kore da tabbatarwa da Ubangiji na fayu ne da isbatu a ciki ita ma cikin iyaka na abudu akwai na fayu da isbatu ai la na abudu illa iyaka ba kowa zan bauta ba sai kai ya Ubangiji shine cikin la ilaha illallah daka iyaka na abudu gaya ce wurin nuna bawa ya nuna ba kowa sai Allah ba abun bauta da za a bauta kowa in ba Allah ba shi yasa zama kan wannan kujerar ta wannan irin nuna bautar da abinda bayi suke fada na cewa Allah kadai ne abun bautar su da haka suka zauna akai bawa da ya samu kansa cikakken samu sai dai kawai wani lokaci ana sauka daga wannan kujerar Allah sauka mana domin wanda ya fadi wannan ya kamata ya zama duk inda za a ganshi cikin bautar Allah yake kawai shi kadai kake bautawa duk halin da bawa ya zama cikin bautar Allah kawai masu kan wannan zaman sai dai manyan annabawa kuma shi yasa ma yake kiran su da haka din ulul azmi minar rasul kowanne minar rasul gaba daya kowanne Allah ya kira shi dai bawan mu ne wannan cikakke ya zauna kan ubudiyya din a cewa bawa na Allah yabo ne amma a ce maka bawan wani wannan zambo ne da haka bawa na Allah shine wanda ake samu sa cikin bautar Allah a cikin kowanne hali baya gaurayawa ba riya ba kaza ba duk babu wannan shine shi san annabi Nuhu Allah yace yake ce masa zurriyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan Allah ya kira shi ya cika bawan mu ya bada haƙƙin ubudiyya haka nan yace wazkur ibadana ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ko ibrahima wa ishaqa wa yaquba yace ibadana bayin aka ambace su sune annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaquba sun cika bayin mu sannan Allah yace annabi musa da annabi da haruna yace innahuma min ibadinal mu'minin lallai da annabi musa da annabi haruna suna cikin bayin mu manya da bayin mu ne suna cikin bayin mu cikakku sannan haka ya gaya wa annabi isa yace lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah ai shi annabi isa da kuke cewa ba wai ko da ai shi bai kyamace zama bawan mu ba kan kujerar bautar yake haka ya ga limamin annabawan ma ko wa innahu lamma qama abdullahi dan shi manzon Allah saboda isassa ma a cikin bauta ta Allah kinni da ya bai kansa bawa ne kinni Allah duk qur'ani daga baqara har nasi ba inda zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake nufi da bawa kuma a faɗi sunan annabin sai a ban masa sunan bawan tsura kawai ba a ƙara masa da suna ma'ana yanzu ba ta ne wazkur ibadana sai aka ce ibrahima ba sai aka bace sunan su ba an ce bayin mu kuma sai aka ce ibrahima zurriyata man hamalna ma nuhin an faɗi sunan annabi nuhu sannan aka ce innahu kana abdan haka nan annabi isa dinnan cai lan yastankifal masihu isa kenan an yakuna abdan duk inda Allah zai ambaci wani annabi da sunan bawa to sai ya fito da sunan annabin karara amma in ka ji an aje sunan bauta an yi gaba ba a faɗi kowaye ake nufi ba to annabi muhammadu ake nufi wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu ba za ka ji sunan muhammadu an wuce shine bawa ana haka to dan haka zama kan kujerar bauta ta Allah sai an dage da kyau lalle wasu sun biyo bayan annabawa wurin misalta zama kan kujerar ubudiyya din to amma kadan ne domin duk wanda ya misalci kan wannan zaka ga a cikin duk mu'amalarsa idan ya shiga cikin mai kudi yana cikin mutasaddiqina masu da sadaka in ya shiga cikin talakawa yana cikin mutawazi'ina tawazu'u bauta idan ya shiga cikin masu mulki masu adalci ne bawa bauta yake anan a masallaci bauta yake a gidansa bauta yake a fita ko ina a maganarsa bauta yake aikin sa bauta yake kaga wannan ai sai an dage iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yace bawa yace iyyaka na'budu ya misaltu da cewa Allah kadai zai bautawa kuma ya misaltu da cewa Allah kadai ne yake neman taimakon sa shi ma domin Ubangiji na faɗa cikin hadisi kudusi da dan adam gaba daya da aljanu da kowa za su hadu sai za su taimake ka akan wani abin da ni ban taimake ka ba za su iya maka komai ba ashe bawa sai ya zubar da kowa ya kama Allah shi sa bawa yace iyyaka nasta'in Allah gare ka kai kadai nake neman taimako to yanzu neman taimako wurin wani bai yi halata ba kenan ko kuwa idan ka saba wannan magana da kai Allah ya ce ka iyyaka ka gabatar da mafa

0: bi ma akan fi'ilin Allah kai kadai ne nake neman taimakonka to zan nace Allah dan taimaka kaza kaza na saba iyaka na abu kenan ba saba ba abinda yake nufi iyaka nasta'in Allah gare ka kadai nake neman taimako duk wani abinda koda wani halitta zai yi wani abu bana kallan wannan abin da zuciya ta cewa shine yake da iko shi yayi a kai ka taimake ni an gane da ka bawa ya zama cewa zuciyarsa na ta'allake da Allah cikin samun sa ko kuma wani abu da ya fito daga kowa ne koda na ce da Allah a taimaka to fa ina fa kallan ka sa hannu a jiwu ka zo ka taimaka ko to ina kallan Allah ne zai sa ka sa hannun a jiwu ka abin da ka ce babu ina kallan Allah ne bai baka ka bani ba shikenan an fahimta tunda an yi haka a gaban manzon Allah Juwairiya matan manzon Allah lokacin da aka kawo su daga yaki sai ta zama cikin rabon ɗaya daga cikin sahabbai kuma ta ga gashi ga inda yake sai wajen manzon Allah ta ce ina neman taimakonka akan fansar kaina yace awa khairan min zalika ba ai miki mafi haka ma alheri ba akan a taimake ki kije ki fa tace ni yar wane ce wanda ke shugaban mutanansa amma na fado cikin rabon yakubayi kuma haka sai manzo Allah ya ce to za a taimake ki fanshi kanki kuma an aure ki tace na yarda ya rasulullahi sai ta ce masa ina neman taimakon ka da haramun ne bawaye neman taimako wurin bawaye ayyana da annabi ya hana tai ce ake ba a neman taimako wurin kowa sai Allah ko mu gane maganar ba haka iyaka na iyaka nasta'in tana nan amma lalle duk wanda ya taimake ka ka kalli cewa Allah ne ya taimake ka da wasuɗar wannan to shikenan to
1: ihdinas siratal mustaqim
0: bawa ya gama bauta ya gama komai da komai a baya ya godiya ya kalli Allah a mai rahama ya kalli Allah a mai sakamako mai mulki ya kalli Allah a shi kadai ne abin bauta ya kadaita shi to sai kuma Allah ya kimsawa bawa cewa yayi addu'a mahallin addu'a ne a nan wurin shine yace ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqim tafarki madaidaici to wannan ne ya nuna gaskiya mumini ba shi da wata addu'a babu abin da yake mafifici bawa ya nema illa tafarkin ubangiji a cikin duk addu'arsa kudi kana son kudi yaya kana son yaya kaza kana son sa kaza amma ka danna waɗannan da gabatar da Allah ya shiryar da kai sannan ka ce kuma ka bani kudin kuma ka bani yaya kuma ka ba sannan ka sa ko ki ka ban aure ka ban duk kai amma ka sa Allah a gaban ka shi kake so ka fara fuskanta ya taimake ka idan ka shiga wani hali na mahalli na zatan karbar addu'a fara gabatar da wannan ta fara yin gaba amma wani abu ya biyo ba bai je ba ita dai ta je saboda ai gashi abin da Allah ya nuna kenan da aka gama bayi Allah ya fuskantar da su ya ce ihdina ila suqi zuwa kasuwa ba ko a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici na'am
1: siratal ladina an'amta alaihim
0: wala tafarki ne madaidaici tafarki madaidaici an shabbaha kamar titi miƙaƙe da hanyar tafiya zuwa ga Allah to shine kamar sai aka yi badal kulli minal kulli ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ba wani tafarki madaidaici ne muke nufi ba ya ubangiji shine tafarkin waɗanda kai wa ni'ima to kenan akwai waɗanda Allah ya yi wa ni'ima su kuma suna kan tafarkin madaidaici to wannan shi muke nema wannan ne wannan su waye
1: ghayril maghdubi alaihim waladdallin
0: yayi daidai waɗanda Allah ya yi wa ni'ima ba a kawo su a nan ba amma a can wata aya Allah yana faɗa su cewa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wanda duk ya bi Allah da manzansa yana tare da waɗanda ne wa ni'ima sai Allah ya je su suwaye yace annabawa siddiqai shahidai salihan bayan Allah su ne waɗanda Allah ya wani'ima. Ashe kullun kace ihdina siratal mustaqima, Allah shiryar da ni ta farki majidaici, kana cewa Allah shiryar da ni ta farkin da annabawa suke kai, manzanni suke kai, siddiqai suke kai, shahidai suke kai, nan nake so in ganni kamar haka kake ga Ubangiji. Shi sa Fatiha yana da kyau lallai, kowa ba wai sai da yanda na tafi dinan da ita ba, kai kokarin sanin fasara Fatiha, ko baka san komai a duniya ba a cikin fasara Qur'ani ka iya fasara Fatiha. In ka zo kana sallarka, tunda dai ita zuciya Allah bai yi ta tsaya ba, in ta tsaya cakka mutu ya ka mutu kenan. To idan kace Allahu akbar ka fara karanta Fatiha ka, in baka san fasarar ta ba, sai bakin yana karanta Fatihar kokolo kana tunani daban-daban, tunda ba zuciya ba ta tsaya char, ba ta tunanin komai ba, ba a yi ta haka ba. To amma in ka san fasarar Fatiha ba, ka ce alhamdulillahi rabbi, kana hango ka fassara godiya, ka fassara kaza, ka arrahama, ka fassara Allah arrahamanu, ka fassara wannan. To sai ka shagaltar da zuciyarka da me, da wannan tunanin, a maimakon ta tafi waje, ko sura ka shiga sauran zaka karanta, a sa ma ka haddace su walfajari da makamantan haka zaka yi sallah da su, amma su baka san fassarar su ba, dawo cikin ma'anar ka ta Fatiha, ita yawonka a cikin nan, tunda nan ka iya. Ai an gane ku, to daka kana cewa Allah shirye da ni ta farki madaidaici ta farkin annabawanka da manzanninka da siddiqanka da shahidanka, wanda Allah ya ce madalla wannan wanda ya zama tare da wannan abotaka ta yi kyau, Allah ka hada mu da su.
2: Amin.
0: Ice ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ice Allah ghairil maghdubi, kakka yassare min tafarkin waɗanda kai fushi da su, a ce nan zan bi. Wala balina, ko kuma aiwa balina, domin ladin sun ce za a dace, ko kuma tafarkin waɗanda suke batattu, Allah ba wannan tafarkin nake so ba, wancan nake so Allah, wancan na wanda kai ni'iman nan gare su, dai na ne ba na ana. To ihdinas siratal mustaqima, dama tun fadatta bawan da ya taho da cewa yayi hamdala yayi kaza yayi kaza, to da yace ihdinas siratal mustaqima, ai a sannan ma yana kan siratal mustaqima din, wanda ya yadda Allah abin yabo ne, ya yadda Allah rahmanur rahim ne, ya yadda shi kadai zai bautawa, ya yadda shi ne maliki yawmid din, ai yana kan shi tafarki shiriya. To ihdinas siratal mustaqima in ka fassara shi akan cewa sannan za a shirye shi, to a baya ba shiriya bace, shiriya ce. To wanda yake kan wannan, in yace ihdinas siratal mustaqima, ma'anarta Allah tabbatar da ni kan wannan tafarki madaidaici, Allah sabbitna, tabbatar da mu, domin wanda ka ganshi yana cin abinci kace ci, ai ya ci gaba da shi kenan, tunda dama yana ci, ko kuwa duk wanda ka ga yana cin abinci sai ka ce wani a ci dai, to me kake nufi, a dawama ana ci. To da haka duk wanda yake kan abu aka ce yayi, ma'ana ya dawama. To tunda ana kan shiriya, to Allah kuma ya ce ku ce ihdina, Allah tabbatar da mu kenan, Allah ka tabbatar da mu. Amma shiriya ta waɗancan da ka ni'imta ba waɗanda kai fushi da su ba, ba waɗanda suka batattu ba, waɗanda Allah ya fushi da su, malamai sun ce Yahudawa ake nufi, su ne Allah ya fushi da su. Waɗanda suke batattu da ake nufi, wala balina nasara ake nufi, su ne waɗanda suke batattu jahilai. Wannan tafsiri an samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa, ko da yake hadisan kowane hadisi daga ciki bai rasa dan abun faɗa a cikinsa ba, sai dai in an haɗa su gaba ɗaya za su tashi a matsayin hasanul ligairihi, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maghdubi alaihim yahudi kenan, addalin nasara kenan, annabi ya fassara haka. Kuma kaga ayoyin alqur'ani za su goyi bayan wannan hadisin, domin a cikin ayar alqur'ani mun ji Allah ce mallanahu llahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum laqiradata wal khanazira wa abada tagut ulaika sharrun makana. To suwaye waɗannan ake magana akan su a cikin ayar? Yahudawa ne, Allah ce man ghadiba, kuma an yi fushi da su din kenan. Su kuma nasara, ai can kuma aya take cewa adallu kasidan wa dallu an sawa'is sabil, ai kuma nan su ma kan nasara take magana. To shikenan, ashe dalilina nasara, wannan yahudu ya dabbaka a kansu, amma wannan bai hana wani ya kuma zama shi ma Allah ya fushi da shi ba, ko batacen ba, sai dai su ne a cikin sahun farko a wurin fushin kenan. Domin yahudu Allah ya fushi da su, don ba a taɓa yin halitta butulu, al'umma butulu kamar su ba tun da ake, butulun al'umma kamar yahuda babu ka duba kaga suna karkashin fir'auna yana azabta su yana kashe su ƴaƴan su annabi musa allah ya turo shi zo ya kwato su aka zo ga kogi za a fada a mutu ga bayan fir'auna gaba allah ya sa kogin ya zama dutse ya wuce ana gaba wucewa sai suka ce annabi musa to yi mana wani dan allah da allah ij'al lana ilahan muna so mu kuma bauta wani dan allah annabi musa ya ce ya wannan irin shirme irin wannan allah da ya muku wannan kusa kuma a masa kishiya ya tafi wajen gani da allah suka samu musa sami ne kira musu dan mariki suka ci gaba da bauta yanzu mutulci aka wannan aka tafi aka zo aka gama aka tuba suka tafi annabi musa ya kwashe su je su uzuri suka ce su ba su yadda ba sai sun ga allah a fili ba wani zancen ma boye boye hai abun aka gama wannan aka yafe musu aka kashe su ma annabi musa ya roki allah ya tayar da su suka tashi aka ce to ga yanda za a yi ga yanda za a yi ga gari za su shiga suka ce a su wallahi ba su shiga ba inna lana dukhula abada yana fa zahab anta wa rabbuka faqatila yaki aka ce mu shiga mu yi da kai annabi musa allah ka ne ya ce to kai da ubangijin naka ku je ku yi amma inna ha huna qa'idun mu muna nan duk idan mutunci da allah abin yana da yawa to laka ai kaga ai su ne abin fushi gare su to allah ya taimake mu Fatiha ai shar'anta kamar yadda kuka faɗa na ce yayi daidai in an karanta Fatiha a ce amin sawa'un mutum ya karanta ta a cikin sallah ne ko a wajen sallah shine abinda malamai suka karar sunna ce mutum in an karanta Fatiha ya ce amin saboda sahabi da ya tabbata hadisi da ya tabbata daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa naji manzon Allah ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuma ya ce amin kuma a wani hadisi ba manzon Allah yake cewa idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi da liman yace waladdallin ku ce amin domin wanda amin din sa tai daidai da amin din malaiku Allah ya gafarta masa zunuban sa to haka annabi ya kwadaitar da a ringa fadar amin sai dai lafazinta gaskiya mu dai musamman nan Najeriya to abun yana neman gyara lafazinta yazo akan ce amin amin baja da kasar da kuma ta khafifi akan mimi din amin an ji wannan akan ce amin kaja alifin a sannan min jayan ba shadda amin to duk cikin sigogin ba kamar wannan guda biyu amma amin babu wannan babu malamai sun ce kuskure ne malaman loga babu to amma a masallaci ya ake wani har kokarin shaddar in ba sa'a ba sai ka ji amin amin ba shadda ita dai wannan me wanda ake bada ladan ba haka aka ji manzon Allah ya faɗe ta ba ko dai ka ce amin ma'ana ya aminu ya kuma sunan Allah kenan amin ma'ana istajib Allah amsa an bayyana wannan shine
1: bismillahir rahmanir rahim

0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan sura ana ce mata suratul Baqara. Ita ce sura ta biyu bayan Fatiha da take bin Fatiha a jerin Mushafi Usmani. Ana ce mata suratul Baqara ne saboda ambaton saniya a cikin surar. Ko da yake su Larabawa lokacin da aka saukar da surar babu saniya ba su santa ba ma a wurin su. Babu saniya. Saboda haka amma Ubangiji yana son ya tabbatar da wata mu'ujiza ce da ta faru da Annabi Musa a lokacin su. Saboda haka shine Allah ya raya ambaton wannan ita dabbar da aka yi amfani da ita a cikin mu'ujiza din. Ita ce saniya. Za mu ji kisar a cikin wannan sura ta Baqara. To dan wannan ne ake ce mata suratul Baqara, kamar yanda ake ce suratul Ali Imran. Suratul Ali Imran shi ba saboda ambaton Ali Imran a cikin ta. Shi sa ake ambata. Sura take biyar ita kuma ake suratul Nisa'i. Ita ma ambaton yawan hukuncen mata a cikin ta, shi sa ake ce mata da haka. Da haka kenan ana jingina sunan sura ga abin da ya afku a cikin sura wanda za a ambata. To shine ake ce mata suratul Baqara. Suratul Baqara madaniya ce, ko da wasu sun ce ai makkiya ce, yan makka ce, amma zancen ba shi ne mafi rinjaye ba. Zance mafi inganci shine suratul Baqara madaniya ce. Me yasa ta zama aka fanci cewa madaniya ce? Malamai suka rinjaye da haka saboda na farko dai hukunce-hukunce na takalif. Allah ya dora wa bayi hukunce-hukunce waɗanda za su yi na farilla. Wannan lallai a Madina ne suka sauka kamar ruwan sama. Amma a Makka ne ma ake a yadda Allah ɗaya ne, ba za a bauta wa waninsa ba. Kawai nan aka yi ta gwagwarmaya a nan kafin a zo a ce za a yi alwala, za a yi sallah, za a yi duk waɗannan a Madina aka yi su. To ita kuma wannan surar ta ƙunshi waɗannan abubuwan. To ta haka wannan shi ya nuna cewa ɗan Madina ce. Gashi wata rana ma kuma Abdullahi ɗan Abbas yake cewa mutanen Madina ya ashaba suratul Baqara. Ku mutan Madina ya kuma abuta suratul Baqara. Ta ana aka sauke ta kenan. Suratul Baqara tana da irin nata khususiyancin da abubuwan da suka keɓanta da ita daga akan saurori. Manzon Allah yana faɗa cikin hadisi na Bukhari cewa suratul Baqara ku karanta alqur'ani. Shi alqur'ani ranar alkiyama zai zo yana cetan mai karanta shi. Ina mai karanta ni? Ina mai karanta ni? Sai ya tsamo ka. Sai ya ce kuma ku ringa karanta suratul Baqara da Ali Imran Zaharawaini. Haska kan nan su na surori guda biyu, domin su ma za su zo na alkiyama kamar wani girgije suna neman wanda ya karanta su. To a dinga yawan karanta. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa gidan da aka kubar gidan dukkin ku kamar makabarta, ba ku karanta alqur'ani. Ku dinga yawan karanta suratul Baqara a gidajen ku. Shaydanu suna gudu su dora kayansa su fita daga gidan ku in kuna karanta ta. Baka gaba su ruqayya ba da an duka yanci alif lam mim za ku ri aljani da su. Taka suratul Baqara tana da khususiyanci da yawa. Wannan sura ta Baqara ta fara da alif lam mim kamar yanda malam ya ja. Waɗannan harufa na alqur'ani an buɗe surori guda 29 da su. Kalmomi ne irin haka, alif lam mim, alif lam mim sad, haka guda 29, surori 29 aka buɗe da su. Wata sura a fara da ƙwaya ɗaya ma ta karafin a ce nun ko qaf haka. Wasu kuma a fara da guda biyu a ce yasin ko kuma gashi nan su taha. Wasu kuma a fara da guda uku kamar wannan ɗin kenan, alif lam mim haka. To haka dai wani kuma guda hudu, wata guda biyar kamar su kaf, he, ayin, sad. Waɗannan suror waɗannan kalmomi na alif lam mim me fasarar su? Irin su guda 29 da suka zo, a inda suka zo me fasarar su? Anan wannan ita alif lam mim ya za ka fasara ta? To malamai suna da maganganu guda biyu ko uku da uku a ciki. Da yawa ne amma an dunkule su, ba za su zama gida uku. Gida na farko shine suka ce ai irin waɗannan ainihin harufan sirri ne na alqur'ani, sirrin Ubangiji ne a cikin alqur'ani, ba man da ya san shi sai shi Allah din, suna cikin mutashabihu. Dan haka ba za mu kutsa mu ce ga abin da Allah yake nufi ba da waɗannan harufa, tunda babu nassi na alqur'ani da ya faɗi din ga yanda Allah yake nufi, babu kuma nassi ingantacce daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yace Allah da yace alif lam mim kaza yake nufi, babu wannan.
1: to kuma to da me zaka fasara dan da kasa kace sai mu ce me sai mu ce Allah kai ka san me kake nufi da alif lam shine fasarar su wadannan din kenan amma wasu malaman suka ce a kar ku manta fa Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati an saukar da alqur'ani dan ku tsaya ku duba ku kenkence ayoyinsa ku tadabburi ku yi tunani a ciki to in ba mu sani ba tunanin me zamu cikin abin da ba mu sani ba saboda ka sai mun tsaya mun duba mun ga me Allah yake nufi da wadannan to wadannan sai suka so biyu su ne ya zama kashi uku din kenan sai wasu suka ce wannan ba mu san me ma'anar su ba amma an fahimci dan abin da suka zo an tahaddi ga larabawa kamar ana cewa ku larabawa ku ne ma'abota hawhawar da zance kuke zuwa ku ci kasuwar zance ku yanda kuke so na fasaha da abu to ga wasu kalmomi nan ya suke to an zo ai tahaddin larabawa da su kenan ko kuma ba sa jin alqur'ani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu suna shagarar da mutane da hirarraki da kararraki da sun ji an ce alif lam mi sai kuma su shiru su ce to fa wannan kuma me ake nufi an ja hankalin su kenan to irin wayannan dan wannan suka zo haka wasu malaman suka ce amma dai ba a san me ma'anar ta su ba to suka ce ismul azam ne a cikin su a kunshi a ciki amma ya za a wawware shi a fitar wani kuma ba a sani ba shi ma to waɗannan bangare ɗaya kenan bangare kuma na ƙarshe su ne suka ce a waɗannan harufa suna da ma'ana kuma za a iya sanin ma'ana din kamar yanzu alif din nan a ce ana lam Allahu kamar haka to amma gaskiyar magana shine zance ingantacce lafiyayye wanda baka da wani kila waqala a cikin sa kace alif lam mim ko alif lam ra ko kace Allah kai ka san abin da kake nufi shikenan ka zauna lafiya zalika alkitabu la rayba fi Allah yace zalika to wannan zalikan malaman larabawa sun ta kallanta suna maganganu alqur'ani gashi gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma an yi ishara gare shi ga harafin ishara na nisa larabawa suna da ishara da suke ga abu idan abu a kusa yake akwai abin da za su ce masa gashi nan idan a nesa yake ku amuwa kuma wannan da shi ba larabawa ko in aka ce wannan daga jin wannan kai ka san yana wurin shi abin da ake nuna ma kana ganin sa ma in aka ce wancan wanda mai nisan nan kaga ba baya kusan baya wurin kenan to alqur'ani gashi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai aka ce wancan alqur'ani ba a ce wannan alqur'ani ba akai amfani da harafi na nuni mai nisa to sai wasu malamai suke cewa a ai su harafai na nuni na larabawa kowanne yana zama kujerar kowa da wannan da wancan din wata rana wancan ake nufi amma sai a faɗi kalmar wannan wata rana wannan ake nufi sai a faɗi kalmar wancan yanzu da Allah ya ce zalika alimul ghaibi da zalikumullahu rabbukum Allah ba ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ba amma ya ce zalikum to Allah can wani wuri yake daban baya kusa da bayansa to kaga amma aka ishara da me da zalika abu na nisa to amma kaga ba babun sa bane ana an bayyanta ko to wannan kenan haka kuma wani lokaci abin wanda yake dan din ne amma sai ishara da shi baya nan sai a ishara kamar yana nan yanzu kamar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je cikin gidan wasu wata dattijuwa sahabiyar sa tana yana zaune bayan an ci abinci sai yake cewa an bijiran min da al'ummata wurda alayya qaumun min ummati yarkabuna sabaja hazal bahar yana cikin madina a cikin gida sai ya ce an bijiran min da al'ummata na ga za su ringa hawan bayan wannan kogin ba ku kogi a gidan wannan kogin ai wancan kogin da kenan kaga haza tana tsaya a matsayin zalika din kenan ko zaka kamar yadda zalika tana tsaya a matsayin haza to haka to zalikal kitabu so suka ce kai duk wannan ku kyale wannan kadaran gaba duk a kyale su zalikal kitabu a bashi a matsayin yadda aka santa a larabci ishara ya zuwa abu mai nisa din to nisan ba qur'ani ake nufin mai nisa ba zalikal kitabu wannan littafi wannan magana da take mai nisa dan ta ubangiji ce mai nisan daraja aka hanga to la raiba fi wannan littafi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta muku la raiba fihi qira'a daya kenan akwai kuma la raib fihi hudal lil muttaqin duk kowace kuma ta inganta lafiya lau in kace zalikal kitabu la raiba fi to ita ce tafi shahara kuma ita tafi wato balaga wannan littafi babu chakka babu kokonto a cikin sa hudal lil muttaqin kuma shiriya ne shi ga masu tsoron Allah kaje inda ka fasara amma an kace zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin to fasara ta canja kadan kace wannan littafi dai hakika babu shakka a cikin sa kuma cikin sa akwai shiriya wancan kuma wannan littafi babu shakka a cikin sa kuma shine shiriya can kuma cikin sa akwai shiriya an da bambanci to ne fi balaga la raiba fi sannan a ce hudan din a ce shi qur'anin gaba ɗaya shine shiriya ba cikin sa akwai shiriya ba ai ya fi balaga to alqur'ani dai la raiba fihi babu kokonto a cikin sa ba abun kokonto babu mai kokonto a cikin sa to an ce alqur'ani ba a kokonto a cikin sa amma gashi mun samu wasu sun yi kokonton kuma wasu kafirai ba sun yi kokonto ba su ce ba su yadda daga Allah yake ba nan kuma Allah magana su ce ya kore cewa ba a kokonto to ya abin yake a'a ai kokonton da aka kore a jikin littafin yake ba a jikin masu yi yake ba a jikin littafin na Allah ba za ka samu abin da yake ya haifar da kokonto ba bare mai kokonton yayi kokonta in ku aka samu mai kokonto yayi kokonto to za ka samu kokonton nan nasa abin mayan masa ne domin bai ga in ka tasa shi a gabas ta to nuna mu wurin kokonton babu to dan mai kokonto yayi kokonto babu abin kokonton ai yayi na gwari ko yayi shirme saboda haka tunda babu abin kokonton to dan kai sai me yanzu shikenan dan bakin ka kawai ya lalace ba ya dandana zaki ka sha zuba saka ce daci take kuma shikenan ni kuma ban sha bane lafiya ta launi da bakina kaga wannan ba haka bane dan haka Allah ya kore kokonto a cikin littafin sa la raiba ai la shakka wala tuhumata ba wata tuhuma a cikin alqur'ani abinda duk zaka daga to ai zance na Allah ne shin me tuhuma me shakka ne in an tambaye ka me shakka me zaka ce zaka ce wani abu ne wanda wato dan adam yake amfani da kwakwalwarsa ya hango cewa wannan abinda aka gaya min bai yi daidai da abinda yake daidai da abinda ni na sani ba daka akwai kuskure kenan cikin wancan ni kuma akwai daidai a wuri na wanda na auna da wannan daidai na gane wancan kuskure ne ko to Allah ne yake zance kai wani mai wannan tunanin gaya min inda ka samu tunanin waye jefa maka tunanin to yaya khaliqu yana magana kuma wani makhaluku zai ce zai duba wani abu me zaka duba kai fa abin halitta ne tunanin naka halitta sa akai kwakwalwa halitta raka baka akai aka dora ka aka ka miƙe to haka na da wani tunanin da zaka gano wani abin da shi kuma ubangijin ka khaliqu yake yi kace ka samu shakka ai ka ai babu wannan magana ai hadin ne ma babu abu ba hadin bare a hada babu abokinka abokin halittarka shi kenan sai yayi abu saboda yayi amfani da basirarsa ne sai kai amfani da wata basirar da ta fi zasu in kana da ita sai ka gano kuskure a cikin nasa to kai khalqu ne shi khalqu ne amma wannan khaliqu ne to yaya Allah zai ce ba shakka a littafinsa kuma wani zai ce ya samu ina yake to babu haka zalikal kitabu la raiba fi wannan littafi ba shakkar cewa daga Allah yake kuma hudal lil muttaqin ga sifa ta biyu nan kuma shi alqur'ani shiriya ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah to idan shiriya ne ga masu tsoron Allah qur'ani an takaita shiriyar sa ga sai masu tsoron Allah su marasa tsoron Allah su ko me zai shirye su tunda an ce shi alqur'ani shiriya ne amma fa ga masu tsoron Allah to shi wanda baya tsoron Allah me littafin da zai shirye shi ba dai shi qur'anin bane to me yasa aka iyakance shiriyar sa cewa ga masu tsoron Allah saboda ɗayan biyu na farko ita shiriya ta Allah kala biyu ce akwai hidayatu taufiqin akwai hidayatu dilalatin hidayatu dilalatin idan hidayatu taufiqin ake nufi anan to la iskala ba wani rikici anan shi alqur'ani shiriya ce ta taufiqi dama baya kama hannun na kowa ya kai shi cikin wannan shiriyar sai wanda ya yarda da shi idan kai imani yau ka kalli alqur'ani zaka ƙara imani goban ka sace ƙara to ka kai ƙarshe sai ka ƙara har ka mutu qur'ani ba zai fasa kama kai yana shirye da kai kan wani imanin ba kan wata martaba ta wani imanin ba ashe kullun qur'ani yana kama hannu na yana shirye da masu tsoron Allah to hudal lil muttaqina hidaya ce ta tawfiki ita ake nufi ana amma hidayatu dilalatin hidaya ita ce wanda za a ce ubangiji ya gaya ma ina son kaza bana son kaza bai shirye da kai ba ba shi yasa an kaje in za a kona ka ba duk wanda Allah bai gaya masa abin da yake so da abin da baya so ba wannan sakon bai zo wurin sa ba Allah ba zai kona shi ba dan yayi ba daidai ba amma duk wanda sako ya zo masa na Allah cewa ga litafi nan ga manzo na nan kuma sakon ya zo maka ina so bana so to an shirye da kai ba sai dai kai kake karfan shiriyar an fahimta to qur'ani shiriya ne shi lil muttaqina ga masu tsoron Allah wato yana ƙara sa musu tsoron Allah kuma shiriya ne shi da wanda ba jin tsoron Allah ma shi yasa aka ce can hudallin nasi kuma kowa da kowa qur'ani shiriya ce gare shi amma shiriya ta dilala na a gaya ma abinda Allah yake so a gaya ma abinda Allah ba so in ka ji ka karba shigo kuma a sake maka wata shiriyar ita ce hidayatu tawfiqin kuma to dan haka nan shi yasa aka ce hudan lil muttaqina shi alqur'ani shiriya ne ga mai tsoron Allah to yanzu shi qur'ani shi yake sayewa ko kuma Allah ne ke shiryawa
0: Allah ya taimake mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu ainihin zaman lafiya a garin mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya raya mu ya raya ayyan mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
2: kun saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin malam Abubakar Nasiru Goran Dutse daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma

0: har ma da ta yamma. To wai shin ina mazajin waɗannan mata? Ina iyayensu? Ina ƴan uwansu? Ya kamata a ce ana jan hankalin su, ana tunatar da su, ana yi musu nasiha, saboda wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba. Kuma wani abin takaicin idan aka ce yau an kawo amarga unguwar haka, idan aka ce kin kaga yanzu ita sabuwa ce, sabuwar zuwa, to ta yiwu a ce bata saba da irin wannan abin ba, to zaka ga ba ta fitowa irin haka. To da zarar fa ta tsinci akan ta ɗaya daga cikin wanda ba ta fitowa wannan fa, to shikenan kuma tsangwama da kyara da komai da komai zai koma kan ita wannan da ba ta fitowa. Saboda me zai sa a ce ta zo ta tare ana yin abu kuma ba za ta yi ba? Me yasa za ta yi? Ai shi abu mai kyau shi ake yin burin kwaikwaya. Wannan abun ya jawo cece kuce da dama, musamman a sababbin unguwanni kamar yadda na ambata tun da farko. To wai ma dole ne a fito hirar? A matsayinku na matan aure, ko a gida idan an yi wa mace aure akan yi mata fada cewar ki kiyaye banda shiga makota, banda kaza, banda kaza, banda kaza. To ke ba ma shiga kofar gida aka ware kacokan domin ku fito ku zauna a tattauna, wannan tayi kaza, wannan tayi kaza, wannan idan ta tashi a dora da ta waccan. Maimakon a yada kyakkyawar ɗabi'a, kyakkyawar makotaka, babu shakka kyakkyawar makwabtaka tana da matuƙar muhimmanci a addini da kuma al'adarmu. Amma bai kamata a ce an samu wannan hanya kuma an maida ita ba ta daidai ba, an maida ita hanyar zama a haɗu, a yi gulma, a tsoma baki cikin rayuwar wani, ko a yanke wa wani hukunci wanda ya zaɓi zama a cikin gida, a ce za a tsangwame shi. Idan dai har hira za ta kasance mai amfani, a tattauna akan ilimi, tarbiyyar ƴaƴa, lafiya, hanyoyi ko kuma taimakon juna. Amma dai idan har za a ce an kauce hanya ta hanyar fitowa kofar gida dandamali a matsayinku na matan aure masu kima da mutunci da daraja, to gaskiya irin haka bai kamata ba. Bai kamata ba, ya kamata a ce hankalinku ya dawo jikinku, ku kama kanku, ku kama tarbiyyarku, ku tsaya ku da kuke yi wa ƴaƴa tarbiyya har sai an ce muku wannan ba daidai bane, to gaskiya bai kamata ba. Zuwa yanzu ya kamata a ce an yi wa kai fada, ko ba ai miki fada ba, ki da kanki ki zauna ki yi wa kanki karatun ta nutsu a matsayinki na mai hankali. Allah ya zabe ki, ya ba wa mijinki, ya daga darajarki ta hanyar baki miji ki yi aure. Wata mata na da ƴaƴa amma kuma take yin wannan ɗabi'ar. To da fatan masu sauraro ko kuma wani ce kuma waɗanda ba sa yin wannan ɗabi'ar suna sauraron mu, wasu daga cikinsu na san suna tare da mu, ko kuma waɗanda wasu ƴan uwansu ke aikata irin wannan ɗabi'a, to wannan nasiha ce kuma wayar da kai ne a matsayinmu na ƴan uwan juna. Da ya kamata a ce muna tunatar da juna wasu abubuwa da suka shafi rayuwarmu kai tsaye, domin tunatar da juna da kuma amfanar da juna. Za ku iya shigowa masu sauraro a kan lambobin 0707-795-2939, ko kuma 0781-745-777. Tunda dama tun da farko na ga alamun kiraye kirayen ku yana tarbawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, barka da shiga. Wa alaikum assalam, da wa muke tare?
1: Barka da safiya.
0: Barka dai, da wa muke tare?
1: An da lafiya.
0: Alhamdulillah.
1: Naji mahuin da kuke tattaunawa bani. Gaskiya wannan irin zama da ake fitowa waje ake yin sa ko kofar gida inda maza za su dinga wuciya suna ganin ku wannan abu ne gaskiya wanda bai dace ba tunda dai shi ita mace sitira ce. Kuma yanzu kuma ni idan har zan ga laifin matan tsakani ga Allah na fi ganin laifin mazan akan mata. Mun kai kana namiji abinda ka dora mata a kai to har ga Allah da shi za ta tsaye ba alfahari zan yi ba ni na tunda ne aure ba mu shekara ɗaya da yin aure ba amma wallahi wallahi ko gidan makota mata ta za ta je wallahi in dai har ba na nan sai ta kira ni a waya kuma in ban ce mata ta je ba wallahi ba za ta je ba
0: insha Allah
1: kuma ko da mahaifinta ne bai da lafiya wallahi in dai ban ce mata ta je ba za ta je ba kuma ni na tsorar da ita akan wannan hanyar nake nuna mata fushin dinga mata fushin da kuma abin da Allah ya ce akan in dai har za ku fita ko kuma ku dinga zuwa waje kuna zama ko ku dinga leke ko waye wannan to sabida haka da Allah maza mu ma mu dinga yi wa matan wa'azi da kuma nuna musu abin da ya kamata da kuma kai kanka an zaka nema auren ka dinga sanin wanda gida ya kamata masu tribute ya kamata ka je ka nema wanda in ka faɗa din ma za a iya jin ka domin akwai gidan da in ka je ka nema abin da suka ga iyayensu suna yi to gaskiya fa suma da gidan su tafi amma in ka je ka nemi irin gidan kwarai to insha Allah Allah ya yarda za su bi abin kai ma da kake so saboda haka a ta lafiya daga zaki da basiru karamar hukuma bunku da gujiya sarki
0: to mun gode kwarai da gaske da wannan tunatarwa kuma kwarai da gaske abu ne mai matukar mahimmanci tunda dai a yanzu da ka aure ta tarbiyyarta komai da komai nata ya koma hannunka a matsayinka na miji bai kamata a ce ka tsauna ka zauna ka zuba mata ido tana irin wannan dabi'a ba tunda babu yadda za a yi a ce kana mijinta baka san tana yin wannan abin ba tunda zamani za a yi shi da rana a yi shi da safe a yi shi da yamma to kaga ya zama wajibi a ce idan ma baka sani ba tabbas za a fada maka ana yi to a matsayinka na jagora a gidanka kamata yi a ce ka tsaya akan kafafuwanka wajen tarbiyantar da dukkanin iyalanka har matarka ba wai iya ƴaƴanka zaka yi wa tarbiya ba a'a yanzu matar da ka aura ma wajibi ne akan ka ka ci gaba da tarbiya kamar yadda iyayenta suka duro to da ka aureta wajibi ne akan ka ka ci gaba da yi mata tarbiya ka dora ta akan abinda kake so ta tafi tunda ita mace yadda ka sarrafa ta haka za ta bi idan ka nuna mata kai sako-sako ne kai ai ta yi duk abinda ya ta ga dama a'a abin da yasa Allah ya shigo da ku cikin rayuwar mu kenan saboda ku saita mana ita. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salamu Fatima.
0: Barka da shigowa.
1: Barka kai sai dai mu baka nan kuma yin tuntun ku da sabon.
0: Da barka da shigowa Malam Abubakar.
1: Ga cewa dukan wannan labarin da kike da duka ya ga hankali kan shi. Ni labarin da yake hankali kan shi. Wai malam Fatu wadan kula da Allah wannan abubuwan da ake kan wannan matsalar. Wadan Allah wadan sai ai amma zani ne kuma da ai amma da. Ni na baka tunanin bar da ai amma zani. Da farko mun baka tsaya kirje ta ka dauka ka bayan ya daga kan gidan su. Da ka ji rabe ta ka sha ka kula maka da mutuncin ka ka ji ka kula da abin da kake. In ka tashi fita ba daga ka ji ta fito wani. Wai kana fita waje ma ta kasance ta fito wani. Shema akwai yarinya ta amarya tana zo ta fara tafadin da mai gobe ya kafin mai tafadin da gobe sun zo sun zauna tana da fara zama gobe kida sai da takara kudin a ne ne ki shiga ta fita cikin gobe an kwanci na ruwa muna wani fatura a nan karo kuma ruwa wallahi mun tare da wani miji da mata wani miji wai a wani ya kula mata su ne da ruwa shi iska dan Allah da duk wannan abubuwan malama mata dan Allah ya nana mai to haka koda ma kana ka da fito da cewa ta zo ta zauna
0: kare
1: to kun ga kamata iya ci wani irin wannan abubuwan ya kamata maza zan mu ringa da tafi na kula da irin abubuwan ne makana yanzu na farko ka fito waje mata ka fito waje
0: Ngode Malam Abubakar da wannan gudunmawa da ka bayar. Assalamu alaikum. Barka da safiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah da muke tare.
1: Abin da kake faɗa gaskiya ne.
0: Mmm.
1: Mutane da ke faɗa ko ke ba ne kun wani bazan bane ko ne ko ba ta a kudi ne.
0: Gode gore da gaske baba Lurdu Kawiya da wannan gudunmawa da ka bayar. Kuma da fatan ana sauraron mu, ana kuma jin irin kiraye-kiraye da cin hankali da ake yi domin mu jakadu ne da za mu tsinkayo wata matsala kuma mu zo mu tattauna ta da izinin Allah. Ubangiji taimaka ta hanyar kawo ƙarshen wannan matsala ta, da fatan wanda ma Ubangiji Allah zai kawo mana ƙarshen ta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
1: Allo, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Yawa kai dai kira tare da Kamil mai salati game da karaman kura.
0: Barka da shigowa Malam Kamil.
1: To alhamdulillah mun ji wannan maudu'i da ake tsara to ai kira ki ga al'amarin matsala da kai gunta ka iya mata. Ta buga wannan sakamakon kai da kake so ka karkata ta domin sauke wayar da fazo da fafo. Ko wannan kake gudu ba ta kafa irin babu ba ta mu da karkara da zaki da cewa inda duk wani abubuwa da zaki gera ba ba ba ya kasance ya ce karkara to amma yanzu ko Allah ya riga kawo mu zamani babu karkara babu gunnu aka zaki ga sun fito dandali matan aure su zo nuna ai wannan duk wanda zai zo ce suna kallon ina kallon su alhalin matan aure ne da su da a ce ta kasance suna cikin gida su kare mutunci kansu
0: Mana jin suna ne mu mutu amma wannan mutuwa ne kuma ana ganin sai aka bu Allah wata abu ma da bai wa ta ba ma ko dan kwali ba akan ta kala ki ta Allah ya yi wannan da yawa inda mutum ina da zai yi rayuwa Allah ubangiji ya kawo mana dauki Allah ubangiji ya mana sai aka dan zare kan wannan aikin wannan hidima ta laji ta gaskiya ta aminiya hayya kayyum mun gode gore da gaske.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare.
2: To alhamdulillah sai Ibrahim Magaji ya sabon gida jaya.
0: Barkanka da shigowa Malam Hassan.
2: Alhamdulillah ina ji wannan maudu'i da ka dauko a wannan daidai lokaci. Zaki ga za a yi kuma na gasa shigo sun ba da gudunmawa daidai gwargwado to amma ko ne ma abin da zan dora a kai shine duba da cewa zaki ga kamar yanda kuka faɗa gaskiya a daidai wannan lokaci ana samun jin waɗannan matsaloli musamman ma irin sabannin unguwanni da suke cikin faɗin Muryar Kano. To gaskiya alhamdulillah abin da ya kamata a ce su kansu ma mazajen da suka aure su su rika yawan gidan suka dan fita in dai mutum yana da lokaci ya rika dawowa gida yana ganin yadda abubuwa suke tafiya saboda zaki ga an babbata gaskiya dama a cikin unguwanni ya ce su za ta kula da yara ko da kan kansu ma to gaskiya akwai damuwa. Saboda zaki ga irin waɗannan abubuwan da ke faɗi har ma farkin mujin wace ya irin waɗannan majalisun da suke haɗawa wajen zama. Dan na tuki ma tsan kawo irin waɗannan abubuwan ba bayan irin zaman cin abinci da wani waye da kika kawo. Ai ana zama kuma a da kuɗi dai gwargwado tsakanin mata. Mujin ga ba abu ne mai kyau da yaran su suna gani ko da yaushe suna yin irin waɗannan abubuwa. Kuma shi yaro makaranta ne a gurin uwa yake koya abu.
0: Gaskiya. gaskiya ne gare da gaskiya.

0: SADC ta gargadi 'yan Najeriya da su guji shigo da wasu lemuka da aka hada da sinadarin giya kuma aka kama su a kasar Ghana. Sojoji sun kashe babban komanda a jihar Zamfara da tarwatse wasu 'yan bindiga 300. An kama mutane 8 da ake zargi suna da hannu wajen sace ɗaliban jihar Oyo da aka kubutar jiya. Amurka ta sake kakaba sabbin takunkumai kan Iran abin da ya mayar da hannu agogo baya. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan safiya ta ranar Asabar 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina, daidai da 11 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Tukura S Tukura, da fatan mun tashi lafiya ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake daukar mataimakinsa na yanzu Alhaji Kashin Shetima domin sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya a zaben shekarar 2027 karkashin jam'iyyar APC mai mulkin kasa. Jam'iyyar APC ce ta tabbatar da hakan a wani sako da ta wallafa a shafin ta na X, inda ta karbi takardar tsayawa takarar shugaban kasa da mataimakinsa Kashin Shetima a zaben mai zuwa. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Farfesa Mintawu Yeltinduwa shi ne ya karɓi takardun da aka cikewa shugaban ƙasa a wani taro da aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. Mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin siyasa Ibrahim Masari shi ne ya miƙa takardun a madadin shugaba Tinubu. APC ta bayyana cewa a yanzu za a miƙa takardun takarar zuwa hukumar zaɓe ta INEC domin kammala sauraron mataki na gaba. A baya dai an ta yada jita-jita da raɗe-raɗi cewar watakila shugaba Bola Ahmed Tinubu zai jingine Kashin Shetima ya ɗauki wani mutum daban daga arewacin Najeriya saboda kace na ce da kuma cece kuce da ya maimaye siyasar ƙasar nan game da tikitin tsayawa takara na Muslim da aka yi a ƙasar nan tun a zaben shekarar 2023 zuwa yanzu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa za su ga tasirin sauye-sauyen gwamnatinsa a nan gaba. Tinubu ya sha alwashin cewa tsare-tsare za su kai ga dukkanin al'ummar ƙasar nan tudun mai tsira, yana mai cewa an tsara manufofi ne domin shimfiɗa tubulan ci gaba amma sai a nan gaba. Tinubu ya bayyana hakan ne yayin kaddamar da wata kungiyar siyasa a babban birnin tarayya Abuja. Shugaban wanda ya samu wakilcin Godus Afabio, wato shugaban majalisar dattijan Najeriya, ya ce gwamnatin Tinubu za ta bi hanyar da ta dace domin ɗaukar matakai, amma ba za a ga matakan a ƙasa ba sai nan da wasu lokuta a gaba. Tun bayan rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a watan Mayu na wato shekarar 2023, gwamnatin Tinubu ta aiwatar da sauye-sauye ciki har da cire tallafin man fetur wanda ya canja tsarin tattalin arzikin ƙasa. Al'ummar Najeriya suka shiga wani yanayi, kodayake waɗannan manufofi sun haifar da damuwa tsakanin al'umma kamar yadda ake gani. Sai dai kuma Godus Afabio ya ce tsari ne mai nisan zango da al'ummar Najeriya ba za su ga amfaninsa ba sai a nan gaba. Gwamnatin tarayyar ƙasar nan tana tattaunawa da hukumomin ƙasar China wajen ganin Najeriya ta amfana da cigaban da take da shi domin tunkarar matsalolin tsaro da ya addabi al'ummar ƙasa. Jakadan Najeriya a ƙasar China, General Abdulrahman Bello Dambazau mai ritaya, shi ne ya bayyana hakan a wata hirarsa da manema labarai. General Dambazau ya ce ko a cikin wannan makon babban sakataren ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Ambassador Ahmad Umar Gulama ya ziyarci ƙasar China, inda suka gana kuma suka taruka na musamman dangane da batutuwan da suka shafi matsalolin da Najeriya take fama da shi da kuma yankin Sahel. Jakadan ya ce matsalar tsaron Najeriya ta shafi kasashe da ke makotaka da ita, musamman waɗanda su ma ke fama da irin waɗannan matsaloli na ayyukan ta'addanci. Saboda haka duk wani aikin da za a yi sai an haɗa kai da yankin Sahel da kuma tafkin Chadi. General Dambazau mai ritaya ya bayyana cewar yaɗuwar makamai a hannun waɗannan 'yan ta'adda da kuma amfani da miyagun ƙwayoyi na daga cikin matsalolin da ke ƙarfafa harkar tsaro a Najeriya, wanda ya zama wajibi a tankare su kai tsaye. tsohon shugaban hafsoshin sojojin Najeriya ya ce waɗannan makamai ba a Najeriya ake kera su ba, amma kuma sai ga su suna shigowa cikin kasar nan. Saboda haka ya dace a yi amfani da fasahar zamani da kasar China take amfani da shi wajen magance matsalolin tsaro a kasar ta. Jakadan ya ce China na da fasahar zamani da za a yi amfani da ita a Najeriya wajen sanya ido a dukkanin iyakokin Najeriya da 'yan ta'adda suke amfani wajen kai hare-hare. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDAC ta gargaɗi 'yan Najeriya da su guji saya ko kuma shigo da wasu nau'ikan abubuwan sha guda biyu da ake amfani da sinadarin barasa da kuma sinadarin ƙara kuzari a fakaice ana haɗa su, saboda irin haɗarin da za su iya haifarwa ga lafiyar al'ummar ƙasa baki ɗaya. Hukumar ta NAFDAC ta fitar da wannan gargaɗi ne cikin wata sanarwa da ta fitar a gaggauce a yammacin jiya Juma'a, bayan da ta samu bayanai daga hukumar kula da abinci da magunguna ta ƙasar Ghana cewa jami'anta sun kwace wasu akwatuna kusan 140 na waɗannan kayayyaki a wani sumame da suka gudanar a yankin Ofa East na ƙasar ta Ghana. Kayayyakin da aka kama sun hada da Bell Ice Vodka Energy Drink da kuma wani sinadari na Codis Body Energy Mix. A cewar NAFDAC, an haramta sayarwa da rarraba waɗannan abubuwa saboda suna da sinadarin ƙara kuzari da kuma na giya a cikinsu wanda suke cutar da al'umma da kuma barazana ga lafiyar jama'a. Hukumar ta bayyana cewa sinadarin ƙara kuzarin da ke cikin irin waɗannan abubuwa na sha kan sa mutum ya kasa gane wacewa giya ya sha ko kuma ba giya ba, hakan kuma kan wuce gona da iri, inda hukumar ta gargaɗi 'yan Najeriya da kada su siya ko kuma su shigo da irin waɗannan kayan sha zuwa Najeriya. NAFDAC ta ce matasa da yara masu tasowa ne suka fi fuskantar haɗarin amfani da irin waɗannan kayayyaki na sha da za a iya shigowa da su. NAFDAC din ta ce hakan na iya haddasa yawan shan barasa a fakaice, kuma zai iya haddasa tangardar tunani nan take da rashin daidaiton motsin jiki da matsalolin zuciya da karancin ruwa a jiki da matsalolin barci da kuma ƙara haɗarin afkuwa, wato afkawa haɗari ko kuma wasu raunuka da ke da alaƙa da maye. Saboda haka NAFDAC ta ce haramun ne a shigo da irin waɗannan kayayyaki da hukumar NAFDAC a Ghana ta kama, wanda ake amfani da sinadarin giya ko kuma na ƙara kuzari ana haɗa su a rarrabar cikin ƙasashen duniya. Ake kira ga al'ummar musulmi da su ƙara ba ranar Juma'a mahimmanci ta hanyar dawo da kyakkyawan al'adu da ɗabi'u da magabata suka kasance suna aiwatarwa domin girmama wannan rana ta Juma'a. Wani dattijo kuma malam Sani Hassan shine yayi wannan kiran yayin wata tattaunawa da Rahama Radio, inda ya bayyana damuwarsa kan yadda wasu daga cikin kyawawan halayen da aka gada na girmama ranar Juma'a suke ci gaba da dusashewa a tsakanin al'umma. Ya ce ranar Juma'a rana ce mai falala ta musamman a addinin Musulunci, wacce kuma Allah ya alƙawarin cewa a ranar ne ma za a yi tashin alƙiyama. Sai dai a cewarsa mutane da dama a wannan zamani ba sa ba irin waɗannan lokuta musamman ranar Juma'a mahimmancin da ya dace. Malam Sani Hassan ya bayyana cewa a lokutan baya mutane kan yi tanadi tun kafin ranar Juma'a ta hanyar tabbatar da tsafta da sanya kayayyaki masu kyau da amfani da turare da kuma shiryawa Juma'ar musamman ranar Juma'a da za a tafi masallaci.
1: A irin wannan lokaci da ake ciki na rikicewar zamani, to abin da ya kamata shine a koma ga tarihin magabata, a ɗau yadda suka tafi da salon rayuwarsu, kuma ma mu ɗora a kai ne koyi, tunda mu magabatanmu magabata ne na ƙwarai, waɗanda tarihinsu yake abin yabo abin godewa, ɗabi'unsu suke manya-manya, ba irin tarihin waɗanda ba su da tarihi mai kyau ba. Al'ummar musulmi al'umma ce mai tarihi mai kyau, sai muka ga cewa ya kamata ta maɗaukun tarihi da halaye na annabawa alayhi salatu wa salam, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarinsa cikin Alƙur'ani, idan mu koyi yaranmu da matasanmu da tsofaffi kuma dukkan da halayen su ni koyi da hakurin su ni koyi da tauhidin su da mayar da al'amari da Allah ni koyi da jajircewar su wajen tabbatar da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su tabbatar da shi duk yadda ya kai da wahala duk yadda ya kai da rashin sauki mu nemi taimakon Allah subhanahu wataala duk irin halin da muke ganin mun kasance a wannan zamani na rudewa al'amura da rashin sauƙin al'amura to ba abinda zamu iya yi addu'a mai da amali da Allah kuma mu jajirce
0: to madalla kafafen sada zumunta irin su Facebook da Instagram da X wato Twitter da WhatsApp da sauransu sun mutu kasancewa wuraren sada zumunta kawai a irin wannan lokaci a yau irin waɗannan kafafen sada zumunta idan har mutum ya yi amfani da su sukan kasance muhimman dandamali da mutane ke amfani da su wajen gudanar da kasuwancin su da tallata hajoji da kuma samar da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga koda kana gida ko da yake har yanzu akwai masu amfani da waɗannan kafafi wajen yada sakonnin da basu dace ba da ma kuma rungumar wasu abubuwa da za a yi Allah wadare da su inda suke hada masu saye da masu sayarwa cikin sauki kuma wato idan har ka iya amfani da su to sai dai taya kafafan sada zumunta suka sauya fasalin kasuwanci a wannan zamani kuma wani tasiri suke yi ga tattalin arzikin al'umma domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi wakilin Bashir Al-Ali ya yi nazari kan al'amarin ga kuma rahotonsa
2: masana sun bayyana cewa tsarin kasuwanci ya rage cunkoson jama'a a cikin kasuwanni ya kuma baiwa 'yan kasuwa damar samun abokanan hudda sassa daban-daban na ƙasar nan har ma da ƙasashen waje wasu daga cikin 'yan kasuwan sun bayyana cewa suna samun riba sosai ta hanyar amfani da yanar gizo kuma hakan wata dama ce ta tallata kayayyaki cikin sauki ba tare da zuwa kasuwa ko mallakar shago ba sai dai kuma akwai kalubale da kasuwancin internet yake fama da su wato yanar gizo-gizo da suka hada da damfara da rashin aminci tsakanin mai saye da siyarwa da kuma matsalolin isar kaya akan lokaci kamar yadda wasu daga cikin 'yan kasuwar ke bayyanawa da kansu
3: wani zai iya da samfon ka a wannan insan idan mutum zai iya sa top pricing da ake sai da kaya a kasuwa don ya janyo hankalin kwastoma su sai kaya a wurinsa akwai su kansa kwastoma wato kasan za su kira ka za su bukaci kaya za su zaɓa kayan ka ka sa masu a kan mabla ka ke jiran su sa ku da sa ku kuma ƙwararrun su riga sun sa a kayan ka wannan ne muna fuskantar wannan ƙalubale a yanzu haka a wajen kwastoma
4: sunan ni Zainab Ahmad Tijjani ko waɗanda suka sai kaya aiki kayan ya kusa wata daya a jiya a'a excuses dai ya wannan gobe wannan ta kasiyar ma wani zaka iya har ka saro wani ma ka siyar ka ci riba ba ya dauki lokaci ku ba ku biya ku ba ku bari na sayar ba ba ku sun tsayar maka da kasuwanci
2: Komarat Sani Tele ya mana ƙarin haske kan irin cigaban da aka samu akan harkar kasuwancin na zamani.
5: Yawanci abin da yasa kake gani kasuwanci na online a ƙasashen waje karku ya tsaya da kafarsa na farko shine akwai gaskiya da amana. Duk wanda ya saba wa ka'ida akan irin wannan in an kai shi doka za ta yi hukunci akan sa ba za ta kyale shi ba. Sannan akwai wato system din da kamar a ce akwai hukumomi a cikin tsarin tafiyar da na tabbata yanzu idan a cana kai order wallahi tallahi akai maka ba daidai ba. Da ya maka din ya shiga abin ya koma kan ma'aikatar kasuwanci ita ce na farko da ya kamata ta shiga ta kawo tsare-tsare wayanda za su yi regulating waɗannan abubuwan samu kididdiga na masu irin wannan harkar online din
2: akwai dai buƙatar kiyaye dokokin amfani da kafafen sada zumunta domin samun kasuwa mai albarka tare da samun aminci tsakanin mai saye da siyarwa ƙarshen rahoton kenan tare da ni Bashir Al-Ali a labaran rahama
0: to madalla labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zangona FM za ku iya kasancewa da muta da reshen mu na yanar sadarwa a duk inda ku a faɗin duniya www.rahamatv.com nan gaba za a ji cewa an kama mutane 8 da ake zargi da hannu wajen sace ɗaliban jihar Oyo da aka kubutar jiya Juma'a yayin da kuma hannun agogo ya koma baya bayan Amurka ta sake kakaba takunkumai akan Iran.

tumarin labarin zai dora a kotu shekara a ranar 11 ga watan Yuli. Duniya na bikin ranar yawan jama'a ta duniya, wato World Population Day. Kuma Majalisar Dinkin Duniya ce ta ware wannan rana domin wayar da kan al'umma kan batutuwa da suka shafi amfani da yawan jama'a, musamman a bangaren kula da koshin lafiyar su da ilimin su da basu kyakkyawan mahalli da samar da ayyukan yi ga al'umma da kuma samar da kayan more rayuwa mai dorewa. An fara wannan biki ne a irin wannan rana a shekarar 1990 bayan hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya UNFPA ta ba da shawarar a ware ranar saboda muhimmancin yawan al'umma a duniya. Hakan kuma ya biyo bayan lokacin da yawan al'ummar duniya ya kai mutane miliyan 5 a ranar 11 ga watan Yuli na shekarar 1987, ranar da aka fi sani da Day of 5 billion. A yanzu dai yawan al'ummar duniya ya haura mutane biliyan 7, wato miliyan 7 kenan. Babban muhimmancin waye wannan rana ya hada da wayar da kan mutane kan yadda yawan jama'a ke tasiri wajen ci gaban kasa da kuma jaddada muhimmancin ilimi da ingantacciyar kula da lafiyar al'umma, musamman lafiyar mata da yara, da karfafa gwamnatoci su tsara manufofi da suka dace da yawan jama'ar su. Zuwa yanzu India ita ce kan gaba da yawan mutane a duniya, da take da mutane miliyan 1,500,000. Sai kasar China mai mutane miliyan 1,400,000, yayin da Amurka take da mutane miliyan 340,000. Sai kuma kasar Indonesia ta hudu da take da yawan mutane miliyan 285,000, yayin da Pakistan ta ne miliyan 255,000. Sai kuma nan Najeriya, da aka sanar da cewa al'ummar Najeriya sun kai mutane miliyan 240,000, ko da yake an fitar da yawan al'ummar ne ba a hukumance ba, amma har yanzu Najeriya na kan gaba a yawan al'umma fiye da kowace ƙasa a nahiyar Afirka. Masana sun yi hasashen cewa Najeriya za ta

Dubai, wanda Birtaniya ta taba sanyawa takunkumi bisa zargin tallafawa ayyukan dakarun juyin juya hali. Iyakacin labarin kenan a wannan safiya, amma kafin mu sallama sakon hikimar mu na cewa ba kowane mai murmushi ne yake cikin farin ciki ba, kuma ba kowane mai shiru ne yake cikin damuwa ba. Kayi hankali da yadda kake mu'amala da mutane, domin ba ka san irin yakin da kowanne yake yi da rayuwarsa ba domin ta ci gaba. Ka zama mai saukin zuciya, mai yafiya, kuma mai magana da kalmomi masu daɗi ga al'umma. Kalma ɗaya na iya warkar da zuciyar al'umma, haka kuma kalma ɗaya na iya raunata zukatan al'umma har abada. Kayi rayuwa da za ta sa idan baka nan mutane su yi maka addu'a ba su zage ka ba. Allah ya sanya mu cikin masu barin kyakkyawan tarihi da kyakkyawan fata. Amin. Da kuma suna Amadadin Fatima Yunusa Musa da ta sadar da ku a wannan safiya. Ni tukur S tukur da karantar nake cewa a cigaba da hutun ƙarshen mako lafiya.

wato tsaya kyautata ibadar idan mutum ya shiga sallah ya yi sallah da yadda ya dace zai alwala ya tsaya cika alwalarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asbuhul wudu cika alwala cewa asbuhul wudu waylun lil aqabi minan nar ku cika alwalarku tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin lam'a a ƙafafuwansu tsananin azaba ta wuta ya tabbata ga wanda suke barin lam'a a ƙafafuwansu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai wannan maganar lokacin da ya zo samu suna alwala suna ta gaggawa a cikin alwalarsu annabi ya gaya musu cewa to su tsaya su yi alwalarsu cikakkiya domin ba su yi cikakkiyar alwala ba ba za su yi sallah ba alwala in ba suka yi sallah ba alwala to za su nemi da kuma fushin ubangiji subhanahu wataala domin za su zanto sun yi sallah ba su yi ba saboda idan babu alwala babu sallah idan babu tsarki babu alwala babu sallah shi yasa annabi ya gaya musu haka Allah yana cewa ba a cimma alhajj wal umrata lillah ku cika aikin hajjinku ku cika umararku don Allah idan za ku yi hajji to ku tsaya ku yi ta cikakkiya haka nan in umara za ku yi ku tsaya ku yi ta cikakkiya kada ku yi wani abin haka wurin wurin kamar ba kwa so kawai dai irin a yi a gama ne kawai dai a ce an yi to kar ku yi wannan ku tsaya ku ga cewa dukkan wani abin da za ku iya yi na ibada ku kullo da shi duk wata sunna da take ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam kun zo da wannan sunnar don ku samu cikakken sakamako a wajen Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya yi sallah ya zo ya masa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je ka sake sallah ban ba kai sallah ba ya sake sallah ya dawo annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah ban ba kai sallah ba akai haka har sau uku daga nan wannan mutum ya ce ya rasulullahi wallahi la uhsinu ghayraha fa allimni bai iya wata sallar da tafi wannan kyau ba na ka ka koyar da ni wannan bai koya masa sallah tiryan tiryan tun daga kabbara harama har zuwa sallama ce to haka za ka yi sallarka wannan yake nuna cewa idan baka cika sallarka ba ka bar wasu abubuwa da suke da tasiri a cikin sallah ko kai da wanda bai yi ba duk ɗaya kuke ya sa annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka je ka yi sallah don baka yi sallah ba shi ya sa idan mutum yana son ya samu kyakkyawan sakamako a wurin ubangiji subhanahu wataala to ya kyautata aikinsa ya kyautata aikinsa to wanda aiki ibada haka nan aiki na rayuwar duniya wanda ya shafi rayuwa ta yau da gobe wanda ya shafi mu'amalar ka da mutane idan ya zanto akwai wani abu na aikin su a hannunka to tsaya ka kyautata aikinka a kyautata sana'arka da abin da kake yi to tsaya ka yi wa mutane yadda ya kamata ka yi musu yadda za su ji daɗi yadda za su san cewa baka yi musu fange ba baka yi musu wato abin da bai dace ba a cikin wannan aiki ka tsaya ka yi aikinka yadda ya kamata in kai haka to Allah yana son ka Allah zai so ka akan haka sannan mutane za su so ka duk sanda Allah ya so bawa to zai sanya ƙaunarsa kuma a cikin zukatan bayinsa idan har ka yi aiki ka kyautata aikinka to Allah zai so ka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya ce ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ku yi abu da kyau yadda ya dace ila martabatul ihsan ku yi shi cikakke saboda Allah yana son masu yin irin wannan ayyuka cikakku za su samu ƙauna ta ubangiji subhanahu wataala wanda wannan shi ne mabuɗin samun ƙauna kuma ta mutane na kirki za su so ku sannan in wata sana'a kake sana'arka za ta bunƙasa mutane za su ji daɗin mu'amala da kai za su zo suna neman ka duk inda kake za a zo ana neman kai ake so ka yi wa mutum aiki ka kyautata aikinka sai ka samu wannan tagomashin na karɓuwa a wurin mutane a cikin dukkan wata sana'ar da ka sa a gaba Allah subhanahu wataala ya ce hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan babu abinda ya kai yake sakamakon kyautatawa sai kyautatawa yayin da ka kyautata aikinka za ka kyautatawa daga mutane su ma wanda ka yi wa aiki ya ji daɗi ko ba ƙaramin sakamako kai ba za ka gani da gare shi ba ta hanyarsa za ka iya sanin mutane kuma daban-daban zai iya haɗa ka da wasu wanda za ka ga cewa sana'arka ta ƙara faɗaɗa ta hanyarsu.
amma idan baka yi masa abin da ya dace ba ka cutar da shi kai masa kubiya cikin harkar da kai baka babu shakka tun daga lokacin kai ban kwana da shi sannan kuma idan akwai wasu mutane da zai iya hada ka da su ba sai da zai iya hada ka da su ba in ma ya ga wani yana kokarin mu'amala da kai zai kokarin ma ya ja kunnen sa ce ni nayi mu'amala da wani ban ji dadi ba ka kuskura ka bashi aikin ka in ka bashi aikin ka ba zai maka da kyau ba to kaga ashe kyautata aiki mabudi ne na samun nasara tsakaninka da ubangiji ka samu nasara kuma a cikin mu'amalarka da mutane yayin da suka yi mu'amala da kai suka ji dadi za su bude maka kuma dukkan wasu hanyoyi na samu na farko dai shi wannan da ya mu'amala da kai ya ji daɗi to kullum idan wata mu'amala su taso irin wannan kai zai nema sannan duk sanda zai ji wani yana son a yi masa irin wannan aikin da kai masa ya ji daɗi to kai zai ambata kai zai ce kaje wane zai yi maka abin da ya kamata to abin takaicin a yau wannan abin yana son ya fita daga hannun yan uwan musulmi wanda su ya kamata su fi kowa kiyaye wannan al'amari duk mutumin da zai kiyaye wannan al'amari maslahar tashi ce shi zai fara girbar abu kafin ma wani ya girbi abu shi da ya kyautata din shi zai girbi abu shi zai bura abu domin shi ne zai samu kasuwa shi ne zai samu karuwa shi ne zai samu yabo shi ne zai samu mutane yayin da kuma ya ki kyautata aikin sa to shi ne zai talasa mutane shine duk wanda zai yi mu'amala da shi wajen sake da ya yi mu'amala da shi duk wanda zai je zai yi mu'amala da shi zai gargaɗe shi zai ja kunnen sa kan cewa kai yi mu'amala da mutumin nan ba da kirki ba ne mutumin banza ne mutum ne mucuci kaji tarihi na da shi ya taɓa yi min abu kaza kuma ya cutar da ni wannan ta sa da yawa daga cikin mutanen mu a yau waɗanda suke sana'o'i sannan ba sana'o'in hannu wanda za a ba su wani abu a ce ku je ku yi abiya ku sukan zama sun rasa sana'o'insu ga mutum da sana'a amma kuma kamar ba da sana'a domin duk wanda ya mu'amala da shi ba zai sake yadda ya mu'amala da shi ba saboda zai cuce shi abinda suka yi da shi zai masa ba zai masa mai kyau ba tela ne ko kafinta ne ko magini ne ko mai duk wani aiki ko bukanike ne ko ba mai wace sana'a yake yi idan ya zanto ba zai kyautata inganta sana'arsa ba to kullum zai ta rasa mutane ne idan yana ganin kamar wannan abin da zai musu na kwange ya karɓi kuɗi da yawa a hannunsa ya yi musu aikin da ya dace yana da kamar shi yake ci gaba mai haɗari jiya ne haɗari yake ƙara jefa kansa yana zaton kuma cewa kamar ci gaba yake samu yana da abin da zai ɗan samu na ɗan lokaci ne da zarar ya samu na farko dai ga shi ya yi abin da yake ya aikata haramun yake ta zama ta haramun da duk mutumin da ya baka aiki ka ƙi masa yadda kuka yi sharaɗi to duk abin da ka karɓa ka ci haramun ka ci duk abin da ka karɓa ka ci tare da baka yi masa abin yadda ya kamata ba a bisa sharaɗin da kuka yi da shi to haramun ka ci kaga tsakaninka da Allah ta ɓaci sannan kuma tsakaninka da shi wannan mutum da ka yi wa aiki ta ɓaci sannan a haka kuma tsakaninka da al'umma duka zai ɓaci haka rayuwarka kullum za ta yi ta ci baya ne ba gaba za ta ci ba ka duba a rayuwa duk mutumin da aka ce mutum ne mai gaskiya mai amana mai inganta aikinsa ka duba ka ga yadda yake suna nan da nan ka duba yadda za ka ga ana neman sa can da can ka duba yadda ga mutane daga wasu wurare ma da nisa in aka ji labarinsa za a iya zuwa a ɗauke shi a ce ya je aiki saboda an yarda da aikinsa an yarda mutum ne mai gaskiya mai amana kuma in ka sa shi aiki zai tsaya maka aiki fi sabilillahi za ka ga cewa kullum cikin kwastoma yake kullum cikin jama'a yake kullum ayyuka ne suke zuwa masa har ma su yi masa yawa ka duba kuma ka ga ɓangare guda wanda ba shi da gaskiya ba shi da amana ba ya kyautata sana'arsa ka duba ka ga shi kuma kullum ba za ka ga yana ci kullum ba zai riƙa ci duk wanda ya yi mu'amalar shi ba zai sake yadda ya dawo gurinsa ba ba zai sake yadda kuma ya nuna ma wani shi ya yi mu'amala da shi ba wannan shi ne abin da yanzu yake ce mana tuwa a ƙarya da yawa daga cikin masu sana'a a cikinmu ba sa wannan tunanin na farko ba sa tunanin haɗuwarsu da Allah yayin da suka yi mutane ƙwange ba sa tunanin akwai ranar za su tsaya gaban Allah a yi musu hisabi da wanda suka cuta Allah ce wani lil mutaffifin alladhina hum idha ta'alu 'ala an-nasi yastawfuna idha kaluhum aw wazanuhum yusiru ala yadhunnu ulaika annahum yub'athuna liyawmin 'azim wa
ne hukumin nasu da rabbul alamin Allah ce tsananin azaba ta tabbata ga masu kwange masu tauye nuru masu rage haƙƙin mutane alladhina idza ktabu ala an-nasi yastawfu wanda idan su suka auna daga wajen mutane sai sun cika in su za su auna sai an cika musu nuru ba za su yarda su karɓi ƙasa da abin da ya dace ba sai sun karɓi abin cikakke wa idza kaluhum aw wazanuhum musir amma in su ne za su auna wa mutane awo na sikeli ko awo na ma'auni za su dinga tauye musu haƙƙinsu Allah ce ala yadunna ula'ika annahum mabu'usun waɗannan masu irin wannan hali ba sa tsammanin cewa za a tashe su gaban Allah yawmin azim a wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama yawmin yaqumu an-nasu li rabbil alamin rana da mutane za su tsaya gaba da ubangijin duniya halittu gaba daya ba sa tsammanin akwai wannan rana Allah ya hana ka tauye mutane haƙƙinsu daga cikin irin maganganun da annabi shu'aibu ya riƙa gaya wa mutane sa wala tanfasu an-nasu ashya'ahum kar ku riƙa tauye wa mutane abubuwansu ga yadda kuka yi da su amma kuma daga baya ku zo ku yi abin da ba shi aka yi alkawari da ku ba shi ne aka yi jinya da ku babu shakka wannan koma baya ne tsakanin mutum da Allah sannan koma baya ne a cikin harkokinsa ne da gobe wa yau wannan ta koma tana so ta zama ruwan dare a cikin mu zama al'adar mutanenmu masu sana'o'in hannu kanikawa ko magina ko celoli inda masu sana'ar hannu a zama na ruwan dare mutum za ka zo a yi alkawari da shi ga abin da ake so zai yi yadda cewa hakan zai yi amma da ƙarshe bai ta ƙoƙarin yadda zai yi cuwa-cuwa yadda zai rage wa mutum haƙƙinsa ya ƙi masa aikinsa yadda ya dace wa an ba shi aikin da zai ɗauki wani lokaci ya ga lokacin ya masa tsawo saboda haka shi ya yi sauri ya gama kawai ya ce ya sallame shi ya karɓi kuɗinsa ya tafi sai kwana biyu ka zo ka ga abin da aka yi maka a shirye shi ne bai yi ba ko kuma maimakon ya tsaya ya ga an yi aikin a gabansa ko shi ya yi aikin da hannunsa sai ya ɗauko yaransa wasu ma koya suke sai danka musu aiki ya ce su yi da aikin ya samu musu su yi ba zai tsaya ya ga yaya suka yi aikin ba ya yi ko bai yi ba a'a shi dai mutum suka ce sun gama shi kenan zai yi ya ce yaran nan sun gama aikin da aka sa su shi bai je ya duba aikin ba ya ga yaya suka yi ka ba shi fenti ne ko ka ba shi plumbing ne ko ka ba shi wayarin ne kowane irin aiki za ka ba shi ya ɗauko yaransa ya zuba su yi masa ka kai masa mota gyara ya sa yaransa su gyara ba sun zo suka ce oga an gama shi kenan zai buga waya a ce a zuwa ɗauka ba ɗin an gama za ka ga aka yi mun samun kuɗi na sai ka tafi sai ka ce ashe da abin da yake cewa ya yi bai yi ba to rashin itikanin aiki kyautata aiki yana daga cikin matsalar mu a yau a rayuwar mu ta musamman rayuwar mu ta yan arewa musamman rayuwar Hausa Fulani wannan yana daga cikin abin da yake ci mana tawa a ƙarya wani lokaci sai ka ga hatta waɗanda ba ma musulmi ba da yake sun ɗauki sha'anin rayuwarsu da muhimmanci sun ɗauki sha'anin gobiyarsu da muhimmanci ba wai maganar tunanin lahira suke cewa za a je lahira a yi hisabi a yi a'a kera ƙwarya zai yi ya yi suna a cikin sana'arsa ya zai yi ya riƙe kwastomominsa a cikin sana'arsa ya zai yi duk sanda ake neman wanda zai yi wannan abu shi za a nema wannan shine ya gina kansa ya gina wa kansa kyakkyawan suna ya zama da an ambace shi za a ce eh wai ya san aikinsa su suna da wannan kokari kamar da Allah ya sifanta su alamuna zahiran min alhayati dunya mun san zahirin rayuwar duniya amma mu ba duniya ba lahira ba ka yi kokarin gyara duniyar ba ta yadda kai ma za ka samu abin da ake samu na tagomashin ta sannan mai sa kuma ka yi tunanin lahira ba shi tunanin lahira shi zai sa ka gyara mu'amalarka da mutane shi zai sa ka yi musu mu'amalar da ba za ka cutar da su ba ba ka yi wannan tunanin ba kana zaton idan ka yi wa mutum irin wannan abin shi ke ruwa ta sha babu wani abu da zai biyo baya babu wata wani sakamako kamar yadda Allah ce ala yazunnu ula'ika annahum mab'uthun liyawmin azim waɗannan mutanen wai ba sa zaton za a tashe su ranar gobe kiyama ranar da mutane za su tsaya gaban Allah masanin komai ciki da waje shi zai musu hisabi ba sa tunanin nan ba yau rayuwar mu ta zama haka kullum a cikin harkokin sana'o'i baya muke ci don da wannan ba gaba za ka ci ba yau ne mu'amala da kai ban ji daɗin mu'amala da kai ba ka cutar da ni kai ban abin da bai dace ba

wurin ibadarsa bane, baya jin cewa akwai wani lada da zai samu in yayi kyakkyawan abu, amma zai yi saboda gobe in ka tashi ka nemo shi. Da yawa daga cikin masallatan da zaka ga ana aiki ana ginawa, zaka san wanda suke aikin ba musulmi ne. Saboda me? Saboda me? Saboda za su tsaya su kyautata abin koren duniyar su, ko don su bar su kyakkyawan suna a cikin society su. Ya zamana duk abu in ya taso irin wannan za a zo a neme su. Kai kuma musulmi, abinda kawai kake tunani yaya za ka yi ka karɓi kuɗin kawai ka tafi, ba ka tunanin gobe. Ai babu sakarci ya zanto mutum baya hango gabansa, kawai inda yake kallo baya hango can nesa, kawai iya gabansa yake kallo, iya yanzu yake kallo, baya tunanin gobe. Babu aibi da yake wannan, babu ci baya da yake wannan. Mujallabi yana cewa walam ara fi ayyubin nasi aiban nafsul qadiri ala tamam. Shi ban taɓa ga wani aibi a cikin aibin mutane ba mai muni, kamar a ce mutumin da zai iya abu cikakke amma ya yi shi tayayye. Alƙadiri na ala tamam, wanda za su iya yin abu a cike sun iya aikin ba su iya ba, amma ba za su yi shi cikakke ba sai su tauye shi. Sai to shi ne aibi irin wannan, ba wai da a ce mutum bai iya ba ne, wai da awar ya iya, wai zai yi buye maka bijin bijin haka ya tashi ya tafi, ka ce da mun bai iya ba ne. Amma mutum ya iya, in zai tsaya zai yi aiki mai kyau, amma saboda kawai tunanin bari ya gama yana da wani aikin can da aka bashi, can ma ya je ya karɓi ayyuka ya tara wa kansa. Wasu guraren ya ƙi da kansa ya sa yaransu ya ɗan sanadi su, su kuma su zo su yi abin da suka ga dama. An sha yi mun aiki sai an gama, an ce mun an gama. Shi ogan baya gurin, ogan baya gurin, ya dai sa yaransu zo su sai sun gama. Sai na zo in ga ya bugo mu zai ce an gama aikin nan kaza kaza kaza, jira yake kawai a ce to ga kuɗin ka, sai ka je sai ka samu aiki kaza ba dai su gabo, sai ka buga masa ka zo ka ga aikin nan sai ce shi bai zo ba, amma sun gaya masa an gama. Ce to haka ya dace, kai na ba aiki ba su ba, kamata ya kai ka zo ka ga aikin ka ga cewa eh yadda ake so a yi aikin haka suka yi, in ba su yi shi haka ba ka tsaya ka ga sun ɗan gyara shi, in ba kai kamata ka kama ka sa hannunka a ciki a gyara shi. Rayuwar lokacin ne za ka tabbatar an gama aiki sai ka gaya mai aiki cewa an gama masa aikinsa, shi kuma ya baka haƙƙinsa. Amma kana can wata uwa duniya kawai waya suka yi maka suka ce sun gama, tare da cewa wasu guraren ba su yi abin ba, ka bugo waya ka ce eh an gama aikin nan. Akwai rashin tunani, akwai rashin wayewa ma, akwai rashin sanin sana'ar kai da ciwon kai, muna daga cikin abubuwan da a yanzu suke ci mana tuwo a kuliya. Ma'aikata masu sana'o'i ba su san darajar sana'ar su ba, ba su san abin da za su yi su kyautata sana'ar su ba, ba su san abin da za su yi sa sana'ar su ta ci gaba ba, ballantana su yi tunanin wani dama da za su samu a gurin Allah subhanahu wataala. A musulunci kuma mai ake so ana so ka kyautata, ana so ka yi abin mai kyau mai inganci. Mun cewa inna Allaha kataba al-ihsana fi kulli shay, Allah ya rubuta ihsan kyautatawa a cikin komai. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla fa idza dhabhtum fa ahsinu al-dhabha, to idan za ku yi kisa ma ko mutum ne ya cancanci kisa, to ku tsaya ku yi kisa cikin yanayi na kyautatawa, ba iri hau kawai a kashe shi ba, a yi masa kisan da ya dace da mutuntaka. Sannan ko yanka dabba za ku kyautata yankan. Annabi ya ce wa yuhidda ahadukum shifaratahu wa yurihi rihatahu, dayan ku ya wasa wukarsa don ya hutar da abin yankansa. Duk wannan cikin kyautata aiki ne, mu ba ka ɗauko wuka kai ta dadara mata ta sha wahala a zo a yi yankan faca-faca ba kyan gani. In ka samu wuka mai kaifi cikin ƙanƙanin lokaci cikin sakanni sai ka yanki, shi kenan an kyautata yankan, an kyautata abin yankan. To idan har hisabi zai kai har ga wannan mataki na kisa yanka ana son a yi ihsani, to ina da abin da ba wannan ba. Idan har wannan zuwa wannan matakin ana son a kyautata, to ina ga matakin wasu ma'amaloli kuma tsakaninka da mutane, a ce babu

0: geçiyor galiba çıkınsın hasta. Ki sahne müsallat sunum iyi ki ya ben onunla gayrır. Yusuf Aişe, inna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amelen en yutkinehu. Allah yanasın. İden öğünkü. Zeyi yuvana ayki tuye. İnganta aykinsa. Ya inganta aykinsa. Hatta annem sallallahu aleyhi ve sellem. Amelen kuvveli ilin ayki. Kuvveli ilin ayki fikiri. Allah yanasın yaka inganta aykinka. Allah yasamu da ki.
1: Amin. Akramakallahu bi fatim. Allah yasamu da khayri. Sun kallonmu da sauraronmu sai ku biyo mu domin mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin mu saurari saƙonnin amsoshinsu daga bakin mallam. Akwai makalla mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau, tambayar cewa take: na yi sallar azhar amma bayan na gama sai shakku ya shiga raina, ko rak'o'i huɗu na cika ko a'a, menene zan yi idan irin wannan shakku ya same ni bayan na idar da sallah?
0: Idan mutum ya yi shakka a sallarsa cewa raka'a uku yayi ko huɗu yayi, ya maida ta uku, saboda haka ya tashi ya kawo ɗaya wasu sai ya sujjada ba a biyu, sai ya sujjada bayan ya yi sallama. Idan har mutum ya manta ya yi sallama a haka kuma yana shakka tashi zai iya sake kammara harama, ya sake kawo wata raka'a ɗaya sannan ya yi sallama, sannan kuma ya sake yin sujjada bayan ya yi sallama. Wannan shi ne duka mutumin da ya yi shakka cewa abin nan uku ya yi ko huɗu ya yi ko kuma a'a biyu ya yi ko uku ya yi, to ya ɗauki mafi ƙaranci, ya ɗauki mafi ƙaranci don ya yi bina'i a kan yaƙini, ya yi bina'i a kan abin da yake tabbas.
1: To akan makala wannan tambaya kuma cewa take: menene hukuncin mutumin da yawan fitar maziyyi ya zama matsala a gare shi?
0: Hukunci shi ne idan ya zanto koyaushe ya zama masa yanayi ne da baya rabuwa da shi, zai yi alwala yanzu da zai samu wannan maziyyi, to zai zama hukuncinsa hukuncin salisul bawl, ya zama hukuncinsa wanda fitsari baya iya riƙe fitsari. Shi ma in ya tashi zai yi tsarki, zai yi alwala, in yi alwala kuma zai yi sallarsa da inda na firfirin da zai yi gabanin sallah da na bayan sallah, duk zai yi da wannan alwalar, duk zai yi da wannan alwalar. Wasu in wata sallah ta zo sai ya sake yin alwala, in wata sallah ta zo in sai ya sake alwala. Idan lokaci ne na wato muku-mukun sanyi sosai, ta yadda alwalar a kowace sallah alwala zai masa wahala, saboda kowace sallah yana buƙatar ya samu wani ɗumi sannan ya samu ya alwala, wannan kuma ya zanto da mashakka. Sai ya haɗe sallolinsa, sai ya azahar da la'asar a lokacin azahar, misali ya yi magariba da isha a lokacin magariba, wato ya haɗe sallolinsa waɗanda ake haɗe su, wannan tsananin da yake ciki zai jawo masa sauƙi. Wannan shi ne ƙa'ida ta musulunci, ke al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, inda abin da zai jefa mutum cikin wahala da musulunci baya matsa masa a kansa sai a kawo masa sauƙi. Kima ja'ala alaikum fi dini min haraj, ce Allah bai sanya muku kunci a addini ba, duk abin da zai zama akwai kuntatawa addini yakan zo wa mutum da hanyar da zai samu sauki. Haka mutumin da yake da salisul bawl ko salisul rih ko salisul maziyyi ɗin ne yake faɗa, yana ƙarfin sha'awa sa kullum cikin fitar da maziyyi yake, to sai ya yi wannan duk sallah ya yi mata alwala. Ya alwalarsa zai iya nafilar da take gabanin wannan sallar, zai iya wannan sallar, zai iya sallar da take nafilar da take bayanta, akwai rawatib misali, zai iya yin da wannan alwalar guda ɗaya, in wata sallar ta zo sai ya sake alwala, ko da yana cikin sallar da maziyin zai fita, wannan ba zai cutar da sallarsa ba, saboda an masa uzuri a kan abin da ya fi ƙarfinsa.
1: Malam, wannan tambaya kuma cewa take: mace ce ta yi tsarin iyali tsawon wata 18 kuma tun lokacin ba ta yin al'ada, yanzu jini ya dawo amma ba irin yadda ta saba ba, bakin jini ne kuma kaɗan-kaɗan yake fitowa, ya kai kusan kwana 10, bayan ta yi wankan tsarki kuma tana ganin wasu baƙaƙen zare-zare suna fitowa sau ɗaya a rana. Menene matsayin ibadarta? Shin za ta ci gaba da sallah da sauran ibadu?
0: Za ta ci gaba da sallar ta da ibadunta, matuƙar dai ba jinin ne ya dawo ba, da wani abu ne wanda ba wannan jinin da al'adarta ba wanda ta saba gani, wanda ba zai hana ta ibadarta ba. Ta yi kwanakin da take yi, ilama ta wuce kwanakin ta da ta ce kwana goma ya dauke kuma jinin to duk wani abu da zai fito da ba jini ba wanda ba jinin al'ada ta ta samu gani ba ba za ta bashi hukuncin jinin al'ada ba sai ta ci gaba da ibadarta sai ta ci gaba da sallolinta idan azumin take ta ciki azuminta
1: to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yayi mafarki da ya farka sai ya ga alamar fitar maniyyi amma lokacin sallah yayi kuma idan ya tsaya yin wanka zai rasa sallah a kan lokaci menene ya kamata yi
0: idan lokaci ne zai fita idan lokaci ne ya ji tsoron fitarsa in ya ce sai ya yi wanka ko ya nemo ruwan wanka ya yi wanka lokaci zai fita sai ya taimaka ma yi wannan sallar daga baya sai ya wanka kuma ya san gudun gaba da za su zo amma idan sallah cikin jam'i ce za ta ɓace masa ba wai sallah ce lokacinta zai wuce ba a zai rasa sallar jam'i wannan ba zai sa shi ya yi taimaka ba zai tsaya sai ya samu ruwan ya yi wankan matuƙar dai lokacin sallah ba zai fita ba sai ya sallarsa shi kaɗai akwai bambanci tsakanin rasa jam'i da kuma rasa yin sallah a lokacinta wasu suna haɗa abin biyu wasu saboda sallar samu jam'i wato sun yi sashi ana sallar asuba sun farka da janaba a jikinsu kuma ga shi liman ya shiga sallah sai su ga in suka tsaya wanka za su rasa sallar jam'i sai su yi taimaka wannan bai yi ba ba za ka yi taimaka ba don ba za ka samu jam'i ba a ce idan rasa jam'i ka yi taimaka ba abin da ya sa za ka yi taimaka shi ne idan za ka rasa lokaci ka tashi a ƙwarar da lokaci in ka ce sai ka tsaya wanka to lokaci zai fita wa wannan lokacin an yadda yi maka ka yi taimaka ka yi sallar wannan a cikin lokacinta in ya so sai ka yi wanka saboda salloli na gaba masu zuwa
1: malam shi wannan tambaya cewa yake lokacin sallar asuba daga yaushe yake ƙarewa domin akwai wasu masallatai da suke jinkirta sallar sosai har sai gari ya waye
0: lokacin sallar asuba yana wucewa da hudowar rana da rana ta hudu lokacin sallar asuba ya wuce nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun adraka raka'atan qabla an tatlu'a ash-shams faqad adraka as-subh wanda dai ya riski raka'a daya kafin rana ta hudu ya riski asuba wato ya riski sallar asuba a lokacin ta wato da zai kabbara har ma ya raka'a daya bayan ya gama raka'a daya ya dago sai rana ta fito ita baka a ɗaya ɗin ta farko ta shiga kafin ranar ta fito ta biyu kuma sai ta bayan rana ta fito wanda bai ce ya da suke sallar asuba saboda ka sallar asuba tana ƙarewa ne da hudowar rana tana fara da hudowar alfijir na gaskiya tana kuma ƙarewa da hudowar rana a jinkirta sallar asuba har gari ya yi sha'a mazhaba ce ta abu hanifa ya ce wa jumhur suna son a yi sallah a gama sallah gari bai yi haske da yawa ba saboda hadisin da na yi sha da take cewa muna gama sallah mu fito mata ba a gane su saboda duhu mata da suka taho sallah ba a gane waccan mace ce saboda cikin duhu ne la yu'rafuna min ghalas saboda duhu ba a gane su jumhur suna tafiya akan cewa a gaggauta sallar asuba kada a bari gari ya yi sha a gama sallar asuba a lokacin da ɗan duhu haka kaɗan amma a hanaf suna ganin a jinkirta ta har gari ya yi haske saboda hadisin da yake cewa asiru bisumfi fa innahu a'zamu li ujurikum wato ku kai asubahi ta yi haske wato lokacin haske wajen wannan shi ya fi girma ga rabonku wanda jumhur suna fassara wannan da tsawon karatu wato ka ɗauki karatu mai tsawo wani da abin sallar sallar a sallar asuba yake karanta aya 60 to tsawon karatun har ya kai lokacin da za a gama sallar to gari ya ɗan fara sha ya ɗan fara haske amma ba wai a bari a fara yin ta ba har sai gari ya fara haske ba haka hadisin yake nufi ba yadda sun jumhur suka fahimci hadisin sun suka ce ana nufin tulul qira'ati fi subh jawab qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhura aw qira'ati salati al-fajr to da kana san dogon karatu muna karanta daga aya 60 zuwa 100 in aka dauki karatu mai aka dauki wato karatu mai tsawo to za ka ga cewa an fara da wuri amma kuma kafin a gama gari ya din isha suka ce haka dai sai kini ba zauna ba a fara sallah ba gari ya isha da suke tunan wannan al-ahnaf suka dai suka saba akan wannan matsala don haka jinkirtawar ba shi ne daidai ba a tayar da sallah da sauran hukumukun gari ba wai gari ya isha ya waye ba
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa a makon da ya gabata an yi bayani kan yin aiki biyu ni aikin shift nake yi idan na yi aiki kwana biyu ba zan koma ba sai bayan kwana biyu shin a waɗannan kwanaki huɗun da bana aiki zan iya yin aikin da ba
0: to da ba ya danganta ga waɗanda suka baka aiki sun baka aiki da kwanakin aikin ka a gunsu ba za a ce haramun bane kuma dan ka je kawo wani aiki a ba kwanakin aikin su ba da ba abin da ake gudu ka ɗauki aiki biyu a kwanaki na aikin wasu kwanakin aikin su ne ka zo ka shiga wani aiki ka ce bari ka gama wannan ka je ka yi na waɗannan wanda zai hana ka ke wuce ta aikin ka da muka yi magana a kan sa saboda idan ka je ka haɗama ka ɗauko ayyuka da yawa ka ɗora kanka to ƙoƙari kake kowa ka sallame shi to barin ka sallami kowa kuma sai ka zanto ka yi wa kowa ba daidai ba to shi yasa ake so ka tsaya akan aikin da in ka tsaya akan sa za ka kyautata aikin nan kada ka haɗa ayyuka da yawa akan ka a lokaci guda amma in ya zanto a wasu kwanaki su da mun ba sa cikin kwanakin da suka ɗauke ka aiki a cikin su kaga dan ka je ka yi wani abu a cikin su ba ce ka aikata haram ba akwai ayyuka na gwamnati za ka ga yanzu kamar a wasu ƙasashe ban san dokar aiki ta Najeriya ba amma yanzu kamar a ƙasar Saudiya in kana ma'aikacin gwamnati to ba za ka zama ɗan kasuwa ba ko za ka buɗe kasuwanci sai ka buɗe wani sunan can da ba amma ba da sunan ka kana ɗan kasuwa kana ma'aikacin gwamnati ba to wani suna ganin wannan zai hana ka tsaya kan aikin ka yi shi da kyau saboda ka in ka ga wani yana aikin gwamnati kuma yana da shago na provision da ake sai da kayan masarufi za ka samu ba da sunan shi bane ko sunan matarsa ne ko ɗansa ne amma shi ba zai iya zuwa da wannan sunan ba yana ma'aikacin gwamnati kuma ta ba shi lasisin buɗe shagon provision ba ta ba shi ba saboda ma'aikacin gwamnati sai dai ya ritaya daga wannan aikin sai ya zo ya tsaron kantinsa suna da wannan tsarin to kaga idan ya zanto a bisa wannan tsarin aka ɗauke ka amma za ka zama kana yawa a kamfani biyu aiki ba kai kai ne aikin gwamnati sannan kuma kana da wani private aiki da kake yi a wani guri to a can duk ba zai yiwu ba kana aikin gwamnati sannan kana wani aikin private sai dai ka babu ɗaya ko kai na private ko kai na gwamnati amma ka haɗa biyu to suna ganin to za ka yi cuwa-cuwa wataƙila in kuma aiki iri ɗaya ne wataƙila ka iya ɗaukan kayan gwamnati ka kai can wancan wannan private ɗin naka ka je ka karkasa shi kuma da yadda zai ke faruwa a wajen ba ga cewa mutum yana wani aikin gwamnati exactly irin wannan aikin kuma buɗe ɓangaren private a shi sai ga cewa wasu kayayyakin da gwamnati ke saya a ma'aikatanta yana ɗaukowa ya kawo ma'aikatarsa saboda shi yake aiki a can kuma nan nashi ne wani lokaci dokoki sukan hana wannan saboda a samu sanity a samu tsafta a cikin aiki a samu tsafta a cikin aikin gwamnati kai ma sana'ar kansa zanto na yi da tsafta
1: wannan tambaya malamin cewa take mace ta rasu a lokacin haihuwa amma jaririn bai fito ba kuma ba a ji ta furta kalmar shahada ba shin za a iya kyautata mata zato cewa ta mutu shahida
0: zai musulma ce tunda musulma ce ba sai ka ji ta furta kalmar shahada ba sharadi wani duk musulmi ya mutu sai ka ji ya furta kalmar shahada sannan za ka yi musu kyakkyawan zato ba ba waɗanda ake kashe su a fagen daga a wajen yaƙi ya ba kowa ne ake jin shi ya ce ya yi kalmar shahada ba amma duk da haka su ne su shahidai ba ka isa ka ce ai ba a ji sanda su kai kalmar shahada ba ba dole ba ne ba dole ka ji wannan kalmar ba wannan tsakaninsu ne da ubangiji

0: ce ta mutu cikin haihuwa, ba dai da take da shahadar wanda ya mutu a yaƙi ba, amma dai wani abu ne da yake sa zama daraja a gurinta da zai kuma rage mata wasu abubuwa ne na hukunta a gurin Allah. Da ba wai sharaɗi ba ne da mutu ta mutu a gurin haihuwa kuma a riƙa ce mata shahida. Daga kiranta da wannan suna ba lalle ba ne, amma dai ana mata kyakkyawan zaton cewa ta samu wannan lada na mutuwa cikin wannan yanayi na haihuwa.
1: Malam mai wannan tambaya cewa yake ni matashi ne mai shekara 25, shedan ya sa na yi zina da budurwa a cikin watan Ramadan da rana, yanzu na yi nadama ƙwarai kuma ina jin tsoron abin da na aikata, menene zan yi domin Allah ya karɓi tubana?
0: Ruba ita ce na farko kamar da kake shi ka yi nadama, shi ne matakin farko ka yi nadama a kan abin da ka yi na saɓan Allah, sannan kuma ka yi alkawari a tsakaninka da Allah irin wannan ba za su sake faruwa da kai ba, ka sa wa zuciyarka cewa ba za ka sake yin wani abu da irin wannan tsakaninka da Allah.

0: to ya samu tuba a zahiri, kuma ya ci gaba da neman gafarar Ubangiji akan abubuwan da ya aikata na laifuka, sannan kuma har ila yau ya ci gaba da istighfari da kyautata aikinsa da yin kyawawan ayyuka don su zama masa makofi akan abin da ya yi na sakaci. Sannan idan kamar yadda ya ce a cikin azumi ya yi zane da wata, to duk mutumin da ya tsara da mace ko matarsa ce a cikin azumi da rana, akwai kafara a kansa. Akwai kafara a kansa ta azumi, wato azumin wata biyu, zai yi azumin wata biyu kuma a jere. Idan ba zai iya bane, to zai ciyar da zai yanta bawa shi da farko. Idan babu bawa, kamar yadda ake ciki, ba wani wanda zai da ka kama shi ka ce shi bawa ne, ka ce ka yanta shi, to sai azumin wata biyu a jere. Idan ba shi da lafiyar da zai yi azumi, da tsufan da ba zai ba shi damar yi azumi a jere ba, sai ya ciyar da miskini 60, wannan sai idan ba zai yi azumi ba. Amma idan zai yi azumi, bai da ikon ya ce wani ya ciyar da miskini 60, dole azumin zai yi na wata biyu a jere. Saboda haka ka ga yadda kake kai matashi ne, za ka yi azumin kenan. Saboda haka sai ka yi azumin wannan kafaran na wannan ranar da ka karya, sai ka yi azumin wata biyu ajiyar ba tare da kasha ba.
1: Da wannan tambaya karamakallahu ya cewa yake shin akwai ingantaccen hadisi da yake nuna cewa baccin bayan sallar asuba ba shi da kyau, ko kuma yana jawo talauci, kuma shin ya fi kyau mutum ya yi baccin kafin asuba maimakon ya yi bayan sallar asuba?
0: Ba wani ingantaccen hadisi da ya hana bacci bayan asuba, ya ce ka yi bacci bayan asuba ka yi laifi ko ka aikata haramun, za ka jawo kanka wata musiba. Wani hadisi da zai ɗaga danganta shi da irin wannan ba hadisi ne ingantacce ba, kamar hadisin da aka rawaito daga Usman cewa baccin bayan asuba yana hana arziki ko yana rage yana tauye arziki. Hadisi ne da bai inganta ba, saboda haka babu wani ingantaccen hadisi da ya hana. To amma kuma rashin yin bacci bayan asuba shi ya fi dacewa, shi ne afdalu, shi ne abin da ya fi dacewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita mutumin da ya sallar asuba ya zauna inda ya salla, ma ya ta tasbihi, yana istighfari, ko yana karatun Qur'ani har rana ta hudu, sannan ya tashi ya yi sallar abin nan, ya yi sallar shuruq ko salatul ishraq. Aka ce ga ladan da zai samu babba ba, kamar ya je aikin umara. To kaga shi rashin baccin shi ne ya fi falala, rashin baccin shi ne ya faru. Haka sahabu suka kasance in sun sallar asuba to ba sa komawa bacci, suka zauna suna ambaton Allah har lokacin da rana za ta hudu, sannan su yi sallar walaha, sannan su koma su abin nan. Saboda haka shi baccin safiyar ba ya da yawa da cikin sahabbai kamar Abdullahi bin Zubair, Sayyidina Umar ya kasance yana hana wannan, yana hana mutane su riƙa komawa bacci bayan asuba, yana hana su. Saboda me? Saboda sammako yana daga cikin abin da yake da albarka a cikin komai. Idan kai ɗan kasuwa ne, kai sammako wajen fita kasuwancinka, idan wani aiki ne a tare da kai ka tashi da sassafe ka yi shi, yana sa albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik bi ummati fi bukuriha, ya Allah ka yi wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta. Mutum da ya koma bacci ka ga babu wani sammako a tare da shi. Shi yasa za ka ga magabata sukan nuna rashin goyon bayan su akan yin bacci bayan asuba, kamar yadda muka ce Sayyidina Umar yana hana wannan, ba don komai saboda a samu wacce albarkar. Amma da mutum zai yi komai, ba za a ce ya aikata haramun ba, ka a ce mutum ya aikata haramun don ya yi bacci bayan asuba. Haka nan bacci bayan la'asar shi ma akwai hadisi, amma ba mai inganci ba. Akwai hadisin da bai inganta ba, cewa duk wanda ya yi abin nan ya yi bacci bayan asuba bayan al'asar, man nama ba'da al'asri fa usiba fi aqlihi fala yulumanna illa nafsahu, cewa duk wani wanda ya yi bacci bayan al'asar wani abu na taɓin hankali ya same shi, to kai zargi kowa sai kansa. Wannan hadisin bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka mutum zai yi baccinsa, yana bukata, yana da yake cewa fala adu shay'an yanfa'u bi hadith Lays ibn Abi Sulaym. Lays ibn Abi Sulaym wannan shi ne da suka rawaito hadisin shi kuma yana da rauni, wai kan ce ni bazan bar abin da zai amfani ni ba saboda hadisin Abu Sulaym. Lays ibn Abi Sulaym ya rawaito hadisi bar abin da zai amfani saboda hadisin, saboda shi yana da rauni a hadisin, saboda haka hadisin ne mai rauni. Haka ba wani lokaci da aka haramta aka hana maka bacci, abinda aka karhanta shi ne bacci kafin sallar isha'i, baka yi kwanta bacci baka yi sallar isha'i, saboda wannan zai iya sawa baccinka ya zarce har zuwa asuba kafin sallar isha'i kuma ka rasa yin ta lokacin, shi yasa aka karhanta aka hana yin bacci a wannan lokacin.
1: To malami, wannan tambaya tana da alaka da tambayar da ka amsa yanzu, za mu karanta domin mai tambayar ya ji an karanta tambayarsa. Ya ce wai akwai wani lokaci da musulunci hana yin bacci?
0: To cikin bayanin da muka yi zai ji cewa babu wani lokaci da aka ce kakka yi bacci sai kamar kafin sallar isha'i, wanda an ce kakka yi bacci kafin isha'i domin gudun kada ka rasa sallar isha'i a lokacinta, domin kana iya bacci baccin ya zarce har zuwa asuba kaga ka rasa isha'i a lokacinta.
1: Malam, me wannan tambaya kuma cewa yake ina neman ƙarin bayani game da ingancin sallah idan ba a daidaita sahu ba a masallacin da muke yin sallah a ƙasar Mali. Mutane ba sa kula da daidaita sahu, kuma idan aka haɗa ƙafarka da na wanda yake kusa da kai sai ya ja tasa gefe, shin sallar jami'in tana nan da ingancinta?
0: Haɗa sahu a sallah wajibi ne, haɗa sahu a sallah wajibi ne, wannan shine abin da nusu suke nunawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu suhurakum aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum, ko dai ku hada sahunku, wallahi ko dai ku hada sahunku ko Allah ya sassaba tsakanin zukatanku. Wato yanzu to Allah subhanahu wataala ya sanya rashin fahimtar juna a tsakaninku da fadace-fadace da rigingimu, daga ba zai yi wurin kabar musahabi Allah ya jarabe ka da wannan bala'i har ka zanto kana faɗa da ɗan uwanka kana ƙin sai na ƙin ka saboda ka bar musabbi. Wani alama ce da take nuna cewa sada sahu wajibi ne. Sai na Umar yana da irin ɗan kwagiyarsa da yake yawo tsakankanin sahu haka ya iƙama yana bi, duk wanda ya ga ya banƙaro ya shigo ko ya ja ya bi shi ɗan kwagiyarin nan da ya daidaita sahunsa. Yake nuna maka sada sahu yana da muhimmanci. Hadisin Anas da yake cewa mun kasance a sahu don yana haɗa digiyarsa da digiyar ɗan uwansa da kafaɗar ɗan uwansa. Ba haka dai hadisai da yawa sun zo akan haɗa sahu. Suyuti yana da risala akan haɗa sahu, sunanta basmul kafi fi taswiyati safi, yayin ta don ya tattara hadisai da suka zo akan haɗa sahu. Ba haka haɗa sahu babban abu ne da yake da muhimmanci, yake samar da nutsuwa a cikin sallah, kuma yake hana shaidan samun kafar da zai shiga tsakanin masallata a dalilin da ya musu waswasi, kuma da hadisi ya nuna. Sannan kuma yakan kawar da yakan samar da fahimtar juna da masallatan su kansu idan ya zato akwai haɗa sahu. Saboda haka rashin haɗa sahu laifi ne a sallah, sai da gangan mutum ya ƙi haɗa sahu da ɗan uwansa ko saboda yana ƙyamarsa ko saboda yana jin kamar ya takura shi ko ya matse shi ko ya abin nan. Ya ce a matsa juna ba a tattakuru, amma dai zanto akwai haɗa sahu ɗin sahu da sahu, wato ƙafa da ƙafa sun haɗu, kafaɗa da kafaɗa sun daidaita, wannan shi ne abin da ake buƙata. Wannan shi ba sharaɗi ba ne na ingancin sallah, shi haɗa sahu ba sharaɗi ba ne na in bai samu ba

0: Masauraran mu assalamu alaikum barkan mu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji yadda ba kasafai magina dake aikin ginin bene hawa hudu ko shida suke fargabar fadowa ba kuma idan tsautsayi ya sanya sun rikito sun mutu ba kasafai wanda ya sanya su aikin yake biyan diyyar rai ba
1: ko wani idan ya hausa kafirin mai tsoro ne dan abu kalila sai firgita shi kuma mutun yana tuwa kai ba ka san kwanan zancan hawa hudu ka tu ai sai abin da hali gaskiya ka kaman ni yanzu ko hawa nan wani wallahi ta kawa sai mun kwanciya ta ma mun bace
0: sannan za a ji yadda aka fuske wayar salular wani matashi a sabon gari dake nan birnin Kano daga fito da ita yana amsa waya kuma da rana tsaka
2: ina ciki a daidai da so emergency call nake kira kawai mutane suka zo suka karbi wayan pup ta da gudu mun bi su suka shiga lungun mun yi amma lungunan sun yawa ne
0: haka kuma za a ji da alamun da ake fara gane matan da ta fara shaye-shayen kayan maye
3: mataka ta zama tubare ne ta zama to ba ta aikin komai sai bacci mai kawo dalili to idan mace tana shaye-shayen miyagun kwayoyi ta kani da Allah za ta fara sai da kayayyakinta kaga tana zama ba ta da tsafta da ko tana da tsafta
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda titin da ya tashi daga Na'ibawa Zaria Road ya bi ta jikin gidan Fiat har Eastern Bypass a birnin Kano yayi matakar lalacewa da ya kamata mahukunta su kai masa dauki
4: mun rasa yanda zamu yi akan wannan hanyar dole mu mutanen unguwa muka samu ya gudunmuwa daga hannun daidaikun mutane muka samu muke fitowa da hanyar dinin daidai ga wani abin da zamu iya yi
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da aka lar shirin a halin yanzu
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
6: ai uwar gida so nikin kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kwarre ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai ga rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar ba sai to a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin basiri to ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara basan
6: basiri to na na unguwar darmanawa daura da babban masallacin juma'a na bilal ko masallacin gwani umar duk a unguwar ta darmanawa haka zalika za ku iya samun alhaji basiri to a kan lambar wayarsa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-27-22
5: Masha Allah daga ta fara kantin basiri

0: amarya ko dakin yar baba
1: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
2: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com A dan haka tun da an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda al'umar Na'ibawa Eastern Bypass dake nan birnin Kano suke neman daukin gyara hanyar da ta tashi daga kan titin Zaria Road ta bi ta jikin katangar gidan Fiat har ta bulla Eastern Bypass Yadda motoci da baburin a daidaita sahu suke kafewa kenan akan hanyar ta jikin katangar gidan Fiat a Na'ibawa baya ga tarin ramuka da ruwa da ya kwanta akan hanyar a saboda rashin magudanar ruwa da hanyar take fama da shi Dr. Ismail Abdulsalam yana daga cikin magidanta da ke taba da tashin ganin an gyara hanyar
3: wannan hanya mun jima muna ta kokarin yadda zamu mu mai da ita a hanyar da za ta bamu dama da za a samu ake wucewa to amma gaskiyar magana hanyar ta lalace matuƙa ainihin musamman lokacin damuna kamar irin wannan yanayi wannan hanya fi sabilillah a yanzu shekaru sama da bakwai muna ta iya bakin kokari muna neman gwamnati ta kawo mana dauki to amma Allah da ikon sa har yanzu dai abin da bai zo kanmu ba duk da dai ban wa ce gwamnati ta gaza ba mun tabbata duk wani abu musamman irin wannan aikace-aikace na gwamnati da kuma shi gwamna da yake yi musamman na yanzu da Allah ya sa hankalinsa ya karkata bisa irin waɗannan hanyoyi muke roƙo saboda wallahi matanmu yaranmu kanana da suke zuwa makaranta duk gaba daya ba su da cikakken hanya da suke wucewa ba mamantawa sati da waye wuce wata baiwa Allah a cikin unguwa ta fito ba lafiya mai gidanta kuma ba a gari yake ba aka dauko ta a daidaita sahu kusan kifewa ma suka yi sai da mutane suka tallafa aka samu aka rike ta
2: magidanta dake da iyalai a unguwar sun tattara dan 100 da kobo tare da fara gyaran magudanar ruwa domin rage yadda ruwa yake kwanciya akan hanyar ta jikin gidan
4: wallahi talai ba hanya ne jiya ma naje da adaidaita su na taho nan muka kasa wucewa nan dai sau ne shige cikin ruwan nan to amma dai alhamdulillah gyaran dai da ake gashi nan dai ana ta yana ci gaba Allah ya sa a gama kan lokaci saboda damuna ce yanzu
5: ai shi wannan gyaran su ƴan unguwa ne suka haɗa suke dan yin wannan
4: gaskiya kamata gwamnati ta taimaka ma wannan hanya ta gidan fet dan gaskiya ba yau take ba mu matsala ba na sha faduwa da mashin akan wannan hanya
5: baba barka dai na gan ku a babur kuma na ga shin yin kirsu a tuntsira da kai a kadar kun biyo hanya nan ya naga kai maza kai ka zo ka gani kai za ku fadi
6: gani ne zamu fadi mana baka gani sai sauka ne sauran kirs a kiba da ni daga nan gurin hanyar ce gaba da ta lalace dai yanzu da naga ana dan renovation din kana dan gyarawa
5: to ai wannan su ƴan unguwa ne nan suke kokari suke hada suke kokarin gyarawa kuma suke kira ga gwamnati ta kawo musu dauki
6: to Allah ya taimaka ya kamata gwamnatin da ya kawo dauki kuma da mun an san wannan gwamnatin mai kawo daukin ce irin wannan sai dai bata sani ba amma dai ta sani Allah da ta kawo daukin
2: hakanan dalibai ƴan makaranta sai dai su shiga tabi a saboda rashin hanya a jikin gidan Fiat
7: ana Alai Bashir ina gana an zo auna wannan hanya ya fi so 10 ba mu san
5: wai ke zuwa auna local government ko
7: jaha ce take zuwa take aura dan da har an fitar da aikin kuma mu san me ya hana har yanzu ba zo an yi aikin ba mun bibiya dai amma har yanzu abin shiru amma muna sa ran Allah da wannan gwamnatin da ya zo da mun ga mai son ci gaban al'umma ne mai son ci gaban harkokin jihar Kano da ilimi da waye muna fatan Allah da muna kai kokenmu gare shi ko Allah zai sa a waiwai wannan hanya tamu ko Allah zai sa mu fitar da cikin wannan kangin wahala
2: akwai buƙatar sauran unguwanni da ke fama da rashin hanya su yi koyi da magidantan bayan gidan Fiat da ke a Na'ibawa ƴan Lemo a birnin Kano
7: dole mu mutanen unguwa muka yi kokari muke kokarin tallafawa junan mu muka samu yan gudunmuwa daga hannun mutane muka samu muke fitowa da hanyar dinin daidai gwagwarmu abin da zamu iya yi amma aikin ba wai wanda zamu iya yi bane domin yafi karfin mu amma dai zamu samu mu dan yi abin da zamu yi da zamu dan samu mu dan samu yanda iyayen mu da tsofaffi da mata su daina faduwa kan hanyar maimakon wannan yan tifa da suke kara huciya ta hanyar suke kara dagula hanyar yanzu mutum ya tura kafa ba shi da hanyar da zai huci
2: magidanta a Naibawa bayan gidan Fiat sun yi kira ga ma'aikatan raya karkara da burane ta jihar Kano da ta kai musu dauki ga kuma comrade Abdullahi Ibrahim dadin kowa
8: dan mun dade da kai kukan mu akan wannan hanyar to mun sa ayyuka yawa shi samu ga kai bari mu dage mu bada gudunmuwa tunda zamu iya to saboda ga shine ayyuka ba maka amma alhamdulillah yanzu a gaban ka maka ga yanzu wata yarinya ta fadi to saboda munin hanyar yaya kuma babban hanya ne wanda ta hada Zaria Road ta hada da Maiduguri Road bypass kuma ba mu da hanyar da tafi wannan ta shiga da ta fita to in ka duba ga ruwa ga kwata yakan haifar da sauro da abubuwa marasu ma dadi dai haka to hakan ne ba mu kwarin yiwa muka ne mu hadin kan jama'a kuma suka ba mu Allah saka da alkhairi
2: to anan gaba kadan a rahoton gane muna hanya za a ji dalilan da ya sanya ba kasafai magina da ke aikin gini a dogon bene hawa hudu ko shida suke fargabar fadowa ba kuma idan tsotsayi ya sanya sun rikito sun fado sun mutu ba kasafai wanda ya sanya su aikin ginin yake biyan diyar rai ba a dan haka kafin jin yadda a titin gidan zu da ke birnin Kano wani magini ya rikito daga bene hawa hudu ya mutu na ga muleka sabon gari da ke anan kanan dabo inda wani matashi ya hada kai da gwiwa bayan da wasu matasa da ke tafi akan babur suka faki numfashinsa da rana tsaka tare da fusge masa wayar salula a lokacin da ya daga wayar ya kara a kunnensa yana amsa kira
9: so sun karban mun waya ne ina ciki a daidai da so ina kira emergency call nake kira kawai mutane suka zo suka karba wayan pup so su akan me suke su akan bajat suke ni na cikin a daidai da so irin na rike waya haka ina ta hello hello ina ta kira emergency ne su zo suka karba mun waya kawai daga hannuna da cikin a daidai da so pop ta da gudu mun bi su suka shiga lungo lungo abin a fara daga court road ne a nan sabon gari
5: to me yasa ba ku yi musu ihu ba
9: eh mun yi ihu amma lungunan sun yawa ne kafin keke din ya shiga ɗayan ya je ya shiga kafin shiga wannan shi wacce ya mike muka mun stiliyad mun bi su ina
2: Jacob ya ce ya sayi wayar salular naira 200,000 gashi kuma ya fada tarkon yan fusgen waya a sabon gari
9: eh waya na redmi ne ana da 40,200 ne
5: to yanzu na ganka da wata yar karama yanzu wannan ya akai da
9: yanzu nan naje na siye shi wannan na cire naje na siye shi na fa sim card ma a ciki ba komai ko na siye shi yanzu zan zo MTA office gashi nan zan yi welcome back
5: to yanzu menene fatan ka matasa da suke irin wannan halayyar
9: su daina ba kyau saboda shin amana ne na ji haushi saboda ina da abubuwan contact dina abun ya taba ni bayan da zan yi recover dole sai na ƙara samun wani android na dan sa sim dina sai na yi recover ta gmail amma ta yanzu ba kudin siyan android din wallahi
2: to kafin mu leka kauyen ba'awa dake arimin gado ina ga mu je ga rahoton taba kidi taba karatu cinko mai sauraro ya san da alamomin da ake fara gane mace da ta fara shaye-shayen kayan maye ga Muhammad Musubahu Idris tsohon mataimakin commander general na hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasa da ya kula da jihohin Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara
10: shi shaye-shaye ina taba dabi'a ne ka gane ku behavior da character farko bataka ta zaman tubere lazy ta zaman tu ba ta aikin komai sai bacci me kawo dalili zaka jana cewa mutum ba shi da lafiya ina ba shi maganin shawara ko yara man ba su da lafiya suna shaye-shaye suna yawan bacci za ci shawara ci kuma haka to sai kai mai gida ai kana kamata yi kana shigowa gidanka in akwai wani canji ko mai kankantan canjin ka fahimta ko ba haka ba to idan mace tana shaye-shaye miyagun kwayoyi ta kani da Allah za ta fara sai da kayayyakinta yes ko ma menene ai ba makan daki ba ko me ai ita wannan aba in ta mun tsana mutum to fa sai ya samu kudi ya siya shi yasa wasu suke yin sata don su sika mai ko ba gane ba to na biyu kenan in ba ta kuma ta dawo kazanta ta dawo mata kaga tana zama ba ta da tsafta da ko tana da tsafta to an ce ai ba tsami banza ko ba haka ba idan kuma kaga wasu dabi'u na rashin mutunci suna faruwa don akwai kwayoyin da za a sha a zuga jin ke masa rashin kunya kamar idan suke faɗa wasu namiji kaza kamar namiji kaza to ba za ta iya ba saboda haka shi an samu wani abu an dan dora wannan matsalar na shaye-shayen miyagun kwayoyin mata ya zama ruwan dare ai da ba a san mata da shaye-shaye ba akwai wanda kuma kafin su yi auren suna cikin al'amarin don suka sha kuma an suka yi auren kuma mijin bai sani ba sai su gaba da yi ka gane ku to abin da dai ake magana akai kowa ya zama to ya zama equipped na wasu abubuwa na na rayuwa da zai iya fahimta cewa wani fa ya faru ba daidai bane abin da ya faru a gidansa yazo ga abu ya tambaya in kaga abin da baka gane ba secretly ka iya zuwa ga tambaye waɗanda suke da ga kwazawa ne ina kaza da Allah mai kake gani yake faruwa ko ba gane ba to wannan zai iya taimaka wajen a gano matsalar
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba domin suna da ka tifar a wala huce ta kanci da kuin a wala mai lakabin aihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin sarkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni yan amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 ko kuma 07 08 9 2 05 01 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
12: kai ka kai ka kai cancadi mai gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai gaya min a ina ka siyo wannan kaya
13: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
12: ai kwana ga zahiri domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba
13: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
12: ba shakka to a ina za mu samu Wase Investment
13: suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari
2: to madalla to yanzu kuma sai rahoton ga neman hanya a Najeriya magina dake aikin gina bene hawa 4 zuwa 6 ko sama ma da hakan ba kasafai suke daukar matakan kariya daga rikitowa daga saman benen ba a yayin da suke aikin ginin akan titin gidan zu a jikin makarantar sakandare ta Ado Gwaram dake nan birnin Kano akwai wani magini da yayi rikito daga saman bene hawa 4 kuma nan take ya mutu kuma abun ban mamaki ba tsayar da ginin ba a saboda yadda aka ci gaba da aikin kwanaki 2 zuwa 3 a tsakani Usman dan Mani wani magini ne da na taras da shi yana aikin plasta a wani bene hawa 4 a daura da jami'ar Skyline dake a nan birnin Kano
14: ana faduwa in ta zo da akasi amma in bata zo da akasi ba lafiya lola kai aikin ka gama
5: amma misali baka ga wani ko hawa daya hawo zai iya majiri ko ba kwa jin jiri
14: ai nake ga ma wani za ga aikin iri daya ne amma za ga baya hawa su kafur aiki sai dai a kasa amma wani ko za ga ko hawa nawa ne in ya hawo shi ba zai abun nan ba ka kaman yanzu ko hawa nawa ne in dai daga scarf din ya hadu zan hawo ne aiki na soka inda shekara nawa ana yi kalla mun dauki shekara kusan 30 muna nan aiki
5: kana nan kai baka jin wani dan jiri ko wani
14: wallahi ba na ji yadda na hawo haka zan sako wallahi ta kama sai in kwanciya ta ma mun bacci tunda ai muna zama a kai mu huta ma
5: amma mun zubin zaka ga kamar yana dan rawa haka amma duk da haka yanzu kamar wancan wanda yake kai wanda yake kokarin sako wannan zaka ga har dan rawa zaka ga kan yi amma kuma
14: ai na ga ma igiya ake sa daure shi kuma idan plus za yi kaga za a ja shi da yawa za a daddaure ta ina zai kwace
5: amma misali ko kasashen da suka ci gaba zaka ga akan amfani da injina ko a dan saka wata igiya ta inda koda tsotsayi ya san an samu matsala mutum ba zai yi kokar ba
14: to ai ka san kuma idan ka dauko wannan za ka ga shi aiki inda aka ce wannan Afrika ne ai za ga mu aikin namu duk ci da karfi ne inda da ci gaba ai ba za mu ga wannan ba tunda plus sannan ma za ga wani ma za ga inda suka ci gaban za ga ai injini ana manna shi a jikin bango za ga ai plus sa
5: misali yanzu ko kuna da tunanin ku raka dan wani abu na kare rayuwar ku misali saboda ka san tsotsayi misali wani abu ta inda ko da an samu tsotsayi to ba dai kai yo kasa ba wani abu zai rike ka kuna tunanin irin wannan abu
14: wallahi ba mu wannan tunanin kawai su kafir idan ka yarda da shi kawo idan baka yarda da shi ba kawai za ka ba za ka kawo ba ko wanda ma za ka ya zo ma zai yi aikin a ganshi yana darda skafir din to za a ce koyi gwara ba shi wani aikin
2: Usman Danmani wanda na taras da shi ya hausa man skafir yana ta aikin plaster ya ce ai ba a barin mai tsoro ya hausa skafir domin gudun rikitowa ƙasa
14: ko wani idan ya hausa skafir mai tsoro ne dan abu kalila sai firgita shi kuma mutun yana tuwa kai ba ka san kwanan zancan hawa hudu ka tu ai sai abinda hali ya gaskiya wannan shi
5: yanzu kai za ku fara tunanin irin dauka waɗannan matakan misali
14: mataki a nan gurin guda ɗaya da muka dauka kawai idan mutun ya zo zai aike in muka ga mai tsoro ne ba za a dora shi a sama ba
5: ko kai baka
14: da tsoro ha ni ban da tsoro gaskiya wallahi ban da tsoro akwai skafir din da ina ganin sama bazan mahu ba kuma bazan bari wani yaho ba kaga yanzu nan gurin hawa hudu ne fa nan kaga wannan shine wancin shine ga wannan ba wanda ya taɓa faduwa anan
2: akwai bukatar magina su rika bullo da matakan bada kulawa ga rayukan su a yayin hawa su kafir tare da aiki a dogon bene domin kar a je garin neman gira a rasa ido to yanzu kuma sai rahoton baba na daka amma kuma gemu na waje inda al'ummar garin Ba'awa dake a yankin karamar hukumar Rimin Gado suka kuka da yadda suke fama da rashin ababen more rayuwa musamman ma hanya da ruwan sha da kuma makaranta ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wani magidanci
15: Sani Ba'awa yau nan muna Ba'awa
16: to kamar a wannan gari na ga kamar babu wuta a garin haka ba ku da wuta ne a garin
15: gaskiya dai babu wuta sai famfo kuma da muke bukata
16: kamar ya ruwa
15: yiwa
16: ba ku da ruwa
15: kwarai da makaranta
16: tama ku da ita
15: eh
16: to amma misali wutar da mun ba taba kawo muku wuta wannan gari
15: gaskiya mun dai ja da kanmu muka daddaura itatuwan marke ne shine sayan ban
16: daga ina kuka jawo
15: daga wangara
16: kuka jawo
15: muka jawo eh
16: to amma ai ban ganta ba yanzu
15: to ai babu an dade tunda inda tun mulkin danga ne gari hallaru eh
16: wajen shekara nan
15: akai shekara 10
16: kuna bukatar wuta
15: gaskiya muna da bukatar wuta kuma da makaranta islamiya sadan
16: ba ku da makaranta
15: gaskiya islamiya mutan ta wani tsoho ne kaga cancan gidan da ka baro shine ka daidai ke koya mu yaran mu islamiya amma mun nan dai gaskiya garin Ba'awa shi mun je can
16: ba babu
15: a kware da gaske eh amma da asibiti asibiti ba kawo masa aiki ba
16: to batun ruwa kuma ba ku da ruwa
15: a ruwa gaskiya muna san kare ko da fango ɗaya ne haka
16: yanzu guda nawa kuke da shi
15: yanzu guda ɗaya muke da shi a garin Ba'awa
16: kuna shan wahala
15: da ruwa a gaskiya
16: yanzu yaran ku ba sa zuwa makarantar boko misali
15: gaskiya makarantar boko sai sun je gulu
16: sai an je gulu misali ina wakilan ku na karamar hukumar Rimin Gado sun san da wannan gari na ku
15: a sun sani to in suka samu ƙurmi ya suke su ci su kadai yawa
16: to kai ma yanzu ba na ga shi noma kake yi ba wallahi Allah yanzu ka samu kai kadai zaka ci
15: a ido yayi yayi ba zan ji ne kadai ne da yara na da matata da iyaye na
16: to yanzu na kira za kai da mu
15: a to ina kiran su dai su mure gaskiya na farko in wuta ce ta samu in kuma ruwan ne ya samu shi
2: shin ina mahukuntan karamar hukumar Rimin Gado ashe dai ganin kitse ake wa rogo masu hikima dai na cewa ai idan har an ba albasa ruwa ake tunawa da yakuwa

Sakatattun labarin duniya kenan daga sashen labarai da al'amarin yau da kullum na nan Rahman Radio French Channel ma tare da Zarau Abdulrahman inda bawa ka saurara. Yanzu kuma za mu je ga shirin mu na gaba, wato daga na gaba. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: masu sauraron gobe kuma da haka barkamu da sake kasancewa cikin wannan shirin na daga nan gaba daga nan gidan radio Rama farin cikin al'umma shirin kan zo muku a dukkan ranar asabar da misalin karfe 10 kan gayyato waɗanda suka bi gwarmaya a rayuwa a fagage daban-daban domin mu ji tarihin da aka gwarmaya ta rayuwa har Allah ya kai su ga matsayin da suka kai don a koyi darussa a fagage daban-daban wanda suka biyo layin su ko kuma wanda suke sha'awa su taka matakin da suka taka a fagage wato a daban-daban a yau muna tare da babban baƙuwa Dr. Maryam Abubakar Abba wadda ita ce baƙuwar mu ta wannan mako da ta muna miki barka zuwa da tsammanin masu sauraron bakiɗa
1: ina godiya mana nuna
0: masha Allah to kamar da tsarin program ɗin yake kafin mu nutsa cikin wasu abubuwa da shafi fagage na rayuwa za mu zama ji a tarihin rayuwa sannan kuma duba wasu abubuwa da suka biyo bayan wannan na lama gare ki
1: to a wannan sabbin ayyukan da shekaru da jini sun fara rahama rahim alhamdulillah da bulalamin musulatu salamu ala shabu musulun sai na muhammad na al'adun musamman yana tabbiyar mai sani da yanzu اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما تعلم من وقتها عندي اغاني من سنانا دكتور مريم ابو بكر ابا كما اوهي في الشيكار 1972 اوجدوني فانا كما يدوك جسولنا فينا الحجي ابو بكر ابا mahaifiyata kuma ajiya sanatu husaini ya kasai wadda aka fi sani a halin yanzu da yau banaki domin ita ce mahaifiya ga sarkin kano Muhammadu Sanusi na biyu amma mahaifiyar mu ɗaya da shi su mahaifi nan kuma maza daban-daban ne sakamakon mahaifina ya mutumin adamawa ne tun yana ƙaramin yaro zamanin turawa aka ɗauko shi aka kawo shi nan Kano yanzu ya karatu daga aniya zuwa SAS zuwa yawanci ingila ya je yi wajen jirgin shi saboda aka sai ya ci kuɗin da dangin mahaifiyata suka zama abokan karatu kuma suka zama abokan juna har ma aminan juna to a wannan dalilin ne daɗin zama ne sanadin da suka ba shi ita mahaifiyata ya aure ta kuma ta haife mu goma alhamdulillah to amma lokacin ana zancen Kano Arewa da Kudu ana cewa Northern Region da kuma Southern Region daga baya sai aka zo aka rabawa da North East da South East da North West da South East saboda aka dole kasar Adamawa ta koma karkashin North East sai ya bar Kano shi ne koma aiki daga jihohin da suka shafi irin Bauchi Gombe Maiduguri haka to a wannan lokacin yana Gombe a sanda aka fi kuma aka dawo aka raba aka koma state sai a nasar Adamawa ta kuma koma karkashin Dongola state a wancan lokaci don haka ne kuma komawa can dai don daga can ya taso to shi ne a can gudun wuri na fara ɗan rayuwa har na fara karatun alkur'ani mai girma kamar yadda ke wa gidan mu daga shekara hudu ake fara karatun alkur'ani to ina cika shekara hudu na fara karatu kuma a can yawanci su al'ada kowane gida za a samu mace a cikin matan gidan wanda za ta nuna koyar da karatun alkur'ani za ta iya koyar da 'ya'yan gidan in wani gidan ma suna so su kawo 'ya'yansu za su iya kawowa amma dai a lokaci guda ba ta ɗaukar yara da suka fi goma a karantarwa gabaki ɗaya sai dai idan wasu suka sauke sannan wa'insu su shiga saboda ana buƙatar a samu kulawa ƙwarai da gaske karatun mai kyau mai ƙarfi kuma yaro ya sauke alƙur'ani a cikin lokaci ba mai yawa ba to daga sanda na fara wannan karatu har zuwa na sauke shekara ta takwas ne na yi karatu a nan gidan mu na yi karatu a wurin kamar mahaifina na yi karatu a wani lokaci ma mun taɓa zama a Lagos saboda mahaifina ya zo ya shiga harkar siyasa ta zamanin shagari to sai muka zauna a Lagos a wannan lokacin da ko kuma wata amane gidan mu ita ce ta ci da biya mu karatu da shi mahaifina in ya dawo zai dubu mai nake yi in bayan nan kuma ita za ta biya mu a haka dai har Allah ya kai mu na sauke alƙur'ani ina shekara takwas ina primary 2 na kuma fara primary ɗin ina shekara 6 kamar yadda aka saba na fara primary a can ada mama kuma bayan na sauke ni shi gona karatu ne tsatsafai a wancan lokaci da bulatanci ake fassara wannan tsatsafan mun fara cin daga kan kawaiji alani ismawi iziya da kuma risala ina cikin karanta risala ne sai to da ban shi gaskiya ba kuma kuma bukatar sai na cewa shi je soke idan Allah na yi ne kai ni kasar Masar na je ne degree a Larabci to saboda haka shi ne sai dawo da nan kan bayan na gama primary 5 kenan sai dawo da nan kan wurin kakanni na wanda suka yi primary ta kenan nan ya karsai yi shi saboda in zo in jarabawar kuma entrance da kuma interview samu in shiga makarantar WHCC Goron Dutse wanda a yanzu ana ce mata GHCC to 1983 kenan yanzu shekara 40 daidai kenan da dawata na dawo na ƙara sauran primary din kuma kamar yadda ya yi buri haka Allah ya ci musu iya wato ya sa ya ci burinsa domin da islamiyya na shiga makarantar islamiyya ta ta'awun islamiyya nan kan karofi dukkaninsu kuma na yi kuma na interest kuma dukkaninsu da interview din da kuma interest din kowanne idan na tashi sai in ci makarantar WHCC Goron Dutse to shi ne sai aka zaɓa mun ya tafi da makarantar takardata ta primary mai bugun interpretation islamiyya saboda WHCC akwai sashi guda biyu ne akwai sashi na higher islamic da kuma sashi na grade 2 to idan ka tafi da takardar primary sai ka shiga grade 2 idan kuma takardar islamiyya ka shiga sai ka shiga higher islamic wanda su turancin su gaskiya ba shi da ƙarfi kwata-kwata mas din su ma arithmetic ake arithmetic ma dai shi ma ba shi da ƙarfi sosai to shi yasa iyayena suka ce ba ni shi ta ɓangaren grade 2 din saboda din turancin su ya dan fi ƙarfi a wannan ɓangaren to a haka na yi karatun wannan makaranta kuma ko da na dawo kan kan shi na secondary school na shiga makarantar allo amma kuma littafi ake biya mu tun da na riga na sauke Qur'ani to amma littafin da Hausa saboda haka sai malami na kuma ne da ni baya na kuma ɗauko tun daga ƙawa'idi da Hausa wacce kuma da bulatanci to ya mai da ni baya na gama ƙawa'idi ina cikin alali nan kuma sarki a lokacin shi kuma idan ya zo gida yana biya mai iziya da Hausa a wannan lokacin sannan shi ma ya gama university yana aiki to inda ya samu ya zo zai biya mana wannan littafi a gida to a haka dai ana ɗora wannan karatu da na shiga sakandare to a lokacin mu yawanci dai mutum ya shiga sakandare ana daina zuwa islamiyyar nan da makarantar alumma duk yawanci dainawa ake to a hakan dai na daina duk da ni gaskiya makarantar alumma da nake zuwa akwai dalilin da yasa na daina ba wai don na ga na shiga sakandare school ba ne to akwai dalilin da yasa na daina shikenan ya ci gaba to Allah ya sa Goron Dutsen ma ta ga akwai karatun Larabci mai ƙarfi shi ma yana biya mana IMK ɗin nan da Arabic suna muhimmanci sosai principal ɗin Hajji ya zana salihu ba ta yadda idan aka yi jarabawa in dai kamar yanzu irin fatan ɗin to in dai baka ci waɗannan subject ɗin guda huɗu ba da Arabic da IRK da Math da English ko kai ne kai na ɗaya a aji sai ka yi repeating to za ta baka dama dai ka receipt amma in ka kuma receipt ɗin in dai baka ci ba sai ka yi repeat babu wanda ko na ɗaya kai a aji
0: sai
1: ka ci guda huɗu dole ne sai an ci a wannan lokacin shi ne tsarin da ta ɗora makarantar a kai kuma lokaci ne na karatu sosai da sosai period takwas ɗin nan ba na taɓa sanin wani a ce wani period babu malami malamai layin ne suke bi wannan yana tsaye wannan yana shiga saboda lokacin har wani form ake bayarwa ana cikewa idan malami ya shigo sai ka cike ya shigo ya makara ko bai makara ba a'a in ya fita kuma ya fita anti sai da lokacin sai kare ya fita ko kuma ya fita karin lokaci to kowanne ma yana da karfin gwiwar malamin ba sa wasa da karatu ita kanta karfe bakwai take zuwa makaranta a matsayin ta na principal to ya za a yi malami ya makara ko kuma ya bashi kuma zai wahala ne a cikin sati bata zaga makarantar nan sau biyu ko sau uku ba za ta shigo gaba ɗaya class area sai ta zaga ta ga menene ke faruwa kuma duk sanda aka yi sati uku ana karatu a inda aka zo sati na hudu za a yi assessment test dukkan makarantar gaba ki ɗaya tun daga ranar za a yi da period guda tara maimakon takwas saboda damar subject tara muke yi to maimakon minti 40-40 sai a mai da shi minti 35-35 haka za a yi test din duka kowa sai ya yi wannan test din duka subject din ku da aka bu a makarantar mu idan muka je wallahi sati ɗaya ne kawai zaka dan huta kadan ana shiga na sati na biyu karatu ya fara taruwa mutum zai fara karatu karatu karatu saboda ranar test guda tara a rana ɗaya za ka yi ta karatu don ka samu ka zo kan wannan test din ka ci jarabawa to da haka Allah kai muka gama GST muka yi wannan placement din da ake yi sai na kuma ci makarantar science kuma science kan da suka jawo to na tafi shi kuma lokacin da tafi shi kuma shi mai fina na ga da ni ne sai ga wani to sai su kuma kawo nan na wani suke abokan sa ne su suka ce ni in tafi jawo
0: kuma mun wanta laji kuma bangaren
1: sai wallahi amma mai ne mai tawakkali ne kwarai da gaske lokacin da da ni da nace aka ce naji science din ni kai na sai ni kuka ma saboda ni kai na so gaskiya in zauna a gurin dusa amma da nazo gida sai ba ya ta ce sai ta yi shawara da da kawunan ta ko kuma yayinta tun da cikin su ne abokan mai kuma ta ce bara ta ga yamsu abin da suka ce ta kai musu suka ce ba komai abin da inje science din saboda ne tunan ci da ya ƙara ƙarfi to shikenan sai na tafi da na je can Adamawa hutu na gaya masa abin da ya faru shi kenan sai kawai ya ce to ba komai Allah ne ya san abin da ya kaddara ya shiru ya ce Allah ya sa ka nufi alheri wallahi ba bai kara faɗin wata magana bayan wannan ba to na zo ne wannan science kwadar school din na gama a 1990 kenan sai kuma muka zo muka fara karatu a BUK na shiga ma wannan sociology na ke yi a lokacin ina economics da kuma ina abin nan subsidiary da political science da abin nan main course ina dai shi ne sociology kuma ina subsidiary da economics da kuma abin nan political science yayin da ka sha mamaki ni ban ba science ne ba na dawo to abin lokacin da muka yi wannan science din da jaraba ta fito result din na dan ci ba ni ci ba amma ba ni da combination saboda ina da distinction a geography ina da Hausa da food and nutrition kuma ina da English da menene kaga dai babu combination da zai bani wani course to wallahi jama'a management ma suka ce za su bani catering a lokacin ba gani wani karatun catering ba sai kawai a gero aka ce kawai in bar wannan karatun catering din na zo na sake jarabawa na koma na tafi banki saboda mun gaskiya mun biyu ba su san ma mutum ne karatun kamar diploma sun fi so kawai ka tafi jari a kai tsaye to shi ne sai na sake yin jarabawa da na sake yin jarabawa to da na zo yin jam jarabawar science ne amma a jam ne da na zo sai na cike wannan courses din saboda cin jam din ma shi ma aiki ne sai na cike su saboda su wannan subject din sun dan fadan sauki yadda mutum zai ci jarabawa to dalilin da yasa kenan na kuma wannan faculty din na social sciences to a can gaskiya da shiga BUK a New South Wales na karatu ni gaskiya hankali na bai yin kunta mu ni ke din ba kawai ina je zuwa karatu ne ina nan kullun sai in tayin addu'a in tayin addu'a ne cewa wani Allah ka zaba mu abin da ya fi alheri Allah ka zaba mu abin da ya fi alheri kawai sharaf in kuma Allah damar sarki ya tafi Sudan ya je koyi larabci karatun shekara ɗaya to da ya tafi ya yi sarista ɗaya sai ya zo hutu da ya zo hutu Najeriya ya zo kamar irin October haka ana yin trade fair a irin November to sai ya ringa tuna ni ina ɗan yi mishi sayayyar abubuwan da yake bukata na tafiya Sudan idan zai koma a trade fair to aka gama haɗa kaya sai kawai mun kuma muna cikin karatun nan semester ya zo karshe kamar nan Friday haka za mu fara exam na Monday sai kawai aka ce mu an tafi yajin aiki na sai ba mu ta gani za mu fara exam Monday muna ta karatu muna shirin za mu fara exam aka ce an tafi yajin aiki shi ne kawai sai sun kici mutum dama ya bar babban ɗansa da zai tafi ya bar shi a nan babban ɗan nasa lokacin sun da ya tafi ma bai kai shekara ɗaya ba Aminu ana ce mishi baba sai ce ni tun da dai kun tafi yajin aiki kawai ki zo mu je ki riƙe min baba in kai shi baba sa ta gan shi wata ɗaya sai ki dawo gida mu tafi Sudan ɗin kenan nan ce to shi kenan sai kawai aka shirya muka tafi tare to tafiyan nan ma da muka yi kawai a hanyar ajiji shi ne sun yi muryan kekwa da wannan zaman da kuke yi na strike bai san ranar da za a koma karatu ba ka fara karatu ba ka san ranar da za a gama ba ki koma su da wani ki zo ki karatun ki sai ce shi to babu wani abu amma dai yanzu ba a wannan zuwa ba zan dawo gida na ce in na dawo gida in yi so sai na zo mai sallama da gida sai in koma sai ce mutu shi kenan kawai da kuka zo muna zuwa kamun na gaban rubutun wata ɗaya har ya samu min admission
0: a cikin soja.
1: Eh, ina samun admission sai na dawo gida. Na dawo gida da admission na tadi na. Aka ce to kai an fara karatu sai mu koma. To kaji lokacin to kam na koma din ne kuma sai kuma aka yi mu aure gaba ki daya. Na tafi. Na koma can gaba ki daya da aure. Saboda mijin na ma shi ma na karatu ne zai yi a Sudan din. Shi ma. To shikenan sai muka koma muka koma tare da shi. Ban koma tare da shi na koma tare da aure na da karatu na ci gaba na koma na fara tun daga abin nan Arabic language da ake cewa a tauhidi ko kuma a ce ilimin lugatul arabiyya na ina ne ya shine teaching Arabic language to Arabic speakers tun da ba iya Arabic ne ba shikenan muka fara wannan da ba mutum ya je sai muka jarabawa ne to in ma ka san baka iya Arabic ba ba wannan sai kace su kai baka iya ba sai ka mai jarabawa eh kuma eh ko kana nan ka iya kamar shi yanzu mun da tun da shi da mun karatun su duk Arabic ne Qur'ani ya haddace musabaka ma yayi ya ga SAS yayi ma ya ga ya iya Arabic sosai kawai shi da suka je ne buwan aka ba su tun farko saboda su kai shi kenan sun iya amma kuma wanda ya san ma ba sai ya ma bata musu lokaci kamar ni ba man bata musu lokaci na jarabawa ba kawai sai ni yadda na shiga wannan class din na tauhidi muka yi wannan karatu

0: sani ba abinda muka sani to da shi ka fara magana tun shekara to me ka sani in ba karatu ba karatun nan dai kawai da shi muka wani gari shi muka sani ba wani abu muka iya fiye da me fiye da karatu kuma lokacin da aka yi aure da zo na su din kuma har kasuwanci na yi ina sayan kaya ina sayarwa tunda al'adar mu idan aka ga aka muka aure a gida shikenan an riga an sallame ka daga kai sai abinda kuma mijinka zai yi maka to dole ne kai kuma ka nada neman wani abu saboda ka rinka ƙara income wanda za ka rinka biyan bukatunka ko kuma kana so ka iyayenka alheri ko ƴan uwanka ko wani ne tana da abinka wanda za ka yi zan tafi gida zan je in yi tsaraba ta in kai in ba wanda nake so idan zan dawo ma haka sai abubuwan da nake so kuma sai yi tsaraba ta a cikin kuɗi na wanda nake yi na kasuwanci na ina sai ba ni da wata matsala kwata-kwata a haka mukan karatu mu alhamdulillah mun fi zama muka dawo muna dawo kuma ba daɗe ba sosai bayan wata ne dawacin sai aka haifi yarinya ta uku ɗin nan wanda daga Aisha ne za ka ta gina medicine ita wannan yarinyar yanzu yanzu za mu yi aurenta insha Allah to muna nan sai kuma muka fara NYSC a 2000 kenan na dawo 1998 2000 na gama NYSC a 1999 aka fara NYSC February sai muka gama NYSC a 2000 shi kuma na yi lecturing ne a UFC Kano to ina cikin lecturing kuma sai na hada da koyarwa a makarantar Malam Ibrahim Al-Tayyib wanda suke diploma din nan da suke ɗalibai suke yi musu training na tarbiyya suna musu diploma malaman primary school to ina nan a saman Malam ake koyar da su sai in je koyar da su a saman Malam shauran kwanakin kuma sati sai in shiga FCE in koyar haka mai wannan shekara ɗaya da gama shikenan bayan mun gama nan sai kuma na fara yin part time a ita FCE in kanta kamun a ɗauke ni lecturing kenan sai suka je ni in cigaba da yin part time to sai kuma na zo na samu teaching a makarantar Usman bin Affan da ta gadan ɗaya sai na zo na samu teaching a nan na fara yin teaching a Usman bin Affan tun daga wannan 2000 ɗin har zuwa 2004 nake yin wannan titin to da a cikin ma'ina Usman bin Affan ma a lokacin shi ma kan kusan ya ce wanda suke son malanta su je su interview muka je nan ministry of education nan gidan murshala muka yi interview kuma an ɗauke ni amma dai a lokacin kuma ban je ba sai ya shiga wata zamana kawai a Usman bin Affan amma sai da aka zo lokacin abin nan lokacin shekarau shi ma aka kuma yi shela wanda yake son titin ya je interview sai na je na je wannan kan da aka dauke ni sai na tafi
1: insha
0: Allah an dauke mu ka fara karshen 2003 karshen December ma da albi na su tafi hutu aka dauke mu so da aka dawo first time na 2004 muka ci gaba da teaching to a wannan lokacin ina da teaching na teacher har zuwa 2007 sai kuma na ce bara na tafi masters degree shi kuma na zo annan a lokacin na zamanin nan shekarun komai cikin sauki wallahi ina zuwa TSB na ce su ga shi na samu admission daman kan mun samu admission sai da na gaya musu na ce su idan na samu admission za ku bar ni in tafi karatu suka ce ni za su bar ni shi kenan da na yi shekara biyu ina aiki aka ba mu permanent appointment letter din na tafi na je na samu admission ina na zo na kawo takarda sai suka ce to ai application za ki rubuta zuwa head of service ne kuma a ranar fa kawai daman a ranar makaranta na shekurin na yi sign na ce da principal zan tafi TSB saboda zancen admission dina sai suka ce a head of service za ki je shi kenan na kama da kafa na taka daga nan TSB da kafa na taka na shiga awar bako secretariat na shiga head of service na je ofishin PAMSEC da na je na samu sakataren sa na ce ai gashi na zo ina so in ga PAMSEC ne ya ce a kan me na gaya masa wallahi ma abin kamar da mafarki a yanzu haka ina ga irin wannan abubuwan ba su yi ba shi kenan kawai sai ya shiga ya gaya musu yana gaya musu sai aka ce ni in shigo na shigo na yi mishi bayanin abin da nake so wallahi suka yi murna su abin da yake ba su mamaki ma a ce wai mace da aurenta ta zo ta ce ni za ta mutu zai ce wannan karatu kawai shi kenan sai ya ce ni to ki je yanzu ki fara tafiya zo ne ko ki je takardar ki ki kai zonal education officer ya sa miki hannu application din nawa yace in ya sa miki hannu ki kai principal ya sa miki hannu sai ki dawo TSB ki kawo wa director planning takardar su za su kawo mana sai mana submitting din wannan takardar a ranar haka ban zauna ba na tafi duk dai wannan abin nan wallahi duk a ranar na dawo su kansu TSB sai da suka yi mamaki suka ce ni malama ya aka ya kama ce ko ka cire ni in je TSB kuma ni ko ka ce in je head of service kuma na je da kuma abin da head of service suka ce ni kuma na yi

0: kawo shi ne da aka fara ne karbi takarduna suka je suka kuma yin submission a lokacin fa a watan kamar irin wannan watan ne July daman kuma zamu sai mun yi jarabawar entrance na masters din an ce zamu jarabawa sannan idan mutum ya ci tukunna sai mu fara karatu an bada date din irin karshen watan ne na July kawai da aka mayar da pharmacy takarda mun kuma koma gurin sa sai ce ni to kawai yanzu ke kici gurin shirye-shiryen ki ki tafi tun daga dakin jarabawa na ku jarabawa ki je ki ci wani shirye-shiryen ki ci tafi mun kuma idan muka gama approval tafiyar ki za mu tura miki takardar ki office haka akai kuwa kawai na je na shirya na kama wannan ta tafi kamin na dawo na yi shekara ɗaya kamin na dawo na zo tsarar da takarda ta an kama ta office release ne ta ina office ina na tsarar da ita kuma har scholarship sai da suka bani wallahi sai da kana scholarship malam nuna ba wata wahala ba komai
1: ba
0: je suka dawo kamin da dawo a lokacin aka lissafa ne in naira ne da dala suka lissafa ina jin sannan ko naira tana ko naira ko 18 sai ko nawa ne suka lissafa dai abin da suka bani na scholarship ba je san itra amma an kin ba amma dai an bani kuma scholarship din bai tafi a banza ba domin a yanzu haka na sai fili na yi gini duk da dai kudin bai ishe ni na gama ginin da ba shi ɗaya ba
1: kuna scholarship
0: din eh wallahi na yi gini da shi kuma wannan ginin a yanzu ina sa rai yaron na farko wannan za a yi aure shi za a kara sa gyara masa ya zauna a cikin wannan gida a wannan kudin kaga wani abu ne wanda mutum ba zai taɓa mantawa ba kaga ne shi yasa yana daga cikin abin da nake ganin wallahi a duniya babu ƙasar da nake so kamar Najeriya duk abin nan da ke kuma ba garin da nake so kamar Kano kuma sannan a shirye nake ko me zan yi gabatar da nake duba wallahi saboda ƙaunar da nake ƙasata da kuma jahata saboda ko da wa'in suna kuka su ba musu wallahi mu alhamdulillah za mu ce mun gode wa Allah an yi mana kuma ana kan yi mana wallahi muna cikin godiyar Allah a kullum to ka ga da naje neman masters din mu dawo sai dole ka san za a yi min transfer amma a can da mu gudu ake still ni ban zauna na jira ba irin wani ka san wai sun da karatu sai suke je su dole ne an yi transfer kawai da naje na reporting a TSB na dawo sai kawai na kuma makaranta ta inda nake na ci wani titin dina kawai nan nan ina zuwa na yi ta biyuwa ina titin sai aka yi mun aka ce ni kin da na ce na dawo kina ina yanzu da shi ina makaranta waye ce ki je makaranta ai tsayawa zaki sai an miki transfer na ce to sai aka ce da ni na zo office sai suka ce to transfer na su yi yanzu shi ne suka yi transfer sai aka mai da ni dawakin kudu zan to dawakin kudu zan kuma wallahi dai abin cikin sauki ne na je su ma suka ce in je su samu makarantar da nake so sai aka yi to a lokacin to a lokacin kuma da a nuni muke da zama amma yanzu mun kuma zama ciki shi yasa ma kawai sai ni je na samu sukan musu da zama ciki ne yau principal din magana ya ce ni yana bukata ta in shi ke nan na je na ce da su to a kai ne na sukan musu da zama ciki sai suka bani takarda ta na koma can to ina can ina teaching ina aka fi zuwa aka yi shelar wai da suke son interview za a dauke su lecture a legal da FC Kano shi ke nan sai na je na shiga na interview a dukkan biyu kuma duk biyun kowanne sai aka dauke ni kwarai kuwa a 2012 aka dauke ni da aka dauke mu wanda ya mani interview a wani lokacin ma lokacin wani Dr. Garba ne amma kuma kamun nan ma ni na taɓa yin interview a Kumbotsa lokacin da zan tafi Sudan din na yi interview a Kumbotsa shi ma an dauke ni amma kuma a sallan zan tafi sai suka ce da ni sai dai na haƙura da wannan ɗaukan saboda ba yau shi aka ɗauke ni an na tafi dole sai na haƙura da wannan ɗaukan na ce to shi wanda ya ɗauke ni a Kumbotsan shi ne mun alƙawari ya ce idan na dawo zai sa a ɗauke ni a liga kuma hakan ne ya cika alƙawari ya sa aka ɗauke ni a wannan liga wannan wanda ya ɗauke ni jiya ya rasu wallahi malam Imamu Abubakar Galabanci wallahi jiya ya rasu Allah ya ji ƙansa jiya ya rasu a Ingila ba ma a kawo gawar su tukunna to kai abu ne faru da na dawo ko ya cika alƙawari ne sa aka dauke na legal to an dauke da legal na fara da wata daya shi ma ba korowa ma muka yi ba da mun jarabawa ake an ba mu time table na invigilation na exams din dalibai kawai sai kuma takarda ta FCE ta fito ita ma an dauke ni kawai shi kenan sai na ce ni yi design a legal din sai na koma FCE a wannan lokacin ba shi kenan sai na koma FCE to tun daga wannan lokacin har yanzu ina koyarwa a FCE ina FC din kuma ina cikin koyarwa shi ma na zo na tafi PhD a 90 na je ma first is 2007 na kuma 2009 ko to sai kuma na tafi hijji a 2018 na tafi hijji duk yawanci bambancin shekara tara tara ne a tsakani shi ma ne applying to rooted fund na nemi karatu a Sudan din to shi ma aka bayan admission din to amma kuma Tedford sai suka zo suka ce wai sun sosoke babu scholarship na waɗansu karatuttuka da ba karatun ne ba kasashe ne to daga cikin kasashen da suka soke har da Sudan kowane irin karatu ma mutum zai yi ba za a ba shi scholarship ba ba zai je Sudan ba sai Tedford suka gaya mu suka ce ni in ina so mu sake mu nemi admission ko a Malaysia ko kuma a Egypt sai su ba mu scholarship na je to amma sai na yi shara da Nigeria da zo mai shara da shi to a lokacin yaran mu har uku suna karatu a cikin Sudan suna degree shi ne sai ce ni kin ga gwara ki tafi Sudan in ko da ba su ba ki scholarship ba saboda in kika je kin ga yaran mu sai ki zauna da su sai ku taimaki juna ki taimake su ma su taimake ki dan ko gaskiya shawaran su ta yi to kawai sai ni wannan sai ni ce da su ni na hakura da scholarship din sai na rubuta takarda na ce su ba ni abin nan live with pay za su yi biya na salari ba scholarship din ba in suka ba ni kawai shikenan ya ishe ni zan je ne karatu na rubuta musu takarda sai suka ba ni a wannan lokacin kuma gaskiya shi kuma sarki sai ya taimake ni in na je na gaya musu abin da ya faru ya ce ni ba dama shi sarki na da bukatar ba mai tsoro ba ne ko me ne sai ce ni Maryam kika san ni ko da wannan wa'azin da kike yi ma shi yasa miki samu scholarship din ba ya ce ni ba wata damuwa kawai shikenan to mukan je Sudan din ma daman conference haka to a wannan shekarar da mukan je sai mun je tantan da akwai wannan indimi ka san indimi ai to indimi yana zuwa Sudan har ma ya gina faculty of petroleum engineering a can ya dauki komai da komai da maintenance din faculty da masu aiki da albashinsu da komai da komai shi ya dauka ya dauki nauyi ba wai gina wajen ba shi ya dauki komai duk wanda aka dauka aiki a karkashin gurin shi zai rinka biyan sa salari to kuma sai yake kai dalibai in Najeriya karatu sai suke kamar irin yarjejeniya tsakanin su jami'ar su ma za su ba wa yaran kamar su rage musu kudin school fees ka gane shi kuma sai ya dauki nauyin su kuma yana ba su monthly allowance to kawai ni kuma na je sai na ga shugaban daliban nan na indiya da na garci sai mu ce mun kira shi gefen ce shi dan Allah ni ma ina so in zo ni PhD ne ce zaka iya wannan zan iya apply scholarship din ku da sani yace kwarai kwa ki yanzu ma bana ma wurin dan mai dan visa a kawo shikenan kawai sai na dawo gida da dawo gida muka dawo Najeriya shi ma sarki ya ji a wannan taron ya ji a lokacin ma indimin ne ya gayyace shi ya raka shi saboda ya je su bude wannan aka yi official opening ceremony na wannan gini to da na dawo Najeriya sai ni ne ga musulunci kaji da muka sai kawai ya dauki ma yake na saka ta ne indimo yace shi kaji abin da kawo ta ce sai suka ce ta rubuto wallahi da na rubuto takardar nan bayan wata bakwai ban tabbata sarki kuma tambaya ta yi haka nace to na dai rubuta sai kawai ya kuma musu waya ne kuma musu sai har da bashi hakuri wallahi kawai ne suka ce ni in rubuta musu budget ne abin da nake bukata na karatu da na dauka na rubuta budget ne kuma ina tura musu budget din kawai ne kace ni in bada account number ni ba ni na da na account ya ta ce take da shi na karbi account number din ya ta na da na account ni tura musu gabaki din haka suka tura min kudi na makaratu nan gaba ɗaya dala 25,000 aka suka tura min ita ba ma wai irin kan na tafiya shekaran ka dawo ka ci kana bi ana ba wallahi haka suka tura min kudi na Allah wani zai saka musu alheri shikenan na je nayi karatu na cikin walwala babu wata wahala alhamdulillah ni da lafiya jina daga 2018 zuwa 2021 March na gama in kuma ina zuwa ina dawowa gida in zauna kuma sannan na samu hijiri na ina na ci ma so shi kuma ya tsodin na shi ne kuma abin da supervisor din project dina amma abin da nake yi na burge shi saboda ni fa sai iya zuwa mana in bi shi ya shiga wannan ajin ya lecture awa biyu ya gama ya kuma shiga wani ajin ya lecture awa biyu ya gama sannan mu dawo office ya saurare ni kaga kamar awa biyar ke to dan in je gidansa kuma shi dama in dai ka je da magarba haka same shi je gidansa magarba ya fi sau a irinka ya fi sau shirin masaki kuma a lokacin wato lokacin malam ka zo za mu yi abin nan defense na nature system na wani farko dai zo introduction ni ba na yi mamaki abin ne fara kai na sai ce wallahi shi yayi supervisor dalibai sun fi dari amma bai ta san daliba kamar ni ba so da kai shi ka san mu in Najeriya akwai ladabi ne biyu to wallahi biro idan zan mika masa malam sai na durkusa a kasa you can imagine kana da alin PhD kana gani amma in zan bashi biro sai na durkusa a kasa zan bashi idan project din nawa na zo zan bashi sai na durkusa a kasa zan mika masa to shi ko wannan abin yana matukar burge shi eh wallahi da kuma yadda nake yin hakuri kuma duk abin da yace idan na zo yau je min gyara in Allah da gobe in na da dan jibi ba ma zan kai jibi ba zan da uzun kai musu takardu kuma na bata sun fa girga tunda duk sanda kai gyara ake na computer dole lambar takarda ta canja to haka zan sake su ga baki ɗaya in sake sabon printing je in kai to ko wannan abu yana burge shi saboda wani dalibin sai su ta ba mun yi masa rubutu da biro suna kai masa ka san rubutu mutun ka yi rubutu da hannunka sai ya sha wahala sannan sai ka ni ko zan je littafin na yi masa number bold kamar sa 12 haka ko 14 manya-manya rubutu yawa yadda zai gani warwar ba wata hana kuma idan na je kuma ni kaga ina riga na yi training din kai na yanzu haka mallam kullun juma'a idan na je masallaci liman yana hudu ba ina yin rubutu ne abinda liman yake faɗa na je rubutawa eh wallahi ina rubuta saboda ni ina sanin da yau kai na wannan training saboda na koyi saurin rubutu kuma akwai lokacin da ina kallon fim ba wai dan fim din nake gana ba sai dan na koyi saurin karatu irin fim din nan kaga na indiya ba akwai subtitle na larabci ba ko irin wayan su na NBC 3 din akwai subtitle na larabci to kaga ai wannan an samu kan rubutun ba jiran ka sai ka gama karanta ba za ka dauki to amma saboda ne training din kai na nake zama ina yin wannan training din kai na to wannan abin ya amfane ni ba na kaɗan ba lokacin yin JPG saboda ka san aikin PhD ba karamin aiki ba kuma on an average na yi akwai sanda mai wata bakwai a Sudan to kusan kullum sai na yi aikin awa 12 awa 12 zan zauna idan na tashi na gama safe na gama bacci na tashi na yi aiki na gida zan yi girki da breakfast da lunch ga baki ɗaya saboda yara sun tafi makaranta ka gani to idan na yi wannan abincin na gama kaga inda na yi azahar to idan na zauna ba abin da zai kuma tashi na sai ko sallah ko cin abinci ko abin da ba a rasa ba har sai in kuma kawo wurin karfe ɗayan dare ina wannan aiki sai dai ran da ina da wani abin ko zan fita ko zan yi wani abu amma in dai ba abin da zan yi to abin da na nuna shi nan akan aiki na abin da na nuna shi nan akan aiki na shi yasa aikin bai dauki lokaci da yawa ba na yi shi na gama shekara uku ne amma actually zaman da nayi a Sudan da watanni da na dauka na yi rubutu na gama kuma wataƙila ba su fi wata 15 tunda kaga 2018 na je na yi wata uku na dawo na tafi November na dawo January sai kuma na kuma tafiya a gini a 2019 November shine sai muka je har wannan abin da mun yi ritsa da mu 2020 to na je tun da wannan November ban da ba sai me kaga shine ne wannan kamar wata bakwai din kenan in ka roka roughly ne wannan wata bakwai din anan na ci karfin aiki na sosai da sosai kuma da aka gama dama ni na tafi da niyyar dawo April ne na zo ne azumi a Nigeria saboda tafsiri da nake to amma aka zo lockdown ba mai da za a yi na hakura to da aka yi sallah kawai sai muka dawo a mota saboda ba ji eh sai na tattaro yara eh mana da tattaro yara muka dawo na duba na ga guzuri na zai kare kuma zama ba a sanar da zai kare ba yafi ba a sanar da za a bude ba na ce su ku zo mu tafi da shi ne muka biyo mota muka dawo gidan to muka dawo sai again a 2020 din November na kuma komawa November to March na yi defense ga baki ɗaya na gama komai da komai na yi defense gida ko shi idan mai idan zan tafi zan sayi ticket ina da tun ticket ne ina zuwa zan nuna wa wannan su baba yana nan sai to garin da nan koma gida to shi kuma yana considering nan koma wata domin ranar da na yi defense da kwana biyu ko ina na gida zan dawo second April ne fa sai na yi defense on 13th March muna gama defense shi kenan na zo na haɗa yin yawa ina na dawo gida sai daga baya ta kuma certificate din ne fito aka aiko mana da shi
1: to ma sauran kuma sauran gidan jiran hawa farin ciki na ruwa inda cikin wani shiri na daga na gaba inda muke kasancewa da Dr. Maryam Abubakar Abba wannan gajin tarihi rayuwa da gwagwarmaya da aka yi ta karatu a fagage daban-daban bari mu ɗan ji hudu tagaccen lokacin insha Allah mun dawo sai mu

0: That's what I know. We come to Gabon. Kim wani shirin na daga na gaba. Daga na gidan Dr. Umar Prince King al'umma inda ya kuji mu kasancewa da Dr. Maryam Abubakar Amba. Tattauna kan gurbin rayuwa da kuma gurbin da ke ta karatu a bagage daban-daban. To mana mun dauki wasu ƴan abubuwa a cikin gurbin rayuwa. Sau tari mata na gani abin da shafi hada karatu da aure. Ba kasa bai akan ga mata sun wannan daga cikin aure shi ke da ce karatun ya tsaya ba za su mallaci gaba kan wannan haka. To akin da hada ga kuma karatu ana yi a guri kuma hada guri ne nisa ga kuma harkar iyali da sauransu ya aka hada wani abu guda ne.
1: Wallahi to ni abun ya yi a guri na sauransu ka ga na farko mu gidanmu gidan karatu ne. Duk iyaye da kowa da kowa zai baka support zai karfafa maka gwiwa sannan kuma shi kansa mai gidan na gaya maka aimanci da kai a lokacin shi ma yana yin digiri ɗin to ka ga ai da safe tare muke fita mu tafi makaranta kuma da daddare in mun taso tare muke dawowa ka ga ai ban samu matsala ba ai mata abin da za su samu matsala wataƙila yanzu ka auri miji ɗan kasuwa ne shi ko kuma irin wannan aikin na yanzu na gwamnati da mutum ba zai je ofis ba sai goma sai sha ɗaya ko wata ran ma ba zai je ba kaga ai ba zai ji daɗi kamar wannan tsallakewa mutum sun zo tsallakewa tana tafi tana faransa ba to amma shi sai Allah ya taimaka abin ya zama ɗaya da mu da shi dan san da ya riga ni gama digiri har ma ya zo ya masters kamin ni na gama digiri ɗin to wannan gaskiya yana daga cikin abin da ya yi supporting ɗina kwarai da gaske ni ma kuma na san Allah ne ya taimake ni saboda na ga ma mata da yawa kai kana zancen ai akwai matan da ciki kurin suka samu idan suka fara laulayi ba su je makaranta ba amma ni na ga maka a wannan digiri din haihuwa ta biyu ina da cikin na uku na gama kuma duk wani laulayi da ka sani wallahi ba irin wanda ba na yi wallahi wani lokacin ido na har rufewa yake ba na gani akwai ran da titi na zo ina tsallaka amma ba na gani don dai na san kawai na riga na kalli titin babu mota a haka kurin na tafi a direction ɗina akwai ran da na kwanta ma a kofar gidan wa'insu ina tafiya makaranta na gaji ina da ciki na kwanta a kofar gidan wa'insu mutane sai suka yi wa 'yan sanda waya yan sanda suka zo suka same ni me ya same ki nace su makaranta zan tambaya da lafiya shi ne dan kwanta ina hutawa su ina ne makarantar ku ga mu suka dauke ni a mota irin wannan motar ta su Hilux suka dauke ni suka kai ni makaranta suka kai ni gurin masu gadi na reception suka ce wannan ɗalibar ku ce ba ta da lafiya kaza kaza shikenan daga ce ni in shiga makaranta na kama hanya na shiga makaranta idan ina da ciki malam idan sai na yi wata hudu wallahi tallahi ku ruwa ruwa ko mis kala zarratin ban isan hadiye shi ba a bakina alwala idan mai na ruga kurkur na ruga tofar da abin nan ya wuke nan babu dama ruwa ya shiga cikina sai dai in sha lemu ka gani amma ruwa dai ban isa ba to idan yayi wata hudun kuma daga nan gurin ba zan iya daukar ruwa in sha sai dai kankara ita ce abin da zan sha kankara har ya shin kankara ta cikin freezer kankara ta muke ina ci amma duk wannan kuma idan daga wannan watan hudun kuma da safin in zan tafi makaranta wallahi ban isa in ci komai ba daga yanka idan na ci ko me kankanta abu nan ji shine irin wannan injin na zai cushe ido na yi baki inda ina gani haka nake hakuri na yimi da yunwa ban ci komai ba sai na gama lectures ina tukunna sannan in je in ci breakfast ina idan muka je masallaci sallah za sannan ne zan dauki breakfast ina in ci kuma a wannan lokacin da dalibai su kuma suna yin yunwa in na fito da breakfast to haka zamu rarraba loma nuna da su ba dan na koshi ba haka zan hakura sai dai idan mun tashi makaranta mun tafi hostel da yake a hostel muke yin lunch a san ne zan je kuma idan na yi lunch din dole in kwanta kamar awa biyu in huta kamar in iya tashi idan ba ga wannan kirjin na sai ya jin kushe amma a hakan ne karatu saboda ka in na koma gida na dan kuma na gama duk abin da zan yi in na yi dina na san kai kwanciya zan yi dama wannan to zan kwanta har abincin ya sake ni zuwa wayar gari amma wallahi wannan bai taɓa sa na ga yanka na yi fashi ba ko daya kai kenan ba wai lallai kuma wa'insu matan akwai wata matsala guda guda wanda ni ne ya lura yanzu sai su ce miji ne zai dauki nauyin su to wannan shine ummul haba'isi kaga wancan ai problem ina yi da ya shafi ni ne kare to amma idan ka ce mijin ka ne zai dauki nauyin ka kai karatu ko kuma a'a zai dauka maka nauyin mai reno ko waye waye idan dai ba shi ra'ayin abin wallahi ba zai yi ba to amma mun gaskiya da mu a gidan mu ko an aure yarinya cewa ba ta gama karatu ba ba ma dora miji nauyin karatu irin ko kadan ni ma ko ni din ba dora miji nauyin karatu na ba ba wanda ya dora shi nauyin karatu na nauyin dai da aka dora shi shine ne yace yadda ni ya shahid da ni amma nauyin karatu na ba wanda ya dora masa to kaga ai dole ne a wani lafiya ko to ina ganin idan da iyayen su dauki wannan dabara wataƙila mun ga samun hukunta.
0: Musane an samu karɓar gudunmuwa ta
1: iyaye.
0: Wannan ga suna kyau ne yayi.
1: Baraiko.
0: Na karatun a jiya a kai tsana. Ya ake kuma jinta da musane iyaye ne yanzu a kullum shafan kan karatu.
1: Su ma abin da ke kiran su kenan. Kuma sannan ƴaƴan kansu su koyi dogaro. Ai na gaya karatu da kai na yi kasuwanci. Kuma na gaya kan bayan na ce da kai idan aka binci wani shi kenan an sallame shi. So irin yaran a koya musu su koyi dogaro da kansu ba wai su koma gida abinda insha Allah abinda duk iyayen suka gana ma suka baka ko ƴan uwan suka gana ma suka baka alhamdulillah amma wanda su gana ba sai ka koma ka kuma roka ka ce ai maka kaza ba kai ma ka koyi hanyar da zaka dogara da kanka ka rinka samun wani abin da zaka nuna murmure waɗansu daga cikin matsalolin ka ko da ma manyan bane ko da kananan ne to ai abin da mun dole sai an sai kowa ya sa hannu fa sannan abun zai tafi daidai.
0: To sani har kana ta mun shi scholarship. Ni kuma kici ta goma shin sa a bayan gida ban da ba. Ana yin sani mu a cikin yankin mu nan ba ka so abin ne ne fira tasiri ana yin sani kamata ba. A ni nake san game da tana shi ga amfani irin wannan abun da suka yi irin wannan abun da murmure wannan mutsoni da ake fama da shi da ta karatu.
1: Yana da amfani sosai tunda yanzu gashi ta kai mu kaga ana jami'a jami'a sun kara kuɗin makaranta kuma na san wa insta da yawa daga cikin jami'in ba sun dage ba amma ina da kin da su dage duk ko nawa ne aka ce kuɗin makaranta nan balle zancen da ake yi 100,000 ne zuwa 130,000 dan Allah mutane kar ku ce yanzu da kara kuɗin fetu ya hana mutane su yi abin da suka yi kowa ai yana manage ne yanda zai to haka za a dage don ilimin nan babu shi ilimin nan shine rayuwa kuma sannan tabbas a al'ummar mu wannan akwai wanda suke taimakawa wayar suke amma ai wani lokacin ka san ba za ka fito ka ce ina taimakawa saboda mutane za su yi maka yawa ko ba ka bane ba amma ni nake ganin ko da a cikin family su ne mutanen da suke da kwani ko a cikin dangin su ne in an runga rama bawa wanda yake da kwani ya nuna ma ran wa'ansu daga cikin ɗalibai ya ce zan ga ba su wani abu kaza dan ya zaka ne a cikin fannin akwai wanda sun kawo na san kuliya duk ɗaliban da suke yin science a university wannan duk shekara na ba su 100,000 kaga an yayi kokari to idan da a cikin duk family za a iya samun irin wa'annan wa'anda suke yin haka ni kai na san inda ba su wani masters din nan da na tafi sai dai ba ni da 300,000 sai dai mun gana 300,000 wallahi ba zan ci manta ba sai dai in ji Allah ya saka mishi alheri to akwai wa'anda suke yin irin wannan din fatan mu da muke yi a dada kara mai nasi ko da ba su fito fili suna faɗa ba amma su a karan kansu su samar da hanyar da za su yi taimaka wa mutane ita ma gwamnati kuma ta da samar ma ina kyautar ta wannan gwamnati za ta dawo da wannan scholarship din da ta yi a baya din nan ne wannan ɗalibai 500 da su ɗauki nauyin karatu ai sun zama wa'ansu a yau kuma ko a zamanin da da aka yi karatun nawa iyayen suka biya aka bi musu karatu amma suka zama wa'ansu to su tuna wannan abin da aka yi musu na alheri su dawo da shi saboda su rayu wa'ansu idan ba ka ba al'ummar mu gaskiya za mu iya zama tare tsiya ne ba mu sha'ar
0: insha Allah eh kuma sun rubuta kwallon da su fita kusa da ni ko fita kusa da ni ko ko ko ko ko to kuma su fita ba kusa kullin wani hudu tare su fita tare su kullin hudu hudu wanda za a iya tuba ne da mu a cikin wannan shiri na daga nan gaba daga nan gare jiyar hama fadin cikin al'umma 08,475,777 da kuma ɗaya lamin na 0,7,4,4,9,0,9,4,4 wanda sun yawa iya kasancewa da mu a kai tsaye domin ba ku dama yin tambayoyin da malama a kan wannan wato al'amuran muke tattauna da malamayin wannan abubuwa da aka yi ga shi kuma ana tafsiri duk da kuma ga shi ana karatu ga shi kuma harkar iyali ta gida aka yi ake haɗe da wani abun shi ma da tafsiri da kuma wani ana yi kamar ayyukan da suka sake karuwa
1: yi wannan to ai ne zuban da yaro ma karami yaro na karamin yaro na shekara 19 yanzu ne zai fara ne ko ya gama to kaga ban da wata fargabar su ba wanki zan musu ba wanki wanki zan musu ba shara zan musu ba in daga nawa ba ma sai na ba su instruction nan ce ku yi kaza ba sun san abin da za su yi kuma ina da mai aiki na wanda muna zaune a gida ita ma tana taimaka min sosai da sosai a cikin abin da ya shafi harkar gida ni ko abin da ya shafi harkar aiki na waje da karatu da komai da komai wanda wani ba wanda zai yi min ni zan yi amina da kaina to a haka muke kuma a akwai sallah ko ka gani mutum zai tashi tinka mu sallar asuba ka tashi kai na fufulolinka kai addu'oinka kai karatun qur'aninka kai komai kai sallar asuba to irin wannan yana ce maka ka tashi da nishadi da farin ciki
0: insha Allah
1: ta kuma kai time kuma
0: assalamu alaikum
2: ba da ku
0: assalamu alaikum to banka ka dai
2: ba na ba shi
0: to mana ba tuma na bace gangu na
2: to ha ba ta yi dinga ya baka ta zama dika ta abaci
0: indi na
2: kace ta ta to wannan wannan ta ta shi ba ya kuma ta ta ta to
0: to
2: ta ta ba ne indi na ko ta kuri
0: masha Allah
2: alhamdulillah ta ka mutane da aka yi ta ma shi ta ta ga ba shi
0: masha Allah
2: to ba da
0: Allah masha Allah sun ta kusa da bakin hudu ta kusa da bakin da kuma spin bakin sifiri ko kuma tara sifiri ta sifiri ko kuma
2: tsawa da
0: wa ne kan sunan
2: ran kurai
0: ta barka kare
2: nayi wa babbar babuwa maraba
0: na'am
2: kuma irin bayanin da ke mun samu da alwa cikiya nana arbayo kuma an daga barkun kunkurin lokacin gwamna
0: tamara mai una gudiya sun da kusa daga bakin hudu ta kusa biyar bakwai
2: salamu
0: alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum radio kusa da kai ko za ka dan kawo shi kusa da ita ko ban kashe to masha Allah to muna jin kai
2: farko ana gaba ta malamin nan yawa malama fatar
1: alheri
2: sannan abu na biyu kasa da kirko malama ne ni ma wanda harkata wacce ni wato bayanan an kuka shiga Allah ta sace mai ta su haka sha'anin ilimin nan da kadan kai wani halin nan saboda wannan da yawa da gabata suna saurara abin yana ba su mamaki sace mai ta su kuma da ka kaddara Allah ya ci mace ta kai ha kuma da wannan gaci ne ma da fata ta alheri da mu kuma ta Allah ya bata saurara da lafiya
1: Allahumma gode sosai a wannan dai malam ne sai dai ku da amana wannan lokacin kuma dawo tun da akwai sabon malam na gaba mutum ba
0: gaskiya insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam akwai radio kusa da ke yau inda radio mutum ya kira to za ta ci gaba da katsewa ne assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: to barka ne da mu ki tare
2: duka
0: ne ya ku kiyan
2: nan daga nan da
0: muna
2: tumalaikum na'am wato gaskiya ai an tawo
1: tunai ba mun fara
2: da fara amfani na'am gaskiya kai ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta da ba ta
0: da ba ta da ba ta Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. To da muke dare. Wa alaikum salam. Ina ta ina jin ka.
2: Ba ta ba ga jikoran duk da shigen lada.
0: To malamin ta ba.
2: Ora babba ko barka da zuwa. Wannan ke ga albarka
1: insha Allah
2: da farko dai da Allah subhanahu wataala godiya cika wannan lokaci da ya ba wannan babuwa ta zo aka wannan tattauna wa kai da jin haka ne sosai saboda ku duba ne shi ko da miji ne ya bar tafa gurbe ya kamata a shara masa bari kuma za ka tattauna shi sannan abin da ya kan ka ba su sai gurin tattauna wa shi inda take ko an kiwa ko jiki kwan kiwa da take kar ta fara kai ta har ta zama abin da ta zama wannan ya kuma jira shi yan kuwa ba ka da shi ko kai irin malama kuma da kuma mai san da yake zai kiya kai kuma mai san da yake zai kiya kai ya kiya abin da yake kiya kai na a ganin shi kuma abin da ba magana da ke ta ga an kai ta sosai akan kuma makarta da aka tsara ya kamata in dai mutane sare za shi kara kuma insha Allah Allah zai kike su ko ne
1: sun da yin
2: biya shi kara sun ta da wannan ne kitan haka ne ga da manyan mutane da kuma banyar labarin su ta fara ga Allah shi gaba da karfafa wa mutane ku kiwa ku kiwa zuwa da cewa karatu ne sai da ba za a kiwa ba ke ba da karfafa wa mutane ku kiwa ka shi shi ya ci ba da Allah ya kai maka ku ta ba mutane ku rubuta cikin lara a kashi ba shi
0: to mashalla to malam wata kila sai dai musaki kasance wannan makon zuwa da makon abubuwa da musaki tantaba su ba magana magana bai wa makaranta da sauran su ba wanda kuma da akwai shawarwari da za a ba mata da wannan shirye haka karatu to muna godiya kwarai da suke da kasancewa da mu a cikin wannan shirin masu mu insha Allah sai muku zuwa za mu dora da ita wato da tamarin abokan amma wanda muka kasance a cikin wannan shirin domin shigowa ba ku damu domin tambayoyi da kuma darasar da akwai a cikin gwamnati da aka yi ta rayuwa da ta muna godiya Allah da ke gida lafiya
1: Allahumma amin ya na gode Allah ta na gidan radio albarkar daukaka
0: ta Allah ta na muku sun kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mutara muku

0: lokacin malamin zazzabin malaria dauke da atami 1 ga lumu sangare samu kwayoyin sa mai dandanon shiri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki shaga jirma ko kuma kwayoyi na manya kamar da zazzabin malaria cikin kwana uku da shaga jirma daga shalima health care idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntun likita shaga jirma ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
1: Mita 97.3 ga zangon FM Rama Radio ke ci gaba da sauraro inda aka saurari shirin mu na daga na gaba tare da Nura Abubakar Musa kasance tare da mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kama ku wani sabon shirin yanzu akokan mu ke baka karfi 11 didi lokaci da za a saurari karatun Blue Maram tare da Malalawin Triumph da fatan za a yi sauraro lafiya
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa masallacin Juma'a na Murgayi Umar Saidu Tunun Wada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurayin lafiya.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اكتفى باثارهم واعتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau Lahadi 20 ga watan Al-Muharram shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 5 ga watan 7 shekarar Miladiya 2026 a darussukan da muke yi na Bulughul Maram a wannan masallaci mai albarka na Murgayi Umar Saidu Tunun Wada anan ta kunta kanu yau insha Allah da buta shi ne a babi na hudu muna nan dai a kitabus sala litafin din kunshi hukunce hukunce na sallah a mun gama da babin da yi magana akan shari'a na sallah da yau za mu tashi ne akan babin sitira da mai sallah menene muhimmancin sitira da mai sallah sitira kamar da muka sani shine abin da za a saka a gaban liman koko wanda yake sallah shi kadai ya sanya a damansa ko a hagunsa da yawa za ka ga mutane sukan sanya abin a gabansu yanzu to shi suka kalla wanda ba haka aka so ba ita sitira ana sa ta ne ko dai a dama ko a hagu da shi liman koko wanda yake salla shi kadai ko wanda yake salla shi kadai bai samu abin da zai sa a gabansa ba ya dauki pila al'amudi na masallaci ya zame masa sitira ko kuma kamar yadda yanzu aka samu ci gaba da yawa za ka ga masallatai akan yanka 'yan katakwaye yadda za a riƙa satawa a gaba an zo yin sallah ya zama to sitira wannan ci gaba ne mai kyau wanda ya dace lallai a riki wannan da kyau kuma yana daga cikin sunna kamar yadda za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma ya yi umarni da a yi haka wannan hikimar sa ainihin sutura a gaban liman ko mai sallah shi kadai
4: shine domin a hana wani giftawa liman sallarsa, tana sallah ya zo ya gifta maka sallah wanda wannan babban zunubi ne gare shi, da kuma kai da za ka bari a ƙetara maka sallah, ko ko a'a kana sallah kai ka ɗanka da yawa haka ka faru an yi sallah ta farilla za a yi nafula, ana yin nafula sai ga mutane suna ta ƙetara wa mutane sallolinsu, to sa sutura yana maganin wannan. Domin idan mutum bai sa sutura ba, to lallai yana jefa wanda ke ƙetara masa sallan cikin hatsari, kuma shi kansa yana jefa kansa a cikin hatsari, saboda sallar da fahimtar wasu malamai ko dai a ba mutum rabin ladan da zai samu, ko ma ya kasance sallarsa ba ta ainihin wato ɓaci. Malamin ya buɗe mana babin da hadisi daga Abi Duhaim, ya ce an Abi Duhaim ibn al-Harith radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi min al-ithm lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفة. وما ديس كما يدى متفق هذا أبو دهيم هذا كرقوشي شي أبو دهيم شي عبد الله بن دهيم وصفت تي أعسننشي بن الحارث عبد الله بن الحارث بن سمت الأنصاري ينا بحديثي وآياته كتل وان البخاري ومسلم سنت ترك بحديثا وانا نين لك تكون حديثا بيان كما ينا تكون واتو حكم تنين سلم دوان ديكي بودين wannan babban sahabi ne wanda ya rawaito wannan hadisi, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man da Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, yace law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alaihi min al-ithm, da wanda yake giftawa gaban mai yin sallah ya san abin da yake kansa na zunubi, ya san irin dimbin zunubin da yake diba, lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra bayna yaday, to da ya tsaya har shekara 40 ko ko ya tsaya har 40 shine yake masa alkhairi, zai zo gidda ka da mai yin sallah. Wannan riwaya aka yi ta wato ƙara juna sani, wani suka ce 40 ɗin nan kwana 40, wani suka ce shekara 40, wanda wannan shekara 40 ɗin ita ce ta gurin jayi, saboda wata riwayar ta zo da 40 harifan. Wannan riwaya da muka karanta yanzu ta Bukhari ce, Allah ya masa rahama. To amma a riwayar Bazzar ya ce wa waqa'a fil Bazzar, ya zo a cikin Bazzar min wajhin akhar, ta wata fuskar daban, ya ce 40 harifan, wato kaka 40, kaka 40 mana shekara 40, kaka kakar damuna fa, ba kakar abin nan ba, ba kakar uwa uwa ba ko kuwa uwa uwa ba, kaka ta damuna. Mutum ya tsaya bai ketare sallar nan ba har tsawon kaka 40 daga shekara kenan ko shekara 40 ba shi ne ke masa inda al'amarin babba ne wannan hadisi a ƙarfe yana nuna mana harancin gittawa ta gaban mai yin sallah malamai suka ce abinda ake so shine ya kasance in ka zauna ka miƙe ƙafafuwanka to iya inda za ka yi sujada kenan duk wani mutum idan ya danganta da tsawonsa idan ka zauna ka miƙe ƙafafuwanka iya ƙarshen gidadiganka to insha Allah idan ka tashi a inda ka zauna ne ka tashi to in ka je yin sujada to za ka ga nan za ka ɗora goshinka sujada daidaitacciya kenan sujada da ba a takure ba domin wani lokacin sauƙan cika masallaci ya matsatsa saboda haka dole ka matse jikinka dole ka ɗan takure jikinka saboda ka bai wa ɗan uwanka dama su ma su samu su yi ibada a daidaitaccen dai ɗabi'a in kai haka to insha Allah za ka ga inda za ka sa goshinka nan ne inda ƙafarka take ƙarewa to mutum ya zo ya ce zai gifta tsakaninka da inda kake sa goshinka to nan ne zai fi wannan haramun ne ƙat'an sai mutum ya aikata haka ya aikata babban zunubi saboda haka ake son in mutum zai yi sallah inda mutane ke giggittawa to ya sa sitira idan bai sa sitira ba kuwa kamar yadda za mu gani nan gaba ya bari ake ta ƙetara masa sallah to ana kwashe masa ladan sallah ne haka nan shi kuma wanda ke ta ƙetara sallar yana faɗawa cikin zunubi mai yawa to saboda haka ni malamai suka tafi kan cewa lallai wajibi ne idan mutum zai yi sallah ya sa sitirar har ma wani hadisi yadda za mu karanta nan gaba wala Allah idan babu abin da za ka yi sitirar da shi ka ja layi ka samu kamar aji sai ka ja layi a gabanka ya zame maka ainihin wato sitira ko kuwa mutum ya sa ainihin wato hularsa ya zame masa sitira ko mutum in a fili ne bai talka mai da sayar na Umar Allah ya ƙara yadda gare shi ya tara rairayi na sahara ya zame masa sitira ko ku a matafiyi ne da jakarsa babu abin da zai yi sitira ya sa jakar tasa ya zame masa sitira kadai mutum ya yi sallah ba tare da ya samu wannan sitirar ba domin kada a ƙetara masa wato sallarsa wannan sallah ko ta farilla ko ta nafila kamar yadda nake faɗa kan cewa da sallar farilla da sallar nafila duka ɗaya ne domin dai Allah da ake bautawa a sallar farilla shi ake bautawa a sallar nafila ba Allah farilla daban Allah nafilan daban ba ko haka ne ko Allah farilla shi ne dai Allah nafila Allah da ake bauta a sallar farilla shi ake bauta a sallar nafila saboda haka duk abin da ake da bukata ka yi a sallar farilla na nutsuwa da karatu cikin nutsuwa da rankwafawa Allah madaukakin sarki to haka nan ake so a nafila ma kai to saboda haka sitira ma a sallar farilla da sallar nafila duk ana son a saka sawa'un mutum liman ne shi ko ku a sallah yake shi kadai wa Aisha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati tabuk an sutratil musalli fa qala mithlu mu'akhiratir rahli akhrajahu muslim wannan hadisin daga sayyidatuna Aisha aka karɓo shi sayyidatuna Aisha mun yi magana akan tarihin da baya aka da bukata maimaita to daga wajen ta aka karbo qalat tace su ila annabi sallallahu alaihi wasallam an tambi annabi sira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi fi ghadwat tabuk a lokacin yaƙin tabuk aka masa tambaya an sukratu musalli dangane da sukura da yin sallah yaya ya kamata burbujejen abu da a ɗauko doguwar sanda za a ɗauko ko ku a'a akwai kima faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muslim akhiratin rahali kamar jela ta ainihin abin hawa ma'ana wanda ake wato kamar jela tana kuni ai kaga ba tsawo ne da shi ba tsawo ne da ita ba ko ku a'a wato wani kara wanda su larabawa ke yin amfani da wannan karar wato a bayan raƙumi wanda zai haɗe wannan raƙumi da wancan raƙumi wanda duka gabaki ɗaya ita kama bai wuce kamu ɗaya ba daga kan ɗan yatsanka in ta miƙe ɗan yatsan na tsakiya zuwa gwiwar hannunka abu dai wanda yake ba wani mai girma ba to wannan shi ake son ya zama sutura kamar yadda yawancin masallatai za mu gani irin wannan to ko da rabin su ne zai iya yiwuwa a yi sutura da wannan wannan hadisi yana nuna mana ƙarara cewa sutura ana riɗa sutura ne ba wani abu wanda yake ƙafe can ake riɗa sutura ba ba kuma wani abu dogo don ƙalele ake riɗa sutura ba a'a daidai da wannan jelar kara ƙuni ko wannan karar wanda yake ƙarami ne wanda yake ba zai wuce kamu ɗaya ba idan mutum ya zai sa a gabansa shi kenan an samu abin da ake kira sutura wa an sakurata min ma'badil juhani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam liyastatira ahadukum fi salati walau bi sahmi akhrajahu al-hakim wannan hadisi daga sabrata bin ma'bad al-juhani yake shi ana kiransa da abu surayya ko a ce abu sarayya shi ne sabra bin ma'bad al-juhani ya zauna a madina kuma yana daga cikin sahabbai da ake kirgawa a basra na Iraq a yanzu kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi ya ce liyastatira ahadukum fi salati lallai kowane ɗayanku ya sa sutura a cikin sallah in yana sallah ya sa sutura ko da ya rasa abin da zai sutura da shi manzo Allah ya ce walau bi sahmi ko da kuwa da kibiya ne mutum zai yi sallah ya zo ya take kibiya a gabansa ya zama shi ne sutura saboda ba abin da zai sa a gaban nasa ya gane masa sutura to amma kamar yadda muka faɗa ba wai ko mutum ya sa a gabansa ya kalle shi da shi ba ne a so ake in da ka sa sutura ka sa a damarka ko ka sa a hagunka kamar yadda muka faɗa ɗazu yawa to kamar wannan ta ga wannan ya yi ai wannan ta ga tsayinsa bai wuce kibiya ba ko kibiya bai wuce kibiya ba ko ka sa a nan dama a hagu ko ka sa a nan dama amma ba haka zaka zo ka sa kana kallon shi ba saboda me saboda idan mutun yana sallah menene a gaban sa Allah madaukakin sarki ne a gaban sa ko kuma idan mutun yana sa wannan din a gaban sa yana kallo yana sallah wa'anda ba su san addini ba sai su dauka kan cewa wannan abin shi ake bauta an gani saboda haka ake so a sa a hagu ko a sa a dama in so samu ne a duka sawa a dama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tuna Aisha ta ce kana yuhibbu rasul sallallahu alaihi wasallam at-tayammuna fi kulli shay'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son damantawa a cikin komai ana son mutum ya gabatar da dama akan hagu to wannan shine abin da aka sani wan abi zabi al-bukhari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان اخرجه مسلم وانا حديث من ابو ذر الغفاري اكرويته شي ابو ذر الغفاري شنو جندب بن جنادة كما يدا aka kawo mana qarara a cikin 40 hadisan Allah ya kara da gare shi shi ma mun ga tarihin sa a can baya saboda haka ba za mu saki maimaitawa ba وشيء يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الله كيراد أنتي الله سكارة تبتع جريش يتي يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل داوز أبو مواد فكي ينكي سلر متم مسلمين idan bai sanya wani abu a gabansa na sutura wanda wannan abin ya kasance wato wannan kara wanda yake matsakaicin tsayi ne da shi ba mene ne ke katsewar yace almar'atu mace idan mutum yana sallah sai mace ta zo ta gifta ta gabansa kuma babu sutura

0: ya mana misali da ko hudarka zaka iya sawa ko ko jakarka ko dai wani abu wanda zaka sa ya zame maka sutura tunda wani abu aka ce to daga nan kuma an kai zai kasance duk wanda zai gifta ta gaban ta gabanta to wannan ba zai zanto a ka tudu hasali ma akwai Ibn Uyayna yake cewa ya ga Shuraik yana daga cikin wato manya-manyan a tabi'ai malamai tumbatatsu shi ma Ibn Uyayna ɗin haka ne babban tabi'i ne babban masani yake cewa na ga Shuraik ya yi mana sallah wata rana sai ya ɗauko hularsa sai ya sa a gabansa ya zanto wannan shi ne wato sitirar da imana kuma ga hadisin Bukhari da Muslim ingantaccen hadisi cewa manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wata rana zai sallah babu abin da za a yi sitirar sai ya kwantar ya zaunar da raƙuminsa taguwarsa ta zauna sai zo bayanta sai wannan ya zanto shi ne wato sitira malamai da yawa sun tafi a kan wannan kan cewa lallai idan babu wato abin nan sanda ko kara da mutum zai sa a gabansa ya zame masa sitira to duk abin da ya riƙa ya zame masa sitira wannan ba laifi ba ne musamman Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya tafi a kan haka kan cewa idan mutum bai samu makomin ba zai iya yin zane zanen nan da zai yi shi a wajen Imam Ahmad bin Hanbal wato sai mutum ya yi kamar zanen wata sai kamar zanen wata haka farkon wata yadda ya shan zanen wata aiki to haka zai yi shi a wajen Imam Ahmad a wajen sauran malamai kuwa zane zai yi dodo haka a gabansa wa'anna shi na hadisin mu na ƙarshe ko? وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء واقرأوا ما استطعتم أخرجه أبو داود وعن حديث لدى أبو سعيد الخدري قال لك آره داد ريش أبو سعيد الخدري من بيان تاريه سأبايا yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la yaqta'u salatu shay'un ba wani abu da yake yanke sallah kun ga wannan hadisin ya mai da martani akan hadisin abun nan Abu Dharr al-Bukhari ko wanda yace da mu yaqta'u salata min al-mar'atu wal-himaru wal-kalba ko to shi kuma wannan riwaya sai ta ce ba wani abu da yake yanke sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ce wadra'u masafatu duk abin da ya zo zai girta ta gabanku kuna sallah ku ture shi iya iyawarku ku ture wannan abin to anan wannan hadisai guda biyu malamai sun yi magana a kai shin wannan hadisi na Abu Huraira din nan ya shafe wancan hadisi ne na Abu Dharr al-Ghifari malamai masu rinda suka ce bai shafe ba saboda shi wannan da muka karanta yanzu yana da rauni akan wancan na farko saboda haka ba ya ta yadda za a yi mu yadda ingantacce wanda yake ba ya da rauni mu kama wanda yake da rauni sai suka ce abin da yake akwai shi ne a haɗe a hadisan guda biyu a yi aiki da su tunda dama ai haka ake yi ko dai a yi jam'u ne ko a yi tarjihi a rinjayar da wani ko kuma a yi nasku saboda haka wasu sai suka ce a sai mu haɗe gaba ɗaya idan wani ya zo zai girka mana sallah mu ko iyaka ƙoƙarin mu ture shi kar mu yadda amma in ya girka shikenan ba komai sallar tana na
1: kun ga mun hade biyan kenan mun yi aiki da su. Wasu kuma suka ce a sai mu yi tarjihi kawai abin da ya kamata mu rinjayar, sai mu rinjayar da wancan na Abu Zarr al-Ghifari akan wannan riwayar. Saboda haka abin da ya fi kyau shi ne mu yi aiki da biyun duka gaba ɗaya kamar na tsakiyar. Idan mutum ya zo zai gifta mana sallah ko macece ko jakin ne ko karen ne, mu ƙoƙarin korewa, mu ƙoƙarin ijewa. Amma in ya zo ya gifta kuma sallan mu tana nan ba abin da ya samu a sallan mu. Don na ganin za mu tsaya a nan, saboda ka dukkan alamu lokaci ya yi, muna roƙon Allah abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladan ga baki ɗaya. Abinda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana. Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi, Allah ya sa suna aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya dafe mu da aiki da abinda muke karantawa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: وعليكم السلام. نعم نعم ايه في اللي انت بتقول ايه بس اخويا روايه تدسو بابكين كاري با اخويا روايه تدسو بكين كاري سوراك اكو بدوكم بكين كاري. Amma gaba ɗaya fa kamar yadda muke yi bayani, in an fahimta da kyau da matar da jakin da baƙin garen duk da baki ɗaya sun gifta sallar ba abin da ya samu sallar. Sallar tana nan in an sa sutura. Sai kuma ko mace ko jaki ko baƙin garan sai suka zo suka gifta ta bayan sutura, ba tsakanin mai sallah da suturar ba. Idan tsakanin mai sallah da suturar ne, to lallai ya kokari fara sai a tura shi da ƙarfi. Amma idan ya gifta ta can bayan suturar, wannan ba ku mai sallah ta yi. Albatin. Mace mai haila. Na. Ita ta sani. Ita ta san tana haila. Amma shi wanda yake sana a da zai sani ba ta ba mijinta ba ne. Saboda haka an shi sa ai ake ta maganganu kan cewa wannan abubuwan suna kashe sallah ko ba sa kashe sallah. Eh kwarai da gaske. Amma na kawo misali da sai da tuna Aisha tana yin sallah da manzon sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah kuma ita tana gabansa. In ya zo su gada ya tauka shi kaba, in ya gama ta miƙe. Kwarai kuwa, wallahi ma'ana.
3: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad, wanda yake gabatar a masallacin marigayi Umar Saidu Titin Wada da ke unguwar Tukuntawa. Kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke ɗaukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin summa amin. Zaradin Manarja Awuzu ke cewa maɗu a shiri na gaba.
4: Ina ma abota kallon wasanni, shin kana da masaniyar cewa kana da damar lashe kyautar kuɗi ne kai kimanin naira 5,000 idan kai hasashen wasannin kofin duniya daidai a yayin da wasannin suka gangaro matakin ƙarshe?
5: Yayin da gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 ke towa matakin ƙarshe, ƙasashe 8 ne kacin suka rage a fafatawar neman kofin duniya. Gasar da Amurka, Canada da Mexico ke karɓar bakunci ta shiga matakin da komai ka iya faruwa. Ƙasashen da suka rage sun hada da Faransa, Morocco, Spaniya, Belgium da Norway, Ingila, Argentina da Switzerland. Idan aka dubi tarihi, Argentina ce ta fi kowa yawan lashe kofin duniya a cikin waɗannan ƙasashe, inda ta lashe sau uku. Faransa ta lashe sau biyu, yayin da Ingila da Spaniya suka lashe sau ɗaiɗai. A zagayen gaba kuwa, Argentina za ta kara da Switzerland, Ingila za ta fafata da Norway, Morocco za ta kara da Faransa, yayin da Belgium za ta gamsa da Spaniya. Daya daga cikin wasannin da aka sa ran zai fi daukar hankali shine na Morocco da Faransa, domin mutane da dama na tambayar ko Morocco za ta iya daukar fansar rashin na
6: mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.

Gwamnatin Tarayya ta bayyana shirinta na gina gidaje 20,000 a duk shekara. Shirin gwamnati na sake fasalin shirin yi wa ƙasa hidima NYC na ci gaba da ɗaukar hankali a ƙasar nan. Sojoji sun hana tawagar gwamnatin Oyo ganawa da malamai da ɗalibansu da aka ceto jiya daga hannun 'yan bindiga a Oyo. Donald Trump ya yi wani bayani mai kama da barin wasiya cewa Iran za ta kashe shi.

0: Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 11 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Tukur S Tukur, da fatan muna lafiya. Ga kuma cikakkun labaran, gwamnatin tarayya ta bayyana shirinta na gina gidaje 20,000 a duk shekara, yayin da ta ce kusan gidaje 15,000 na kan matakai daban-daban na kammalawa a sassa daban-daban na kasar nan. Ha kuma gwamnatin ta ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasa ta Jamus domin hanzarta samar da gidaje masu araha da bunƙasa birane a Najeriya. Ministan gidaje da raya birane na ƙasa injiniya Murtaka Rabe Darma shine ya bayyana hakan a jiya Juma'a a babban birnin tarayya Abuja, yayin wata ganawa da tawaggar ƙasar Jamus karkashin jagorancin Dr. Karin Jensen, shugaban haɗin gwiwa ta ofishin jakadancin Jamus a Najeriya. A cewarsa, haɗin gwiwar na daga cikin ƙoƙarin aiwatar da manufofin sake sabunta fata, wato Renew Hope Agenda, na shugaba Bola Ahmed Tinubu, musamman wajen samar da gidaje masu araha da inganci da kuma ci gaban birane da gina ababen more rayuwa masu dorewa. Ministan ya ce gwamnatin tarayya na ci gaba da neman hanyoyin rage karancin gidaje a kasar nan ta hanyar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasashen waje. Ya bayyana cewa ma'aikatarsa na kammala shirye-shiryen tsarin gidajen jama'a wanda zai bayar damar samar da gidaje masu araha a dukkanin ƙananan hukumomin Najeriya 774. Shirin zai fi mayar da hankali kan masu ƙaramin ƙarfi, ciki har da malaman makaranta da ma'aikatan lafiya da masu buƙata ta musamman da matasa masu iyali da ba sa iya gina gida da kuma waɗanda suke dawowa Najeriya da ƙasashen waje kuma su rasa matsugunnin zama. Ha ila yau, Darma ya sanar da cewa gwamnatin tarayya za ta fara aikin sauya fasalin aƙalla manyan unguwanni 3 marasa inganci kafin ƙarshen shekarar 2026 a matsayin wani ɓangare na shirin gyara birane a sassan ƙasar nan, ciki har da nan Kano. To anan kuma, rundunar sojojin Najeriya ta ce an kubutar da ɗalibai da malamai 44 da aka sace a ƙaramar hukumar Oriri ta jihar Oyo bayan wani simaman haɗin gwiwa da ya ɗauki fiye da wata ɗaya ana yi, wanda aka gudanar tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na leƙen asiri daban-daban. Mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya Danjuma Jona Danjuma shine ya aike da wannan bayani lokacin da aikin da sojojin suka yi na ceto waɗannan ɗalibai yake ci gaba da jan hankali a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ya ƙara da cewa kama wasu da ake zargi guda 8 da hannu wajen sace ɗaliban ya ƙara wa sojoji ƙwarin gwiwa na ci gaba da tabbatar da tsaro a Najeriya. Tunda farko, mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai Bayo Onaniga ya sanar da sakin ɗaliban da malamai tare da wallafa hotunansu a shafinsa na X. An sace ɗalibai 39 da malamai 7 a wani hari da aka kai tun ranar 15 ga watan Mayu shekarar 2025, wato 26 da muke ciki. Kuma rundunar sojoji ta ce ana kula da lafiyar waɗanda aka ceto kafin a haɗa su da iyalansu. Wata tawaga daga gwamnatin jihar Oyo ta gaza barin tawagar, wato ta gaza ganawa da ɗalibai da malamai da aka ceto daga hannun masu garkuwa da mutane bayan jami'an sojoji sun hana tawagar shiga cibiyar kula da lafiyar ɗaliban da ake yi a halin yanzu. Tawagar, wadda ta hada da kwamishinan yaɗa labarai kuma ya jagorance ta, wato Prince Detun Oyelede, da kwamishinan lafiya ta jihar Oyo Dr. Oluremi Ademi, da mashawarcin gwamna kan harkokin tsaro a jihar Oyo Manjo General Takumbo Omoni mai ritaya, da tsohon babban daraktan asibitin koyarwa na jami'ar Ibadan Farfesa Timo Tupe Olonge, da babban sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar ta Oyo Dr. Suleimanu Olumreyoju. Duka ba su samu damar ganawa da ɗaliban da malamansu ba saboda yadda sojoji suka wato hana su. Rotanni sun ce tawagar ta isa cibiyar kiwon lafiya ta rundunar sojoji ta biyu da ke Ibadan da safiyar yau Asabar domin duba halin da ɗaliban suke ciki da malamansu, tare da isar da sakon ta'aziyya da goyon bayan gwamnatin jihar ga waɗanda abin ya shafa. sai dai da isar su kofar cibiyar jami'an sojoji dake bakin aiki suka hana su shiga inda suka bayyana cewa sun samu umarni daga manyan hukumomin tsaron kasar nan da kada a bar kowa ya isa wajen wato ya kai ga wajen dalibai da malaman har sai an kammala duba lafiyar su hakanan dai tawagar ta gwamnatin jihar ta Oyo ta koma ba tare da ganawa da dalibai da kuma malaman da aka ceto daga hannun yan bindiga ba Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya NAFDAC ta gargadi yan kasar nan da su guji saye ko siyarwa ko kuma shigo da wasu nau'ikan abubuwan sha guda biyu da aka yi amfani da barasa da sinadarin ƙara kuzari a fakaice saboda irin hadarin da suke iya haifarwa ga iyalai da kuma lafiyar al'umma kasar nan Hukumar ta NAFDAC ta fitar da wannan gargadi ne cikin wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya Juma'a bayan da ta samu bayanai daga hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar Ghana cewa jami'anta sun kwace akwatuna kusan 140 na waɗannan kayayyaki a wani simame da suka gudanar a yankin Ofa East dake kasar ta Ghana kayayyakin da aka kama na sha sun kama wato sun hada da Bell Ice Vodka Energy Drink da kuma Codis Body Energy Mix a cewar NAFDAC an haramta siyarwa da rarraba waɗannan abubuwa na sha saboda suna hada da barasa da kuma sinadarin ƙara kuzari wanda hakan zai iya haifar da barazana ga lafiyar al'umar kasar nan idan har an shigo da kayan hukumar ta NAFDAC ta bayyana cewa sinadarin ƙara kuzarin dake cikin irin waɗannan abubuwa na sha kan sa mutum ya kasance cikin maye saboda sinadarin barasa da yake ciki hakan nan wato haka kuma za a ci gaba da sanya idanu don kada a shigo da su cikin Najeriya NAFDAC din ta ce matasa da yara masu tasowa su ne suka fi fuskantar hadarin amfani da irin waɗannan kayayyaki idan sun shigo kasar nan hukumar ta ce hakan na iya haddasa yawan shan barasa a fakaice kuma zai iya haddasa tangarda ta tunani da yanke hukunci ba tare da sani ba idan aka bari ana shan irin waɗannan kayayyaki na sha da sunan lemo da kuma rashin daidaiton motsin jiki da matsalolin zuciya da karancin ruwa a jiki da matsalolin barci da kuma ƙara hadarin afkawa hadari na raunuka idan hakan yasa aka sha kayan mayan saboda haka hukumar ta umarci masu shigo da kaya da masu rarrabawa da dillalai da masu sayar da abubuwan sha su tabbatar da cewa ba a shigo da irin waɗannan kayayyaki cikin Najeriya ba tunda an kama su a ƙasar Ghana Domin jin halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana ga ci gaban wannan rahoto.
1: Babban bankin Najeriya CBN na shirin gudanar da taron kwamitin manufofin kuɗi wanda ake sa ran zai yanke muhimman shawarwari kan kuɗin ruwa da dakile hauhawar farashin kayayyaki da kare darajar naira. Masana tattalin arziki na ganin sakamakon taron zai yi tasiri kai tsaye kan harkokin kasuwanci sannan zai taimaka wajen inganta bada rance ga Najeriya daga kasashen waje da zuba jari da kuma rayuwar 'yan Najeriya musamman a wannan lokaci da ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsadar rayuwa Matatar man fetur ta Dangote na ci gaba da kokarin bunƙasa ayyukanta. Yanzu matatan na shirin tara dala miliyan 1000 daga masu zuba jari domin ƙara ƙarfin tace danyen mai. Ana sa ran wannan shiri zai taimaka wajen ƙara samar da man fetur da sauran kayayyakin mai a cikin gida, rage dogaro da shigo da su daga kasashen waje da kuma samar da ƙarin guraben ayyukan yi tare da ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Najeriya na ci gaba da samun ci gaba a fannin fitar da takin urea zuwa kasuwannin duniya sakamakon karuwa da buƙatar takin a ƙasashe da dama. Masana harkokin noma sun bayyana cewa wannan ci gaba zai taimaka wajen ƙara kuɗaɗen shiga daga ɓangaren da ba na man fetur ba. Haka kuma zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu da kuma ƙarfafa ajiyar kuɗaɗen ƙasar. Sannan gwamnatin tarayya ta ce ana sa ran hakan zai ƙara wa Najeriya damar faɗaɗa kasuwancinta a kasuwannin duniya. Rahoton da ya danganci tattalin arzikin kasar kenan Fatima Yunusa Musa a labaran Rahma
0: Shirin da gwamnatin tarayya ke yi na sake fasalin wato hukumar yiwa ƙasa hidima ta NYSC na ci gaba da daukar hankali a kasar nan Daya daga cikin manya-manyan sauye-sauyen da gwamnatin tarayya ke shirin aiwatarwa shine ƙara tsawon lokacin atisayen sansani na NYSC duk lokacin da aka kai dalibai daga mako uku zuwa mako shida. Gwamnatin tarayya ta ce manufar wannan sauyi ita ce baiwa matasa damar samun ƙarin horo akan sana'o'i da fasahohin zamani da bunƙasa ƙwarewarsu a fannin aiki da kuma sake daidaita shirin NYSC da buƙatar ci gaban Najeriya a wannan zamani. An kafa wannan hukuma ta NYSC ne a shekarar 1973 karkashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa a mulkin soja General Yakubu Gawan mai ritaya bayan yakin basasar Najeriya. Babbar manufarsa a lokacin ita ce ƙarfafa haɗin kai, fahimtar juna da haɗewar al'ummar ƙasa baki ɗaya bayan wannan rikici. Da yake bayyana ra'ayinsa kan shirin, wani matashi dake shirin shiga yi wa ƙasa hidima Charles Oyocho ya ce lokaci yayi da ya kamata a sake fasalin hukumar ta NYSC domin ya dace da sauye-sauyen da ake bukata a ƙasar nan. Yace matasan Najeriya na fuskantar kalubale da dama ciki har da rashin aikin yi da tsadar rayuwa da tsarin ilimi da bai cika biyan bukatun kasuwanni wato kasuwar aiki ba da kuma karancin kwarewa a fannin fasahar zamani. To tunda ana magana akan matasa da suke bukatar yi wa ƙasa hidima domin a tsawaita lokacin ba su horo daga wata 3 zuwa 6, kafafen sada zumunta irin su Facebook da Instagram da X wato Twitter da WhatsApp da sauransu sun wuce a yanzu su kasance wuraren sada zumunta kawai. A yau irin waɗannan kafafen sada zumunta idan har aka iya amfani da su sukan zamo dandali da suke baiwa dubban matasa ayyukan yi musamman bangaren kasuwanci da tallata hajoji da kuma samar da hanyoyin samun kudade na shiga koda mutum yana gida. Ko da yake har yanzu akwai masu amfani da waɗannan kafafe wajen yada sakonnin da basu dace ba da wato da dama kuma sun rungume wato sun rungume su ne a matsayin hanyar bunƙasa sana'o'insu na irin waɗannan abubuwa da basu dace ba. To sai dai ta yaya kafafen sada zumunta suke sauya fasalin kasuwanci a wannan zamani kuma wani tasiri suke yi ga tattalin arzikin al'umma? Domin samun amsoshin waɗannan tambayoyi wakilinmu Bashir Ala'ali ya yi nazari akan al'amarin ga kuma rahotonsa.
2: Masana sun bayyana cewa tsarin kasuwanci ya rage cunkoson jama'a a cikin kasuwanni, ya kuma baiwa 'yan kasuwa damar samun abokanan hudda sassa daban-daban na ƙasar nan har ma da ƙasashen waje. Wasu daga cikin 'yan kasuwan sun bayyana cewa suna samun riba sosai ta hanyar amfani da yanar gizo, kuma hakan wata dama ce ta tallata kayayyaki cikin sauki ba tare da zuwa kasuwa ko mallakar shago ba. Sai dai kuma akwai kalubale da kasuwancin internet yake fama da su wato yanar gizo-gizo da suka hada da damfara da rashin aminci tsakanin mai siye da siyarwa da kuma matsalolin isar kaya akan lokaci kamar yadda wasu daga cikin 'yan kasuwar ke bayyanawa da kansu.
3: Wani zai iya da san kayan kaya a online din sa, daga mutum zai iya sa half price da ake sai da kaya a kasuwa don ya janyo hankalin customer su sai kaya a wurin sa. Akwai su kansa customer wani lokacin za su kira kaya su buƙaci kaya ba su zaɓa kayan ka kasa masu akan na black ta gidan su sa kuɗi sa kuɗi kuma ƙwararru su riga sun sa a kayan ka kaya. Wannan ma muna fuskantar wannan ƙalubalen a yanzu haka a wurin customer.
4: Sunan ni Zainab Ahmad Tijjani, ko waɗanda suka sai kaya ƙarfi kayan ya kusa wata ɗaya a jiya. A'a, excuses dai yau wannan gobe wani da ka siyar ma wani, za ka iya har ka saro wani ma ka siyar ka ci riba ba. Ya ɗauki lokaci ku ba ku biya ba ku ba ku bari na siyar ba ba ku sun siyar maka da kasuwani.
2: Comrade Sani Tele ya mana ƙarin haske kan irin cigaban da aka samu akan harkar kasuwancin na zamani.
5: Yawanci abin da yasa kake gani kasuwanci na online a ƙasashen waje ƙarko ya tsaya da kafarsa na farko shine akwai gaskiya da amana. Duk wanda ya saba wa ka'ida akan irin wannan, in an kai shi doka za ta yi hukunci akan sa ba za ta kyale shi ba. Sannan akwai wato system din, da kamar a ce akwai hukumomi a cikin tsarin tafiyar da na tabbata yanzu idan a cana kai order wallahi tallahi akai maka ba daidai ba, inda ya maka din ya shiga. Abin ya koma kan ma'aikatar kasuwanci ita ce na farko da ya kamata ta shiga ta kawo tsare-tsare wayanda za su yi regulating waɗannan abubuwan samu ƙididdiga na masu irin wannan harkar online din.
2: Akwai dai buƙatar kiyaye dokokin amfani da kafafen sada zumunta domin samun kasuwa mai albarka tare da samun aminci tsakanin mai siye da siyarwa. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni Bashir Ala'ali a labaran rahama.
0: To labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma da yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora a halin yanzu. me yasa hukumomin Najeriya suka ki bacci suka ki sakewa har sai da aka kubutar da daliban Oyo bayan shafe sama da kwanaki 50 suna hannun masu garkuwa da mutane yanzu dai an kubutar da daliban da kuma malaman su bayan al'amarin daliban ya dauki sabon salo wannan nasara ta janyo tambayoyi daga jama'a kan irin dabaru da aka yi amfani da su da kuma ko irin waɗannan kokari zai ci gaba da kasancewa a duk inda aka samu irin wannan matsala a fadin Najeriya musamman a nan arewa a daidai lokacin da dalibai da wasu mutane da manoma da dama suke hannun yan bindiga a jihohin Katsina da Sokoto da Kebbi a ra'ayinku wani darasi ya kamata Najeriya ta koya daga wannan nasara da sojoji suka samu wajen kubutar da daliban ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka tafka muhawara akan su
1: ku da ra'ayin Isa Liba Ayuba bayyana ra'ayin sa yake kamar haka saboda matin da suka sha a wajen yan kasa da kuma jami'in hamayya shine abin da yasa suka dage sai da suka kore su amma da sauraron runa aka ba muna jiran akwati na jahar Borno a ra'ayin Al-Qasim Isaac duka kuwa cewa yake dalilin tashi tsaye akan kubutar da wannan yaro ni dai a gani na shine gwamnatin tarayya ta fuskanci matsin lamba daga al'ummar ciki da wajen kasar mu Najeriya har ma da fuskantar zanga-zangar lumana mahukunta daga kan kansila har zuwa shugabannin kasa ku sani Allah baya bacci kuma duk wanda yayi sakaci da amanar Allah wai ranar gobe kiyama ita ce ranar da babu wanda zai iya kubuta sai adalci da yayi wa al'ummar sa a don haka duk wanda ka yi wa adalci a matsayin ka na shugaba kanka ka yi wa adalci alayin Abubakar Sale kuwa cewa yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai muna nuna jinjinawa ga jami'an tsaro bisa wannan kokari tare da kafafen yada labarai irin su Rama Radio da Rama TV sai dai kuma kira ga gwamnati bisa wannan nasara da aka samu ya kamata a dubi kananan jami'an tsaro wajen dauke musu bukatun su tare da ingancin albashi kira ga yan Najeriya da mu fito mu bada gudunmawa wajen magance matsalolin tsaro musamman yankin arewa wanda ke da matsalolin tsaro mafi muni tare da kira ga hukumomi da mu ji tsoron Allah sakon siyasa Aminu Falawa cewa yake ya kamata a ci a kare dubaran yaki ta yadda za a samu nasara a lokacin da aka je ceto saboda muna da kayan aiki a kasar nan amma ba a yin amfani da su yadda ya kamata zamu gargari sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Abdulmajid Lawan Aisami Salimu Rama Radio congratulations al'ummar jihar Oyo amma ba cinya ba kafar baya mun ya kare yaba wa kokarin jami'an tsaro na kubutar da yara da malaman su amma ba akwai sauraron runa aka ba kawai lagowar yaran mu na jihar Borno wanda suna hannun yan bindiga har zuwa yanzu to ya kamata jami'an tsaron mu dan Allah su kara azama domin ganin su ma yaran jihar Borno da malaman su sun shaki iskar yanci zarau Abdulrahman Indabawa a labaran Rahma
0: To zamu je ga teburin wasanni musamman dai lokacin da ake ci gaba da fafatawa domin samun waɗanda za su je zagayen ƙarshe a wasan cin kofin duniya da ke gudana na shekarar 2026
2: A ci gaba da wasannin zagayen quarter-final na gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa a daren jiya ƙasar Spain ta doke Belgium da ci 2-1 Nasarar da ta bawa Spain gurbin zuwa wasan kusa da na ƙarshe semi-final Yanzu dai Spain za ta kara ne da Faransa wadda ta samu tikitin zuwa zagaye na gaba bayan fitar da Morocco daga gasar da ci 2-0 Yayin da a yau kuma za a fafata wasannin quarter-final guda 2 masu ƙayatarwa Ingila za ta kara da Norway da misalin karfe 10 na dare yayin da Argentina mai dauke da tauraron dan wasa Lionel Messi za ta fafata da Switzerland da misalin karfe

0: kokari da ta taka a gasar cin kofin duniya lamarin da yasa Argentina ta sauka zuwa matsayi na biyu Spain tana matsayi na uku Ingila tana matsayi na hudu yayin da Brazil ke a matsayi na biyar a ci gaba da gasar tennis na Wimbledon dan wasan Italia Jannik Sinner yayi nasarar doke tsohon zakarar gasar Novak Djokovic sau uku a jere lamarin da ya tabbatar masa da gurbi a wasan karshe da zai kara da Alexander Zverev wanda shine ya nasara a wasan kusa da na karshe a yau Asabar za a buga wasan karshe na bangaren mata inda Carolina Muchov za ta kara da Linda Naskova domin neman lashe kambun Wimbledon na gasar tennis Bashir Alali daga fagen wasanni
1: daga waje shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran gargadi mai zafi cewa za ta fuskanci harhare mafi muni idan ta yi yunkurin kashe shi kansa Trump din ina mai cewa sojojin Amurka sun shirya tsaf domin daukar fansa a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta mai kama da barin wasiya Trump ya ce ya bar wa sojojin kasar Amurka umarni koda ya mutu su dauki fansa da bata su taba daukar irin ta ba akan Iran din wannan barazana na zuwa ne bayan wasu rahotanni sun bayyana cewa jami'an leken asirin Isra'ila sun gano wani sabon shiri dake zargin Iran na yunkurin kashe Trump to Allah ya kyauta amin ya kici labarin kenan kashi na farko sai a dakace mu domin abin da zamu zo da shi a kashi na biyu
2: Musa, kana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Mun kuri Hajiya. Mun kuri akwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, mai fasa abin da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa. Wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada.
3: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai koyi ya fara fita ba ta

0: jama'a assalamu alaikum barkanmu da dawowa a kashi na biyu na labaran namu dake zuwa a irin wannan lokaci da fatan kuma kuna tare da mu har yanzu bayan kammala labaran rana a yanzu ina tare da comrade Sani Taylor dan gwagwarmaya kuma mai fafutuka ganin al'amura sun daidaita a Najeriya comrade Sani Taylor mu ne maka barkar zuwa
1: to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alhaji tukur wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh comrade santela
1: yawa eh gara mutane dan naji an fara ce ma comrade su bambance kai alhaji ne yawa ba wani magana comrade an tare da kai muje
0: zamu magana mun gama wannan abu da muka dauko satin da ya wuce ba abu ne wanda zai kare yanzu ba amma zamu yanke mu danyi wata magana da muka gano cewa maganganun da muke aka fara labarai sun fara tasiri a zakatan al'umma ta yadda kafin ka zo makon da ya wuce ranar litinin kafin ita wannan litinin din wancan makon wani dan majalisa ya je ko tsautsayi ne yasa ko gayyata sa akai dan majalisa ne na jiha a wata karamar hukuma da ke gabas da garin Kano ya je wani gari ko ta'aziyya ko daurin aure amma ko irin wannan kamar asabar ko lahadi to sai mutanen garin basu manta da alƙawarin da ya musu ba tunda an ce bakin da ya ci ko kuma hannun
1: ba ba mantuwa ko
0: ba mantuwa ko
1: to balle wanda bai cin ba
0: ka gani kaga kafirta wani ya dauka ma ya rubuta ko ya rike
1: eh kai kana tunanin hakan ba ta bali ba
0: ina musu ko ta hanya ko zai musu wani abu ya gina ya gyara musu hanya ko kuma ya gyara makaranta duk ba wanda yi amma kuma ya je garin kuma ga zabiya taho shine yake suka tuna masa ko buhu biyar na siminti ko buhu goma na siminti ba kawo ba balantana a ce ma mun cire a kudin mun kai a ƙarshe ma suka ce in ma baka yi nuna musu cewa ai wannan aiki ya gabatar da shi a majalisa a matsayin kamar constituency project wato aikin mazaba amma ba amince masa ba sai haƙuri sai suka ce wannan aikin da bai wuce kaza ba mun tabbatar
1: kudin ma na aikin bai taka karaya karaya wajen
0: karaya suke gani to shine kuma alhalin wata ya manta amma ya ce masa zai masa alƙawari to mutane suka titsiye shi cewa mu ba mu bukata komai kawai kamar wannan aiki shi kuma anan ka san kekirkeke ce tunda dan majalisa ba abin da zai yi musu ba abin da amma dai almuhim shine mutane su fara gane irin wannan abubuwa yanzu da azuwa yi naira 50,000 za ta iya raba shi da su kaga suka karbi kuɗi kenan kaga ya mantar da su wancan alƙawari to amma ba ta kuɗin su suke ba kawai su kokari suke su tana masa zan sa maka wannan bidiyo
1: ya kamata ka sa mutane dan aji
0: wanda ta yi haka ne ba dan shi tozar ta dan majalisa ba
1: haka ne ai ba su kama suna
0: ba kama suna
1: wato ya
0: ba kama karamin
1: yawa to haka ne
0: ka gane muna kokari ne dan cewa yan siyasan nan duk abin da za su
1: yi ankare
0: yawa duk abin da za su yi mutane suna kallon su kuma mutane su sani daman cewa su yan siyasa haka suke da magana kuma ta yaudara kuma za a yi maka magana yanda ka san gobe za ka samu abin nan sai ka kana ta fama sannan kuma ba kowa aka zama daya ba amma bukatun yan siyasa a sani cewa sun bukatun kashin kan sun fi bukatun jama'a yawanci
1: ne
0: yawanci
1: wannan shine magana ta gaskiya
0: yawa yawancin su to idan an ji
2: magana ta gaskiya amma in Allah ya yarda
3: kana ji
2: to na ji
3: karka Allah da ka zo wurin nan da na ganka magana ta gaskiya ni kine wani bakin ciki ya dama saboda abin da yasa irin yadda muka baka gudunmawa kanka muka taimake ka magana ta gaskiya wannan rabu ka watsa mana kasa ji kuma a hakan yanzu abin da yasa ni na duba aiki mafi sauki wanda a yanzu aljihun ka zaka iya cire wannan kudin kai mana wannan aikin abu kalilan ne ko mu nan duka guda ɗaya biyu duk zamu iya ziyara
0: to magana uku na tsinta ka watsa mana kasa ido
1: ɗaya kenan
0: ni zuwan ka nan ya bukanta mun rai
1: ni kenan
0: mu muka zabe ka
1: naje uku kenan
0: kuma wannan aikin da baka yi mana ba ko aljihun ka zaka yi mana shi
1: hudu kenan
0: to kaga na da na uku nace amma
1: ba ya zai hudu ta
0: kai mai ka fahimta da irin wannan abuwa wanda kaga wanda inda kaga bidiyon wanda ya tsaya a gaban sa yake masa wannan magana rigar jikin sa ba a yage take
1: Allahu akbar
0: to rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la uqdata min lisani yabqaw qawli amma ba jama'a assalamu alaikum a karo na biyu a tukur ka san an ce ko wato duk gona akwai kunyar karshe duk gona akwai kunyar karshe aka ce wai kuma duka yau duka gobe wai shike sa wai ko bakin ba auzine tawaye yan Niger ne su yi hakuri tunda auzanawa a can suke so idan mutane da
1: shugabanni ko mu ce ƴan siyasa da suke zuwa suna mutane abubuwa suna dauka cewa ba a gane ba to fa su fara ganewa cewa mutane sun fara ganewa kuma dole kai godiya ta musamman ga kafafan wada labarai waɗanda suke jin tsoron Allah suka tsaya suke aiki saboda al'umma ba dan abin da za su samu ba suke fadakar da mutane suke fahimta cewa ga fa inda tsari yake ga kuma yanda ya kamata a aiwatar da shi kuma sannan ga abin da mutane ya kamata su nema ina tabbatar maka cewa ko a wannan kafa ta Rahama Radio ai akwai lokacin da ma aka ce mutane ko a ina suke idan akwai aikin da suke bukata a yi musu su rubuto a takarda su kawo nan iya abin da za su yi kenan wannan gidan radio ya dauki alhaki ko dan majalisa ne ko chairman ne ko na tarayya shi zai je ya kai
0: kundin al'umma
1: kundin al'umma amma kaga da yawan mutane ba kawo ba saboda gani ake yi kawai wannan abin kaman ƙarya ne ma ba zai yi ba to kaga wannan sako ne kuma na ji dadi da magana suke yi na aiki ba baka zo mana daurin aure ko baka ba mu kudin suna ba ko baka ba mu kudi ba ba shi ake magana ba magana aiki suke magana duk da kuma aikin ni ina da magana akan sa ba dan komai ba saboda shi ma ya faɗa ne magana cewa ko su za su iya hada kudi su
0: akan su kan kansu ba
1: haka suka ce
0: naga ji ya faɗa
1: to kaga abin in haka ne to ku yanzu a tsawon shekara uku da dan majalisa nan ya ci zabe watakila mukaddara kawai daga shugowar wannan gwamnati ne ayi alƙawarin to shekara uku kuna jiran dan majalisa abinda ku akan ku za ku iya hada kudi ku yi aikin mana ku hada kudin ku yi
0: naji kamar yayi an yi buhun magana buhun siminti da ban sama shi mu
1: daga baki da bai kaga kamar in yayi magana watakila za a gane wani ne shi samu kuma ba nan ne yake bukata ba sakon kawai muke so mutane su fahimci cewa akwai abinda in za su iya yi da kansu to su hada kudin su yi in yaso idan dan majalisa yayi in aikin gwamnati ne to gwamnati ta biya su su rubuta claim cewa gashi sun yi aiki kaza ga adadin receipt da siminti kaza ga receipt din rodi kaza aikin hukuma ne ta biya su kudin su misali mun taba kaiwa ziyara a karkashin wata kungiya gurin wani commissioner ba zan kira sunan sa ba amma na ayyuka ne saboda ni a matsayina wanda na taba yin da kaskantar da kai PA na minister a ma'aikatar ayyuka da gidaje ina da wasu fahimta da masaniya akan wasu ayyuka na gwamnatin tarayya wanda ta fara anan bata kammala ba kuma ayyukan nan idan ba a dubiya ba to aikin gwamnati yawa gare shi wanda ta gani a gaban ta kawai shi take sai kana zungura ai shine amfanin al'umma su rinka zunguran wakilan su
0: kenan ka ji dadin wani abin da yi
1: sosai washiwa
0: shi wannan matashin da ya
1: ai ba ringa ya maka ko da yake ba komai da muke yi zamu faɗa ba ai wannan irin wanda zaka dauko ne ai masa kuma karatu na musamman wanda za a dora shi a wani bigire wanda shi kuma zai dora daga inda ya tsaya sannan wasu ma su koyi
0: da zama
1: kwamarat in ma akwai abin da ya fi kwamarat din ya zama to ina baka wancan labarin mun je gaban wannan commissioner na tashi nake mai bayani cewa akwai ayyuka ma da mu muka initiative ka gane wanda kuma yanzu ga a stage din da suke kuma idan aka bar su ba fa lalle a zo a dora ba sannan kuma ga wasu sirrika na kaza da kaza da kaza da kaza dan za ku tashi ku bibiya a cikin tawagar da muka yi muka ce akwai ma guraren da muke da information cewa al'umma sun yadda idan gwamnati za ta zo wallahi a aikin da suke bukata su akan kansu za su ciri kuɗi su bayar gudunmuwa gwamnati ta kawo wani abu a hada ai ba duk bayan mun gama commissioner ne ya tashi kaman da gaske yace ai ba wannan abu ne mai kyau musamman ma wannan wanda mutane ma suka ce su da kansu ma za su ba da kuɗi ai za mu dabbaka ina tabbatar maka babu abin da aka yi
0: kai kuma baka hanya ba
1: hanya ne ne
0: ko kana
1: ai lokacin da yayi ba
0: lokacin kana dan siyasa
1: ka bari sai lokacin yayi
0: a kana da bukamu
1: na ce maka ka bari sai lokacin yayi
0: ai kana dai da bukamu lokacin ba za ka yi wannan maganganun ba
1: misali to ai inde kai ba za ka ba da sheda ba to na imani da Allah al'umma za su sheda ko da ina PM minister ina zuwa kuma za ka tambaye ni a wani mataki na zan ce maka a kwamarin nazo ba a PA ba har muka yi magana muka gama da kai ba na jin akwai program da yace guda biyu da nace a PA nazo amma ni a kwamarin dina nazo ai mukami wallahi ba zai hana ni magana ba sai idan ka san kowanne ma'aikata akwai tsarin su da in za ka yi magana a kansu akwai waɗanda an ware su ne da haƙƙi da magana akan ma'aikatar to in ba irin wannan ba in ne haka na karya doka ni kuma Allah da iya sani na a abinda ina cikin hayyaci na da kuma bai fi ƙarfi na ba ba zan karya doka ba ina yin iya ƙoƙari na zan kiyaye wannan insha Allah ko ana gani na ko ba a gani amma abinda ba hurumin su bane yanci na ne da ƙasa ta bani haƙi na ne to ya zan yi salwantar da shi
0: to wannan abu da shi matashi kafin mu shiga wani bangaren da mu gama da shi cewar abinda dama ɗan kudu kenan suke tuntuni kafin ma zabe me zaka yi mana rubuta sa hannu
1: ga gaskiya ne ko ma dai baka sa hannu ba sun san da akwai cewa ga bukatun su sun turo su gaba akan maganar yata za ta yi aure ko amman haihuwa ko ni zan yi auren ko ba a bani mashin ba bukatun mahallin gurin su shine ya kama kuma a daina wani maganar wani ɗan kudu mutanen mu fana nan mutane suna manta irin yanda aka tafi da siyasa da irin gwagwarmayar da mutane suka yi talakawa akan sai an yi abin da yake na daidai a nan yankin arewa ina so in ga maka anan ma aka koya
0: yoshi
1: PRP baka san akwai mutanen da nefu da a kafa ma mutum suke tafiya taro saboda su tabbatar daga nan sai a tafi Hadeja a ta burnin kudu saboda mutane suna son abin da suke ra'ayi shi suke so ai ba ai Kano ce ta koyawa mutane naki yaushe ma yan kudin suka fara wani ai mu lalacewa ce da sauka daga kan turbar da iyaye da magabata suka dora mu aka ai shi ya janyo yanzu ake wani misali da Lagos menene abin misali lokacin da mutane sun iya ado sun iya sana'a suna daukan kaya daga nan su tafi kasashe kasa su yi fatauci su dawo su siyo kaya a can duk sun san wannan sun san kasashen Laraba sun san kasashe daban-daban mu anan ɗan yankin mu ne suke wannan ina ɗan kudin suke a lokacin ai barin ga makai yana cikin abin da yake mun takaici a duniya wai inji in za a yi misali ana kiran wai wani Lagos wai ai kwatance yanzu ka duba Lagos kaza a nan shugabannin
0: a wani bangare tattalin arziki
1: ko komai ma Lagos inda ada mutum za a kashe irin abin da yanzu yake faruwa anan a kashe mutum akan titi haka mutane za su zo da mota suna take shi ana bi ta kafa har gawar ta diddige ta bajar da je ba mai daukewa ba bola ga ta nan ko ina wai yanzu mu ne sauka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ni ina ma tuntuni na mutu wallahi
0: saboda
1: da gani wannan takaicin da muke gani yanzu
0: wani iri
1: na lalacewa shugabanci da al'umma wallahi da ma tuni ma mun bar duniya ma da yafi mana sauki ina ma a ce a zangon su Aminu Kano muka zo don mun mutu ma mun huta saboda abin in dai ka san tarihi kana kuma bibiyan wani irin jarumta daga bangaren sarakuna wani irin ilimi iyayen malaman addini suka shura akai ka gane da irin ɗan kasuwar mu da irin sanayya da gogayya da aka samu daga gare su wanda ya zama abin misali da shugabannin mu na siyasa da irin rawar da suka taka wanda akwai abubuwan da suka bije a Kano sai da ya zama ƙasa ma ta karba ta yi amfani da shi alhaji ya zama abin da na ƙasa ne a ce wai mu ne yanzu mu ne muke zama mu ce kuma wai da ɗan kudu muke misali wannan lalacewa ta kai
0: abubuwa
1: ya zibillahi
0: kamar lokacin da muke nan ke magana
1: ai gashi nan Audu Bako suka nan Sani Bello nan baka gani ne din Najeriya akwai jihar da take da dam sama da 20 wata ma tana da uku
0: madatsaruwa
1: akwai ne uku ma saboda hangen nesa da tunani da nazari irin su beautification na gari a tsara gari ma da run about da waye duka kanan nan mutanen nan suka zo suka yi ina ne ake da gini irin kamar na Bank of the North a ina ne ka gane da ma'aikatu iri wanda zaka ga ma'aikatu ne masu ma'ana wa'anda babu su babu jihar da zaka je kaga irin waɗannan abubuwan a yankin nan namu na arewa daga Kano aka fara shi duk wannan mafarkin da tunanin da assasa waɗannan abubuwan su wannan shugabannin na wannan zamanin su ba sa so su mutu su bar wani abu da za a ce yanzu fa duk wani gini da ka gani mai kyau kawai iya abinda gwamnati yake zuwa ya fenti ne fa sai ka ji ana ai wai ga wani aiki da gwamnati fenti suke zuwa suna yi ba abinda waɗannan magabatan suka yi an kasa ma a tattala shi a rike tukur kuma mu fito yanzu mu kalli duniya mu je taro ka tashi ka ce kai ne gwamnan gari kaza na arewa ka tashi ka je ka guri ka ce kai ne commissioner kai ne dan majalisar tarayya ba za ka ji kunya ba idan wannan ku ba za ku yi wani abu wanda al'umma za su zo su yi
0: alƙawari ba to me kawa ka me gaza me ka gaza
1: wallahi alamu
0: a ka bincika mana
1: wani irin bincike tukur
0: ba kana tare da su ba
1: sai an ce mana mu je magani
0: a ba kana tare da su ba
1: suwa
0: su yawanci ɗan siyasa
1: da wa nake tare
0: a kana mu'amala misali da su kuma kana
1: wata irin mu'amala gwara kuma kai bayani dalla kada mutane su ce ina zuwa a bani wani abu ko wani makamancin wannan to ai ni barin ga maka tunda nake a duniya ban taba neman alfarma a gwamnati ba wai dai ga takarda a ga da sunan Sani Tela wallahi a bani fili ko a bani kaza wallahi ban taba yi ba saboda na san layin da na dauka yauwa inna yi da tun ma sun turo na an zo an fada an ce ai gashi na ai nan ba shi bane aka bashi mashin kaman kai an baka ko
0: kowa ba
1: kana tabbai ka ne wai a wannan tambaya gashi kike da yan ka fada an baka ko ba
0: wannan magana muke yanzu
1: oke wannan magana muke
0: wannan ayyuka ku shi kana jina ko
1: alani tukur
0: kana jina ita mu'amala da ɗan siyasa ko na akwai abin da zakai mu'amala da zan ka samu karu ko kuma ka samu gazawa
1: wata irin karuwa ai ai ka gane
0: karuwa ko ka
1: gulla nake so ka rinka fada wata irin karuwa a baka kuɗi ko me
0: ka fahimci wani abu na wanda ya kamata ka ga al'umma bai zo wani abin da ka fada
1: to
0: kuma sai ka gano gazawar
1: baka
0: ba shawara
1: to in wannan ne sai ka fada da kanka muna yin mu'amala domin akwai abin da tsakar dare ma muke zuwa mu kai wallahi ba sai wani tsakar
0: dare
1: zamu je mu kai eh saboda ba abin da za zuwa fada bane
0: shi ne kamar me
1: kuma wani abin zaka ga anyi yanzu misali wannan gwamnatin da yake kai yanzu zan yaba mishi akan wannan ni Sani Tela ba wani ba naje kofar gadan kaya saboda naga babu karfe da ya kare gadar da aka yi wallahi mutane akwai mai babur din da ya fada ma wannan gurin an samu fada
0: a garin kai
1: eh ni ji ne bidiyo nace mai girma gwamnati gashi ina kallo a Facebook wajen mutum 10,000 sai da suka ga wannan ga gadan kayan nan an zo an sa karfe
0: amma wani yace shi yayi
1: wannan
0: siyasa wannan siyasa ya karbe
1: bayan nayi ai akwai dan Ismai
0: to
1: wanda yayi aiki a
0: bayan shi kuma
1: bayan shi wasu sun biyo baya
0: ban da amma kai bai sa ba sai kai
1: ba na fara ba ruwa na an yi abin da nake so a yi wanda na fara yin shine na dangi bayan mai girma gwamna Ganduje ya gama an yi wannan gadar ta dangi sai da na tsaya shekara 1 da rabi saboda ita kwangila idan an yi za ga idan mutum yayi aiki certificate ne zai kai a biya shi to akwai abin da idan ba a yin ba ko in ba bashi mobilization ko wani makamacin wannan ba zai sa kudin sa yayi ba so sai na dauka wannan karafan da ba a sa ba wata kila akwai abin da suke jira ne su gama karba dan kai ko su gama aiki ba a zo
0: gadan kaya
1: eh sai da ba ta gadan kaya ba ta dangi sai da na jira shekara 1 da rabi naga ba sa karfan nan ba shi ma mun je wani taro Bristol na Bristol Hotel wani deputy director ne ko director aka daga ma'aikatar ayyuka yazo muna tattauna da shi a table sai nace ni ko akwai takarda dama da zan rubuto muku akan kaza da kaza da kaza yace a'a kuma da baka bukatar ka rubuta ya rubuta wallahi ba ai wata ba aka zo aka sa karafan nan kaga bi kenan naje titin Zaria Road shi ma wannan inda zaka tsallaka farm center wannan ina cikin kasuwar aka zo aka kawo rahoto cewa wasu su biyu sun yi goyo wani mota ta zo ya tsallaka ta buge su su biyu daya atake mutu shi ma naje gurin da na daga waya ta ne video nace mai girma gona ga abin da yake faruwa gashi ma an kas ina cikin video wata tsohuwa wallahi ba shirya muka da ita ba kawai naji tana kira na tana rike hannu tana dana na mama video nake bari in gama tace a'a ai wannan maganar da kake ne nake so in fadi wani abu nace me ne tace saura ka dan aka she ni ni ma dazu sai nace mata gashi ga yawa gwamnati da kanki ta sunkuya tana mai girma gona wallahi saura ka dan aka she tana kwalla shi ma gashi nan yanzu ana yin gada
0: shi yanzu wannan
1: to alhamdulillahi
0: ba rubutu ka ba yake kuma bidiyo ba rubutu kamar da kai gwamnati
1: ba lalala da annabi ka fadi wata babu kan magana yau akan gwamnati ka gani zaka kwana a gida
0: kamar ya
1: ba wai ka je maka ka dawo ba wallahi ba ruwan su guji za a yi wallahi sai sun nade ka yau din nan ba za ka kwana a gidanka ba Allah ya dai
0: kai to wannan ai wani zan sai ka zo kai nan adawa kake
1: zamani ne yazo a ni yanzu wannan adawa nake shawara fa na bayar kuma akai nake yaba nake gode wa gwamnati yanzu ina cewa gwamnati mai abu kiki ya zama adawa tukur inna lillahi wa inna ilaihi
0: raji'un wasu za su kalle ka
1: kana zuwa maka ka je koko
0: dubu wasu to ne za su
1: kalle ka ku da gaskiya Saudiya ko kaje
0: ba gane abin da kake fushi ita shafin sada zumunta wani yana magana shi kaga wani dan ada
1: eh a ai ba kaje ai ana ina fada ai ka san ni ina fada nace ni fa ba ruwa na da abin da mutane za su fada dangane da abin da nazo na fada ana saboda ba dan su dan Allah nake yi to ku zagi ya biyo ba ko yabo ko rashin sa ba abin da
0: yake ne kai
1: me ko kaje me ne ba
0: kun kaje ka samu gwamnati kai da shi kaje sai kuma ka zo ka kafa fa yada labari ko sada zumunta
1: in samu ai baraka ji Allah ne ya kawo mana ci gaba ai da in ka duba zaka ga daga Saudiya in ana so dan uwanka yayi maka magana ba kaset ake yi ba sai a recording a turo wanda za su zo su kawo ka karba kai ma in ka ji abin da ya fada ka dauki recorder ka danna wane mu ma muna nan lafiya amma ka zanka din nan da ka tafi ka bari ta mutu wane ne a babbaka labari alhaji ma na kan kwana shi ma ya rasu ya mutu ma ya bar miliyan 1 amma dai yan uwan sa ya cinye ya gudu ma Niger yanzu ana nan duk a fada maka labari me ake kai ma a bayarin wani zai tafi kai haka ake yi da wasu ma sai shekara wani zai tafi sannan za a baka ansa abin da ka tambaya shekarar da ta wuce to yanzu sai Allah ka ci gaba ga waya za a kira ana tun kira ake yanzu aka dawo ana yin voice an dawo ana video call ma gashi kana kallo na ina kallon ka dade da kaje Saudiya kaga baka yi min irin wannan in ganka ma in ga me kake in ce maka kaman addu'a ba kuma ma ga mutane ko dabino baka bani ba baba ga ruwa ko irin tashi ma kafiyar magana ma baka bani ba dan bazan ce kafiyar naci tashi kafiyar magana tunda magana muke da kai baka ban jallabiya ba duk yau ka janyo na gaya wa mutane to kai baka bani ba ballanta na dan siyasa da kake magana wani ni tsakanin mu da shi magana yake ni enemy ne
0: shi ga da kai yayin irin kai da maki ne
1: babu problem ai dai yanda mu mutun ya dauke mu haka muke amma dai ina gaya maka da daddare idan muka kai maka sako wallahi in baka yi aiki ba da rana kuma sai mun zo mun fada to in kaga dama ka dauki ran mun a hannunka yake shine kawai matsayin mu in duk shugaban da ka sani an yi in zai ji tsoron Allah zai gaya maka ko ta text ko ta rubutu ko ta in an hada wani guri silently a boye a gaya masa ko in ta kakare sun ki ne sai mu dawo nan tunda ba sa tsoron Allah sai mutane sai mu fada anan mu shine tsarin mu ba mu da niyyar mu tozar da wani ko mu ci mutuncin wani kuma ka sani wasu maganganun da muke fada wallahi yawun ba magana mu bace wallahi ta iyaye ce da wasu manya waɗanda ba za su iya fitowa su faɗi magana ba kuma abin da yana ci musu
0: sirri
1: to mu za mu iya
0: sai
1: mu fada eh duk abin da za a yi
0: suna nan arai kuma
1: suna nan wallahi ko ba rigima muke da kowa ba kuma wallahi in gwamna ko dan majalisa yayi abin yabo ai yanzu kaga satin da ya wuce mun yi magana cewa ya kamata a daina adawa wacce bata dace ba a fito a gaya mutane ayyukan da suka yi mun gani ba mun ce wai magana mu bace amma mun ga commissioner na Allah mai albarka nan Nura Irama aji na monitorin da waye a evaluation da waye dai ya fito conference yake ta yi ga aikin da gwamnati ta yi 1000 da wani abu an kashe biliyan 900 da waye yanzu abin da ya rage mana mu yan kungiya mun ji gwamnati ta fara fito tana fada abubuwan da teko to mu kuma za mu bi mu gani wannan abubuwan da aka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya bane in gaskiya ne mu zo mu faɗa in an yi zukale za mu faɗa mu ce guri kaza da aka ce an yi kaza ba ai ba
0: to
1: shine daidai
0: ita ce gogurma
1: in kuma an yi mu ce an yi kuma mun yaba wannan fadan da aka zo aka yi ma wallahi mun yaba dan ba a faɗan ma
0: to bara mu daga waya
1: kuma to bismillah
0: a gurguje komarar
3: shi to kun da kai da komarar amma kuma kai
1: honorable ne da ba waye wannan rabin din tukun din ne wannan rabin kowa
3: bari
1: kima
3: ka
1: sa wani postin kai ta uwar kirkin dan majalisar ballan faɗi local government din bani ba a bani bane a bani bane ina bani bane ai ni kuma minista bana
0: postin dan sa ballan ai ba kawo suna ma dama
3: ya zai a gurguje dai kamar irin wannan abin da yake faruwa shine tukul za ka ciwar matsalan mu wallahi mutual duty yawanci za ka ciwar muna da waɗanda suke wakilcin mu yanzu majalisu har da kamfiloli amma mutum ya makon ya je neman kenci wallahi sai da abun ya makare wani abin da ya fi karfin sa gida ne na kaddantar da kai
1: gaskiya ne
3: wannan abu gaskiya inda za mu fito mu tafi sai a fito a nuna musu rashin kunya ko na ba amma a fito a bari gaskiya yayi bukatar mu kai mana sai in da ba kawai to fa muna da wannan bige mana
1: shikenan
3: dan fada ne
0: na muna godiya masu ɗaya daga cikin masu sauraron mu ne sai za mu daga waya kusan tafi assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: to oh wannan to dan rano
3: to malam sai da neman barka da rana
1: to ina godiya
3: dan gaskiya abin da kake faɗi din nan magana gaskiya ce kuma dan majalisar nan wato da kuke gani sai da ganin laifin mu wallahi yanzu arzikin da za a kan suna ba aiki ne kansila
0: yanzu kai baka ganin kansilan ka
3: kan da ake ce a zo ai mu da muke
0: rano
3: mutun na rabi da Allah da na san ina zan yi rubutar zan kawo maka ka nemo mana dan majalisar da aka a zo ai mana gyaran makaranta fa yanzu ran nan abin da aka waye wallahi in ka gare ni hankalin da kuma ana kallon sa ba da yake tambayar da mu irin wasu irin wannan surutin dan majalisar nan ba sun fi karfin ku wato
0: Rantan
1: to ku rubuta ku kai ma'aikata ayyuka
0: Rantan
1: ku rubuta ku kai ma'aikata ayyuka ku ce ku ga korafin ku amma gashi abinda kuka ba dan majalisar ku kun ji shiru sai ku ji in ya kai kudurin ma za su fada in bai kai ma za su ce ko ku tashi ku je majalisar da kanku menene a ciki
3: sai a ce wai an ba da gyaran makaranta ga makaranta a buɗe kamar shekara goma ba
1: rufi shekara goma
3: ka ta dauke kwanan nan sannan wai an zo an samu makaranta a rufe da komai
0: wai kai rantan yanzu yaushe rabon da kaga kansilan ka
3: eh
0: yaushe rabon da kaga kansilan ka ku gaisa
3: kansila wallahi suna ma aka yi a gidansa ma sabida muna jabi su ba ma jigin sunan ba
0: eh to muna godiya rantan muna godiya
1: to kaga ko ni ina so in ba yan siyasa shawara su daina yin alƙawarin abin da ba za su iya ba ka sani ko an ce wai na gaji
0: gidan makaranta ba na
1: ce na waje gwanin iya kokawa yawanci mutum ya zo yana neman mukami sai ya faɗi duk wani abu da ka sani in aka kama sai ya ce zai iya bai dace ba kaga wannan shine tarihin haɗuwa ta da wannan rabu Umar Yakub ya zo yana takara
4: yazo mazaban mu na tashi nayi nayi abinda na saba wallahi a gaban kowa yace da kaza da kaza da kaza ba aiki na bane kuma bazan yi alƙawari ba kuma bazan iya ba ko baka gane ba wannan shine sanadiyar ma farkon fara tafiyar mu da shi ka fahimta to ɗan siyasa su koyi fada wa mutane gaskiya abinda ba za ka iya ba ka ce ba za ka iya ba
0: gurguje kai ne na ƙarshe
5: to alhamdulillah sunana Abdullahi Tawar kai ne na kira waya daga dan gagarin hukumar
0: to ai kai Tawar ma ko
4: ki ya ware
5: na ka Tawar ai wannan lokaci shi ne kawai Allah ya warware mana
1: to amin
5: inda mun ji kuma ina warware ba dai kware da gaske kuma kuma Allah ya saka mu da alkhairi
1: to ina godiya
5: gaskiya ani ina ganin cewar kamar su wayancan yan karamar hukumar da suka wannan abu gaskiya mai kyau kuma kaga ai sun yi abin da cikin basira kuma koda a ce zai kuma neman mulki ba to zai iya dukkanin mai yawa ga cewar yayi musu aikin da za su amfana
1: gaskiya
5: kuma gaskiya azabi koyi da hakan a shi dan siyasa lokacin da yake bukata idan ga masa bukatun ka idan bai yi bai kuma dawowa to ina da kyau da ku sauke yi ku sa wani akai
0: muna godiya rantan daga kura amma ga wani ya ce daga Zaradin lawan mazanotan ku ni fa wannan bawan Allah komarat yana burge ni shi ya kamata a ba gurzan shekara kuma da hali ya fito ta rabu kuna wannan ya ɗe wata da
4: yawa da ga sun yi wani tari ne mai yawa
0: ya ba ka ni za ba gurzan shekara
4: shi ya kamata a ba ga
0: akai za ba
4: a ban gane
0: ba
4: akai ba an baka mashin ba
0: Masara ranmu a madadin Sani Tela da Fatima Yunusa Musa da Sara Nuku ni tukur S tukur da nake cewa a ci gaba da saurayi lafiya.
6: Ina ma abota kallon wasanni shin kana da masaniyar cewa kana da damar lashe kyautar kuɗi ne kai kimanin naira 5,000 idan kai hasashen wasannin kofin duniya daidai a yayin da wasannin suka gangaro matakin ƙarshe.
7: Yayin da gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 ke tawa matakin ƙarshe, gasar da Amurka, Canada da Mexico ke karɓar bakunci ta shiga matakin da komai ka iya faruwa. Kasashen da suka rage sun hada da Faransa, Spaniya, Norway, Ingila, Argentina da Switzerland. Idan aka dubi tarihi, Argentina ce ta fi kowa yawan lashe kofin duniya a cikin waɗannan kasashe inda ta lashe sau uku. Faransa ta lashe sau biyu, yayin da Ingila da Spaniya suka lashe sau ɗaiɗai. A zagayen gaba kuwa, Argentina za ta kara da Switzerland, Ingila za ta fafata da Norway. A halin yanzu kowace ƙasa ta ci rage na da damar ɗaga kofin duniya, abin da yasa ake sa ran wasannin za su kasance masu zafi da cike da armashi. A gefe guda kuma Rama Radio da Rama TV sun tanadar wa masu bibiyar su gagarumar kyauta ta hasashen sakamakon wasanni. Kawai ku shiga shafin Rama TV na Facebook, ku yi follow, ku yi like, sannan ku bayyana hasashen ku a ƙarƙashin wasannin da aka wallafa. Kyaututtukan dai sun haɗa da wanda ya zo na farko zai samu naira 5,000 tare da flex na shan shayi. Wanda ya zo na biyu zai samu naira 5,000 hula fesin kaf mai tambarin rahama. Wanda ya zo na uku zai samu naira 5,000. Akwai ƙa'idoji, dole ya zama kana following ɗin shafin Rama TV da ke Facebook. Na biyu, dole ne kai liking da comment. Na uku, dole kai sharing ɗin postin ɗin a shafinka. Muna yi muku fatan alheri tare da fatan za ku ci gaba da bibiyar shafin Rama TV a shafinta na Facebook domin samun sababbin labarai, wasanni da kuma damar lashe kyaututtuka.
8: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
9: Daga nan Rahama Radio farin ciki alama mita 97.3 zangon FM ka saurari labaran duniya game da sharhin bayan labarai tare da Tukur is Tukur. Wanda ya kawo gogon miki nuni da ƙarfi ɗaya daidai lokaci da za a saurari shirin hancin gauta da fatan za a yi sauraro lafiya.
10: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammarin akmalan ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bayan haka ƴan uwa masu sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka, barkamu da sharuwa, barkamu da sake saduwa da ku a wani shiri na hancin gauta wanda yake zuwa muku a daidai irin wannan lokaci a wannan gidan radio Rahama Radio farin cikin al'umma. Wanda kuma kamar yadda aka saba cewa koyaushe muna tare ne da Dr. Abdulkadir Ismail malam ai mana aiwa masu sauraro sallama.
11: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Matashiyar da zamu yi wa jama'a akan wannan shirin kasancewar watakila akwai waɗanda yake son riski wannan shirin a yau shine wato maudu'in da muka dauko, maudu'i ne wanda yake mai muhimmanci a rayuwa, mai muhimmanci a wato duk irin wani motsi da mutum ma zai yi tun daga haihuwarsa har zuwa wata komawarsa ga Ubangiji. Wannan maudu'in wanda yake ya shafi abinda ake kiransa da larabci al-khawf, wato tsoro kenan idan zamu fassara shi da Hausa. Mun dauki wannan maudu'in mun fara waɗansu gabatarwa akan wannan maudu'in, bari yadda wato malamai na musulunci suke duba zuwa kan wannan, da kuma waɗansu nassoshi musamman ayoyi da kuma hadisai da suke sun yi bayani akan wannan, har muka zo inda akai bayanin nau'o'i na tsoro din cewa ba kala ɗaya bane, akwai wanda shari'a ta yarda da shi, akwai wanda shari'a ba ta yarda da shi ba. To bayan mun gama waɗannan bayanan, yanzu kamata ya ce mu ne ka waɗansu al'amura waɗanda yake masu muhimmanci su ma ta yiwuwa watakila za su zama wato sun ƙara wa mutane haske akan abin da ya shafi wannan maudu'i mai muhimmanci, wanda insha Allah zan mika wa malam ragamar ta yadda zai zama ya yi mana matashiya akan al'amarin da za mu tattauna gini akan wannan maudu'i na tsoro da muke magana akan.
12: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa man wala. Wato jama'a, ya wato tunda misali mai shimfiɗa bada ma yanci kai da shirin nan za mu shimfiɗa mu ɗaure bakin abinda addini ya faɗa, to sannan kuma za mu yi magana akan abinda wato binciken ilimin haliyar ɗan adam ya tabbatar, ilimin zamantakewa ya tabbatar, wanda bai ci karo da musulunci ba, ko kuma wanda ya ci karo da musulunci ba zama to mu shara da kan shi, saboda ilimi ba kamar yadda misali za mu samu a cikin alkurani za mu samu a cikin hadisi, amma bincike da waɗansu misali za su yi da yadda za su gane waɗannan abubuwan, misali na ɗabi'ar ɗan adam, saboda waɗansu abin da suka zama suka karanci ɗabi'ar ɗan adam, idan ka zo ka ce misali sanin ilimin zamantakewa ka ce Ibn Khaldun wakila shi ne farkon wanda ya kaga baka yi kuskure ba, ba wai yana nufin babu shi alkurani ko hadisi, alkurani ishara yake sai ya zamanto raguwar kuma ya zamanto cika, haka halayyar ɗan adam idan misali ka duba za ka ga malamin musulunci ne ya fi sun yi rubutu a kai, amma a wannan zamanin misali wato kadiya ko matsalar tsoro fiyan wanda har ma yanzu ake cewa fiyarism filosofi ɗin su da littattafai a kansa, to ya kamata ya zamanto mutum ya fahimta, ya zamanto kuma fahimci wannan tsoron a babu su wato tsoro. Ɗaya daga cikin marubuta wanda yake Bature ne yana cewa ɗin yi wato da ka ambaci tsoro sai a tsorata, wanda kuma kamata ya zamanto mutum ya fahimci tsoro a yanayin wato abinda ya kamata ya zamanto ya fahimci tsoro. Wato akwai ɗaya daga cikin littattafai ne wanda ba mu yi ishara zuwa gare shi, wanda in saba muka yi ishara zuwa littattafai na turanci wanda waɗansu dai abin biyar mu wanda ba su zamanto wato sun sukan iya zuwa su nemi wannan littafin, to ya zamanto sun nemi shi. Akwai ɗaya daga cikin littattafan wanda littafi ne mai muhimmanci sosai wanda da muka duba gabatarwar da ya yi a kan tsoro, ba ga cewa wato ya kamata ya zamanto mutum ya karanta wato falsafar, ya ce falsafar abin fa hakikanin me ake nufi da tsoro, wanda ya kira littafin sa philosophy of fearism. Wato shi philosophy of fearism wanda dish subba shi asali dish subba da ya rubuta littafin nasa ba da turanci ya rubuta ba,
10: dan na ji sunan kamar
12: daga bangaren indiya din nan ne, to sai ya rubuta littafin da yarensu wanda kuma aka samu waɗanda kamar wadansa ya sa da alaka na ji kamar da shi, sai ya zamanto sai suka yi translating wato suka fassara wannan littafin. Ɗaya daga cikin wanda suka fassara akwai Rajendra Subba, sannan kuma akwai Babindra Kumar Ray, wanda kaga duka ba da indiya ne suka rubuta, kuma idan ka kalli littafin ka kalli wato irin abinda ake cewa a cikin fawarin da baka irin farko-farko din da reviews din da aka yi na manya-manyan jaridu ko kuma manya-manyan masana halayyar dan adam mun kaga talikin da suka yi akan littafin zai baka sha'awa
13: na
12: misali a wannan littafin da aka ce yana daga cikin farkon abubuwa ya ce misali in ga maka tarifi
13: eh
12: ga maka bayanin me tarifi kaga farko ya ce maka wato tsoro tsoro inda zai fara da misali a turanci sabitual consciousness wato kamar ake cewa faɗakuwar kwakwalwa ce mai kyau ne mai kyau kwakwalwa ta zama tutunar da tsoro wannan faɗakuwar to wanda ya ce wato har ta yara ya ce kuma faɗakuwar kwakwalwa saboda da babu wannan kwakwalwa ba da faɗaka da tsoro ba babu cin nasara ba success duk wanda ka ga ya ci nasara a rayuwa tsoro ne ya ja shi to sannan idan ka ga yalwa al'umma tana cikin yalwa da wadata da waye tsoro ka ga annabi Yusuf alayhi salam annabi Yusuf alayhi salatu wassalam sai ya zama sarki sai ya mafarki ya ga shanu bakwai ramamu bakwai wato kusassu kaza kaza ku gaya min mafarki me sai ke bukatar fasara mafarki
13: saboda ya kan hankalin shi kamar ya ji
12: tsoro
13: kai wani abu
12: wannan kasan ya rayu wannan ga kyamsun su wato misali guzuma yi kaza ga kuma waɗannan wato karsana yi waɗanda karsana wato kusan su haka gaya min wannan to amma da haka zaka gaya min ni sun bi wannan umarnin suka bi wannan umarnin aka yi noma aka ajiye abu me yasa aka yi noma aka ajiye
13: shi ma abin da ya jawo tsoro ne kada a fada wani
12: yanayi to kaga wannan tsoron sai janyo me sai janyo yalwa shekara bakwai ba masu mutanen misira din ba mutanen da suke gefe-gefe tun da yamma annabi yasa ba a garin suke ba
13: haka ne
12: kaga suna can Palestine amma haka suka zo su ma suka amfana da tsoron da aka ji shi tsoro na janyo yalwa ka kara ɗaukan misali wannan yalwa da ake ciki misali wani lokaci idan ana nan misali kai dan gade wani sai ka ji ka fara tsoronta yan kudu ba zan bara ka yan kudu zan bara ina tashi mun kada wannan sai janyo yalwa idan mun to sai janyo
13: sai aiki
12: sai janyo sai aiki to wannan yana janyo sannan kuma duk ci gaba da kan ne na kuma
13: to
12: yana da alaka da tsoro tsoro tsoron kada a ce ba ku da kaza tsoron kada ya zama to kuma kuna bukatar kaza misali in ga misali kasa tana ta yin kokari tana haɓaka waɗansu abubuwa to za ka cewa wani tsoro ne to kaga kenan tsoro wani abu ne mai kyau na tsoro zai ja ka ci nasara tsoro zai janyo yalwa tsoro zai janyo ci gaba kaga a shi wani abu ne mai kyau wanda in ba mu da shi kwakwalwarmu ba za ta faɗaka ba za ta faɗaka ba to kaga wannan ɗaya daga cikin abubuwa faɗa ya faɗa
13: kenan zai zama su raguwar su kamar dabbobi mai su ma suna jin tsoro
12: sosai kuwa
13: to me ya bambanta su kenan a irin wannan da wato kamar mu ce su yan adam a kan irin wannan misali za mu ga cewa kamar su ba sa riskar irin waɗannan abubuwan ne da yadda za a samu irin wannan ci gaban ta yau abin nan ko kuma akwai
12: akwai nasu mana idan ka ce dabba wato ta zama tutar jin su ita ce sun sana dabbobi ba su cinye ta musamman ana zaman daji ba ga cewa tsoro ne ke janyowa me yasa ake cewa wato ko damo ko guza yake da kofofi da yawa
13: me yasa tsoro ne yake jawo
12: tsoro ne za ka yi ka biyo shi ta nan sai fice kaje tana sai fice ta nan tsoro ne survival mechanism ne wato wani abu ne da ba za mu rayu ba sai da wani tsoro saboda haka me yasa wannan dabbar ta zama to a cikin kokolwar ta yi wannan gidan tun kafin in ga ba sai da tsoro yake ba sai da abin da ya fita sannan ta yi ba tun ta yi tana yi ko kuma ka dau misali
13: tururuwa
12: tana ajiye abinci me yasa take ajiye abinci
13: saboda tsoron abin da zai zo gaba
12: lokaci ne zai zo da
13: babu abinci
12: Nisa zuma misali a tarbiyyar misali zuma wanda suke shiga wajen sarauniya akwai masu gadi wanda idan sun zo sun duba wani irin fari mutum ya ci ko ɗan zuma ya ci ya kamata ya shiga ko bai shiga ba wani ne zai shiga farar saka wani ne bai shiga farar saka ba wannan gaba da
13: wanda zai shiga kamar yaya kenan
12: inda masaka inda yake sakar ai wanda ya karanta tarihin zuma ya san cewa akwai masu gadi
13: wato
14: idan mutum yaji zuban da tsudan zuban da yaji tsotso abin da ya tsotso na bala abin shi shiga sayan cikin din san saboda dan kare zai san guba idan ya zama tuwo wajen farar saka ne wajen sarauniya akwai wadanda za a yadda su je saboda nan da ya farar saka zuwa nan shi abin da ya ci bi abin nan musisi me yasa suke jin tsoron wannan abin tsoron kar a zo a sa guba shi saboda ki taba samun
13: guba
14: a cikin zuwa kuma idan farar saka ce farar saka ne wanda da su je wajen sarauniya ba ga daban suke to daga wannan abin su ma dabbobi
13: suna da wannan alayin nasu
14: to a cikin abu na biyu da ya faɗa ya faɗa abubuwa da yawa ina ganin nan da mai kokarin faɗe su ya ce tsoro wato kamar wato mai shiryarwa ne a rayuwa kamar daranta ne sai daranta of life ba za ka samu direction ba a rayuwarka sai da tsoro mutum za ka ce ya zo ya ɗau ɗansa zani ya zo ya misali ya sashi a makaranta misali sashi a makaranta tsoron kan ɗan nan ya taso a jahili tsoron cewa zamanin nan sai da karatu misali zai tashi da sassafe ya zo misali zai takura wannan yaron misali hankalinsa zai tashi to kaga manufa wannan yaron bai ga mantu zai shi yadda shi ne ya ga mantu ya je ne to ba tsoro ne yake samun ta fita ya je ne ba abinci da babu tsoro manufa ba ka yi cewa babu direction a rayuwa
13: mutum kawai zai rika rayuwa irin ta ci barkatai haka
14: ci barkatai
13: wanda bai san ina yana fara
14: wani zai yi tunanin dabbobi suna ta ci barkatai dabbobi kusan sun fi mu wani lokaci
13: tsari
14: a yanayin abin nan ibn qayyim ya taɓa wannan kissar ibn qayyim ya taɓa ba da labari ya ce ga muftahu dar sa'ad
13: na'am
14: irin wato yan da ga tsari a
13: kai
14: irin mutum ne sai ya ga tururuwa in gaji tururuwa misali da kaga dangin kiya shi da waɗannan to a shi waɗannan tururuwan da kake gani da kaga guda ɗaya baka an kara sai ga sun fara zuwa a shi akwai wani sake zuwa misali ta sanar da su sai ta ga abinci sai ta je ta sanar kafin ta dawo sai ɗebe abinci
13: to
14: sai aka zo da mutu ɗaya biyu sai zama tuba sai suka koma
13: to
14: ita kuma cikin gaba tunda ta fito ne kamar mu dalila yan aiki ya ce fadin ita ce za ta nemo sannan masu ɗiba su zo sai ta sake komawa sai sake ɗaukewa sai suka sake dawowa suka tarar da cewa babu ka kamar za ka yi cewa misali
13: a yana kariya kamar
14: kariya ke nan sai suka koma sai sake dawowa sai ta sake gani in kara koma dawo sai ya ɗauke sai suka kacce talata to suka cije ta suka kacce talata suka abin nan da to kaga wannan misali me yasa suka zama to tsoron ci a nan gaba na rinka musu kariya amma dabbobi suna da wannan tsarin da yanda bayan da kamar yanda mutane suke tunanin kamar abin nan kila bahima tunanin su ne za a fi cewa su da wannan tsarin su amma in ka duba kwayoyi da tsuntsaye da waye ai in kana son ka kalli tsari akan cewa tsuntsaye idan ya zama to lokacin tsoron ya zo musu akwai tsuntsayen da za su taso daga ƙarshen uwa duniya America su zo Africa
13: haka
14: saboda lokacin yanayin canjin abinci da zo shi yasa manoma sun sani akwai irin wurin zaga jajayen tsuntsayen
13: da su zo
14: tsuntsaye ba sun zo lokacin damuna sai ka kuma ba sa nan to ba wai wannan bane abin da ne baka abin nan din wato sha'awa kan cewa akwai direction din manufawa akwai manufa tsari a ciki ba wai ta ci barkate ba ne yadda spiral abin nan din su da suke zuwa mutum ya kalla misali a YouTube yadda zai ga cewa ya suke tafiya
13: to
14: da ga cewa sun yi kasa tare sun yi wani wani spiral abubuwa wani irin tsari muga su dubbai ne amma ba ka taba ganin ɗaya cikin ruwan ɗaya ba me suke fana ya ake fana ya tsarin yake ba me yasa suka taso suka biyo wannan ko tafiya ba mai nisa za ga kwana da kwanaki suke kafin su
13: gane su huta
14: sannan kuma su ci gaba da waɗannan abubuwa me yasa suka bar wucin
13: saboda tsoro kasancewar babu wani abu da zai yi daidai da su
14: to me yasa ku ne zaman tu suka taho a tare ai kuma sai kawai kama gabansa ya je ga barin yin je nemanawa ko mu tara abinci na
13: mutum ya ware kuma to nan kuma zai je halaka
14: ba zai ma iya zuwa shi kadai ba saboda ai zuwa tare ne ne zaman tu wannan tsoron sai sa tare za su taho tare za su koma
13: kamar da kenan tafiye-tafiye da dan adam yake yi ko da yake har yanzu ma kawai canza salwai za ga da fataki a cikin ayiri a cikin waye da sauransu har ma aka tsere wa mutum yana cikin wani yanayi da
14: matsala
13: kuma kenan irin wannan tafiyar suke
14: kware da gaske to za ga da mu kenan haka ma mutane na ga cewa wannan abin shi ne dalilin har misali da wannan me yasa aka samu da ga kasuwanni tsoroni na mutum da zai bude kasuwa misali a gidan sa ba a ga cewa inda aka bude inda za a bude za ka an dauki gadi an dauki waye an dauki waye nisa aka gine wannan shi janyo misali aka yi a unguwanni da waye za ka an yi kwatoci an yi layuka an yi gate yanzu tsoroni ya janyo to manufa tsoroni zai sa a samar da tsari kuma tsoro ne janyo misali za ka ga idan aka samar da kasuwa za ka ga wadansu suna sai da yaji wadansu suna sai da albasa wadansu suna sai da gero wadansu suna daban-daban ne janyo saboda tsoron kar in tashi neman gero ni kuma albasa nake saiwa ai ba zan ci albasa ba
13: haka
14: cikin rayuwa shi kuma wanda yake gero ba ne zaman ta kuma ya ci babu miya ba musamman kuma idan mai sai da yaji ba ya ka ga wannan tsoron
13: an
14: samu tsari a cikin wani
13: na kuma an samu karkasuwa na abubuwan da ya kamata kowa
14: ya yi a cikin to ya yi bayani dogon shi wannan wato
13: wannan rubutun da aka yi bayani
14: da ya yi bayani a cikin waɗannan abubuwan da don su mutane ya zama to su daga cikin abubuwan da ya faɗa shi ne cewa yi wato fair tsoro da muke ji is the driving force of civilization duk ci gaba
13: shi
14: ne driving force yanzu china china ba lokacin ba su itan misali suka daga ba kaga china sun kowa yawa a duniya lokacin da ba su itan yi wannan mutu suka yi kabin su suka fu a kan gurguzun su da waɗannan abu wanda za mu zo misali mu yi magana nisa don sun yi ɗaukan feudal system har ya zama to daga lokacin da muke hunters ya harbi zan muka koma agric daga agric kuma kaza har yanzu mun zo ma mun fara wuce space yanzu ana tunanin ma ya kamata mu zama to mu zo wata arwan duniyar da fearless wanda zai zama to addinin jinsu wannan kuma yanzu za mu yi jin maganin modernism wanda misali matakai-matakai ne da suke ganin cewa ai kawai duniya tana tafiya za a zo lokacin da
13: babu tsoron
14: gaba daya mutane ba sa gaba mutane ba sa abin nan
13: to
14: wani tunani ne na modernism wanda misali za su zo kuma gangami kuma wannan tunanin ya janyo misali saboda shi tsoro zai rika da ya canza salo to wannan civilization isa in China da America in hawan Trump kasashe biya sun tsoro ta
13: haka ne
14: zaman turai abin nan wato yammacin turai Europe suna tsoro ta suke da shi kaga wannan rikicin sa misali na Ukraine
13: daga
14: dubai yadda yi waɗansu misali suna ganin cewa yanda a nan Nigeria misali ko a wannan da USAID da za a ce misali an janye taimako da za a baci da waɗansu abubuwa kaga wannan za su tsoro ta to shi kuma yana cewa wato bari mu ƙara mai da America wato ta ƙara ɗaukakar ta yadda take da to misali wannan tsoron shi ne zai janyo kaga in China musamman daga sai sun fada sun ce a shige suke da za su yi yaki da America idan ka ce misali idan China ta ce a shige jirgin za ta yi yaki da America mai janyo wata tsoron
13: kyara
14: America ta far mata to sai zama to bari ni ma in yi amfani da wannan tsoron a cikin shiri ta wadda haka America kuka ce mana kule kuma mu ce muku cas
13: da haka duk makamai da zai zama mutum ya tare da kowa da sauransu tsoro ne ke jawo wa ya tare da su komai yawan su komai girman su
14: wanda zamu yi magana yadda dan adam dajin yana rayuwa babu daga baya ya fara predators wato dabbobi da suke far masa daga nan ya fara tunanin wuka daga nan ya
13: fara samun
14: gabar kibiya daga nan ya fara kibiya daga nan har aka zo aka yi ta tafiya aka samu su yabuwa daga nan aka samu bindigogi daga bindigogi yanzu an wuce bindigogi aka fara misali bayan bombom aka wuce aka koma drone wannan abubuwan tsoro ne dan adam ne wato kawai tsoron yana canza ne na ya ga da can wataƙila mutum ya takobi ne sai ka gwanin cewa takobi yanzu kawai za ka cewa tsoron ya kai kawai kana daga nisa wataƙila wani sniper ne ma daga can wajen mil ɗaya wani sai
13: ɗauki mutum
14: saboda tsoron ma kar ya zo ma a yi gaba da gaba da shi
13: to an ce tsoro shi ne yake kamar misali yake kamar yake janyo ci gaba
14: civilization
13: to kenan misali har ginin gidaje da waye da sauransu da irin misali bai da masu tsayi da sauran irin waɗannan wanda ake ganin cewa ci gaba ne na gari ko wani abu mai kama da haka su ma duk gaba su ne yake
14: ji wani sai idan ka dau sky abun sky na bus misali in ka dau me ga dube ga ci ginin ne ko wanda ya sani misa malaysia ba ta yi wannan twin towers da waɗannan abubuwan ɗan adam bai wuce ba yana ganin cewa idan ya zamanto ya yi irin wannan abin da ba za ka iya ba za ka yi tsoronsa kawai wani ba sa'an abin nan ɗin mu ba ne saboda mutum zai fara jin cewa ni koma baya ne akan wani ni koma baya ne akan wani bari yaya zan yi in kamo wani wannan shi ma mene na tsoro babi ne na tsoro kan cewa to kuma wannan shi ne tsoron kar a ki zuwa wajenka a wani lokacin mutane za a ga an kashe kuɗi an gyara gari saboda a zo da wai da ana zuwan da misali kallon shekara 30 ba ma
13: ba ba ba san labarin to ba
14: to amma yanzu kullum ƙarin gyara a ciki saboda kar waɗansu zo su yi inda ya fi nata sai da wani
13: zama an yanke
14: kaga abin da ya samu saudiya kenan da 90s lokacin da suka zo suka hana visa da waɗansu abu da a yi kanin cijin da ake kanin cijin da sai zaman da suka zo suka hana abin sai aka canza daga nan
13: aka yi tafi can
14: sai koma dubai kaga dubai haka shi yasa kullum ƙoƙarin haɓaka gyarawa da waɗannan abubuwan da yin abin da zai zamanto ɗan adam shi kuma yana son ya ga baƙon abu ya ga cewa kai wannan baƙon abu ni ba zan iya shi ba saboda haka ba zan iya takara da wanda zai yi irin wannan abu saboda haka gine-ginen da suke yi da tsarin civilization ne
13: da shi ma abin da ya jawo shi
14: shi ma bangare na tsoro wato ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa wato wanda ya baka mamaki ke cewa ya ce fear is a universe duniyar gaba ɗaya ma tsoro saboda a duniya ka ga akwai wato imaginations kai kalan

0: Japan. Yanzu gidajen su sai suka yi gidaje waɗanda za su zama to suna
1: tafiya tare da
0: girgizar ƙasa. In ka yi gida bi ne kawai girgiza yi girgiza su yi
1: kamar supreme ne.
0: Me za su kai wannan abu? Tsoron idan an zo girgizar ƙasa gidajen su za su guje za su.
1: Saboda suna yawan samun kansu a cikin wannan yanayi.
0: Wannan girgizar ƙasa. Me ya sa ya zama to ake misali waɗanda masu ilimin yanayi. Yanayi. Me ya sa ake faɗa ilimin yanayi? Tsoro ne karka je kawai baka hankala ba. Ba lokacin da ya kamata kai shuka ba.
1: Ko ya tafiya ya shiga gari ba ya tare da ya shirya ba wannan yanayin ba.
0: To duk abinda za ka ga masu faɗan yanayi suke faɗa maka tsoro ne. Saboda duk abinda za ka ga suke ƙoƙarin su faɗa maka shi ne yi noma yanzu karka yi noma yanzu a lokacin ka zane a tsoron karka je ka yi asara ko tsoron karka je ka faɗa cikin wahala ko tsoron. Akwai yanayi da ba za ka ji daɗin sa ba. Wannan duk wato universe ne ta duniyar gaba ɗaya akan haka. A jikinka fiskar ba ne
1: sukan
0: jikinka gaba ɗaya. Za ka ga cewa ita Allah ne halicci haka za ka ga cewa wanda za ka ga babu zan magana yanayi akwai kasan akwai limbic system a jikin akwai abin da wai ake a cikin kwakwalwa. Akwai limbic system wanda guda hudu ne wanda su suke ba da signal ga wato ga kwakwalwar mutum wato cewa ga abin nan hypothalamus abin nan hypothalamus wanda ga shi yake ba da zai ce maka akwai yunwa akwai abin nan akwai kishirwa akwai bacin rai akwai waye zai gaya maka. Sannan to waɗannan misali ne zai gaya maka waɗannan duk abubuwan abin tsoro ne. Yunwa abin tsoro ne.
1: Haka ne.
0: Kishirwa abin tsoro ne. Bacin rai abin da zai jawo maka bacin rai ko ka abin tsoro ne. To haka ne shi ma misali ɗayan wanda shi ma a cikin limbic system yake amygdala. Amygdala za ka ga cewa shi kuma gabaɗin shi ne yake wato shi yake kula da waɗannan abubuwan. Wanda shi amygdala ɗin nan kamar yadda su malaman sanin halayyar ɗan adam suke yanda tunan yi wa Allah ba mu lokacin mai bayani. Da shi ne ake wato har yan wato labarai yan kuri muna cikin gidan rediyo amma za ka ga cewa da shi ake amfani yake tada hankalin mutane. Saboda shi amygdala kawai wato kamar ka iya cewa wato abin nan ɗin mota kaga mota akan sa jiniya ko.
1: To
0: yawwa ka ga yadda misali
1: zai alam
0: ta maka cewa akwai matsala to ka ga ana tabawa mutum yana nan
1: zai wannan
0: ni tunanin mutum na farko idan yaji motar tana ƙara
1: cewa akwai
0: yiwuwar hasashe to wannan amygdala shi kawai abin da yake kira da iya sannan da tunanin mutum na cognitive ba ta iya yawan karanta abin da misali malami masana suka faɗa kan amygdala din to amma wannan shi yasa idan mutum aka zo aka faɗi labarai za ka ga labari mara kyau aka furgiya babu yanda za a yi ka zo in za ka faɗi labari goma masu kyau aka faɗi mara kyau guda ɗaya mara kyau
1: ake rikewa.
0: Dalili saboda ita amygdala ita mai hatsarin da ke kallo wadda za ta ja mutum tsoro da waye take misali take to wannan misali idan ka kalla za ka ga cewa a shi ke na universe ɗabi'a ce da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiri
1: duniyar wani gaba
0: da kwakwalwar mu a cikin abubuwan da misali da ya faɗa wato tsoro shi ne dalilin invention na tsallake wannan su misali a ciki invention
1: kamar kirkira da mutum zai
0: duk abin da ka ga yin kirkira tsoro ne yana misali a yin kirkiri amsa kowa misa ba a kirkira amsa kowa tsoron kar murya ba ta isa ga
1: wanda ba ta isa zuwa ga wanda ake bukata
0: ba ake bukata ba misali wannan misali tsoron shi janyo sai aka samar da kirkira misa sai aka kirkiro misali wannan abu misa aka samar da keke tsoro ne saboda kar a ji tafiya a ƙasa a sha wahala sannan aka nufi mota motar ma za ka ga an ta yin abubuwa da ya yi mota da ila ba glass ba ya glass a gaba ya gaba sai aka zo misali sai a ce a kuma samar da glass sai a ce kai

0: ga glass din nan kuma amma kuma babu wani
1: abin da zama ana tafiya ruwa ya sako kuma ba tafiya ta tsaya
0: tafiya ta tsaya kaga sai ya zama to wannan tsoro ne me yasa ya zama to misali da taya sai a ce okay wannan tayar sai an sa tube yanzu kuma misali an sa duplex tsoro ne kan cewa misali wannan gashin ya fi nagarta to koyaushe tsoro sai sa ka rinka gyara abubuwa kana gyara abubuwa kana gyara abu saboda wai kai ka gujewa wannan tsoro saboda haka tsoro kamar yadda shi yake faɗa wato shi ne yake janyo invention misali a da can gidajen rediyo misali nawa za ka fike da su a cewa gina guda
1: ɗaya wata guda ɗaya ne a gari
0: me yasa aka ƙirƙiro da tsoro ne tsoron kar waɗansu ya zama to su kawai za su rinka faɗa alhalin ba lallai irin ra'ayi ba za su ci san ba yasa wannan zai fitar da nasu wannan zai fitar da nasu zai gina rediyo su ya kuni amma ba zai misali da su ma tsoro ne janyo aka misali
1: ya aka yi ta kirki
0: wannan wani gina ce a wannan baya yi mu wannan yana yi mu a wannan yana bin ra'ayinsa wannan kaza da kaza waɗannan yan kauni waɗannan yan zamani ne yan waye tsoro ne tsoro sai janyo sai ake ta kirkirar waɗannan abubuwan yan girma waɗannan abubuwan idan kuma misali ka nau wajen kirkirar misali wajen kirkira an kano nahiyar misali abinci daya abinci a gida kawai ake abinci misali aka fara misali abinci a gida sai aka fara unguwa sai a sayar a unguwa sai a koma hutun sayar saboda kar ka je kasuwa ba za ka iya dawowa gida ba idan ka zama to in ka dawo gida za ka yi asarar kanajin tsoron yan abun nan ɗinka ya ƙirƙiro da restaurants restaurants sun ma ba sai ka je ka zauna ba saboda karkaje ka zauna ɗin za ka ƙirƙiro sai zama to tsoron karkaje ka zauna za ka ce maka akwai takeaway tsoro ne kawai ya janyo misali sai ka ce bari a fito maka ta wata hanya fito maka hanya ta yi zama to ka ci gaba da nan
1: ba mutum zai iya ba da order mai ci
0: a kawo masa akwai ɗaya ga cikin littafin da nake karanta yana cewa ɗan adam na farko misali da ya fara tunanin cewa bari yayi gada aga misali da yayi gada na ga watakila gadar kila zari ne zai rinka kamawa yana jin tsoro yana mai ba gada abin nan ba da wadawa me yasa yayi gada
1: saboda tsoron
0: kada ya zama ya kasa
1: ko kuma sai ya sha wahala
0: sannan ya ce ya
1: yi kewaye ba karami ba
0: ko kuma wani abin ya biyo shi ba zai iya kawai fuf ya zama cewa ya tsallake ya wuce ba ko kuma ga abin da yake na abincinsa ne a ɗaya bangaren ba a ɗaya bangaren yake wani ya tsallaka ya to saboda haka sai ya kirkiro wa kansa wannan wato ya kirkiro ya kirkiro wannan misali gada ya zama to yake fiye gada me yasa ya kirkiro misali a abin nan kibiya wanda zai zama me yasa ya kirkiro ya sunansa wannan misali wanda tarko me yasa ya kirkiro wannan na
1: wasa saboda ya zama ya yi farauta
0: tsoron
1: kada ya zama ya bashi
0: abin da ya kama din ya gudu to duk waɗannan tsoron sai zama to invention ne idan babu tsoro ba za a kirkira abubuwa saboda haka kaga kenan bayan can ka sa wa yaro tsoro ko rabin amma dai al'ummar da ya zama to ba ta jin tsoron komai al'umma ce da ba inda za ta yanzu misali wato kirkira Elon Musk wannan mai space wannan nisa suke ta kokarin za a tafi sama za a da kuma za a sauƙaje abinci ko wata duniyar ko akwai duniyar da za
1: a ci gaba da rayuwa a can
0: saboda tsoro ne wani abu zai iya faru a duniya tsoron in abu ya faru to ku wanda kuke da hali kuke da kudi yanda za ku iya na za ku gudu
1: sai a tafi sai inda aka bunci
0: tsoro ne to kaga wannan sai ya janyo har aka yi wannan invention din ana tunanin za a iya ji a rayuwa a wata duniyar ko wani samu sawa na gaske ko ba gaske ba ne amma dai kaga wannan a cikin abin da yake faɗa ya ce tsoro fear is a light kamar shi ne haska wa mutum idan ya zama to wato mutum babu tsoro tare da shi yana tafiya ne
1: a cikin duhu kenan yake
0: tafiya a cikin duhu idan ya zama to ba mutum yana tafiya a cikin duhu ai ga babu inda zai je dai kan ya faɗuwa zai iya abin wato mutanen ma da ya zama to irin wanda suke rayuwar da can kaga a cikin dubu suke a cikin dubu suke
1: saboda babu tsoron tare da su ke ne
0: tsoron nasu ya zama takaitacce ne a yanzu misali ka dauka misali mu anan misali ko anan na iya waɗansu abubuwan da ba mu ci gaba ba da wani lokaci ba ma jin shi yasa za a ce maka kawai misali akwai ruwan da zaka sha baka jin tsoron abin da zai je dawo sai ga China ta karkashe mutane amma waɗansu can suna kallon wannan abin nasu ce kar ku fara so na tuna wato habita wato wannan da take yaji wanda take kula da yanayin zamantakewa a duniya da suka zo Kano akwai wani kudin DP da ake ta zuba shara ana ta cika ana cika ai hankalin su tashi kamar irin suna ganin cewa muna yin shi halakan kan sai ake ta mai yin tambaya lokacin akwai da shi director da nake ne ne suke cewa heavy metal wanda yake zama a cikin ruwa kaga shi ko ba kai kawai da shi ba kuma shi ne yake samu ba yawanci cancer da wasu abubuwa to san san cewa wannan abin zai bayu ja wanda za mu sha ne gurbace tunda ruwa ta kasa yake ba channels wadannan kuma wato sharar za su haifar da heavy metal sun kuma ne
1: su kuma sai su
0: rikila ba wani ya ga yawancin cancer da wani sabuwar misali da dababu kaga su a can sai da mutu ba za su yadda su yi amfani da shi ba suna ganin ma irin gangancin mai ra'ayin zamantu ne mu wanda yake rikila ba mu sani ba babu da wannan
1: fitilar babu wannan tsoron
0: ba wannan fitilar a idan har ke kuma je kaga kawai disease ne ba kill africans kuma misali wannan su kamar wani
1: disease
0: in jawai disease ba ya kashe africa amma akwai wanda suke mutuwa saboda disease kamar akwai cututtukan da fahimta an gama fa da su
1: a duniya ba a bayan su
0: su sun tafi misali ina tunawa ɗaya daga cikin ƙasashe da ban ganin shi kawai ba ga su wasu da malaria da sa da wani nau'i na malaria wanda suke cewa dengue dengue wato nau'i ne na malaria yawanci waɗannan east asia ɗin da ga
1: cikin da wanda
0: sa da shi kamar kalar malaysia
1: shi ma sauro
0: ne ke sababa shi amma kuma tsoron wannan cewa dangi da ya zama tuwai ciji mutum da iya jamar wannan cutar sai zama tuwai sai suka ci gaba ya su kama sauran sai su tarbiyyantar da shi a cikin lab misali ga yi miliyoyin sauro misali an rene shi ya yi kwayaye an haife shi sai kuma samar misali wato aimar dama can lokacin da za a rene shi don aimar allurar cewa wato aimar kamar allurar cewa abin idan ya zama tuwai ya fita yawa mutane sauro kuma sauron ya nuna ce
1: macen
0: sauro in ya mata barbara sai ya kashe wannan cutar da yawanci ko muhannin din ai macen sauro ita ce take dauke da malaria su ma can nan macen sauro ita take dauke da dengue saboda haka sai ga ai kawai sauro ya baza gari
1: to sun yi yawa
0: sai yi wannan sauran sai yi musu barbara shikenan ko sauran ita ta zo ta cije ka cutar ba ta kama ba saboda kamar an kashe wannan a ciki
1: cutar
0: to misali muna da wannan hasken da za mu iya gane cewa mu je tsoron kar mu je mu fara cikin waɗannan abubuwa kaga wanda rashin haske sai da mutum ba ma jin
1: babu tsoron mu tare da
0: ba mu tsoro akwai abubuwa da yawa irin cututtukan ka je za ka likitoci su ta faɗa kawai yanzu misali genotype da misali ake magana ba za a zo ai kaga mu sai daga baya misali
1: ya zo haka ne
0: sai daga baya abin ya zo ga cewa an haifi SS ko wannan samun ruwa rashin wannan hasken to daga cikin abin da ya faɗa ina gurguje muna ƙoƙarin wai mu faɗi yadda mutum zai ban dan mai sha'awar tsoron
1: ya zama babai abin gudu
0: ba ne kenan zaman to muna sha'awar tsoron saboda tsoron wanne ya kamata ba wanda za mu zama magana wanne ne
1: ba kamata
0: ce a guje masa wanda alhaufin maradi din wanda misali na cuta ne shi kuma wannan bai kamata ya guje ba wanda zai janyo anxiety zai janyo depression
1: ya sa mutum ya shiga
0: zai janyo misali wani disorder saka ya mutum ya kamata ya guje musu ya ce kaga wanda suke cewa tsoro isisiya manufa kamar shi ne misali ne
1: kamar madubi ne wanda yake hangi
0: mai hangi wasu dai maka prediction manufa yadda muke tafiya nan akwai matsala yadda muke tafiya misali in a ce tsoro ne zai janyo maka ya ce yadda ake rubuta wa yara jarrabawar SSC din akwai tsoro nan
1: akwai tsoro wani lokacin kamar direbobi idan hanya misali ba ta da abin
0: da kyau
1: sai shi in mutum ya tafiya minti goma bai ga mota ta
0: dato ba
1: ta ɗaya ɓangaren da wannan ba to lallai akwai tsoro
0: ya ji tsoro a wani tsari ya mutane hanyar in tare hanyar to misali yanzu ka ɗau yara waɗanda yanzu ba a karatu ɗin nan an yi ta rubuta karatu sai ga irin wannan abin ne kwanan na ga ɗaya daga cikin wato ɗaya daga cikin masana a UK naga watakila clip din nata ya zama bayar wajen minti shida ne ko wani abu tana tsoratarwa a kan screen
1: to screen wannan da muke
0: misali karatu ya zamanto abubuwan nan online waɗansu abubuwan wanda ya janyo matsaloli da yawa har ta yi bayanin akwai ƙasashe da gaba ɗaya sun hana kawai sai dai karatun da littafi har ta ba da misalai ta bada misalan manya-manyan waɗanda su ne jagororin wato kula da wato technology din kamar Bill Gates ta bada gabanin Steve Jobs da waɗannan su suka ce ƴaƴansu ba su taɓa yadda sun wato karatunsu ta waya ko ta abin ba su yadda ba kwarai wannan shi hirar Steve Jobs na san lokacin da aka yi hirar ɗanin ɗanin kawunta faɗa a cikin waɗansu shirye-shiryen da aka cewa ya faɗa yana cewa yi sam ƴaƴanmu ba za su zamanto sai lokacin da aka yi najin iPhone 16 lokacin iPhone 6 lokacin kafin a zo wannan wato matakan iPhone kaza ɗin saboda sun san cewa hatsarin da za su nan gaba
1: ne
0: zamanto babu makarantar babu masu fahimta saboda kawai kawai abu kawai zubarin google ai zan iya gani da na yi kawai na yi kawai google sai ga cewa kwakwalwa tana lalacewa
1: saboda mutum ba zai ma fahimci al'amarin yadda ya kamata ba
0: sosai
1: idan ya zama ya same shi cikin irin wannan saukin
0: kuma ba zai kuma rike ba Imam Al-Ghazali ɗaya daga cikin ana ba da kissarsa ana cewa lokacin da yake neman ilimi farkonsa sai ya zamanto ya tara littattafai wata rana sai ya zo sai ya fashe sai suka tare su suka kwakwashe kayan abin nan to shi kuma ilimin sa bayan shekaru ya tattara waɗannan abubuwan sai ya ce a ta yi ala ranar ganganci ne an gama abin nan sai ya ce wa ɗan fashin kawai ne ko san yadda za ku yi da ne ko kashe ne amma hanyi ba ni da kuma
1: wani ba shi ilimin nasa gaba ɗaya
0: sai shi ne ɗan fashin yake cewa kai daɗi ilimin haka da kai abin nan ba ka hannu ce ko mai daga ciki ba Allah ta buka abin nan haka ba ne shi ne bayan ya tafi sun ba shi tattafansa sai ya hannu ce
1: suka ba
0: shi ne malamai suke fara cikin al'ilmu ma abin laisa bi ilmin ma ya ilki mutu bal ilmu illa ma wa ahu sadr ilmi shi ne abin da zuciyar ka ta bayar da yanzu misali wannan abin technology ka ɗauka timetable da a yadda cewa miki tun muna primary muke yadda shi timetable primary secondary har a secondary ma ka san yau za ka tafi da wannan littafin da ka tafi da wannan littafin saboda ba za ka ɗauka da wannan nau'in
1: ba
0: a kamar yanzu yaran yanzu kawai za su tafi da dillis da fam ba ma sa shine su daga cikin jaka amma da muna secondary school yau za ka tafi da wannan gobe za ka tafi da wannan saboda yau akwai wannan subject din gobe ba
1: ba wancan su
0: to yanzu ta kai a jami'a yanzu aka kafa timetable din jarrabawa ba wai na karatu ba jarrabawa snapping lagi
1: hakari
0: kawai za a ɗauka waya snapping in ka ce yaushe za ku jarraba ka ya
1: ba marin dubu
0: kaga kwakwalwa ita kuma ka'idar ta ana so ana jiye mata tsoron kar ta lalace ba sa ji ta yi hadda don yayin da ba ta hadda kamar mota ko kamar karfe ne da baka amfani da shi sai ya
1: tsatsa
0: idan ya tsatsa sai ya lalace yadda ka ce zaka takura kai amfani da shi sai ya kare to wannan wata kila shi ne abin da ita wannan wato ta hanga na ga sai kuma na ga ana cin tafi ana ta wato lokacin da ta gabatar da waɗannan abubuwa
1: to wannan ɓangaren cewa misali shi yake jawo shi ne yake sawa mutum ya hangi wani abu da yake tinkaruwa kamar shi wannan yana bayani akan har raguwar halittu ma musamman tsuntsaye suna iya gane cewa irin natural disasters da za su faru musamman a ce za a yi girgizar ƙasa ko za a yi wani abu misali mai kama da haka sai su iya ganewa kuma su bar wannan ta ɗau mataki kenan kafin wannan lokacin ta kama mutane
0: su kula da ƴaƴansu ko su yi tsabanin mutane ba su kai su wannan fahimta wasu wato mutane ba su kai su ba shi yasa kaga wannan abin da ya fada din na dabbobi da sun sai din a ga shi ne zai kara gaskata mu abin da muke kai na musulunci wanda da a ce muna jin abin da dabbobi suke ji na azabar kabarin da mun ji tsoron abin da za mu ji mutum to amma ba mu da wannan abin zai zama to kamar ba mu da fitilan da za ta haska mana sai da mun tunka zauna a cikin jahilci to wannan jahilcin kuma sai cutar da mu kan jami'an san wato
1: kuma
0: yi matakin da ya kamata ci mar gaskiya ban yadda da wannan abu ma to amma wataƙila za ka cewa sun su sun yi bincike sun nuna suna cewa nan da 2030 yake gaya mun kusa kusa ba
1: kusa ke ne
0: sai ce 70% ɗin mutanen
1: karkara shirar shekara biyar
0: intoxication wato substance ba ta za zama to yan kwaya
1: to
0: kaga ai tsoro yake tsoro ne amma yanzu ka duba za ga cewa da wuya ka ga family din da babu family ba ina nufin wai unguwa ba wannan unguwa ka kyale wannan maganar unguwa
1: ko ci kwarin yanzu ya yadu sosai
0: da wuya ka samu a cikin family ka ga family ban ce gida ba ta yi wani gidan babu amma a cikin dangin za ga cewa an samu kuma abin da ka ce idan kana duba na ganin tsoron zai daɗa karuwa saboda yanzu yara a junior secondary school suna shaye-shaye malaman ba sa iya ganewa saboda yanzu ya daina bayyana a baki ko a abin kuma suna da abu sanu da yawa da suke fitarwa wanda ba zan faɗi waɗansu ba saboda kar
1: sannan kuma hanyoyin wato da ake sahalewa na shigowa ta su su ma ɗin suna ta ƙara yawa
0: to kaga tsoron da su suka ji wannan tsoron wanda zai zama to sun hango mana nan gaba in ba mu tashi mataki ba akwai wannan matsalar daga baya kaga sai mutum ya zama to ya yi fargar jaji wato ne kuma tuntuni a ɗauka tsoron ya kaga su tsoro suka ji muna jin tsoro nan da 2030 kala bai faru kaga tsoro
1: sun yi fargaba abin da ya faru gaskiya
0: sun hango mana idan kuma ya ce kaga Allah manta da su ni ba ca ne ya manta da su ba amma ni ca ne gaskiya addin ya yi yawa a ce a cikin mutum kowane mutum 100 a Kano mutum 70 mashaya ne
1: kenan duk cikin mutum 10 akwai bakwai
0: kaga yayi ni sai ga yayin yawa ni ko abin da nake ba wai ina musun abin yana karuwa ba ne yanzu akwai wani wanda yake ban labari shi ma professor ne a nan Bayero University ya ce kusan wanda ya san su abokin aikin sai likita ne medical doctor ya ce amma sai ya ji a kansa wannan allura ya cikin aiki bai fita to da su ne sai ya ji ya yi saboda allurar wannan kwayar ya sama da
1: shi ya zama abu to
0: ya ce ya kashe kusan abin da ya gaba dole kama shi aka yi dole aka dauke shi rehabilitation to kaga idan ka bi abin ya kai ga irin mai hankali irin wani misali likita da ya kamata ya hana ya ji matan aure na san akwai research ne a jami'a waɗanda mata suke rubutawa yaɗuwar shaye-shaye tsakanin matan aure ko kwanakin na ji a kowace wadda ta gabatar da proposal ɗinta akan wannan na ji akan masters yadda ta ga abin ya yi yawa to misali kaga ma'ana kenan akwai wannan hasarin akwai wannan tsoron to kaga zai sa in a ce al'umma ce da muka damu da kanmu sai mu ga cewa
1: wanda ya dace mu
0: kamata mu
1: wanda zai dakile shi
0: kaga kan mun ja lokaci da yawa kuma wanda ya faɗa sana da yawa amma dai wannan mun faɗi
1: an faɗi ta takaici
0: yanda mutum zai san cewa tsoron nan ba wai abin tsoro ba ne
1: wato tsoron ba ke tafi da abubuwa waɗanda misali rayuwa za su tafi su zama kuma daidai tafiyar tasu to za mu dan buɗe abinnan layuka kasancewar lokaci ya tafi zan tuna wa masu sauraro lambobin da za su kira 0700-779-539 wato 0700-779-539 ko kuma amfani da wannan layin 0811 748 biara bakoi bakoi bakoi bakoi wato sifuri takwas daya bakoi hudu takwas biyar bakoi bakoi bakoi bakoi
0: assalamu alaikum salam wa alaikum salam da bismillah na'am bismillah na'am
2: kai ko abun da zan ce na godewa na godewa godiya da ba ta misaltuwa ni ba tauraron ku ne amma kin lokacin da na fara Allah bai ba ni kun samu ku fate yau
0: Allah sarki na'am
2: na gode Allah ya saka da alheri Allah ya tsara muku imani Allah ya tsara muku jajircewa kan fadakar wanda kuke yi da malamin da kuke samu sanadiyar wannan abu ne ko zan iya yawan ba zan dage da yawan muku bayani ba da mutane suna kan baya
0: mun gode
2: wannan to dan Allah waje suna to nayi magana da ke daga cikin
0: ku mun gode sosai insha Allah mun gode
2: na gode
0: Ngodi
1: barin maimaita ok to wata wani kiran ya shi
0: sai dai number
1: da za a yi sakon ka ta kwana
0: assalamu alaikum alhamdulillah kai sai ta wani kan abin da lafiya don saboda lokacin namu ya riga kuri na'am jika kai sai
2: na yi kira ku ne domin ya kasa gongon tsana da kuma farin ciki da jin wannan gina da ya zo da
1: Ina godiya sosai, masha Allah. Takwas bakwai tara takwas sifuni.
0: Na'am. Hello, assalamu alaikum. Ana kawo ba ta lambar shiga. Wato idan ne ne kamar shine na Allah subhanahu wataala ya raya mu zuwa gobe. Mun fara tunanin me dalilin da ya sa kuma mutane wato wani lokaci tsoron ya wani tsoron ne wanda mai kyau wani tsoron ne mara kyau
1: insha
0: Allah na'am wa alaikum salam ba ma ji muryar ka sosai
1: wasu suna kira wannan lamba da muka ci ta sakon ka ta kwana wannan ba ta kira ba
0: shi
1: sako kawai
0: da haka ba lallai mutum ya samu amsa ba a wajen na'am
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
2: Baka da wannan.
0: Sai Allah kai sai wala barka ka dai na'am.
2: Oh Allah wala ina roƙa a fama akwai lissafin da aka wa buga wancan shekaran na yaran soyayya.
0: Na'am.
2: To ko da na wallake shi ko
0: yayi. Idan kai
2: kuma sai da shi.
0: Idan kai text mutakila a wannan lambar da aka ce lambar SMS din na gani sai ku yi magana da sai magana sai direct ɗin ka wanda inda ya kamata.
2: Oh, shi ne.

0: السلام عليكم.
1: ايه
0: الحمد لله كيف
1: حالك؟ ان شاء الله
0: بخير. الحمد لله كيف حالك؟ ما بدك تقول
1: يلا
0: نتي وينها تطلع
1: ما
0: بسم الله نعم.
1: Ya
0: ba ki ba kani azumi ina ganin ya kamata a tuntu ko wani malami a nan kusa cikin abuna amma azumi ba mabarki ba kani azumi Allahu a'lam.
2: Kani ya tambaya yake cewa dan Allah sunan littafin da malam ya faɗa za ka kara
0: philosophy of theism sunan littafin kin sai ya kwana samun su kullum ko a samun su philosophy of theism sunan sa Dash Sumba
2: shi wanda ya rubuta shi
0: sai ya kwana samun su kullum ko a samun su amma
2: kuma sai na mutun
0: ya siya bai da iya samun su online amma wata kila
2: mutun ya siya
0: ya kamata kuma mutanen mu koyi sai mutun sai sai ba asara bane wannan ma bai fi samun mutun ya himman tarabu kuma a ciki kaga yana cikin karashin philosophy of fairism is life is conducted directed and controlled by the fair an ba rayuwa ana yin ta ne ana tsayawa to tana daidaituwa ne sannan kuma ana seta ta ta hanyar babu wannan abubuwa na yawa ba ta daidaituwa ta so kuma a littafin nasu kamar yadda muka ce littafi ne mai kyau kuma da jan gado take da lokaci
2: ya gaskiya ne to alhamdulillah in lokaci ya yi don haka za mu gintse shirin a yanzu insha Allah ta'ala sai dai mu tara wato nan gaba shiri na gaba yanzu a madadin malam Dr. Abdulkadir Ismail ni Aminu Ismail nake cewa kwana lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: عصفوري في يوم العيد غرد لي أحلى التغريب عصفوري في يوم العيد غرد لي أحلى التغريب هلل كبر ثم تبختر في بيتي فرحان سعيد هلل كبر ثم تبختر في بيتي فرحان سعيد ماذا تفعل يا عصفور فرحان بالعيد أدور
4: Ina ma abota kallon wasanni shin kana da masaniyar cewa kana da damar lashe kyautar kuɗi ne kai kimanin naira 5,000 idan kai hasashen wasannin kofin duniya daidai a yayin da wasannin suka gangaro matakin ƙarshe
5: yayin da gasar cin kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 ke tsowa matakin ƙarshe gasar da Amurka, Canada da Mexico ke karɓar bakunci ta shiga matakin da komai ka iya faruwa kasashen da suka rage sun hada da Faransa, Spania, Norway, Ingila, Argentina da Switzerland. Idan aka dubi tarihi Argentina ce ta fi kowa yawan lashe kofin duniya a cikin waɗannan kasashe inda ta lashe sau uku. Faransa ta lashe sau biyu yayin da Ingila da Spania suka lashe sau ɗaiɗai. A zagayen gaba kuwa Argentina za ta kara da Switzerland, Ingila za ta fafata da Norway. A halin yanzu kowace ƙasa ta ci rage na da damar ɗaga kofin duniya abin da yasa ake sa ran wasannin za su kasance masu zafi da cike da armashi a gefe guda kuma Rahama Radio da Rahama TV sun tanadar wa masu bibiyar su gagarumar kyauta ta hasashen sakamakon wasanni kawai ku shiga shafin Rahama TV na Facebook ku yi follow ku yi like sannan ku bayyana hasashen ku a ƙarƙashin wasannin da aka wallafa kyaututtukan da sun hada da wanda ya zo na farko zai samu naira 5,000 tare da flex na shan shayi wanda ya zo na biyu zai samu naira 5,000 hula fesin kaf mai tambarin rahama wanda ya zo na uku zai samu naira 5,000 akwai ka'idoji dole ya zama kana following din shafin Rahama TV da ke Facebook na biyu dole ne kai like da comment na uku dole kai sharing din posting din a shafin ka muna yi muku fatan alheri tare da fatan za ku ci gaba da bibiyar shafin Rahama TV a shafin ta na Facebook domin samun sababbin labarai wasanni da kuma damar lashe kyaututtuka
6: Mita 97.3 FM Rahama Radio ke ci gaba da sauraro inda kafin karɓar wannan sako muka saurari shirin hancin gauta daga sashen mu na shirye-shirye agogo muke nuni da karfe 2 saura mintuna 2 misalin karfe 2 daga wannan lokaci zuwa kowanne zamu kawo muku shirin gwamnati da jama'a tare da tukure tukure da fatan za a kasance tare da mu.

0: kuma mu ma an kaji akwai guda 8 da aka yi in ka shiga misali karamo kun kwagoye sun fi ko ina yawa babu inda zaka je ka tarar da kasa da guda 4 na wayannan block din na zagaye na biyu akwai kuma wadanda wancan na zagaye na farkon suna da yakai guda 3 a cikin su sannan wannan fa ba mamu maganar gyara na ajujuwa ko complete gyara na central primary schools na local governments yanzu kamar satin da yuce ina karmo kuma takai da karmo kuma sumaila dubin da central primary school ka faki dan ta kai overhauling din ta
1: aka yarda
0: kware da gaske LIP model da take kachako ga baki dan ta kai overhauling din ta now cikin special primary school sumaila ito nan ga baki dan ta ita ma aka canja taswirar ta nan na gama babu inda zaka je yanzu in ba ganewa ba ma yadda zaka iya in ba location din tunda ba canje ajin location na inda ajin yake ba nan kawai ka gani kace ajin ka ne da ka taba yi amma an canja shi an yi screening din sa an sa mishi dukkanin abu da zamani ya tanada da ya kamata a saka na gini aka saka mishi kuma wannan ire-iren waɗannan ayyukan sun yi nisa misali idan ka dauki gyara da mai girma gwamna ya gudanar ta hannun councilori da mazaɓin nan 484 ba inda bai wannan abun ba sannan idan ka ɗauki gyara da mai girma gwamna still ya gabatar ta hannun CRC wannan da muka tashi a tsaye a kansu muka ɗau sample sai da muka je mazaɓu 219
1: kai
0: muka kware da gaske in 3 weeks cikin sati uku muka duba ayyuka guda 1047 ajujuwa guda 1047 tare da supply na kujeru duk muke bi wato duk wanda ya san yanayin yadda mai girma gwamnati tare da bangaren ilimi ne ga irin abin da yake tafe one ba mutum baya da option rather than appreciate abin da mai girma gwamnati yake
1: to yayi ba
0: kware da gaske now mu ajiye wannan rukuni na uku shiga bangaren lafiya duk wani central hospital da ka sani ne ko ce karamar hukuma
1: babban asibiti
0: kware da gaske wasu su ai har lokacin da mai girma gwamnati zuwa akwai kananan hukumomin da asibitocin su na shaka tafi ne central asibitin su amma mai girma gwamnati yanzu ya upgrade
1: an daga darajar
0: su kware da gaske yanzu ka tafi garin mallam an yi upgrade din sa an kara structures in ka tafi garko an yi upgrading an kara structures din sa idan ka tafi gari an yi upgrading an kara structures din sa idan ka tafi shanono shi ma an yi upgrading an kara structures bagwai duka waɗannan suna cikin jadawalin wadda mai girma gwamna ya yi upgrading din su ko cottage da muka je a jingi the good news da muka tarar already ma'aikatan lafiya hatta ji saboda kokari da ake na upgrading din sa da cottage ya koma general hospital wato the point abin da ke kokarin sanarwa da masu sauraro shine asubutai manya na kananan hukumomi da dama an gyara su ko ana kan gyara su ko ana dab da fara gyara su no exception duk kananan hukumomin nan musamman kananan hukumomin da suke wajen birnin Kano sannan akwai asibitocin shaka tafi da suke cikin waɗannan kananan hukumomi wasu su a headquarter wasu su a cikin mazaɓu da su ma gyara ya kai kansu wasu ka tarar da ɗaya wasu ka tarar da biyu wasu ka tarar da asaya su kuma ana gyaran su banda of course intervention da one world bank project impact bisa salo mai girma gwamna ke aiwatar da shi su suna gina brand new asibiti ne brand new asibiti wato magana ta gaskiya mu ba inda ba mu shiga cikin jihar Kano kuma muna ganin me yake faruwa
1: ma'aikataka
0: kware da gaske
1: to wai abinda wasu za su ce
0: irin rukuni na biyar din kafin ka
1: to
0: kazo rukuni na biyar din shine abinda ya shafi hanyoyi
1: titina
0: kware da gaske
1: ba kai magana sau da yanzu
0: a titi wannan 5 kilometers na dauka saboda project ne da yake a cikin kananan hukumomi amma muna maganar rural access road
1: kamar na karkara
0: na karkara yau titin da yabi kowane titi kudi a jihar Kano ba a cikin birnin Kano yake ba
1: wani
0: shine titin da ya tashi daga bakin gadar Madubi ya tafi Yako daga Yako ya shiga Iro daga Yako ya tafi Kwanar Dangora kilomita 100 ne wannan titin ana yin sa akan naira biliyan 27
1: gwamnatin tarayya
0: gwamnatin jihar Kano anda his excellency engineer Abubakar Yusuf shike a wata donaki ya ci annin suke aiki kwalta ci sosai da kasanta asphalt aki
1: akwai titin dawo koko kawai sabu aka kirara
0: a akwai titin amma ya kammala ya lalace
1: an dade ana kokari akan
0: sa kwarai da gaske sannan ka dauki titi da ya tashi daga Janguza wato wannan titi yana da kusan tsawon shekara 10 gwamnati upon gwamnati suna so su yi shi amma ba kowa ya fara zai tsaya ba mu akai matsayi na a ce za a je a tinkara a gudanar donaki kilomita 44 ne shi wanda ya tashi ga Janguza Kabo Durum ya shiga har Karaye yanzu na aiki yana nan ana gudanar da shi wajen biliyan 10 shi ma yake ya laƙumi yake kansa wannan titi sannan ka tafi karamar kuma Rogo akwai titi da ya tashi daga Rogo ya tafi Bari ya shiga Falgore ya wuce ya tafi Mahangi Mahangi jihar Katsina ce daga Mahangi zuwa Malumfashi inda titin ya tsaya kilomita 15 ne shi ma asphalt ake buga masa kazo a karamar hukumar Gwarzo ana titi da ya tashi daga Hawan Gamji ya tafi garin Kara ya wuce ya tafi ya tsaya garin Batari ana gudanar da titi ana akwai erosion a wannan amma ana masa aiki sosai da retain wall irin katangar nan da take tsaida zaizayen kasa sannan ka shiga karamar hukumar Albasu duk ire-iren wannan nake fitowa da su akwai su da dama ka shiga karamar hukumar Albasu daga Fanda Alhamdulillah Albasu har zuwa su kwain dutse mu wanda zai tafi dutse yanzu akan ka dau hanya sai ka ji ta kai ka tafi kana ka dau hanya dutse shortcut ne wannan titi
1: daga ina kashi Albasu
0: in ka fi zo so fa mu da muke bangaren Garko Sumaila Udin zaka tafi dutse yafi maka sauki ko wanda ya tura Kano ka fita nan ka wuce ana nan shi ma ana gudanar da shi now ka dauki hanya da take daga garin Danbatta ta tafi kogunan makoda har ta wuce ta shiga bangaren Daura jihar Katsina ita ma ana nan gudanar da ita ana nan gudanar da ita now ka do as san Danbatta na yi maka maganar zuwa Gurabjawa wa'annan fa titina ne nake ma magana ba feeder roads ba don feeder roads ba kwalta kan su an dai komai an
1: gyara
0: to ire-iren feeder roads ba za su irgu ba kuma banda fa outside wannan rukunin da nema bayani guda biyar banda ayyukan da suke exceptional ayyuka ne da ba sa cikin waɗannan rukunin misali kada abin da ya shafi dama-damai
1: madatsulwa
0: ware da gaske the irrigation scheme yanzu ka je dan sosha dan gore zuwa dan sosha aiki ake na wajen biliyan 8 a wannan wajen biliyan 8 wajen miliyan 70 dona da doriya ka dauki irin su Sumaila din su dawakin kudu zuwa duk akwai as dams da goma da majalisar zartar waje suka sa hali ya kace wasu an fara wasu za a fara gudanar da su ko kampawa da yake garin Malam duk ire-iren irin waɗannan dama-daman ne
1: to wannan
0: wato wato ire-iren irin waɗannan ayyukan in ka cire wancan aban 169 da nemo magana aban renewal in ka zo ka cire 5 km road waɗannan guggun su is over 397 billion mu ba cikin ƙware birnin Kano yake yin su ba
1: ya kamata wannan lokacin sha ruwa mu dawo abubuwan da yawa fa
0: yayi dai
1: alhamdulillah to muna tare da honorable Nura Ma'aji Simela commissioner ma'aikatar bibiya da tabbatar da ingancin ayyuka a jihar Kano don aka ce bibiya shine da zarar kun bugu ya ma idan da wani aiki a unguwar ku da shugaban dan kungila yana yi shi honorable bai je kansa ba kuma ku tabbatar da kuna da hujja ba shi da inganci za ku iya buga masa waya kuma ku nemi agajin sa don kuwa kamar da kuka ji wasu ayyukan ma sai a ce dama akwai su da kuma shi yadda yake ta kokarin bibiyar su wannan aiki ne da ba na zauna ba kuma ita ma'aikatar da mu haka Allah yi ta to ina tare da shi wannan commissioner kuma Allah ya da zamu dan je hutun rubun lokaci da zaran mun dawo muka dan dora ka dan zamu ba ku dama ku dakace mu
2: Yeah, it's a little bit.

0: To barkamu da dawowa muna tare da Honorable Nura Ma'aji Samele idan yanzu ka fara sauraron mu a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a shin da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya tanada domin a kirawo kwamishinoni da masu ba shawara da jami'an gwamnati da shugabannin hukumomi da daraktoci da masu fashin baki don al'umma su riga ganawa da irin waɗannan mutane saboda gwamnatin a bude take ba abin da take boyewa kuma a yanzu naga shi Honorable ta daddanna waya zai ma baku wato addressin hukumar a yanar gizo-gizo cewa ku shiga ku ga irin ayyukan da take yi da bibiya da tabbatar da kuma yawan kididdige ma ayyukan da ake da su a jihar Kano idan ma baka da lissafi to yanzu kana dama ka shiga shafin yanar gizo-gizo na wannan hukuma zai karanto da kansa dan al'ummar Kano su shiga su tabbatar da ayyukan da ake yi a jihar Kano da yawan su da ma idan wani aiki aka fada baka ji an yi shi ba zaka iya bibiya wato ilka ga a matsayin da yake a cikin wannan shafi ana kan yin sa ko za a yi ko kuma an jingine shi saboda wata matsala da ta taso dan akwai irin waɗannan ayyukan a jihar Kano zaka ji an ce za a yi aiki kaza sai ka ji shiru to akwai dalili Honorable kafin nan kafin ka karanto wannan shafi da yadda addressin yake dalla-dalla mutane su ji ka taba samun wato kanka a irin wannan yanayi da ke bibiyar ayyuka na jihar Kano ka taba haduwa da wata matsala musamman kalubale tsakaninka da dan kwangila saboda zai ga kamar cewa kai mutum ne da ka zo dan ka tabbatar da an yi gaskiya wato shi kuma baya son a yi wannan gaskiya wanda kuma gwamnatin Kano karshen jagorancin gwamnati Alhaji Abubakar Yusuf baya zai yarda da irin wannan rashin gaskiya ba tunda ana ganin ka a shafukan sada zumunta kana danna wani karfi ma a wani wajen wajen ka shiga da rigayar ruwa da sauransu ko ka hausa ma kamar yadda da shi gwamnati yake yanzu kuma duk ka dauke wannan ayyuka ba nasa
1: alhamdulillah dama yi dukkanin spirit din gwamnati shi yake jin azama da kokari da ka kholu amin yadda yake ayyuka ba gajewa
0: ba kamar hanya
1: rusun wannan shine babban spirit din da fujin gabaki din alhamdulillah shi ita wannan ma'aikata akwai doka da take tafi da al'amuranta wanda muka fi sani da Kano State Public Procurement Law wanda aka yi shekara ta 2021 wannan doka a cikin ta ta yi bayanin yadda ta ba wannan ma'aikata dama da cewa ta tabbatar da cewa dukkanin dan kwangilar da zai zo ya aiki a jihar Kano ta tabbatar ta tantance shi ko ta tantance ta ta ba shi ko ta ba ta license na shekara daya wanda mu shekarar nan ta kare ana tsammanin za su dawo su sabunta wannan register so kafin wani dan kwangila ya zama dan kwangila a jihar Kano haka yana nufin ana yin abin da ya dace wajen tabbatar da sahihanci na kowane dan kwangila shin akwai kwarewa a tsarinsa kuma akwai karfin tattalin arzikin da zai iya shiga harkar kwangila akan ayyukan gwamnatin jihar Kano so wannan yan kwangila mafi akasarin su wannan ta sa an samu yan kwangila mafi akasarin su da suke yin ayyuka bisa turba ta al'amarin da kwarewa da kuma bisa turba ta abin da kontrajin da aka rataba hannu kuma alhamdulillah muna tafiya tare da su muna kuma bibiyar abin da suke hasali ma hudumin mu ne duk wani kudi da za a biya su akan wasu ayyuka da suka yi idan ma'aikatan da suke wa ayyuka suka rubuta mata ita za ta je ta yi alƙalanci sannan ita ma ta rubuta ta turo mana mu kuma mu ne za mu yi alƙalanci na ƙarshe so sai mun je mun gani idan aka ce ka saka new client panka ka je ka sako wata wannan tamkarsa daga tijariya ka saka to ba wanda zai biya ka amma inda ka je ka saka abin da aka amince ta aka amince ka saka to shine ka cancanta biya ka to muna tafi da muna kula da al'amuran yan kwangila sosai komai nasu daga shiga takarar neman aiki har samun aiki har mobilization da ake bayarwa har guda fara gudanar da aiki har tsakiyar aiki har karshen aiki har ma su kammala wannan aiki har wata shida bayan kammala duk muna tare ne wannan kungila
0: wato har lokacin da suke
1: kwarai da gaske
0: kun taba kwace ayyuka
1: a kwarai da gaske an kwace ayyuka da dama misali in ka kalli aikin 5 kilometers na bada misali dazu aikin da ya shafi tsanyawa kwace shi akai aikin da ya shafi bunkure kwace shi akai aikin da ya shafi rano kibiya rebeji garin malam ajingi takai duk karɓo waɗannan ayyukan akai saboda tafiyar hawainiya da wayan yan kwangila waɗanda suke tafi da aikin wasu su kuma saboda aiki saboda rashin inganci na irin aikin da suke gudanarwa wannan yasa duk aka karbi ayyuka a fannin gine-gine ma duk irin haka ta faru wato ba a kwace aiki kai tsaye haka kawai dole sai ka ja hankalin dan mu za mu je mu kawo rahotannin mu da mun kan ba mai girma gwamna da kuma ba wannan ma'aikata da take gudanar da aiki sannan ita wannan ma'aikata za ta dan matakai bisa abin da aka gano idan wani dan kwangila aka ba shi dama ta gyara sau ɗaya sau biyu wani lokacin har sau uku bai ba kai tsaye ake da bokin dan a dawo a ba tabbatar an ba wanda za su iya gudanar da wannan aiki amma muna to ba duk aka zama ɗaya ba magana ta gaskiya akwai yan kwangiloli da jajirtattu ne kuma sun tsaya suna aikin da ya kamata wato alaka tsakanin mu alaka ce ta mutuntaka ta conscious of knowing da Allah ya dora mana gaba ɗaya mu da su dan haka alaka ce da muke yin ta bisa turba ta professionalism ta kwarewa ta babu sani babu sabo kowa yana kallon abin da yake shine daidai kamar yadda Allah ya dora masa wannan nuni na tabbatar da shine daidai wannan shine alaka tsakanin
0: mu masu bugo waya akwai lambar 0707779939 akwai kuma lamba 08475777 a kirawo da mai karin bayani tambaya ko karin haske ko kuma yaba gwamnatin jihar Kano alaikum salam amma sai ana takaitawa
1: yana jin kana mutuna
2: alhamdulillah ga kana magana da Kadir Yalo da kenan garin garke a karamar kwamon jibar
1: alhamdulillah ya ji kafir
2: dan mu kira mu ga wannan mai kata irin gogan take yi ga akwai titi da aka gwamnati ta bayar ga garin local government
1: na'am
2: ai wanda ita da kaso girin ya zuwa garin garke
1: na'am girin ya zuwa zuwa garke yake ta na'am
2: garin garke da kenan mun jibar
1: na'am
2: gaskiya titin zai yi local government tana magana cewa an kammala ito amma yanzu haka ko a yi karin jiya da aka yi aikin gari aka titin nan kamar hudu kenan
1: na'am
2: ana aikin gari aka titin nan to saboda haka da Allah da nan muna kira ga commissioner da Allah a zuwa duba wannan titi gaskiya sai Allah ya saboda titin nan gaskiya ya kamata a yi masa duba na tsanani
1: yawa buka ba mu ba mu lambar ka
0: ba da lambar waya ka
1: ko ka turo wa ka turo za mu ga da lambar
0: to
1: na'am 081
2: yawa 64
1: 64 na'am
0: na'am
2: 96
1: na'am
2: 65
1: na'am
0: ka ga ma kan kin dauka to karo ko ne
1: eh 08 daya
0: 08 na yawa
2: shida
0: ne
2: shida
0: hudu tara biyar na
2: yawa
0: shida biyar
2: shida
0: biyar sai
1: shida tamam
0: wannan ya nuna cewa
1: wannan za mu bibiya insha Allah
0: da gaske yake kuma da lamba kuma wataƙila an zo kai za a nema
1: insha Allah
0: mun kan nuna wannan haya kuma da wajen da aka tabbatar da cewa akwai matsala don haka ƴan kungila ku shirya idan kun shirya aiki nagartacce kun kubata daga hannun kwamishina da ita kanta gwamnatin jihar Kano ba mu sa ka ɗaukar lamba salamu alaikum na'am yawa
2: wannan aikin da ya dace ka kungon dabai
1: da
2: kafa
0: kin kofa wai ta
2: zo
0: a gwada
1: ba aikin nan gaba
2: sai
1: an sai
2: da
1: shi a daga ba sai ma an
2: tuko ba a yi ba aikin nan gaba na'am aiki
1: daga ina
2: zuwa
1: ina gwada bai na'am
2: ga kofar wai ka zuwa sirba gwada bai ne ta shi haka nan kuma kuma dan Allah
1: annabi
2: a gaya girma kuma wannan titin da ya tashi daga bayan karma zuwa sirba ya kamata da kuma kuma ko kwata ce a zo a yi mara kokari a wannan zafi yana zuwa musamman da kwata saboda ana yin
1: ruwa da ke kama
0: ina kace ina ne kace ina kace wajen
2: da gudan Allah a taimaka a yi mana wannan abu da
1: take ba da mu insha Allah ba da mu shi wannan titi na gwadabai
0: na
1: gaskiya ne aiki ya dan tsaya da wasu lokaci akwai abin da ake na review ka san harkar kwangila san harkar kwangila in kana gudanar da ita in yanayi na tattalin arziki ya canja dole ana tsayawa a duba da daidaita
0: a gani na ci fara ku
1: na
0: ba ku ka fara ba
1: da gwamnatin jiha ji take
0: eh amma ba gwamnatin al'abba ba sai tunda an ce
1: kamar titin ba ma yana
0: na
1: amma titi ne da ya samu ya lalace sosai gaba ɗaya ba za ka iya zuwa har Western bypass din ba.
0: To yanzu wanda Albishir za a yi musu?
1: Ah, wannan ana kansa, ma'aikatar ayyuka tana kansa, kuma insha Allah nan ba da dadewa ba za mu tinkara tuntuba abokan aikin namu mu tabbatar da cewa abin da yake a ƙasa a riga da an gama shi, an gabatar da majalisar jaha, an majalisar zartawa, an ba da approval din abin da ake bukata don a kula
0: da bai sai ku
1: ga wannan dishin mu kotun su sai a riga da an kammala shi.
0: Wa alaikum salam. To Abubakar Salih Sheka, na'am, kuma shi na da jinka.
1: Na'am,
2: Abubakar. Me girma kuma shi na muro ko muke wallahi ba mu sai ba kole mu ka gwamna.
1: To subhanallah, me faru?
2: Mu ce da sai da kace ka farkon kwanta. Kaga da dai ya tsaya daidai ka ba ka rasa da kinki. Eh, kuma ya je dan kinki. To amma kuma da kanan ka ga akwai gada kan cikin dan dake wanda ta kai ka bypass.
1: Na'am. Na'am.
2: To nan kada yanzu gaba ɗaya ba a yin sallaka wanda gaba ɗaya hanya ta zama cewar kaman mu dai a bangaren kika.
1: Ko lege muka gwamna muna neman commissioner dai ba.
0: To karanto lambar ka sheka. So sheka kar ka he. To za a dauki lambar waya ka sheka Abubakar Salih Sheka.
1: Ba da ma yin saurara akwai waya mu sha Allah
0: kuma
1: sai su.
0: Ita sheka za a duba su ma.
1: E ga lambar wurin mu bayar sai su dauka.
0: To lambar waya.
1: Sai tabbatar ya bibiyo mu.
0: Ka za karanta?
1: Eh akwai lambar waya nan.
0: Na ta ka ta kashin kan gawa
1: ta ma'aikatar da
0: muke ta. To Abubakar Salih za ka dauki lambar shi ita ma'aikatar bibiyar ayyuka da tabbatar da ingancin su a jihar Kano.
1: Okay. Supli ne supli
0: 90 supli 90 supli
1: 42
0: 66 to shikenan ba ma kai kadai ba Abubakar Salih duk wanda yake da wata matsala da irin waɗanda ayyuka zai iya sun taɓar ma'aikatar ayyuka bibiyar ayyuka kai tsaye. Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Ne ma babban bako barka da zuwa kuma kukan da nake son gabatar hanyar mu da ta tashi daga nan wannan zara da ta kan wata wuce kwankwaso ina miƙa ainihin kuka ga mai girma kwamishina a taimaka mana hanyar nan ta dada cewa za ta yi shekaru a ranar ji.
0: Waya sun ya suna ka? Ne sunan naka?
1: Akwai hanya da ake gudanarwa daga kwankwaso zuwa Kawa amma za mu bibiyo wannan din insha Allah mu ga yadda yanayin yake.
0: To masha Allah.
1: Na'am.
0: Assalamu alaikum. To kafin mu ne kira za ka karanto wannan shafin yanar gizo-gizo na
1: shi wannan adreshi www.kanoprocurement.ng
0: www.kanoprocurement.ng www.kanoprocurement.ng
1: duk wannan ayyuka guda 1500 ne da muka yi magana duk suna kai.
0: To commissioner a matsayin ka na dan gwagwarmaya har yanzu ya kaga mu sai irin wannan shiri
1: ban yi susa da mu
0: okay wa san telon ya tabbatar da ya kaga mu sai irin wannan gabatar da shiri kai ya ci jami'in gwamnati yanzu kuma a bar kofa ga duk wanda yake da matsala kowa
1: ai wannan al'amari abu ne da dace kuma abu ne da demokradiya take bukata dama duk inda zaka je kamar yadda muke ganin ayyuka suna gudana a cikin birnin jihar Kano da ma kananan hukumomin da suke waje wanda shine abu ne demokradiya za ta yi kowane al'umma kuma alhamdulillah an bude al'umma suna bibiyar wannan al'amari suna kuma ba da shawara ana kuma daukar shawara ana aiwatarwa wannan shine wayewa da cika ta wayewa da al'umma za ta samu kanta ciki kuma wannan yanayi ya tabbatar da cewa juma'a da za ta yi kyau lallai laraban nan da muka gano mai kyau ce su juma'ar ma za ta yi kyau wannan shine dama buri da abubuwan da mai girma gwamna his excellency engineer Abu Kabir Yusuf sa gaba wanda babu wani abu da yake a boye duk wanda aka ba wa dama ya duke wani bangare so dole mutum ya tsaya ya bude al'amari ya fito da kansa gaban al'umma ya tabbatar da cewa dukkanin shawarwari da matsaloli ko kalubale da nasarori da ake samu yana sanarwa da mai girma gwamna
0: wani sabuwa daga utai wudi kenan ko
1: haka
0: yace da Allah shi bukatarsa ku bude ƙananan hukumi ku bude ofisoshi a ƙananan hukumi saboda ayyukan ku masu kyau ne kuma suna da faɗi musamman kai da ka zo a matsayin commissioner
1: na'am
0: yana maka fatan alkhairi
1: alhamdulillah amin Allah
0: ko an da mun ya ga irin yadda karyawan yayi mahaiwa ko
1: amma akwai kasan da ke gwamnati tana akwai gwamnati a ƙaramin hukuma kuma alhamdulillah muna aiki da councilori na works na kananan hukumomi ai hannun ka bai kai ba akwai abokanan aiki a matakai iri daban-daban kuma wannan ma'aikata ce take cike da ƙwararru da masana wannan shine sirrin nasarorin da wannan ma'aikata take samu baya ga ƙwarin gwiwa da take samu daga wajen mai girma gwamna
0: to muna godiya honorable Nura Ma'aji Sinaila commissioner ma'aikatar bibiya da tabbatar da ingancin ayyukan gwamnatin jihar Kano a nan Kano kuma wanda shine bakon namu a cikin wannan shi na gwamnati da jama'a da aka ware domin ku al'ummar Kano kun ga gana da jami'an gwamnatin Kano kai tsaye da wasu matsaloli da kurkurkurfa da yabo da kuma shawarwari da za ku ba gwamnati kamar yadda yanzu aka yi duk waɗanda suka kira waya sun kira waya ne domin buƙatar al'ummar su kuma da mun shine tsarin gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir su da shi kansa commissioner cewa idan an mutun yana da koda unguwa yaje ya ga matsala zai tsaya kuma ai maganin ta anan
1: kuma
0: su tabbata yanzu commissioner ya dauki bayanan ku da matsalolin ku kuma in Allah da za ku ga sauyi da yardar Allah
1: muna wannan ubangiji insha Allah
0: ni tukur es tukur da kuma shi kansa commissioner ya da labarai na jihar Kano dan uwan comrade ga comrade wato comrade Ibrahim Abdullahi Wayya da wannan shirye yake zuwa ta karkashin ma'aikatar sa ni tukur es tukur nake cewa ci gaba da sauraron lafiya

0: 'yan Najeriya suna ta fada ra'ayin game da abin da suka fahimta game da wannan zabi da ake na shugaban kasa
1: kike
0: kacin shatima a bacin ga wannan abubuwa ana ganin kamar ba zai rasa shi kalubale ba shugaban kasa game da yanda ake tafi da harkokin gwamnati ilo kun wai wasu kuma yin adawa wata dama ce suka samu da za su yi amfani da ita makamacin irin wannan wasu suna ganin cewa a su wannan yanki na arewa maso gabas kamar sun san kansu a siyasance wanda dan wajen siyasa yayi yana da damar da za su iya haduwa su yi aiki tare domin cimma wata manufa amma idan ka kalli mu yankin namu nan na northwest kuma ba mu da irin wannan agenda da suke da ita domin ana ganin cewa za su yi taka wata rawa a siyasance makamacin irin wannan amma a ce game da irin wannan abubuwa da shi ma yana ta cece ku ce ga jama'a game da siyasar Najeriya take hulka
2: ta uzu billahi samin alaikum shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma nuna kamar yadda ka faɗa ga kalli wannan arewa maso gabas inda shi kashin shatima ya fito gaskiya idan ka bana da waɗannan mutanen kowa harkar karatu kowa harkar kasuwanci za ka gane cewar su gaskiya suna son nasu arewa maso yamma northwest kenan ko inda muke wanda ya haɗa da Kano Jigawa Katsina Kaduna Zamfara Sokoto Kebbi so gaskiyar magana shine mu ba ma kamar munan nan za ka ga cewar yanda muke nunawa ba kamar su yanda suke nuna nasu ba ai ko abin da ya faru game da shi Kashim a lokacin da ake ta tunanin canza shi da shi abun nan din da shi reaction din da shi gwamna mai ci professor Zulum yayi ka ga me yake nunawa cewar shi fa har yanzu yana tare da mai gidansa kuma ba zai yadda a taba shi ba wanda shi kansa wannan abun da ya ga ya bada gudunmawa wajen tuntuntuni akan rade raden da ake na canza shi in akwai maganar ma to yana nuna wa ya samu matsala to amma ga kalli mu bangaren mu nan Kano Jigawa Katsina za ka ga yawa mazuwas gaba da na ga irin gingimi da irin ka ga rashin loyalty na baka gwamna in maka sanadi ka zama gwamna baka da makiyi kuma abokin gaba ka sai ni a nan ne kawai yake faruwa dan baka misali kamar da Kano da Jigawa wanda duk mun gani ga Kaduna wanda shi ne ka ɗauko kuma kogi kaga duk da abin da gwamnan ya yi shi wannan ododo ba daidai ba ne amma yana nuna maka cewar shi fa wannan mutumin da ya masa wannan abin fa dole ne ka da mai interest ɗinsa shi yasa dole za ka gane mu akwai bambanci tsakaninmu da waɗannan mutanen magana ta gaskiya na gaya ma ko a karatu mun zauna da ƴan Maiduguri ƴan Yobe su za su nuna ma ƙarara suna son nasu ba wani ɓoye-ɓoye ko da kuma ba za a fito ƙarara ba amma za ka gane cewa irin mai a suna suna son nasu amma ban da mu wannan shi ya kama da nakasu wannan shi ya kama da matsaloli na rashin cigaba wanda yanzu wannan kirashin da muka lissafa guda uku ai ba cigaba ya kawo Kaduna Kano da Jigawa ba ba zai taɓa kawo wa waɗannan sassan cigaba ba kuma ko ba komai na yadda idan kai ba a kan daidai kake ba kai da ka saka ni na zama abin na zama wannan lalitin ba zan taɓa mantawa da shi ba domin da ba dan da kai din ba komai yana faruwa da sababu da ubangiji zai abu wani abu ba da sababin yana yi amma wannan da ya zama ma sanadi yau ka zama kai namba ɗaya a jiha kai komai zai yi na rashin ba daidai ba za ka iya zuwa ka same shi ku tattauna duk yadda za a yi kai ta haƙuri har a raka a gama dai wannan tafiyar ba a ji kanku ba kamar yadda waɗannan mutanen biyu abin nan ne yake da suna kogi da na wannan Borno da na bada misali za ka ga ana tafiya ba wani a ce babu matsala ba ga Yobe ma in ka ɗauki Doma Labulu da Gaidam ka gane ba za ka taɓa an shi nake ga matsalar mu da grassroots din mu haka matsalar take kawai mu ba ma son junanmu mu kawai hasada muka yi wa junanmu kar ka samu ci gaba ina nan kai ka zama wani abu ina nan kai waye mai da kai makai kamar da kanka wannan shine babbar matsalar mu bu a Northwest magana ta Allah da ko sai saka ga har yanzu ba mu samu wani dan siyasa guda daya a wannan da ya dawo da ka daga nan wanda zai ce shi yanzu ga baki ɗaya kamar yadda shi Tinubu yake yi a Southwest
0: a yankin sa
2: zaka ga ba yana gwamna ai ya dauko ɗan Ikiti

ka taimake shi zama dole wutar za ka tafi dole kana nan ba wata wanda hagoni yanayi to amma matsalar shine mu rashin wannan son gina namu shi kawo mu kan koma kan maganar vice president da aka ba wanda kace magana ko a sha'anin mulki shugaban kasa mai ibobi zai iya samun matsala apart from wannan mataimakin shugaban kasa da aka bayar kuma da tole yayi dogon shirin da jishi akwai wani salba sai lawyer bane yake karanta constitution ai abin da kace daidai ne kuma ya kamata masu yaro ba mutum ya sani in ka san constitution daga kasar ayat dinka in an kama kan wasa kaida ba za ka ce an kama na wasa kaida ba based on sashi na kara ai ba wai lalle lawyer bane zai ce gashi ai na san kullun tsarin mulkin kasa ina faɗa da mu na san haƙƙi a a kowa ya kamata ya san ne constitution nan zai taimake shi in quoted rightly cewar wannan chapter 6 kuma abin nan din da yake da suna mataimakin shugaban kasa abin da shugaban kasa yake criteria da zai zama shugaban kasa in ya ce tashi a ƙarshen sashi na 242 na kundin tsarin mulki da ranar 1999 wanda aka gyara fuska da kuma wannan chapter 6 din da shi da tolation fada akai abubuwa din karfe an duba fadin su waɗannan shine abubuwan ba inda doka ta ce ma lallai sai wani kamar yadda Mubarak ya fada in dai ba cin karewa da kullun tsarin mulki kasa ba to maslahar ka ce ta siyasa kana ganin haka kai labari ai calculation ne duk zaman da suka ta yana ta jujjuyawa ai ana ta so a gano idan yanzu mun canja shi mai matsala kaga ya maka magana da Natu Musa Musa da wasu sauran rubuta ko kuma wanda suke a cikin jibo a cikin wannan jami'a ne suka ce idan an yi kawai a taɓa structure na jam'iyya wannan za mu iya samu matsala kuma su yan siyasa mai burin su nasara saboda haka ba ruwansu da cewar wannan ya fito musulmi ne ko kirista duk da kamar yadda Mubarak ya maka jin fada wannan musulmi tiket din ta fito da abubuwa da yawa lokacin wannan zaɓe na shekara ta 2023 na ɗaya ta haska wa mutane cewar maganar da ake yi na majority hakika musulmi su ne majority a Najeriya ko ka yadda ko baka yadda ba zaɓen ya nuna haka duk da fa a hakan ba ko waɗanda suka zaɓi irin su jam'iyyar abin nan ɗin NPP da ita kanta jam'iyyar Atiku Abubakar da duk waɗannan jam'iyyun da aka ɗaya haɗu kudu amma duk da haka za ka ga cewar wannan musulmi tiket ɗin ta yi amfani malamai sun yi kira duk da a wasu malaman da suka yi kira aka yi wannan abu da aka shiga matsaloli ko kuma kwanye ta biyan kudin sabulu ya kamata a ce duk shugaba ki ɗan sun fito sun yi maganganu wanda mu muka zaɓi gwamnatin nan muka hau mimbari muka dinga maganganu wanda yanzu kuma a ƙarshe ga matsalolin da mutane suke ta fuskanta na wannan ba ma kamar matsalar rashin tsaron nan za ka ga su idan matsala ta faru daga kudu za su je samu shugaban ƙasa su ce muna da matsala kaza kuma zai share musu hawayensu me ya samu a arewa idan irin wannan abin ya faru ba a iya biya mana bukata raina mu akai ko me ya faru ne ko kuma tasirin mu din ne ake ganin tasirin takatta mu ta kuɗi ce dukan recently mai girma abin nan sarkin Kano Muhammadu Sanusi ya jagoranci a satin da ya wuce ne ma sun samu shugaban kasa akan ci gaba da tsare tsohon gwamnan jihar Kaduna Amana Sirfai wanda shugaban kasa gare ya ce shi ba shi da hannu a ciki ba shi da hannu jiha ce majalisa ce ta yi petition ba shi da iko da jiha yana da iko da jiha kawai wani abu ne wanda shi ne ke gama mu'ummin jemin kai kukan namu ai sultan ya je sarkin musulmi kafin wannan lokacin wajen wata biyu ko uku ba ya je ya samu shugaban kasa a kai amma da ya je nan ma kwalle ba ta biya kudin sabulu ba su ma waɗannan da suka je an da leadership na sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ba ta biya kudin sabulu ba kawai abin da nuna cewar ɗan majalisa ne na jiha na Kaduna suka yi wannan korafi akan almin da hana da aka yi su ba wai suna cewa fa a'a a sake shi bane a wanke shi a'a amma a yi mai shari'a mana me yasa ba a bada dole kamar kai ne mara nura kana rigima ko ka samu da gwamnatin jihar Kano sai a ce maka hakimi ne bai samu hannu ko kuma ma'aikaci na sitar gwamna wanda yake ga level 15 ko 16 ka kai hannun yanda za ka yi ka cike wannan condition din ai kamar belin kawai an bayar ta wannan dama ne an ɗauke shi tagu ba za a baka bane kawai su su kiran da suke yi a duba a gani menene matsalar me yasa ba za a yi mai kamar sauran mutane ba mai kasu duk ana yin kesa wanda suka fi wannan terrorism ba duk ga shi nan wanda suka kashe mutane ba wasu ma kama su ma ba a kama su ban bari a magana abin nan duk da akwai siyasa mai karfi a cikin abin amma ana magana na rule of law wanda shi ne kashin bayan demokradiyya akan sa suka je cewa

0: ba wai suna magana suke shi bane, a suna magana ne me yasa ba za a yi magana beni wanda za a yi
1: domin
0: abu kayo abu deep process yanda kowa zai san an yi adalci. To wannan na kasan ma nura in ka kalle shi shi kansa wani failure ne daga bangaren shugabancin kasa na yanzu, wanda idan ba nura dan ba minti din sauka, wanda idan ka kalla abu ya kamata kamar yanda bangaren Yarbawa in sun zo sun kawo kansa ake biya masa bukatar su, noma ba saba doka te ba, ai ci gaba da rike shin shine saba wa dokar, ka gane abin da nake nufi abu tsari. Shi yasa magana ta gaskiya nake gaya mu har yanzu babu independent judiciary a Nigeria, because in akwai babka bukatar a ce alkali zai saka wannan condition ya kuma a ji ana review na Benin doka ta babu da babu je mu na review na Benin in yayi tsauri
2: barrister Bailey Esprit
0: in yayi tsauri a nemi a review, amma me yasa shi ba a yi masa review ba, me yasa ko da dan arewa ne shine ma wannan nuna nake gaya maka dole dan arewa sai mun hada kanmu. Kuma magana ta gaskiya wannan musulmi sun ticket din a yanzu kalubale ba shi da yawa wanda zai samu, duka wanda suka ci a kansa a lokacin da gaba mun shekara 2023 a yanzu sun kwajin da dan sun bada suka ce ai sun haka ne ba wannan musulmi sun tike da ai ba bukatar su kalubalance shi, domin ina tabbatar ma Peter Obi ko a wannan Labour Party zai da fitowa yanzu ba zai samu wannan kururin ba, saboda su sun samu abin da duk a mulkin su Jonathan su Obasanjo wanda su kristoci ne sun ce ba samu wannan, kuma kana ganin irin abubuwan da su faru ko a nan Jos
2: baka ga sakataren gwamnati George Akume daga wajensu aka ɗauko shi ba sun ga aka ba su sakataren gwamnati
0: sun yi aiki a fatan wannan ta abin shi da ya taso za ka ga muna shiga shugaban kasa zai je ya je yanzu kamar Jos ka ga zuwa aka yayi duk kashe-kashen da ake arewa ba wani ma
2: to an ba su shugaban jam'iyya
0: shi eh bayan maganar shugaban jam'iyya ba ita mai girma ma ta shugaban kasa tun da kisa ce kuma tana da karfi a gwamnati, muna ganin duk waɗannan abubuwan suna faruwa ne saboda wannan karfin na zai da haka yanzu wannan musulmi su ga ba shi da wani matsala da zai fuskanta, ban matsala da zai fuskanta shine a wajen mutane yan arewa masu hankali a yi duk wani musulmi yan arewa mu abin da aka yi mana ya danganta in za a karɓi kuɗi ko tariya kai zaɓe kai duk abin da yake faruwa kana ganin ko duniya yanzu a hannu take a waya kana ga duk abin da yake faruwa kuma ba ƙarya ba
2: amma daidai kai ka zaɓa
0: wani ne
3: kamar shamsu kadani magar mai kuma ba ya sa ta
2: ba wai to masu ci gure
3: su ga gaje su ga
1: ka nura kai magana kan abin nan nazo gabar da barista yake magana kan ta gabar hadin kai da arewa musu gabashin Najeriya suke da shi in zaka iya tunawa abin da ya fara bada tsoro shine batun taron masu ruwa da tsaki da ake a jihar Gombe, ina jin kukumara sun bada labarin abin da ya faru a jihar Gombe. Jihar Gombe an yi taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC tun lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje na shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar APC da aka zo saboda ba a ayyana Kashim Shettima matsayin an indosin cewa suka yi kawai sun yi indosin ɗin Tinubu a zaben shekara ta 2027 ba su sa sunan Kashim Shettima ba tare da bai yiwu ba kenan. Har yau ba ƙara kayan taron masu ruwa da tsaki na shi ya arewa masu gabashin Najeriya ba, kuma kiranin nan ba a jihar Yobe aka yi shi ba a jihar Borno aka yi shi ba a jihar Gombe aka yi taron, amma saboda ne sun nuna cewar su fa suna da wani alƙibla da suke su wannan kujerar idan suka yi sakaci ta bar wannan yankin to ta bar yankin kenan ga baki daya, da haka kallon yankin suke ba kallon jihohin suke a daidai ku ba,
3: wato suna kallon manufa ta gaba
1: sosai ma kuwa suna sa rai aiki suna sa rai shi ne abin da suke abin a suna kallon cewa wannan kujera ce nan ba biyu a Najeriya dama ce, kuma tsakanin su da shugaban kasa kawai ta kuɗe ne duk abin da yake janyo rigima tsakanin namba ɗaya da namba biyu fa kawai kallo yake wannan namba biyun tsakaninka da shi fa ta kuɗe ne fa, a yau da dare za ka iya kwanciya ka mutu wannan namba biyun shi za a rantsar ko ga jana'iza ka ba za a gama yi ba za a rantsar da shi ya hau ya ɗauke ya ɗauke wa abin nan, to don haka kujerar namba biyu da nan kujerar namba ɗaya shi yasa ko da yaushe za a ga cewa ake samun takunkun saga duk girmanta duk ingantarta haka take.
4: Ko da
1: da matarsa ce shi da tasa ce a ce namba ɗin matarsa ce mataimakiyarsa to yana kallon cewa yanzu fa wannan fata za ta iya yin fata gobe in mutu dittawa saboda ya ga me yake dandana a roman demokradiya to da kuma nura ya kamata wannan ya zama darasi a yankin mu na arewa maso yammacin Najeriya in ka duba arewa maso yammacin Najeriya babu jihar da take da babu rigima a cikin ta na siyasa babu ita dan haka jihohin da suke rigima tsakanin su su kake tunanin cewa wani abu zai zo su saka dan sa a gaba jihohin da suke rigima tsakanin su su kake tunanin cewa za su yadda cewa jiha kaza in ta samu kamar dukkanin mu mun samu ne ka dauki jihohi guda uku arewa maso yammacin Najeriya su ne mai yanzu a yau misalin ka dauki jihar Kano jihar Jigawa ba za ta yadda cewa ka tsira ba za su yadda cewa jihar Kano jagora ce ta jagorance su ba idan ka dauki jihar Katsina da Kaduna ba ta yadda Katsina ba ta yadda cewa Kaduna aya ya ce abin nan ba bari mu haɗa kai da ni da Kaduna ba zan to cewa mun fitar da wani abu guda daya ni da jihar Sokoto ita ce tsohuwar jiha jihar Zamfara jihar Kebbi ba za su yadda su mara wa jihar Sokoto gaba ba su cimma wani abu guda daya wanda ya dame su ta haka wannan kakkaraɗa kakkaraga shine abin da yake wahalar da mu a arewa maso gabashin Najeriya arewa maso yammacin Najeriya because idan ka duba ga cewa dukkanin wani tashin hankali a nan yake wani rashin tsaro a nan yake duk rashin tsaron da aka samu a arewa maso yammacin nan da muke fama da shi yanzu bai kai kutukutun wanda aka samu a arewa maso gabashin Najeriya ba amma saboda wancan dukkanin yadda suke da ita da manfar da suke da shi iri daya kage abin ai bai cigaba da yaduwa yanda ya fara yaduwa farko ba ta idan ka duba ga cewa farko zuwa Boko Haram babu jiha daya a arewa maso gabashin Najeriya wadda wannan matsalar ba ta shige ta ba amma yanzu idan ka duba ga cewa abin ya fita tsamari ne kawai iya jiha guda daya sun yadda sun bada hadin kai sun tattare abin sun bar shi a waje daya kuma suna kokarin su magance wannan abu a tsakanin su amma dukan nan in ka duba ga cewa Zamfara ce ta fara ba iya samun sosoci ba ya tafi Sokoto ya tafi Katsina ya wuri har yanzu yake kokarin ma ya shigo maka Kano wani yanki ne Kano wanda yake kokuta da wani jihohi saboda me saboda babu wannan hadin kan da zan yadda cewa abin da ya shafi jihar Kaduna ya shafi jihar Kano abin da ya shafi jihar Kano ya shafi jihar Katsina abin da ya shafi jihar Katsina ya shafi jihar Zamfara so wannan shine abin da zaka kalla ka gani cewa akan wannan batu na kujerar mataimakin shugaban kasa wannan abin ba abin mamaki bane ba shi fadar shugaban kasa sun san me suka hango domin idan har suka sake suka kauce daga wannan lissafi wannan shi ya ta arewa maso gabashin Najeriya ga dan takara ya fito daga nan wajen to za su matukar ba su mamaki a wannan wajen sannan kuma da goyoyi na arewacin Najeriya ba su tabbaci da shi domin da dane suke tabbaci da irin wannan ake yi kaza da za su iya yin abin da suke so kuma za su yi abin da za su yi har saboda suna tsanani za su samu abin nan amma duk da haka fa ba a gama abin nan din ba sai an yi zabe an gama anan zaka fahimci cewar menene zai tafi domin ita kujerar mataimakin shugaban kasa ko mataimaki ko mataimakin gwamna ko mataimakin ciyaman ko ma mataimakin waye yau din ne dan kana so a cire maka shi za a cire maka shi
4: ba ma haka ba a gama dai lafiya
1: shine ai nake gaya maka
4: katina Obasanjo rufe ofishin a cikin
1: shine na gaya maka to duk wannan abubuwan sai an zo tukuna an shiga zangon tukuna anan za ka gane cewa menene abin da zai tafi
3: masha Allah to kuma kuma dutar bari mu kalli wannan batu na Nazo Development Commission wanda shi ma babban batu ne wanda ya
2: kamancece ne yani
0: wancan ba ai kamar ku zan yi gara a zuban ce da shi ne mun abin da ya fuska
3: ba kuma sanata ba mutane mai maki kamar da a gan shi an samar da shi ana ganin kamar wata hanya ce ta warware matsalolin arewacin Najeriya amma kun sai ga rubutu sun
1: shi ne ma dalilin kamar
3: to wani shugo wani shi manta wa zai ka wa zai kaza wa zai kaza sai ga shi kuma sun kashe wannan kudin kusan
0: 1 billion
3: eh akan wannan kudin wai kudin alamus ne makamanta irin wannan aka kalli wani abu na wani tarihi jinkiri na TV da ayyukan ta ma da ake ta zargi shi da wanda shi sanata Hussein ne ta magana akan su cewa ga shi an kafa commission amma ba ga wani abu da ake da ya tafi game da wannan yanki ba
2: to wannan commission din wato ka sanar shekarar 2023 zuwan Ahmad Bola Tinubu ya samu kalubale na farko tun 1998 lokacin tsohon shugaban kasa Abdulsalam Abubakar ya yi wani write up akan review na constitution akan cewa waɗansu yankuna a Najeriya ya kamata a yi musu wani abu a yi musu development commission to ba aiwatar da wannan development commission din ba sai da aka zo lokacin Olusegun Obasanjo a 1999. A shekarar 2000 a lokacin Olusegun Obasanjo ya fitar da wannan. Akwai waɗansu yankuna guda biyu a yankin Niger Delta da Ijado Ogoni. Wannan bangaren suna fama da matsala tamam a yata dagulewar dagwalo na man fetur. Ba su da hanya, ba su da titi, ba su da komai. A wannan lokacin ana kiran su oil mineral producing area. Amma kuma ba wani abu na ci gaba wanda zai kawo musu. To shine aka yi yunkuri aka kafa musu wannan Niger Delta Development Commission din. To Niger Delta Development Commission an ga abubuwan da ake samu ta dan a lokacin sai aka zo aka yi wani abu wanda ake cewa derivation pound. Sai aka samu ta kaso 13 na arzikin kasa ake bata a wannan lokacin. To tunda aka yi wannan abun take amfana da wannan. To duk abin da kaga ya fara a Nigeria. To idan ka ruwaye ya taba faruwa irin sa akan wannan kafin in je abin da ya fara a baya zan kalli wannan wannan hukuma da aka zo aka yi ta sai ko zuwan Ahmad Bola Tinubu sai kowanne yanki ba ma kowanne yanki ba akwai North East arewa kaman maganar da kuke da zan rashin tsaro din nan su ma sai suka nemi ai musu wannan saboda waɗancan sun fada akan rashin dagwalo da rashin abin nan din nan to wancan yankin su da aka yi musu a lokacin yar aduwa da yazo sai fitar da special assistant mai bashi shawara akan wannan yankin a lokacin sai suka dauki makaman shine ake cewa militant suka ce su ba su yadda ba an fitar musu ba sa samun komai to shine a lokacin militant din nan shi yar aduwa marigayi sai yazo ya musu amnesty ya fi musu a lokacin Harry Oka yana cikin sa a lokacin shine pardon din nan da yayi pardon din nan da yayi musu amnesty ya yafe musu to da aka zo Ahmad Bola Tinubu sai yaga cewa ya kamata ya check and balance yaga cewa ya samu daidaito a Nigeria shine sai su yankin Maiduguri sai suka ce su ma sai an musu wannan abu tunda su ma ƴan ƙasa ne saboda rigingimu da abubuwa da dama sai suka ce sai an musu wannan wannan su ma aka zo aka yi musu to sai shi ma kansa yankin shugaban kasan wato wanda ake gani cewa southwest kenan su ma sai suka ce sai an musu sai aka ce to me yasa duk wani waje da za a yi masa ba muna jijo a geopolitical zone guda 6 gabaki daya to kowanne bangare a yi masa to shine dalilin da yasa aka kafa wannan minister wannan minister da aka kafa ta Niger Northwest Commission wannan Development Commission tana kunshe ne misali wannan muke magana akai jihohi guda 7 Kano Katsina Jigawa Kebbi Sokoto Kaduna da Zamfara da Katsina duk suna karkashin wannan to da aka fitar da wannan sai aka ce cibiyar ta headquarters ta a Kano take a cikin wannan kasafin kudin sai aka fitar mata da kudi wanda ya kai naira biliyan 1 da miliyan 19 aka samu ta shi sai zaman to cewa ba ta fada office ba aka samu ta wannan kudin a Kano aka yi mata kuma wanda zai jagorance ta wanda ya zama tutuwa shine yake jagoran amma ba ta da executive director wanda ya kamata a ce wannan hukumar tana yi kasancewa waɗannan duk gabaki ɗaya development commission din guda 6 suna karkashin ministry of regional development saboda an musu ministry gabaki ɗaya suna karkashin su to da aka zo sai aka fara kasan kasafin kuɗi daman ba wai gabaki ɗaya za a baka kuɗin ka ba za a raba ma shine aka ba su miliyan 943 miliyan 943 din nan an ba su akan cewa abubuwa na ayyukan cikin gida da allowances da za su biya kansu da kuma wannan rashin tsaron da yake faruwa a waɗannan jihohi da muke da su cewa a je ai maganin su ai tackling din su sai zaman to cewa a wannan kuɗi da aka bayar kusan kaso 79 saura kaso 21 da za a cika musu ba wani abu da aka tabbatar da an yi shi ballanta ma sai allowances kuɗin da aka kashe office din ma babu wani office da aka yi tunda tana karkashin ministry kamar yadda na faɗa regional development wanda engineer Abubakar Momo shine yake jagoranta ta gabaki da to wannan abin buruwa ya kama da mutum zan ja mu baya mu koma baya da abin da ya faru yau to gobe za ka tunani yanzu lokacin da aka kirkire ta farko kenan Niger Delta Development Commission zaka ga lokacin da Obasanjo ya yi ta sai aka dauka shi shugaban zauren majalisar dattijawa Godwill Amfabio sai aka bashi cewa shine wanda ministan ta wannan yankin a lokacin dan minista guda daya aka yi mata a lokacin sai aka bashi wannan lokacin a wannan lokacin ne gama sai gashi a lokacin da aka zo shekarar 2020 lokacin marigayi Muhammadu Buhari sai majalisa take tuhumar wannan ministry din cewa an yi almundahana ta wajen naira biliyan 40 a cikin wannan saboda haka sai aka ce ya kamata shi fa a lokacin Godila Fabi wannan shugaban zauren majalisar dattija din sai aka ce ya kamata waɗanda suke kula da wannan ministry din aje a kamo su wannan lokacin aka kamo su sai aka gayyace su kai ba kamo su ba zauren majalisa ya gayyace su akwai professor Pandey Professor Pandey shine wanda ya san duk wani abubuwa da suke faruwa akwai MD dinta wato John Nania ita ma tana ciki Professor Pandey da aka kawo shi shine mutumin da aka ji aka kawo shi a wheelchair aka kawo shi zauren majalisa aka ce to kai ka ji shi ya dauki alƙalma na naira biliyan 40 zai zo ya proving din su yana zuwa da majalisa majalisa ta karanta musu aka ce naira biliyan 81 ne yana jin haka ba inda zai iya proving sai bingire ya fada zauren majalisa sai aka dauke shi to har yanzu ba mu kara ji wannan kwamatin a ina aka kwana ba akai to ballanta na kuma wannan wancan satin mukai ta ministry ta bogi masa ma'aikata ta bogi da aka yi wanda shi ma an ce a barwa kotu tunda abin an kai kotu to yanzu gashi nan ma Kano abin ya faru kuma akan tsaro wannan abin aka yi domin a samar da zaman lafiya shi yasa zaka kasa ganewa cewa abin mu yanzu ba wai abu ne yake ba mu mamaki ba mu bakin cikin abin muke idan wannan abun suna faruwa ina ne inda zaka je a bambanta aya da tsakuwa ba inda ya wuce zauren majalisa domin su suke sa kasafin nan su suke fitar da su kasafin nan duk wata ministry an san ne za ba domin su suke da code din kowace ministry duk inda ka ji an ce an yi almundahana to ina kyautata zaton cewa lalle akwai sa hannun waɗanda suka isa a cikin harkar almundahanan nan tunda ma an kirkiri hukuma wacce ma take ta bogi kuma an sa mata kuɗi ballanta na wannan ba ta bogi bace fa wacce ta bogi ce wannan ma da sauki headquarter ce ba bude ba shi yasa zaka ga kwanaki su kansu a zauren majalisar da suka ce lalle ya kamata ma a kasafin kuɗi na shekarar 2025 a gayyato shugaban ƙasar Najeriya wato shi kansa Tinubu ya zo ya amsa ba'asi akan batun waɗansu kuɗi da suka yi a kasafin kuɗin sai muke gani cewa anya kuburi zai yi kama da mutum ya za a yi ku ce shugaban ƙasa za ku yi karka manta cewa a wancan program ɗin da muka yi sati biyu ko uku da ya wuce muke faɗa cewa kwamiti da aka naɗa a zauren majalisar dattijawa ƙarƙashin Adam Oshimole shi ne ya je ake zance ake gabatar da ƙuduri na cewa ana neman kuɗi wanda suka kai tiriliyan 210 a hannun mai laikari a lokacin kwamiti ya ce a je a kawo shi ko a mace ko a raye a kawo shi sai gashi zaman majalisar da aka yi sai shugaban majalisar dattijawa ya ce mu fa ba da sa hali wannan ba da yawun mu ya faɗi wannan abun ba ra'ayin kansa ya faɗa sai kuma aka zo aka gaya mana cewa kwamiti ne dai sai aka ce ma yanzu yana kasar waje yana neman lafiya ka san haka suke karka manta cewa akwai ita ma kanta ministan jin kai lokacin tsohon shugaban kasa wato Muhammadu Buhari wato ita kanta Sadiya Umar Faruk karka manta ita ma da ana tuhumar ta yanzu sai aka ce wai tana Egypt wai tana can neman magani to haka ake ta wannan abu mu yan Najeriya
3: wannan marfa da kofini masu kyau da ake zaina su
2: haka
3: saboda tsare-tsaren da aka kawo ba wanda ba za su iya taba daga ƙasa ba kuma su marware matsalolin abubuwa haka amma ana ganin kusan misali a wasu yankunan ana ganin kamar masu ruwa da tsaki suna iya taka rawa wanda abin da aka kawo na wannan wato jahohi wanda suke manya-manya za su iya sa ido a nan kana ganin akwai rawar da su masu ruwa da tsaki kamar su taka game da wannan abubuwa ya zo kar irin wannan damar ta koma irin wadda ta faru a baya neman irin wannan kuɗaɗe ana da marwarsa akai
2: to amma nura abin da zai baka mamaki shine mu nan bangaren Northwest a Najeriya Allah ya mana bayyana da bai kowa da rajin ba shugabannin kasa da Allah ya bayyana ku kowa yau shugabannin kasa in ka dauka da kamar su Murtala Buhari Umar Musa Raduwa wannan ko sai shagari sai Abbas Abdul da wani Abbas wannan lokacin mutane suna son su kai shi a Northeast saboda suna da karancin shugabannin kasa su suna da yawa
3: kuma suna da karancin
2: shugabannin kasa eh ta ba
3: amma ni ba ni ba ni da suka dauka a gaba da wannan kuma da wani gida ga da yake da su amma ba ba sai ba
2: ba to kaje kusan Najeriya sai ka ci kamar dan muka yi ta kuma mu kuma ku ji ne magana ga Najeriya kuma shugaban kasar da ya fito daga nan zaka ga yana da karfin tasiri especially shugaban kasa da kai guda biyu akan wanda duk ba za ba sa kai ba ba wani shugaban kasa da Kano da aka yi da aka taba labasa saboda radicalism na Kano ne
5: wani sakamakon rezumen ta ba wani shugaban kasa da ake daga babu shi da kanu kusan a arewacin Najeriya ma za ka kanu kusan koran take yi magana ta gaskiya kenan abuwa da yawa saboda shi dan kanu ba ka yarda da tsoro saboda haka shugabannin da kai masu zafi a Najeriya ba irin murtala da bace kuma da yankin to saboda haka in ka dubi bayan da Allah ya mana hadani ku zaka ga cewa ba ni design wasu abubuwa da suke faruwa da mu ba duk abin da zaka karba shi ka kashe ne sai ka nuna kuma ba na bu wanda kai mun tambaya ina da tijan wurin suke in ka tuna sarkin musulmi ya fa ana miki duk wani sarki da ka ganshi a arewacin Najeriya in ya ganshi ya dubu sa da shi gaban sani daular Sokoton gaba da yanka an ce baka a Sokoto take kuma sarkin musulmi shi ne supreme leader kowane sarki is answerable to sarkin musulmi to saboda haka ya nake magana da yanzu kuma gwamnoni da kake da nazo kullun gwamnoni yake yi amma ka tuna a wannan rigin din da tijan suna kallo aka kashe ne Bank of North su wasa kashe shi ya aka yi mutu har yanzu gwamnoni mu suna planning su ga da za a dare shi misali to saboda haka yanzu ka duba Bola Mutunubu ba wanda ya bawa yan Najeriya bangarorin Najeriya second chance sama da shi tunda kai sabulu ba wanda ya baka second chance shi ka san dalili wannan da bulletin commission sun dika bai kafa wato ni yana ga maka kowane rijin kowane rijin yanzu yaje ya duba ya zauna da mutanen sa ga kansa gaskiya Najeriya dai ce kowane guri yana da arzikin da Allah ya bashi kowane guri ya zauna ya fidda mutanen sa daga bala'in da suke ciki ko haɗa kai federal gwamnati ta maka ne ta baka dama kai ne kake da dama sai ka dauke shi ka bashi abinci ka bashi tufa ka kashi makaranta ai ka sauke da linka barinka ne na ubansa ragowar kuma shi zai tausaya kansa ya mutu kansa rayu to saboda haka da aka ba mu wannan commission din da professor Majeji senate sai tana ji senator Tangola na ga masa cewa a duk commission din da aka yi a Najeriya mun nage shi ne kuma ba mun nage sai shi ne kuma ba duk da mutanen da muke da su da kace magana mun ne mutanen da Allah ya azurta mu da su annabi Yusuf din ya ce da shi shi ba kuma dan Lagos din nan ne don mun gwamna Sokoto da Sokoto kuma shi ta ne yace wannan yace shi ne yafi kowanne shi ba a duk wanda aka kama
6: kuma ba gari yayi ba
0: ba gari yayi ba da fara yace wanda fa kace yake bane wanda fa kace yake bane ta gane ku sannan kudaden da yace ya kashe kuma ya kashe wa ma'aikatansa ko abokan aikin sa mutunci daga cikin sa suna zargin cewa ma su ba a basu ba
6: subhanallah
0: kuna ga jan eh ai allegation din da yake kansa zai wahala da tauba domin federal gama ba za ta yi aiki da irin wannan mutanen ba a baka dama ka ce mutum mutanen ka fidda su daga talauci ka sake halaka su ka sake danna su wani irin mutane ne mu kuma a haka zamu kalla wai mu kalli Yarbawa suna ci gaba in kudu su an ba su damar ka dubi wanda suke ka dubi ya ji ka dubi na South East yaro ne dan shekara 40 da wani na tilata ba ta gishi kuma da ake fadi amma da yazo ya zauna eh da yazo ya zauna kowanne gwamnati da yaje ya gaya masa abin da yake so yi a dasa yayi kotun daka
6: subhanallah
0: yace da abin da suke so shi second target amma mu an bamu dama a Najeriya abin da muka iya a dage shi ne daga gishu da ni na kasa mu ce ba su tabbace ba amma ga me ga nige da bulan mu kuma an bamu an ce mu gyara makaranta mu gyara asibiti mu fidda mutuwa mutanen mu sana'a an mamura a wannan rijimin da kake ciki anan kace ki dinabi da yafi ko ni hadari domin a kwanan nan an kama general an kashe shi aka tsada an yi humiliate nasa a kwanan nan a New West kace wannan sannan anan kace da banditry anan kace da yanzu da matsalolin duk tsaron Najeriya kaso 85 sun dawo ne New West
6: gaskiya ne
0: amma duk da wannan commission din da aka bamu wai mun ci yadda ma ya aiki sai ka tambaya ina gwamnoni mu ina sanatocin mu ina sarakunan mu ina yan majalisar mu ina talakawan mu dukkanin mu dukkan ina yan kasuwar mu duka ban mu fahimci abinda gona turu bai mana ba
6: ina malaman mu
0: shi jira malaman mu shi sa wani lokacin idan mun zauna muna kalubalen ta shugaban kasa ka ga ina tsoro wani lokacin ne kamata mu fara kalubalen ta kanmu kan mu kalubalen ta shugaban kasa domin a wannan tsarin shugaban kasa ya daidai ta mu da kowa inda ya ware amma sanata daga cikin ya fito ya ce mun muka kwaci baya wanda aka ba it means kenan kamar yadda muka faɗa yanzu kaga duk wannan categories na mutanen da muka faɗa ba su aiki domin suna aiki ya za a kyale professor Majeji kadai a ce ha
5: ga je senate har a tuku mishi da kalar da ake tuku masa da shi
3: kan bincike ma
5: sannan ga irin kalmomin da yankin ne yake ciki misali saboda Allah da Annabi ko magana kan mu da shi kuma wannan damar barka da ganta kalmu ga Yarbawa sun yi amfani da damar da shugaban kasa ya ba su wuce mu mu ce zamu dage dare kalmu ga inyamare sun yi amfani da damar su mu dage inyamare kalmu ga mu zagi north east ibn north east din nan ma da ake musu kar ga mu zage su dan sun hade kansu sun ci gaba sun ta inda suke so su yi amma mu nan muna zaune ba mu da aiki sai dai mu zauna mu aibata shugabanni a gefe amma ba mu wani aiki ko malamin mu na jami'a da muke da su ko malamin mu na soro na addini da muke da su ko ƴan majalisa mu ba wani bungu da muka taba zama muka forum mun ce shugaban kasa ya ba mu commission mu zama da ita mu zo mu zauna mu ga kan gaskiya a wata uku ma nura ai ka san da headquarters ta nan kowa yana kallon ta ga ta nan ai an gina ta an yi komai a cikin ta kuma har yanzu abubuwa suna jan kafa amma ni da kai a madadin mu na ɗan ƙasa ne in yankin nan ba mu taɓa damuwa ba mu cikin ne hana taki ba kuma dukkanin mu zo mu zauna mu dinga da awarin mun je makaranta to ka je makaranta kai da aka baka dama ka warware matsalar rashin tsaronka ka kasa misali yanzu wannan ma'aikatar kaɗai da ita za ka warware abubuwan da suke kawo matsalar tsaro domin yara ne ba su da aiki ne da wannan hukumar sai aka ce an ba ku dama ku nuna musu abin da wannan hukumar sai aka ce wanda bai zuwa makaranta a sashe da makaranta da wannan hukumar sai aka ce asibitin da suka lalace da kauyuka ku gyara su ku je ku kai inda ake shan magani kananan gurin shan magani a je a sha magani noma nojes ɗin kasar noman da take da shi ba ta wasa wuce ko ga hadin shi yana noma duk inda ka je nojes ɗin ka ga arzikin da muke da shi na ƙasa shi kadai inda gwamnatin mu suka bai da hankali a kansa billahi alazim ma nura zaka sha mamaki gwamnatin mu da kace da su idan aka zo taron siyasa ko wani shugaba ya zo duk zaka bi su ko da representative ba sa turo amma duk yanda aka kawo ni wani cin gaba ba ma iya ganin sun hade kai ta inda nayi ba ma so kamar da yabin shi a kamar abin da Allah ya mishi fada ba ma so mu ne kallon kan mamadan jihohi a'a wannan da barin ku mishi din da aka ba mu ba mu gani jihohi da zaki ba magana ake ne yankin mu jihohi guda bakwai wani irin gaskiya za mu zauna mu gaya kan mu kar a ban mu a baya domin aka ban mu a baya a wannan karin to muna kallo sai mu ga Najeriya kamar da yake kuma dai ce ko ina an bai dama ya bani dama sha mu muka gaya kan mu gaskiya amma mun iya zagin shugabanni mun yi faɗan maganganu san ranmu yadda muke so amma mulkiyar da mu tilasta shugabannin su aiki duk gwamnatin mu za su iya yin amfani duk gwamnatin mu za su yi aiki wallahi ma nuna duk inda gwamnati yake da lalacewa idan wannan mutanen da ka faɗa yanzu da tijan da kai magana suna aiki kuma za su nuna gwamnati cewa su suke da fawa to gwamnati zai saurare su ka san dalilin kuma kudin ya suka yi ka san dalilin saboda shugabanni wata rana da kanani ya tuba magana da aka ce za a yi wani wannan kwamiti a Kano na waye ne sauransu yace matsalar shine da kai kwamiti din an gauna sai ka ga wasu mutane suna zagewa suna zuwa gwamna suna biya ma fasalin bukatar su
3: shikenan ba ta kwamitin
5: ba kai kwa yace wani ya samu damar da zai gwamna kai tsaye da ba ne ya gani ba amma saboda an mutu na zaman ba na kwamitin to sai gwamna ya raina kowa a cikin su shi yasa sai ka ga dattijan namu ga su kuzin kamar muna da su amma ba su aiki idan ka taba rike mukamin siyasa ma nura za ka raina dattijan da ake cewa na da su domin duk dattijan da ka bashi dama kana ganin girman sa aka ce wani ne ka ce zai ganka bai da mutu ba bai turo ba amma saboda girman sa sai ka ce zai ganka wallahi da ya zo sai dinga karanta ba sai bukatar sa daga ranar ba za ka ƙara mutunci zaman ba daga ranar da kace abin da zai daure ma kai sai ka kawo na uku kana tunani wai dama haka lalacewa mu kaje yanzu mutumin nan da nake ganin sa da rauni dama da haka yake yawo shi ba al'umma ce a gaban sa ba kansa ne a gaban sa kuma yanzu mu zo mu damu mu ce to ko mu gane yayansa ai na ga maka wannan satir mutanen da ka gane da yarsa muna furci ne irin namu mu muna furci ne irin namu ka lardi gwamnati sai ku koma ka kalli dabi'an mu daga matakin ya muke rayuwa ya muke tafiya ya muke zama mun iya gaya kanmu gaskiya ai na gaya maka ma nura yaro ne zai zo ya fara sai da kwaya a unguwa amma ba ran kwa da shi har sai ya lana tafiya ran kwa duk wannan da tijan da kake magana suna unguwa yaron zai dinga kasawa a turin Allah yana sai ra idan jami'an da suka zo su gudu kuma ba wani dutti da kowani kwamiti da za su yi kwarku da su kawo shi su danka shi a gaban su a kawo shi a je a sa shi a gurin yanzu wani irin wannan ita ce tafiyar da muke a Lagos shi yasa ka ga bala ai kala kala ma ne sun addabe mu kuma duk ilimin da muke yi baya amfani amma nan wannan Lagos da bulan mu kuma shin man nura lalle tana buƙatar sabon shugaba ba wannan ba wannan professor majin ba magana ta gaskiya domin man nura idan aka kawo sabuwar hukuma tana buƙatar fresh ideas mutumin da yake da kyakkyawan tunani da zai iya daura ta akan gobe da ta ci gaba domin sabuwar ci foundation din da kai mata da shi zaka tashi idan ka kawo gurbin mutum mai gurbin tunani to foundation din da yake mata kenan za ta tashi a gurbinci saboda haka ba za ta kaba ba mun ga inda yanzu takwarorin mu kwanan da aka yi ta amma yau gashi suna gaban mu amma mu tamu ga tana tana baya kuma yanda sanata baban gidan Hussein kana jin sa wani tazuri kana jin abin da yake bari da ma zuwa ya gaya mana cewa ga makarantu da ya gyara ga gogon da ya ga wasu abubuwa da ya yi to sai ka ce ai yayi wani abin aiki a ƙasa amma ba ba fa abin da ya kawo na wannan aikin da ya yi magana ya ci cewa ya kaza kuma shi wannan baban gidan Hussein sanata baban gidan Hussein abin da ya sa aka ba shi wannan commission din ya rike da mutiya man na wannan abin a senate committee dalili shi ne kasan ya yi famunan sakatare a ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta Najeriya three of the best gobe yana ɗaya daga cikin gobbin mutane a arewacin Najeriya yanzu da suke a tsaye da muke takama da su wallahi barin bama gaskiya ya yi ma'aikatar ayyuka kuma duk tunan ne mutunci ne daraja ta gaske dole ta taku saboda haka kuma mutum ne yake son daga talancin da yake tsakanin mutanen da ya rubu ko kusan babu shi
7: kuma bari faɗa maka wani abu guda ɗaya sanda yake kan wannan kujerar ta ma'aikatar ayyuka
5: haka
7: yan majalisun mu da suke arewa maso yammacin Najeriya dukkanin su in zaka je kai magana da su da sanatocin su babu wanda ba wani gida bai taimake shi
5: ka ji ko mutum ne mai kishin gaske
7: ya kawo mu ya nuna musu inda za su saka ayyuka a shirin su
5: ka ji
7: ka ji shi ba zai dauka ya saka
5: ba zai ba zai ba
7: amma ya ga ba
5: aikin sa bane
7: kuma yayi kokari yayi fa ya tura wannan aikin nasu ya tafi kuma shi sa ga a baya
5: wani
7: da ke kawo kuje yanzu za ga tituna da waye da menene
5: ka ji
7: ba ka ji ya tunan da aka dinga samu na yan majalisun
5: kaji wani sirri
7: kaga yanzu
5: babu wannan abin nan kaji wani sirri na faɗa ɗaya to ɗaya daga cikin amfanin irin waɗannan mutanen masu kishi wallahi tallahi yana wannan bayanin inda ka san zuciyarsa ta fito saboda bakin ciki yanzu kaji wani abin alheri ne da yi wa mutanen mu da yi wa ƴan siyasa da suka taimaki mutanen su da Alhaji Musa Kebadi wanda ba kowa ne ya sani ba ba dan yanzu ya faɗa ba
7: tun ta mai ba ka ga irin su sun kawo tituna da yawa
5: sun samu ayyuka
7: tituna da yawa
5: to yanzu wannan Alhaji Musa banda ka fito da shi mu kan mu ai ba mu san an yi ba amma gashi an fito da shi kada to saboda haka yanzu mutane masu kishi irin wannan abin da yasa aka bashi commission din dalili don ya tabbatar da cewa wannan kishi nasa yayi aiki aikace an ce mu ci mutane mu an fidda shi daga inda suke ciki amma ka duba kaga an kawo wani mutum guda daya wani professor guda da ya buga shi ne ya yi jofa da hasin ɗin commission ɗin ya lalata aikin to saboda haka muna kira da shugaban ƙasa muna kira da mutanen mu wannan yankin da muke da su su tashi tsaye su tabbatar da cewa wannan professor ɗin bai dawo wani gurin ba kuma muna kira a bawa matashi mai kishi wanda zai zo ya yi aiki na gaske wanda aka san cewa ba neman kuɗi ne a gabansa ba wanda zai je ya taimaki yankin sa ya fidda yankin sa daga cikin wannan bala'in da muke ciki da mun kowa zama muke tsaye a halin da muke ciki yanzu saboda haka muna kira ma nuna magana ta ƙarshe da Allah abu muna kira dan Allah dan annabi sarakunan ku fito dan Allah dan annabi ku taimaki mu ku haɗa kai da ƴan siyasa mu da malaman mu wannan ma'aikata da aka kafa mana tana da matukar amfani za ta taimaki mu kar mu zo mu koma muna zagin wasu mutane na cewa su sun ci gaba mu ci gaba kuma muna da yara mun rasa yanda zamu da su yanzu da sun gane mana bala'i kullum haihuwa muke yi amma ba mu san yanda zamu gyara ba haihuwa ta zama mana musiba maimakon ta zama mana alheri
8: to
9: to abin da wa'a ta fa dun ma an yi maganganu kawai dai gaskiya magana da nan sun ce kuma kuma ba da dadin da zata shine ba ma kallon kan mu na dan region wato wani bangare wanda muka cure da kan ɗaya daga sima da ke damun wannan news was minimum commission ɗin shi ne kawo headquarter ma da aka Kano ya zama matsala
8: wato nan ɗin mara
9: ya zama matsala shi kansa su kaga idan locating Kano as headquarter wanda duk yankin nan in ba Sokoto ba inda sultan yake babu wani inda za ka kira ka ce shi ne kamar ita ce leader kamar
5: kanka
9: to amma shi ma dai yana ɗaya daga cikin internet crisis ɗin da ya faru wanda kawon ma a ciki akwai wanda ba su yarda da hakan ba tunda ka san waɗannan gwamnoni guda bakwai suna da haƙƙi a ciki da ƴan majalisun su to matsala ta gaba shine duk wannan abin da ake har yanzu ba executive director wanda shine kamar day to day abin nan manager wanda zai ke kula da activities na commission nan har yau babu shi
8: babu
9: wani zaka abin da ban fada kenan ka riga ni wanda shine ya kawo rashin daukar ma'aikatan staff din wanda shi ma cutuwa ce ga North West idan da ED an dauke shi to kuma za a dauki staff to wannan rashin sa din ba a dauki staff ba duk da staff din majalar ya gwadi dole sai sabu da mai aisha hunda ba su tabo su zauna su aiki babu su
8: kago gwaro wancan ministry din da aka
9: goge to ka gani wannan wannan yawa wannan rashin didi ya taimaka wa shi daga director din wajen samun babban matsala a tafikar da abun kuma matsala ta uku wadda yace babbar wanda shi chairman na regional development commission din yake abin nan senior committee of regional development chairman din yi magana shi ne ai binciken ma sai da ya discover cewa an kashe 143 million out of 1.19 billion shi ne dalilin kuma babu single project
10: to dai ina zaka tafi
9: to shi ne da binciken da ake
2: ta da sun cinye
9: babu single project da aka kawo analysis to shi waye suke zama babu idi waye ya zama a ina aka zama
2: ka gane wannan an ce wani personal allowances ne da kuma harkar tsaro
9: to amma issue din shine shi abin da shi chairman na senior committee din original development yake magana babu single project me ya kamar yadda kawai bara yayin shimfiɗa duk wadannan abubuwan
2: ai sitin ne energy sitin ake ta
9: shi da aka kashe wadannan miliyan haba an yi na voting board members amma wannan rashin idin ya kawo rashin aiki na
2: implementation ne dai babu
9: amma aka kashe 1 billion yaushe aka fata ka gane wato tunan da bara ya abu ne wanda za mu duba shi kuma shi ne maganar mu zai koma bayan an ɗauka ɗazu maganar za ka yi kuma return na rashin haɗin kan mu a wannan yankin ya faska ka ga duka baki da wannan su abin nan ɗin su geographic zone ɗin da muke da su iya nan ne muke da wannan maganar ko har yanzu ba a yi maganar ta
10: ba ji su a can wancan
9: ba ji su ba su already sun yi kana ji na Lagos ba
8: ba ka ji abin da tambayar ce mu ne kuma baya ba kace kuma baya ba
9: kana ji na Lagos ma shi ya kai gwamnatin ya ce duk da abin da zai musu yaro dan shekara 41 wanda an kawo shi ne saboda kawai ya aikin waɗannan mutanen da aka kawo yanzu da Allah na annabi wannan abin ne yake nuna mana kuma ka ba ke bara ba wanda ya magana kowa ya yi shiru gwamnatin sun yi shiru duk da shi ma wannan kazan da zai rasa abin nan din interest na gwamnatin nan ba wallahi
2: ba ma fada shugaban kasa ya ce dan abin da yake fitowa da abin da ya shafi ministry ko department ko agency akwai sahalewar fada shugaban kasa
9: to apart from wannan ma mu ranka kallon abin abu ne wanda zai taimaki yankin namu gabaki daya kuma tattalin arzikin zai haɓaka abubuwa na magana tsaranan za mu samu saukin su bika duk abin da yake akwai
2: karkashin
9: wannan commission din don haka a kafa
10: ba risa zai iya samun wata gaba ma da zai shigo
8: to ba risa kana ji ko babban matsala shi ne ban san me 'yan siyasa mu suke nufi ba yau idan mutum ya zo ya yi project a waje ko kuma ya kawo ya zama silar kawo project wanda wani ta zo ta aiwatar a wajen sai ya dinga ɗauka kamar wannan project ɗin nashi ne a kan kanshi
2: sai ya riga campaign da shi
8: duk wani wanda za a kawo wajen sai da sanin sa sai abin da yake so a yi a wajen shi za a yi ko wani abu makamancin wannan kaga wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana illa kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya shafi wannan North West Development Commission ɗin gaba ta farko kenan gaba ta biyu kana magana da gwamnatin mu biyu gwamnatin mu din idan ka duba a cikin guda abin da guda hudu da guda bakwai da muke da su in ka cire na jihar Katsina shi kadai dukkanin su kawai rigingimin cikin gida ya fi musu alasun fi mai da hankali a rigingimin cikin gida akan wannan abin da suke yake gaban su domin ka duba a cewa babu jihar da ba a rigingimin cikin gida da wanda wannan rigingimin cikin gidan ya fi dauka hankalin su bas ma dauki bas ma samu nutsuwa a cikin gidan bas samu nutsuwa da rigingimin cikin gida bala na zo su tana nan cewa akwai wani abu a gidan
2: wannan rabal
8: wanda za su
2: kafa da wani abu kaga yanzu har yanzu da ba kafe sunayen yan takarkarin nan wannan abin ya fita musu da hankali saboda suna ganin cewa sun zuba yaran su kuma suna ganin cewa daga sama an canza yaran su
8: wannan an canza yaran su to dan ina kai ka wannan rigingimin cikin gida din nan da suke abin nan to dan haka hankalin su har yanzu ba fa akan irin wannan abubuwan yake ba hankalin su ya fa akan wayancin rigingimin cikin gida da abubuwan da yake tare musu da hankali ne da kullum abu ne kamar babban matsala shine wanda ta shafi kowa da kowa shine I don't care attitude na mutane kuma gidaya
2: rashin bibiya
8: mun cire maka gaba ɗayan mu haka yanzu project za a zo a yi maka saboda doka shi yasa doka ta fitar da cewa idan aka kawo muka aiki ga dokar da za a maka fa aikin shi kanshi dan kungilan sai an zo an gabatar da shi wajen community ya musu bayani na scope din aikin
2: symbol sai aka fasa
9: sai an gama sango su
2: fara da barista akwai tender board wanda za a procurement and abun nan
8: duk wannan shi duk da ke ga wani kenan yanzu abun nake ga wani kenan sai a cikin takardar da ake ba dan kungila akwai fa inda fa mai gwafe ke sa duka dukan ɗanta aiki ko da gaci ko wanda yake da al'umma har da shugabanci na community akwai inda suke saka hannu idan aka zo za a yi zabin nan amma duk dan siyasa idan na koma wancan gabar dan siyasa an zai kawo aiki kawai zai zo da mutanansa ne a zo a saka hannu wanda zai saka muku hannu akan wani tayar da ma ba ku san shi ba ko ba za ku biya ku san mai ba kawai gani yake wannan aikin yanda ka san a jiun sai dauko kuɗin zai zo yi muku wannan aikin
2: kuma wallahi wannan rabal matsalar ta al'umma ba a bidiya idan aka yi budget ba a bidiya
8: hatta kudin aikin kuna da ikon ku bidiya ku ji me ake ne ake abin da gaba ɗaya tun da kan daga san mu har zuwa da saman mu ba ma irin wannan abin nan ta haka yanzu ba misali ba sai ko kuma abin nan yake magana da tije arewa ko da menene da ai abin nan ai da tije na fada a wani shiri da muke nace da tije tun a unguwa ya kamata mu fara in zamu gyara matsalar da tije ba da fadi yake dauko ta ba yau a alliance ku da detail ya san suya da tije alliance su suya san suya matasa masu hankali alliance su me suke nan su hada kai domin su ga cewa sun kawo gyara sun taru sun samar da murya ɗaya wanda cewa ga alƙiblan mu wa'annan al'umma wannan unguwa wanda duk wani wanda yake wannan unguwa za mu zo mu dora shi akan wannan abin dole ya bi wannan alƙiblan
9: ina da akwai shi da ba za a samu wannan
8: ko zaɓe da za a yi a ce duk unguwa tana da wannan abin din idan har unguwar da aka faɗa za a hada kan abin da yake gaskiya za a ga gaba ɗaya Najeriya an hada kan abin da yake gaskiya amma da kai muna kallon mutane ne sai mun ga sai mun ga take abin da
2: yanzu ba jiya aka sako ɗan matan nan guda 47 ɗaliban nan na Oyo State ba ai sun lashi ta kobinci haka ba za su taɓa yadda ya ƙara faruwa
8: da haka dura wannan shirin na kula da ungwanin mu sai abin ya fara daga ungwanni idan har gyara mun ke so mu
2: change bai ga ha ce
8: idan har gyara mun ke so mu change zai fara daga ungwanin mu ne
2: mai kanka ma kowa wanda
8: ya kashe idan kana da zumma cewa zaka shi duk wanda yake jin mai ke da zumma zai ji abin nan daga zai dauki aniyar cewa zai fara tara waɗanda suke da tunani irin nashi a cikin unguwar suna mutum ɗaya biyu uku har za su haifa ya zama da yawa samu da wannan canjin
9: idan wannan ya samu wannan masu wannan magana da kai na kagan mutum yana sai da kwaya unguwa daga nan ne ake samun fasalar wannan kawai akan waya ka karɓo mutum mai kuma kashe shi duk waɗannan abubuwan ba su za a samu sosai
2: yanzu unguwanni ɗaiɗai ne za ka ga cewa waɗannan yaran 'yan shaye-shaye ana kallon su ba za a iya musu magana
8: yanzu ba su abu da kullum muke faɗa shi ne duk sanda ake magana ɓata gari a dinga magana da dukkanin wanda ake cewa ka abin nan in ka dauke su gaba daya a kasar gabaki daya wanda suke abin
2: nan suke da
8: fasen ba
2: mu kuma yawan
8: amma 90% sun zuba ido suna kallon 10% kuma wannan 10% ina faɗa maka tun da kan layi fa
2: ai wai jiba kan layi tsallake kanka ya faɗa
8: tun da kan layi wannan 10% suke da
9: honorable kuna contribute sosai yan siyasa dan ni na ga cases da yawa mutum ya je ya sare mutum ya karbo ya amma yan siyasa sun shigo cewa lalle wannan namu ne a ba da
8: yaran
9: wannan irin rayuwa ce kai saboda ya yanka sun tsallake kan ba za su fito ba bari a karbi musu baya wannan irin rayuwa muke
8: ba sai da wannan ba zai
9: ba shi yiwu ba ai mu muka yadda din shi yasa yake
8: yiwu ba bai sai da wadan siyasa zai yi idan yau al'umma da ya karbo shi al'umma suka aje shi a kasa ya zaman defo sanadiya wannan abin nan din za a ci gaba
9: ba a ci gaba ba amma haka ana yi abin amma nura akwai takaici wallahi
2: akwai sakonni ma nura idan sun yi
9: ba amma sai a karanto
8: kuma sai a ranar dole sai a ba ba sura
2: ruwa da sai ta
10: nan 0700 77 95 29 sai 39
11: wato wato ka gane babbar matsalar mu anan yanzu da yan boko da malaman addinin musulunci za su gane cewar turawa sabon kasa suka yi wa Afirka da suka kawo musu mulkin demokuraɗiyya ka gane ko yanzu sai mu lissafa mu gani abinda sarakunan gargajiya suka yi da kashe 99.9 da numfashi 9 wanda tallahi ba a samun matsala lokacin mulkin sarakuna
9: gaskiya
11: ne kuma yanzu ko da kanku daga yan boko da malaman addinin musulunci da masu sauraron mu su tambayi kwakwalwar kansu shin turawa za su iya kawo muku kuyi mulkin demokuraɗiyya saboda su taimake ku ne sannan kuma abinda nake so ku fahimta na faɗa akwai wannan abinan layi kun taɓa yin shirya da shi yau wajen shekara 16 ka gani da na zama gwamna ko na zama shugaban ƙasa duk ire-iren ku wallahi tallahi kuna kiran gwamnatin jiha wasu suna kiran gwamnatin tarayya saboda duk ku ne za ku zama shafiyar ku ne za ku zama shugabanni na mai bayan gwamna mai bayan gwamna shawara na musamman ku ne za ku zama shugaban ƙasa saboda waɗancan da kake gani sunansu ɗaya ɗan juma ne da ɗan juma su kansu shugabannin ban san matsalar arewacin Najeriya ba kuma suka ɗauki yafiya suka ɗauki waye suka ɗauki waye duk ka zani ke kasar da mu je mu yaƙi ruwa isar da sakaina ita duniya yadda ake harkar duniya ko a rediyo za ka samo mutanen da suka cancanta ba wai tsakanin matarka ko ɗan ka ba ka ba tuta ka san cewar waɗannan mutane sun cancanta wallahi da ire-iren ku ake ɗauka kuke zama gwamnoni kuke zama sanatoci kuke zama ƴan majalisa kuke zama shugaban ƙasa wallahi da harewa da Najeriya ma ba haka take ba barkin gaya muku abinda so ban sani ba shugabanni abinda ake so da shugabanci kan da ka zo za ka shugabanci ka zama ka bari sai ka gama harkokin ka gaba ɗaya ka tabbatar gudunmawa ce ya kawo ka ka zama gwamna gudunmawa ce ya kawo ka ka zama ɗan majalisa gudunmawa ce ya kawo ka ka zama shugaban ƙasa saboda shi harkar shugabanci ba hakuri ba ne na neman kuɗi kuɗi ne na tafiya aljanna duk wani shugaba da ka gani ka gan shi a layin jan wuta to shi ya kai kansa wuta wannan ita ce magana ta cikin kansu
12: to muna guriya
9: da ya faɗa gaskiya ne siyasa ya tara ta mana
12: ita ce assalamu alaikum ya alaikum salam to barka da warhaka to mallam Abubakar
9: kuma su sarakuna hai shamsi a basu makon su sai rubutun shin ba basu ba saboda alalata alalata
12: ba tare sai ku tara
9: ba su da wani tasiri
12: wa alaikum assalam
2: to wadai ne mai karfi
13: wannan abuwa ba take da faruwa ni wani lokaci abu mai rana ta wai wai wani irin ma mutane ne wai haihuwa kuma ina abin da ne baka mamaki yanzu ka kwani ka ga dibiya na haka sanje amma ana zuwa da ɗan kwani suka fara magana shi yana yin sun sai rikita kaza amma mu ga kinin an ce ko ta ce mutum shugaban ƙasar ma ya fi magana idan za mu zama mu san kanmu mu san kanmu kuɗi fa fara kanta haka ke ne na ɗan ƙasa in kuma ba a baka ba to shi kenan ka san dai me kake yi amma ka san wanda za ka zaɓa dan ni wanda ya bin kuɗi ko ma wa ya san karɓa amma ba wanda ra'ayi ya yi zaɓa ko kuma da yake zo ana amfani da kuka ku je ku ta haka daba kuna waye to kun dai yanda yake mare waye to kuma mutane sun yanzu ba su gyara ban taka dawo to nan gaba da su zuwa abu na an taba haka wajen kyan mutum na wani ina gani ya ce ya san samu bara bana tsaro to ka gana sun kai sun gyara arewa da ta mu nan na kasan ne to ba ki ne ki Allah ya ta su da gyara mu kuma tana ta mu tunci wa kanmu ba ba mu kaji abin da ta ko da shi ne shi ne da yake ji ya san ta ta
2: na ta ba ga
9: ka tabbawa ra'a baka ko tana ra'a baka ai ta kare a shekara sa

0: bata di dia ni. Sistem kena jangan sama lah balik ni. Ini tempat saya sama tak sih. Ini agak ram.
1: Kalu bana ga an jarida
2: gaskiya
1: ne kalu bana da fada ba ba ba
2: sai ka san me ne ba san da matsalar ba sai
1: yanzu abin da zai baka mamaki website din kullun idan ka shiga achievement din da yake kan website din akwai website sosai an gina da mission da vision da komai da komai da zai dubgar da zai da
2: profile
1: da shi nan za ka gan su da hotunan su ma sun yi kyau duka a cikin hotunan
2: implementation ne dai ba
1: amma da ka zo to achievement because of zaka ga an sa infrastructure coming soon infrastructure coming soon
2: to shi da mani to Allah ya sa dai za mu gani
3: ana ta mukin mu da ake sha kuma su din ya kusa zuwa
4: assalamu alaikum
0: wa
4: rahmatullahi wa
0: barakatuh
4: wa alaikum assalam an
3: gora wa
0: kamba da annabawa annura
4: mhm
0: sai ga kasashen waje ta samu almun da hada ku sai ga mutun ya ji kunya ya so ka daga mutanen ka amma nan mu a da sai ga an samu almun da hanar to kudin an samu a wancan ma'aikata an samu a wancan wancan ya hande ya wancan wancan ya hande ya wancan amma ba zai ji kunya a dogawa lokacin ma zai ji zauna mhm sannan a kafire da ya wannan yi ta ita abin da ya gada ma wai me yasa su wata ko da kana yawo kuma an ce wannan siyasar damu wannan demokradiya daga ko yan kasa nan waje.

0: kolon wajen da a daha shi ba zai goye rikun da kalubale ina kalubale ta ɗanguwar a daha ko ba wannan ya ce ga masu kuma su rasa a musa ne idan mun musa ne mafiya muna ganin sha wani abu wasa ne su suna ganin wasa ne a wajen su ne su ne wa jihar wani sauki a hanyar duniya a gani da Allah in har ana so jihar Kano ko yankin Arewa ya dawo hanyar sun sa dole sai an bi maganar ta murgaye a Alhaji Abubakar Yusuf cewar in har babu su faɗa a gari to tabbas garin kuwa in aka zo duk wani abu da aka ci za a yi fita a garin to za a tabbas ne zai abin da ya faru muna da manya a garin nan muna da malamai muna da tattalin sau da haka to ba ɗaya ta yasa zan a duk wurin Allah kawai ko suna so ko ba sa so a gaya musu gaskiya su ba su ba suke da kowa ba su za a yi kawai da arewa suna da yanayi kuma ba su suke mata kuma ba su suka amfani da saboda haka in sun fito za su mani magana ne ba gaskiya na kari Allah ya kamata a ga kuma saboda in duk kuma nura in aka ɗauki wani abu haka sai za a baya wanda ne ke sa na gida in an bayar da ma ɗan jihar za a bari ya fara ukwai na tara ko na gida da fatan za ku tafi lafiya.
1: To muna godiya masha Allah.
2: Akwai sakonni wanda sai zan faɗa suna ba zan iya karanta ba. Akwai Alhaji Garba Aminu Dirimin ya tsohon of local government. Akwai Idris da ke Tudun Maliki. Akwai Honorable Hafiz Bagwanje. Akwai Sani Merodi Sheka shima. Akwai Jamilu Dakan Daka. Akwai Dr. Adamu Isa Danjuma bakin mafa. Waɗannan duk suna tare da mu kuma suna mana fatan alkhairi. Yana baki.
3: Muna godiya da sakonni kuma in an ji gyara a kofar babu ya take a gaya mana Allah kuma daɗa taimakon mu da mu da ku ba su
2: ba bisa kamar da muka faɗa canjin nan daga kanmu zai fara daga ungwaninmu zai fara daga layukanmu zai fara tun yanzu idan ka fara wayarwa da mutanen gidanka da kai kanka da wanda kake maƙwabtanka kai in ba haka ba idan ka bari kai shiru ta su zaɓe zai canja musu ra'ayi a wajen zaɓe.
1: Salamu alaikum. Masha Allah ba sauran ba ranar da lokacin wani su namu. Na muka rubu daga na gidan Radio Rahma Prince al'umma inda muka tattauna rubutu da shafi al'amuran da shafi wannan hukuma ta Nazo Development Commission da kuma abin da wato ya shafi kasa da muna guda kudi da gaske da wani sukuwa da gudunmuwa a cikin wannan shiri a madadin jagoran shirin cin su Sidi Karimi da muka sake ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Asu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin motsi ya fulbewa. Shirin da ya saba tattaunawa da masu sana'o'i iri daban-daban a zakatan al'umma musamman mata da matasa domin zabar da su hanyoyin da su bi su dogara da kansu a sana'o'in su ne da kullum. A zakai shigo a cikin shirin domin kai ma ka bada gudunmuwarka ko kuma ka bada shawara akan lambar waya 0702-89-8584. A wannan makon mun sami ko mun yi tattaki gurin Yusuf Garba, wato wanda aka fi sani da Yusuf Maimai, a kasuwar Sharda. Kuma kafin ku ji mu da shi bakon namu, za mu karbi budin kulle ne alabashi idan mun da za ku ji mu da shi bakon.

0: saboda rayuwa ba wanda sai inda zai tsinci kansa, amma an kai sana'a da abin da yazo maka a rayuwa to zai zo ma da sauki. To gaskiya Allah ci ikon sa dai, ina sana'ar amma gaskiya ban dauke ta hannu bibi ba, ban kuma rike ta hannu bibi ba, sai da aka wayi gari ta bar duniya. To da aka wayi gari ta bar duniya sai na tabbatar kuma ba wanda zai mun, sai dai ni ne wa kaina. To daga nan kuma sai na rike sana'a ta hannu bibi batun dilin ballade na zuwa, ba inda nake zuwa daga kasuwa sai makaranta, daga kasuwa sai makaranta, har Allah ya kaddara na kawo wannan lokacin ina harkokin da ka gani ina yin sa a halin yanzu. To babban abin da yake akwai lokacin na gama primary kafin na shiga secondary, irin dan mutunan da ake yi kafin comment ta fito, to a wannan lokacin sai na Allah ya hada ni da shi wannan shi mai gidan nawa da yake ma ba musulmi bane, ana ce masa Johnson. Sakamakon haduwa ta da shi, akwai mijin yayata shi kuma ya ba waye da hankali na, to dai ban dai sani mabba, kawai dai ya kira ni ya ce yazo sai hada ni da shi, ya ce in dinga zuwa muna yin aiki da shi. To muna zuwa muna aiki da shi har tsawon wani lokaci, Allah ya kaddara ma shi ya ga ma shi ma zai iya sana'ar ba gaba daya ma, sai ya hakura sai ya ban mun gurin. To ban mun gurin ke da wuya, ban ke da wuya, sai kuma Allah ya ci gaba da jibantar lamarana na har izuwa na kawo wannan lokacin.
1: To amma shi a wannan lokacin Johnson yake ko shi Johnson a shi a ina yake gudanar da kasuwancin nasa a lokacin nan?
0: A wannan lokacin ai dama muna tare da shi gurin mu daya da shi a nan kasuwar Sharda. Abin da yake akwai shi ne mai gidana da na tashi shiga secondary, bayan na gama cewar sai da na gama primary sannan na bara zuwa kasuwa. To na shiga secondary tun na taso daga makaranta secondary, in nazo gidana canza kayan ci abinci sai in tafi kasuwa, daddare an na tashi kuma sai in tafi gida. To kaji har Allah ya kawo wannan kadamin. To a wani lokacin gaskiya sai abubuwa suka canza, rayuwa ta canza, sai yake ganin shi ba zai iya zama a cigaba da harkan bai ba, saboda yana ganin abubuwan da sun canza ba dai kamar dai baya ba shi ma.
1: Kamar shekara nawa kenan da yin wannan al'amari?
0: Akalla ba kasar ba, tun 98 na fara sai da mai shi a nan kaso Sharda. To kuma shi
1: wato a lokacin magani yake wato rayuwar ta tsada kenan?
0: A lokacin a ba wai rayuwar ta tsada ba, shi abin da zai samu ne yake ganin gaskiya kamar yayi masa kadan ko makamancin haka, kawai sai ya hakura sai ya ban mun gurin. To ya hakura ya ban mun gurin, ni kuma na ci gaba da rarrafawa haka a hankali har Allah ya kawo ni wannan matakin da ka ganna akai.
1: To a wannan lokacin kai ma kana da naka jarin kenan ko kuma shi ya baka jarin ya bar mai ka ci gaba da lissafi?
0: A gaskiya a wannan lokacin ban da jari na sani nake amfani da shi. To a hankali kuma sai na samu na sai nake biya musu, to ya kawo da nawo da nasa mu hada ya kara karfi domin harkar ta bunƙasa, sai ya nuna min cewar shi a wani lokacin hankalinsa gaba ɗaya ya sauka da kan wannan harkar da muke, ya koma kan irin acaba, irin babura na acaba, domin a wani lokacin ya sai baburan gaskiya da yawa. To kawai sai kuma sai Allah ya kaddara sai na zo na ci gaba da ni kadai na ci gaba da yin harkar ba tare da wani kudin sa ba, sakamakon kudin da ya ban mun da na yi masa maganar cewar ya kara, sai ya ce mun a'a ai ba masa ya kara ba, amma wanda ya ban mun na hada da wanda nake da shi kawai ya ban mun je ci gaba da harkokina kawai ba wani abu
1: a wannan lokacin.
0: Tun a wannan lokacin to kaje da abin
1: da ba kai a lokacin baka bi shi ka ci gaba da kai ma yin acaba ba?
0: Ai ba zan iya ba gaskiya, har ka acaba tana da wahala, kuma a lokacin ko da na ce masa zan yi shi ma ba zai bani da ba, saboda shi ma yana shan wahala, sakamakon yana kaunata gaskiya, na sani ba zai taba bari na ya ga na yi wannan acaba ba.
1: To amma a baya kafin ka shiga ita wannan sana'ar, mai lokacin kana primary da kuma secondary dinka, baka taba gujar da wata sana'ar ba kafin man?
0: Gaskiya ban taba jarabawa ba wallahi, magana domin Allah ban taba jarabawa wata sana'a ba, gaskiya dai sai dai wannan da nake ciki a yanzu.
1: A iya cewa kenan kai sana'ar mai koyi da ma da ita ka waye ka bude ido?
0: A gaskiya ni zan ce ma da ita na bude ido, domin ban san wata sana'a ba wadda ta wuce ta, kuma har yanzu gaga ina cikin ta.
1: Amma a wannan lokacin da kake ita wannan sana'a bata hana ka, musamman kana karkashin wani, bata hana ka zuwa makarantarka ba a lokacin da kake karatu?
0: To ai a wannan lokacin ma shi ma yake bani goyen bayan akan in ci gaba da makarantar, saboda misali da ya ce mun tunda zan kuna koma makaranta to in daina zuwa, to gaskiya da dan daina zuwa din, saboda a gida ba za a banni ba a ce in ban makaranta saboda kasuwa. To amma kuma shi da kansa bai ce mun wannan ba, sai ya ce mun in an koma, in ka shiga makarantar an taso kar ka zauna a gida ka taho kasuwa, dan a lokacin ma har sai mun yake kar in ci abinci a gida in taho kasuwa in zo ya sai mun a kasuwa in ci. To kuma a lokacin da koma sai in jantar da babu mu ita ta gama abincin kawai dauka zan ci, sai na tsaya ko ne na dauka sai na ci ko sai in taho kasuwa. To kaji wannan abin shine abin da yake akwai.
1: Amma a wannan lokacin da ran mahaifiya, ya kake jin wani raɗaɗi kake ji a ranka idan ta ce ka tafi makaranta ko ka tafi wajen sana'ar, sakamakon lokacin za ka ga akwai ƙuruciya ana buƙata a dan je filin ball a yi wasanni?
0: To ai ka san duk duk yaro yana da irin wannan dabi'ar ta san wasanni a rayuwarsa. Gaskiya idan tace mun tafi kasuwa gaskiya bana jin dadi shi. Sai inji na takura. Wani zubin ma zan ce mata ta tafi kasuwar. Kuma a matsayin na tafi kasuwar. Kuma wallahi ba kasuwa ta ba ina filin ball. Ba za ta san ban je kasuwa ba har sai mai gidan nan nawa ya tashi zai zo ya duba ya gani lafiya ko ban da lafiya ne sai ban zo kasuwa ba. To in naji motsin sa ne kuma naji muryar sa daga waje yara sune masa magana zai shigo gidan sai uya in shige ga kashin gado ido kuma tana shigo yana shigowa da tambaye ta ce Hajji Yusuf bai zo bai ku bai zo kasuwa bai ce ah bai zo ba sai ya ce eh bai zo ba sai ta ce ai tabbata ma sun ma ban ma zo ba ita ya tsammani ta ma wallahi na zo sai ta ce to amma ba matsala na san filin bale je bari zai dan yi dawo zan masa magana sai ta to ba matsala ba matsala dama na zo ne in ji ko na ko ba shi lafiya na ce a lafiya sakalau sai ta to shikenan sai ya tafi to dai za ta yi mun fada da safe a wannan daren za ta yi mun fada sannan kuma da safe na tafi makaranta sannan za ta sake mun fada cewa mun ka kama hanya da tafi kasuwa to sai mun wuce tafi kasuwa amma duk da hakan dai gaskiya wani lokacin zan ji na gaji sai kawai tafi wannan filin ball gaskiya
1: kana iya tunawa da wasu abokanai da kai rayuwa da su a wannan lokacin a baya wanda yanzu baka tare da su kuma kana kewar su
0: eh to gaskiya kaga ni dan sharda ne kuma a sharda nake harkoki na kuma abokanan nan nawa duk a sharda muke a sharda muka taso muka yi primary tare ko muka yi secondary tare kuma har yanzu dai muna tare da su an wani abu taso kaman na daurin na kaman na daurin aure zan sani za su sanar da ni kuma zan ji haka na wani na wai ni ma ina yi taso zan sanar da su haka in kan mahaihuwa ce zan sanar da su kuma za su sanar da ni haka duk wani abubuwa na rayuwa dai zan sanar da su kuma za su sanar da ni gaskiya har yanzu dai ba ni da wani aboki zan ce wannan muka rabar shi nake kewar sa tunda duk tare dai muka taso kuma har yanzu duk muna tare muna
1: cikin irin na makarantar Allah haka wanda wani in ya tafi har abada yanzu ba ku ƙara haduwa da shi
0: eh to mafi yawanci kaga makarantar Allah ta mu ai ba ta ma da almajiri wata makarantar Allah ana ce mata makarantar Allah kawo a nan fegi gaskiya ba shi almajiri ko da guda daya to wannan dai makarantar muka yi to kuma duk ɗan unguwa ne sai dai misali a ce kamar wanda ake tare da su suka rasu to shine dai kamar irin wannan amma in dai ba haka ba to gaskiya babu wannan gaskiya
1: kamar a cikin irin waɗanda kuka yi irin rayuwar kuruciya har aka yi irin yawon zuwa filin ball haka akwai wanda ya dan samu wata dama a cikin ita wannan harkar ball a wannan lokacin
0: a gaskiya a cikin abokanai na wanda muka yi harkar rayuwa da su gaskiya wanda ake harkar ball ake nake gudun kasuwa in tafi filin ball saboda in je in kalbar ko kuma in je in dala ball gaskiya ba wanda ya samu cigaba to ai da yawa masu dina dewa yanzu kowa kan markokin sa wasu sun samu ayyuka na kamfani wasu suna harkar kasuwanci wasu kuma dai sun samu da canji a rayuwa wasu ma suna irin tukin mota haka wasu ma suna irin tuka da sau kowa da sana'a da Allah ya kaddara ya tsara musu zai to haka ake ciki yanzu gaskiya
1: masu sauraro shirin Musiya Play da kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ramu Radio muna tattaunawa da Yusuf Yemai a kasuwar sharada kuma kun ji yadda muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin ita wannan sana'a ta sa ta saida mai kuma kama daga da ya faru tun daga kuruciya har kawo zuwa yanzu a zamu kara karbar mabudin kunne idan mun dawo za ku ci gaba da tattaunawa tamu tare da shi

0: Masu sauraro barkamu da dawowa yanzu ko za mu dora a daidai wannan lokaci a cikin shirin motsi ya kulabewa a Yusuf Mimai ya kake kallon yanayin yadda ɗan uwanka matasa ko kuma al'umma suka karbi ita wannan sana'a ta sai da mai a yanzu a rayuwa
1: gaskiya a yanzu mutane sun dauke ta sana'a ce mai muhimmanci musamman ma mata da suke a cikin gida gaskiya sun dauke ta da muhimmanci kuma Allah na rufa musu asiri a cikin ta domin ba mu kadai ba mu da muke sai musu har waɗanda za su je su siya su ma a gurin su za ga Allah Allah ya rufa musu asiri ne gaskiya domin Allah haka ma matasa su ma sun dage da sana'a kuma Allah na rufa asiri a cikin ta duk wannan kaga ai sai dai mu gode Allah kuma nasara ce a rayuwa
0: to amma ya kake kallon yadda matasan suka karba kafin mata su ma sun karbe ta gadangadan madadin yanzu haga wasu matasan sun rike zaman banza da abubuwan da ba a da bukata a rayuwa
1: to gaskiya dai ni abin da zan iya ga maka gaskiya mata sun furke sana'a da muhimmanci domin namiji zai zo wani ma zai zo ka san shi ungo ku daya kun taso tare amma kuma bashi da kudin da zai sana'ar zai zo ka dauka ka bashi wani zai biya ka ba wata matsala da ku ta mu'amala da shi wani kuma gaskiya cinye kudin zai wani kuma in ya cinye ma da kasha wacin gaba sai za kuma saboda wai in yayi ma magana wai ai yana ganin zaka tabbe shi kudin ka to saboda haka ba zai ma magana ba sai kuma abocin gaba sai wai yana ganin wai hakan shine zai sa wai karka tambaye shi ma wai kudin ka to kuma hakan kaga ai kuskure ne a rayuwa
0: kamar ruwan na irin kalubale ka fuskanta ita wannan sana'a daga sanda ka fara ta zuwa yanzu
1: ana samun irin wannan gaskiya ai sana'a duk sana'a ai ka san ta kalubale iri-iri akwai irin wani za ka ba su wani sakamakon man kala-kala ne ni dai abin da na fiwa mutane gaskiya duk mutumin da yayi ce mun mai kala kaza nake so idan ina da shi zan bashi idan bani da shi gaskiya zan ce masa bani da shi amma abin da yake akwai an fi samun matsala sau da yawa akan shi fice da kuma man danye gida kamar shi man danye gida idan gida ta tsufa dandanan sai na canzawa bayan dandanan sai ya canza sannan kuma aka dan samu aka adaita da dandan shi haka zaka same shi a danyen kumfa to irin wannan lokacin in naga an zo irin wannan yanayin kuma mutane sun matsa cewa suna son man gidan in ka zo zan ce ma ga kalar sa duba ka gaji kalar sa ka dandana in ka ji yayi maka shikenan in ka ji bai maka ba to ga wani kalan nan in kana so sai ka siya amma shi kuma fice gaskiya ban taka samun matsala a irin sa haka ba sai dai aka sina rayuwa kuma da kuskure da wannan akan same shi wannan amma ba taka samun sa ba sai dan Allah dai ya kawo
0: shine kalubalen kamar akwai kalubalen da mutum zai zo ya karba ya siyar gida da kudin ko ba wannan
1: a to wannan ai shi yafi yawa ma mantawa kai a baya na gaya maka akwai abu wannan yafi yawa wani za ka ga yana zuwa da kudin sa ku ta mu'amala da shi tsawon lokaci amma daga ranar da yace ka bi shi bashi wallahi ko a hanya ba ka saki ganin sa ba duk inda zai biyo maka hadu wallahi ba za ka ganshi ba amma bare ma ka tambaye shi kudin ka to kaga irin wayannan mutanen da ma haka Allah ya lice su kuma da mamban masu san biyan bashi bane ba to wani sai daga iyali mutun da halin sa Allah kawai tunda ya riga ya san ka bashi Allah zai karɓi maka sai
0: kamar ita wannan sana'a wai idan mutum ba yana so ya fara ta ne rano ya kamata ba ya fara ita wannan sana'a
1: in zaka fara wannan sana'a ka ban dariya ai babu bi babu fallasa ne in ka fara da 30,000 ma zai ishe ka kai 20,000 ma zai maka in kana ni na fi son ma mutumin da zai ma fara sana'ar zo ma da kuɗi kaɗan ya fara zan ba shi shawarwari in ce ga wannan kaza zaka sai da shi wannan kaza zaka sai da shi saboda haka in ka je ka sai da wannan kaga kuɗin ya haɗu har ka fuskanci wani abu to next in ka zo na baka dewa na san ban da matsala da kai amma ka zo ka siya dewa in ana samun matsala ba za ka gane ba har sai lokacin da kayan ya kare to a lokacin da kayan ya kare sai kuma ga wurin haɗu ko kuɗin sai ga kuɗin ai bai haɗu ba kai da tunanin ai na aka samu matsalar ko matsalar ba ko ina aka same ta ba da kai ne sakamakon ka siya shi dewa kana dibar kuɗin kana gani kamar kuɗin yana kana sai da shi kamar kana gani kana fuskantar wani abu ko kana dan samun wani abu to kuma ashe asara kake amma misali idan ka sai dan kadan in ka ga an asara ce to wara zo ai kadan an kuma samu ne nan ma zai zo dan kadan to in ka ga ka samu dan kadan din to a hankali kana sa kadan kara bunkasa sai kana kadan kara kuɗi a hankali kana kara har zuwa wani mataki ka fuskanci inda ka sa gaba a rayuwar
0: kenan wannan dama ce ga matasa kenan wanda za su iya fara da karamin kuɗi ba ke
1: a gaskiya matasa kan sai dai in su ce ba sa so amma wallahi jarin 20,000 na kai 15,500 ma in takaice maka wallahi zai ishe ka domin galan din manjan da galan din man gidan yanzu ya da shi kusan 16,000 zuwa 17,000 amma da a da ne ma zan ce ma wallahi 10,000 sai ta ishe ka to amma kaga saboda yanayin rayuwa da aka tsinci kai a cikin tsadar kayayyaki komai sun canza shine sa abubuwan suka zama to a haka
0: kamar wani irin nasarori zaka iya ayyanawa waɗanda ka samu kaɗan a rayuwarka a yanzu
1: ani na ce ma nasara kaza na same ta gaskiya adadin nasarorin ma in na ce ma ga kala kaza na yi makariya gaskiya na samu nasarori da yawa a wannan harkar sai dai in ce an gode wa Allah da ya halicce ni kawai a ciki shine kawai amma abubuwan gaskiya suna da yawa
0: an yi iyali da ita wannan sana'a
1: ina da gida ma ina da iyali kuma
0: mata nawa
1: ah mata ta dai gaskiya
0: mata daya
1: ah mata dai gaskiya
0: kos to ba su zuwa ba za
1: ah ai ina bayan zuba tukunna gaskiya gaskiya dai mata daya saboda ka san ko wanda adan irin sa to kuma kana zaman lafiya da matarka ka gaba ka ce wai zaka je irin ka auro irin wancan ka auro wancan sai ka zo kuma karkita kanka ka zama sa inda ka gaba
0: ai dake sai ka duba da ma ka tantance
1: ah amma wannan magana da kyale ta dauki wata dai nagode
0: to shin ka taba koya wasu wannan sana'a daga sanda ka kai ma ka tsinci kanka a cikin ta zuwa yanzu
1: eh gaskiya ne akwai yaro na da muka mu'amala mare shi tsawon lokaci dan zan yi tafiya ma shi na bari a shagon kuma har naje na dawo gaskiya an samu nasara ba wata matsala to ai yazo shi ma ya nace masa na bari shawari sakamakon ya aure nace a samu shago aka samu shago aka zuba kayan to dai Allah dai bai sa da shi ya rike kayan ba sakamakon da mutaka cike ba dai ya san zama dai sosai yana yawan tafiye-tafiye ya canje can sakamakon yana gani na gefe daya to har Allah dai ya sa shi kuma ne ga ya watsa da sana'ar to amma yanzu za ka ga akwai yara guda biyu a gurin kaga duk suna koya duk sun iya ko da uzuri ya kama na tafiya ko na makamancin haka tafiya ta kawai nake
0: baka jin
1: dar bana jin dar har in je in dawo kuma nuna tar da nasara da komai da komai ba wani matsala insha Allah a ciki gaskiya dalilin da yasa kenan kaga su ma ko da nan gaban suka ce suna so za su kaga su ma kawai zan ba su go a su je su ci gaba da yi
0: shin akwai wani tallafi da kuke samu ko kuma mu ce akwai wata kungiya da kuke da ita ta masu wannan sana'a ta mai
1: eh akwai wata kungiya a nan cikin kasuwar mu na tanan sharda amma gaskiya dai sakamakon kungiyar ta mu abubuwa sun yi manewa mu kanmu ɗan kungiyar shi chairman din namu yana iyayin sa to kaga ni kaina ne mataimakin sa mataimakin chairman din to amma kai kanka da ka zo guri ne kaga yanayin uzurin da nake cikin sa ba ni damar zan yi sukuni ne wasu abubuwa da ya kamata ka sai ta haka gwamnati sai ka tantaba sai ka bibiyawa sai ka nema kuma sai ka bibiya sai kuma ka tantaba sannan za ka gani to gaskiya mu dai a harkar gwamnati dai gaskiya zan ce ma ba wani gudunmuwa da muka samu gaskiya daga game da gwamnati sakamakon gaskiya ba mu da lokacin da mu bibiya chairman din namu ne ma yake kokari shi ana ci masa ya yushau amma mutane sun fi kiransa da gandu shine yake wannan kokarin to gaskiya shi madin to yana kokarin kaga bai samu da zan ce ma mutu baya samun mataimaka kaga shi da kansa zai sare to gaskiya dai zan ce ma dai kamar ya dai dan sare din dai gaskiya ba dai yayin wani abu
0: yanzu kuna ganin da za a ce gwamnati ta shigo cikin wannan sana'a ta kuta ta yi ta taimake ku kuna ganin za ku ƙara inganta wannan kasuwanci naku da sai da mai
1: a sosai ma kuwa ai ba wanda baya son taimako in misali a ce kamar gwamnati ta zo ta taimake mu mu kuma za mu duba mu ga ta ina ya kamata mu kuma mu taimaki al'umma sannan mu taimaki wanda suke zuwa gurin mu su ma suke sa zuwa suna siya kaga ai ji ci gaba ne a rayuwar ko
0: burin kenan ku ƙara zamanin ta daita wannan sana'a
1: an san samu ne gaskiya a har kullum ma mu lissafin mu maganin mu dinga zamanar da ita mu dinga zamanantar da ita to abubuwan ne suke da yawa a rayuwar sai kai ma kana bukatar lokacin da ya kamata kai wannan nazari to sai kuma ga abin yayi yawa musamman a wannan yanayin kaga da muka tsinci kanmu bayan mun dawo daga wannan yanayin na shi zanga-zanga ne sai muka dawo kuma muka tare da kaya cikin za a kasuwa sun dan kakkara kuɗi to shi kansa wannan sai ya dan ba mu dan matsala haka da ma abokan mu'amalar mu suna gani kamar ya bai kamata a ce an samu wannan matsalolin na tsada kaya ba to amma bayan kanmu bane su ma kuma sun nuna ba bayan kansu bane ba sannan gaibu dai sai dai Allah kawai shine kawai
0: wace shawara zaka ba wa mata da matasa dan ganin sun rungume sana'a komai kankantar ta
1: a gaskiya mata da matasa sana'a koyaya take gaskiya tana da rufin asiri musamman ka gani a ina baka labarin tun ina karami na ga ma tun da na gama primary ka ga na zaman to ina sana'ar dai amma ban dauke ta da muhimmanci ba sai da Allah ya sa baba ta tarasu sannan na duba daga ba mu yi mun sai ita to kaga dole na rike ta da muhimmanci kaga yanzu har mutane ma sha'awa ta suke wasu ma sukan yi kwatance na kai ma da kazo guri na kai da kanka zaka sha'awa ta kaga yadda nake shine dalilin da yasa to kaga misali a ce na raina sana'ar saboda ina gani karamar sana'a ce ai ni babbar sana'a nake so ai sai da kuɗi da yawa kuma kamar haka to da yanzu ba wannan magana ake ba ni kaina ba san halin da nake ciki ba wannan shine to amma kaga shawara da nake gani ya kamata in ba mata da matasa sana'a koyaya take koyaya take an dai ka rike ta kuma ka yi hakuri a cikin ta kuma ka dinga addu'a in Allah da zaga Allah ya baka nasara a cikin ta insha Allah
0: da me zaka gargaje mana a ƙarshe
1: ina muku fatan alkhairi kuma Allah ya mai da ku gida lafiya Allah kuma ya dauki ki gidan rediyon rahama Allah ya bata nasara a duk abubuwan da sa gaba kuma ina tare da gidan rediyon rahama a koda yaushe don shirye-shiryenku da kuke yi gaskiya kullum baya wuce ne shirin mu kaka da kullum baya shirin ne haka shirin siyasa don ina jin musamman shirin siyasa ina jin dadin sa saboda ina jin dadin shirin da wali yake don yana bani dariya gaskiya to wannan shine fata na gare ku
0: masu sauraro shirin motsi ya fili da ku saurara daga nan mita 97.3 a zanwai FM Rama Radio mun tattauna da Yusuf Garba wato wanda aka fi sani da Yusuf mai mai a kasuwar sharada kuma kun ji yadda muka tattauna da shi a cikin ita wannan sana'a ta sayar da mai tun daga sanda ya faru daga kuruciya kuma kawo yanzu wanda ya zamanto yana cin gashin kansa da kansa kuma gashi ya bawo mata da matasa shawarwarin hanyoyin da su bi su dogara da kansu kama daga kowace irin sana'a da kuma ita wannan sana'a da yake gabatarwa ta saida mai a madadin wanda ya dauka mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali ni ku da shirin na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa mu hada mako mai zuwa a cikin shirin motsi.

banza girman mahaukaci karamin miwayo ya fi shi. A cikin wani daji akwai wata kura wadda ke da gidanta mai kyau kwarai da gaske a wani kogo. Ta kawata shi da kyau, babu abin da babu a ciki. Sai kuran ta samu wani buri, ta sashi ya rika tsaron gidan nan kullun in ba ta nan, don kada wani abu ya fasa in ba kowa. Ko ku a zo a yi mata sata. Kullun burin nan baya rabuwa da gidan. Ranna yana zaune sai wani bunsuru da mata tasa da ƴaƴansu uku suka faɗo nan gidan. Dalilin zuwan su kuwa kiwo suka tafi haddare musu, suka rasa hanyar koma gari, suna kuwa tsoron kada su gamu da zaki ko kura. Da buri ya gansu sai ya ce, kai daga ina, su wane ne ku? Nan fa gidan kura ne, ku rufa kanku asiri ku koma, in ba haka ba kuwa inda yanzu in gaya mata ta zo ta hau doron ku ɗaiɗai. Akuya ta dubo bunsuru ta ce, mai gida, yau ba abin da muke gudu ya auku, mun kawo kanmu ga halaka. Da ba mun sani mu dangana da ciyawar da Ubangijinmu yake zuba mana kullum dare, gashi kuɗin san ɗanya ya sa mun kawo kanmu a mahalaka. Buri ya dubo Bunsuru ya ce, ni fa na gaya muku ku gudu, in ba haka ba yanzu in tafi in gaya mata. Bunsuru ya harari Buri ya ce, mutumin banza, wannan gidan tun daga kakan kakana sarkin mazo na gade shi, ba wanda zai kwace shi daga gare ni duk faɗin duniyan nan. Je ka gaya mata mana, ina nan na jiranta. Buri ya zabara ya tafi wurin kura. Bayan ya tafi Akuya ta ce, Bunsuru, mi ta kanmu kafin kura ta zo. Bunsuru ya ce, ke amar hankali, a yanzu idan muka nuna alamun mun ji tsoro mun kade, ba mu da wurin tsira ko mun gudu. Idan mun ga kura tafe, sai ki ce ƴaƴanmu su yi kuka gaba ɗaya. In na tambaye ki dalilin ku kansu, ki ce suna jin yunwa ne, wai suna son namun kura su ci, ba sa cin naje ya ruɓe. Akuya ta amsa ta ce, to amma dai ni ban sa wannan za ta fidda mu ba. Da Buri ya isa wajen kura ya ce mata, ga wani abu nan da iyalinsa ya zo ya ce, wai gidan nan ba naki bane, wai na kakan kakansa ne sarkin masu. Na ce, gudu, kada ki zo ki cinye su. Ya ce, ke din ne, ba irin zagin da bai miki ba. Kura ta ce, ka san shi? Buri ya ce, a'a, amma barewa ta ce wai Bunsuru ne. Kura ta ce, ko da ban gan shi ba, lalle ba Bunsuru bane. Bunsuru ba da zai wannan aiki. Ya kamar sa take? Ya kai girma na? Buri ya ce, ko kusa, ni ma kaɗan yafi ni. Wani irin launi gare shi jaja da gasusuwa zaro-zaro da ƴan kofatai kamar na barewa. Kura ta ce, in ka tabbata bai fi ni ƙarfi ba, mu je mu gan su. Shi su nawa ne? Buri ya ce, har da ƴaƴansu su biyar ne duka. Kura ta ce, nawa? Biyar? Ko ba su da ƙarfi fa akwai yawa? Sarkin yawa ko ya fi sarkin ƙarfi? Buri ya ce, a duk ƙanana ne, babban ma da tsawon ƙafa kaɗai ya fi ni. Kuma a nan duniya ai babu naman dajin da ya fi ki ƙarfi, in ba zaki da giwa ba. Kura ta ce, kai min shiru, namun dajin da suka fi ni ƙarfi nan duniya wa ya san iyakarsu? Kai dai mu tafi mu gani, in gari ba mu fafata, in ko babu mu yi ta kanmu. Ko da Bunsuru ya hango sa sai ya ce matarsa, tura ƴaƴanki cikin kogo, in sun shige kuma su yi ta kuka baki ɗaya. Da suka shige duk suka ɓarke da kuka baki ɗaya, ba ba. Bunsuru ya ce, kai me ya samu yaran nan? Akuya ta ce, wai sun ce duk cikin naman da ke gidan nan ba sa cin naman kowa sai na kura kaɗai, wai ya fi daɗi. Bunsuru ce, to a ba su sauran na kuran nan da na kashe jiya mana su ƙarasa. Akuya ta ce, na ba su, sun ce ba su cin naman da ya fara bashi, wai sai sabo suke so. Bunsuru ce, to saƙura kaɗan su bar motsi, don na ji Buri ya ce wai kura yau tana tafe, za mu faɗa. In Allah ya kawo mana ita, ai kin ga yau sa wadata, in dai don nama ne. Don na ji an ce ta yi mai ƙwarai. Kura ta dubi Buri ta ce, kaji ko? Gaskiya ta ce da na ce, lalle abin.

zafi na karfi ka jijiya ma sai da ya kashe wani kura na sannan ne bunsuru ba iya dorewa ya mun haka ko daji ma ba ya da fito ba wanda kullun yana tamboye cikin gari ni zan koma tun bai riga ya ganna ba buri yace kada ki lura da zancan sa fanka ma kawai yake miki da karerai na ganshi dan karamin abu ne kuma da ganin tafiyar sa kaga rago da kura ta ji haka zuciyarta ta dan karfi tace to mu tafi ko da bunsuru ya hango ta sai tura ƴaƴansa a cikin kogon kura suka so mu kuka gaba daya yace akuya dan Allah ga ya musu sinjuru buri yayin mun alwashin zai yi dabara ya kawo mun kura har nan gidana in sun yi hayaniya ya za ta yadda ta iso balle mu samu mu kashe ta mu samu abin kalaci kun gani fa yau saboda ta ba mu yi tanadin komai ba a gare ta muka dogara da kura ta ji haka sai ta kama buri ta ce ashe da muna hunci aka kulla da kai dan ka sa a kashe ta a banza to Allah ya tona asirinka dan banza zai magana ta sa kafa ta take shi ta kashe ita kwace baya da gudu tana zawo da bunsuru ya ga sun samu sa'a haka sai suka kwashe duk kayan da ke gidan suka kama hanya suka koma gari gidansu ko ya dubo Musa ya ce to mu tafi kyawun dan halas duk abin da ya niyya ya cika abin da ke aukuwa ga mai yin alkawari baya cikawa in ka ji ai sai kai kurum Musa ya ce me ke faruwa ga mai saba alkawari dan mutum ya niyya abu ya koma ya fasa zai wani abu ya same shi akwai ya ce babban mugun abu ko zai same shi labarin sarkin Musa abin da yasa nace haka a wani gari can ƙetaren Bahar Maliya a cikin kasar Jamus tun shekaru da yawa da suka wuce Allah ya saukar musu da wani babban bala'i aka saukar musu da beraye ko ina cikin garin berayen nan suka yi ta karuwa har mutane suka rasa abin da suke ciki duk inda mutum ya duba garin ba ya ganin komai sai beraye ko wajen barci mutum in ya zo sai tare da kamar 20 tuku-tuku suna kwance in mula ka ajiye ko riga kafin da safe sai ka tara aljihun cike da beraye in takaice maka labari yawansu ba su kidayuwa inda za ka kidaya su ka kidaya kudajen da ke garin sai ka ga sun fi yawan kudajen nan kamar sau 100 gari dai ba wajen sa kafa duk beraye ne abinci ko mutum ko ya fi aula da bara ba yadda zai yi aji shi komai za a dafa sai dai a yi daidai da yadda za a iya cinyewa dan ko cikin akwati ka sa abinci ka kulle sa san yadda za su ba akwatin nan huda su shiga su cinye duk wani abu da ka sani ana yi da fata sun cinye ba ka ganin mai takalmi ko matashin kai ko gabaka ko buzu a garin an ku sun kai ga abincin da ba su ci sai su masa hudoji su bata shi da yake kama ko jariri suka tare yana bacci sai su tasan masa da cizo za su cinye sai in yayi kuka iyayen su kwace shi in dare yayi kuma sukan hana mutane barci da kuka da guje-guje in sun ga jikin mutum waje sai su kama da cizo ko za su cinye shi to kada ka zargi mutanen garin kaga kamar sakarci ya hana su kashe su bala'i sai sa'ar da mai abu ya sauke abinsa da sun ga kare sai su tasan masa su nuna masa sarkin yawa ya fi sarkin karfi dan kinwa kuwa wannan karamar alhaki ba su kula da ita ba abin mamaki mutane kuma in sun tasan ma kashe su sai kaga kamar kara su suke dan asa tarko kuwa ko asa dafi cikin abinci a aje duk wannan baya rudin su da sun gani sai su kewaye kamar gaya musu ake duk mutanen gari suka rasa yadda za su yi sai suka tasan ma mai garin suna cewa shi ne ke da gashin tsaya an tunda aka halicci duniya ba su taba jin irin wannan ba sai cikin wannan zamani da yake sarauta suka ce ko da ya san yadda zai yi da bera nan ko ko su fitar da shi su kore shi daga kasar sarkin ya rasa inda zai sa kansa mutanen gari kuwa sai kara matsa masa lamba suke yi rannan yana zaune zugun waɗannan dattijai su zo su zazzage shi su wuce waɗannan su zo su zungure shi su wuce sai ga wani dan tsoho bako ya zo ya duka ya gaida sarki sarki ya dube shi ya gan shi wani iri sai ya ce malam daga ina wacce sana'a kake yi tsoho ya ce gani dai inda na fito da nisa amma sana'a ta busa har mutane na kira na sarkin busa sarki ya ce to sai ka je ka sauka in kana iya sauka nan mu ba ta busa muke ba yanzu ta kawo nan mu muke da wannan bala'i sarkin busa ya ce ai ni ma ba busa banza nake ba wani asiri Allah ya bani wanda in ne busa duk kowanne abu mai rai ya biyo ni da kwaɗi da macizai da beraye da dukkan naman ruwa da na tudu da tsuntsaye har da masu tafiya da kafa biyu duk wanda ya ji na yi busa ba sauran zama sai ya tabi na dan waɗannan ƴan berayen da suka dame ku in ka iya bani abin da nace yanzu sai ya raba ku da su sarkin ya ce dan Allah ka taimake mu komai kake so nan duniya na baka tambaye mu je sarkin busa ya ce ka bani sule

Gwamnatin Tarayya ta bayyana shirinta na gina gidaje har guda 20,000 a duk shekara. Shirin Gwamnatin Tarayya na sake fasalin shirin yi wa ƙasa hidima na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasa. Sojoji sun hana tawagar gwamnatin jihar Oyo ganawa da malamai da ɗalibansu da aka ceto daga hannun 'yan bindiga. Tabbatar da Donald Trump na Amurka ya yi wani bayani da ke nuna cewa Iran na neman hallaka shi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ruwa ke tare da ku a wannan maraice na Asabar 26 ga Al-Muharram. Hijirafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 11 ga Yulin 2026 miladiya. Gwamnatin Tarayya ta bayyana shirin gina gidaje 20,000 a duk shekara, yayin da ta ce kusan gidaje 15,000 na kan matakai daban-daban na kammalawa a fadin ƙasar nan. Kazalika gwamnatin ta ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa da hukumomin raya ƙasa na Jamus, wato hukumar raya ƙasa ta Jamus, domin hanzarta samar da gidaje masu araha da bunƙasa birane a nan Najeriya. Ministan gidaje da raya birane injiniya Murtaka Rabi Darma shi ne ya bayyana hakan a ranar Juma'a a Abuja, yayin wata ganawa da tawagar ƙasar Jamus ƙarƙashin jagorancin Dr. Karim Jensen, shugaban haɗin gwiwa na ofishin jakadancin Jamus a nan Najeriya. A cewarsa, haɗin gwiwar na daga cikin ƙoƙarin aiwatar da manufofin sake sabunta fata, wato New Hope Agenda na shugaba Bola Tinubu, musamman wajen samar da gidaje masu araha da inganci da kuma inganta cigaban birane da gina ababen more rayuwa masu ɗorewa a ƙasar nan. Ministan ya ce gwamnatin tarayya na ci gaba da neman hanyoyi na rage ƙarancin gidaje a Najeriya ta hanyar haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da ƙasashen ƙetare. Ya bayyana cewa ma'aikatar ta kammala shirye-shirye na tsara gidajen jama'a wanda zai ba da damar samar da gidaje masu araha a dukkan

0: wani 774 shirin zai fi mayar da hankali akan masu karamin karfi ciki har da malamai ma'aikatan lafiya masu bukata ta musamman matasa masu iyali da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje masu neman gidaje masu saukin samu har wa yau Darma ya sanar da cewa gwamnatin tarayya za ta fara aikin sauya fasali a kalla manyan unguwanni guda uku marasa inganci za a sauya musu tsari kafin karshen shekarar nan da muke ciki ta 2026 a matsayin wani bangare na shirin rayuwar birane. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta kubutar da dalibai da malamai 44 da aka sace su a karamar hukumar Orire ta jihar Oyo bayan wani sumamo na haɗin gwiwa da ya ɗauki fiye da wata guda wanda aka gudanar tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro da na leƙen asiri daban-daban. Mai magana da yawun ruwan sojin ƙasar nan Danjuma Jona Danjuma ya ce aikin ya mayar da hankali kan gano waɗanda suka shirya garkuwa da kuma lalata hanyoyin tallafi da maɓoyarsu da ke cikin dajin Old Oyo National Park. Ya ƙara da cewa kama wasu da ake zargi da wato tarwatsa ƙungiyar lamarin da ya kai ga sakin waɗanda aka sace ba tare da wani sharaɗi ba. Tun da farko mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin yaɗa labarai Bayo Onaniga ya sanar da sakin ɗaliban da malaman tare da wallafa hotunansu a shafinsa na X. An sace ɗalibai 39 da malamai 7 a wani hari da aka kai a ranar 15 ga Mayun da ya gabata. Kuma rundunar soji ta ce ana kula da lafiyar waɗanda aka ceto kafin haɗa su da iyalansu. A nan kuma fadar shugaban ƙasa a yau Asabar ta sanar da cewa ɗaliban nan da malamansu na Orire da ke Oshogo a jihar Oyo da aka kubutar da su yanzu haka ana ci gaba da duba lafiyarsu. Mai magana da yawun fadar shugaban Bayo Onaniga ya ce kai tsaye za a miƙa su ne ga gwamna Shehi Makinde na jihar Oyo kamar yadda ofishin mashawarcin ƙasar nan ta fuskar tsaro ya sanar. Tuni shugaba Bola Tinubu jingina wa jami'an tsaro da na soji da 'yan sanda da ma na DSS bisa namijin ƙoƙarinsu cikin kwanaki 56 na ganin an kubutar da waɗannan ɗalibai da malaman nasu. Ya kuma yaba gwamnatin jihar ta Oyo tare da buƙatar ta ƙara ɗaukar matakai na tsaro a dukkan makarantun da ke jihar. Wata tawaga daga gwamnatin jihar Oyo ta gaza ganawa da ɗalibai da malaman da aka ceto daga hannun masu garkuwa da mutane bayan jami'an soji sun hana ta shiga cibiyar da ake kula da lafiyarsu. Tawagar wadda kwamishinan yaɗa labarai a jihar Oyo Firin Dotun Olaide ke jagoranta ta haɗar da kwamishinan lafiya da mashawarcin gwamna akan harkokin tsaro da tsohon babban daraktan asibitin koyarwa na jami'ar Ibadan da babban sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar. Rahotanni sun ce tawagar ta isa cibiyar kiwon lafiya ta rundunar soji ta biyu da ke Ibadan da safiyar yau Asabar domin duba halin da waɗanda aka ceto ɗin ke ciki tare da isar da saƙon ta'aziyya da goyon bayan gwamnati ga waɗanda abin ya shafa. Sai dai da isar su kofar cibiyar jami'an soji da ke bakin aiki sun hana su shiga, inda suka bayyana cewa sun samu umarni ne daga manyan hukumomi na hana kowa ziyartar waɗanda aka ceto a wannan lokaci. Lamarin ya ba mutane da dama mamaki musamman ganin cewa gwamnan jihar Oyo da gwamnatinsa sun sha bayyana cewa za a tabbatar da ba waɗanda aka ceto cikakkiyar kulawar lafiya, taimakon masana kan lafiyar kwakwalwa da kuma shirye-shiryen dawo da su cikin rayuwa ta yau da kullum. An dai kubutar da ɗaliban kamar yadda aka ji a jiya Juma'a bayan shafe kwanaki 56 a hannun masu garkuwa da su tun bayan da aka sace su a wasu makarantu da ke ƙaramar hukumar Orire a jihar Oyo. Sace su ya tayar da hankali na al'ummar ƙasar nan baki ɗaya, inda gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Oyo suka tabbatar da cewa an ceto su tare da alƙawarin ci gaba da kula da lafiyarsu da kuma tallafa musu har su murmure baki ɗaya. Mai bayar shugaban ƙasa shawara akan harkokin yaɗa labarai Bayo Onaniga ya soki ɗan takarar shugabancin ƙasar nan na jam'iyyar ADC Atiku Abubakar bisa rashin yin martani bayan kubutar da ɗaliban makarantar da aka sace a ƙaramar hukumar Oriren jihar Oyo. A cewarsa, Atiku bai fito ya taya gwamnatin tarayya jami'an tsaro da kuma iyalan waɗanda aka kubatar murna ba a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X a yau Asabar. Onanuga ya ce Atiku ya shafa tsawon lokaci yana sukar gwamnatin Tinubu yayin da ɗalibai da malaman su ke hannun masu garkuwa da su, amma ya yi shiru bayan da aka samu nasarar kubutar da su. Ya kuma yi zargin cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya riƙa amfani da batun satar ɗaliban a matsayin makamin yaƙin neman zaɓe. Sai dai Onanuga ya yabawa takarar shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi akan damuwar da ya nuna bayan ceto ɗaliban. A cewar sa, kamar yadda ya bayyana jaridar Punch ta rawaito, ya ce kodayake Obi bai yaba shugaba Tinubu kai tsaye ba, amma ya yi kira da a gode wa Allah tare da yaba jami'an tsaro da suka taka muhimmiyar rawa wajen kubutar da waɗanda aka sace ɗin. An sace ɗaliban 39 da malamansu guda 7 a 15 ga watan Mayun da ya gabata. Gwamnan jihar Oyo Shehu Makinde ya bayyana cewa babban abin da gwamnatinsa ta fi mayar da hankali a kai bayan ceto ɗalibai da malaman da aka garkuwa da su a ƙaramar hukumar Orire shine haɗa su da iyalansu, sannan za a tabbatar da sun samu kulawa da ta dace domin murmurewa daga halin ƙunci da suka fuskanta tsawon kwanaki 56 a hannun masu garkuwa da su. Makinde ya bayyana hakan ne a sakon da ya wallafa a X, inda ya nuna farin cikinsa kan nasarar kubutar da waɗanda aka sace bayan kusan watanni biyu suna tsare. Ya ce gwamnatin jihar ta Oyo za ta tabbatar da cewa ɗaliban da malaman sun samu cikakkiyar kulawar lafiyar jiki da ta kwakwalwa domin murmurewa daga raɗaɗi da suka sha a lokacin da suke tsaron. Babban abin da suka fi bai wa muhimmanci ne shirin Makinde shine za su haɗa su da iyalansu tare da tabbatar sun samu cikakkiyar tallafin farfadowa daga wannan mummunan al'amari wanda suka fuskance shi. A cewar gwamnan, gwamnan ya kuma yaba jami'an tsaro da suka gudanar da aikin ceton, inda suka nuna jarumta, kwarewa da jajircewa wajen tabbatar da kubutar da waɗanda aka sacen. Rundunar sojin saman Najeriya ta sanar da cewa ta kai harhare ta sama akan wani sansani da ake zargin na 'yan ta'adda ne da suke amfani da shi a Yaganari da ke yankin Gezuwa a jihar Borno. Rundunar ta ce an gudanar da harin ne ta hannun operation haɗin kai bayan samun sahihan bayanan sirri kan sabbin motsin 'yan ta'adda a wannan yanki. A cikin sanarwar da kakakin rundunar ta sama ɗaya kuma do ehiyan ejudu ne ya fitar da ita, ya ce an fara gudanar da ayyukan leƙen asiri da sa ido ta sama tun a ranar 10 ga Yulin nan, inda aka tabbatar da wanzuwar sansanonin 'yan ta'adda da cibiyoyin adana kayayyakinsu na aiki. Bayan tabbatar da bayanan, jiragen yaƙin rundunar suka kai jerin harhara a kan wuraren. Rundunar ta ce harharen sun lalata sansanoni da kayayyakin 'yan ta'adda tare da kashe wasu da dama daga cikinsu. Rundunar ta bayyana cewa wannan nasara ta ƙara nuna yadda ake ci gaba da taƙaita motsi da damar sake haɗuwa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta hanyar harare ta sama da ake musu akai-akai. Babban hafsan sama na ƙasar nan, Air Marshal Sunday Eneke, ya yaba wa jami'an da suka gudanar da wannan aiki bisa ƙwarewa da jajircewarsu. Ya kuma tabbatar da cewa rundunar za ta ci gaba da haɗa kai da sojojin Najeriya na ƙasa wajen kai harhara kan duk wani sansani na 'yan ta'adda a ko'ina suke, domin hana su samun mafaka ko damar sake farfadowa. Ya ƙara da cewa rundunar sojin Najeriya na ci gaba da samun gagarumin nasara a yakin da take yi da 'yan ta'adda da ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar nan. Sai nan Kano, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya fayyace matsayin kwamitin da ya kafa wanda ya haifar da cece-kuce tsakanin 'yan siyasa a nan Kano. Kakakin gwamnan Sunusu Bature da yakin tofa shi ya ƙarin haske game da samar da wannan kwamiti.
1: Wannan kwamiti ba kwamitin yakin neman zaɓe ba ne, ba kuma kwamitin tsare-tsaren harkar yakin neman zaɓe ba ne. Kwamiti ne na bujiro da manya-manya da ƙananan ayyuka da mai girma gwamna zai yi wa al'ummar jihar Kano, matuƙar dai ya samu nasarar lashe zaɓe a karo na biyu, wato sakan tenuwa ɗinsa kenan. Wannan kwamiti zai bujiro da alƙawurrukan da mai girma gwamna zai faɗa wa al'ummar jihar Kano, zai yi wa al'ummar jihar Kano lokacin yakin neman zaɓe, na irin yadda yake ganin cewa zai tafi kas da Kano a karo na biyu bayan ya ci zaɓe. Saboda haka blueprint committee ne ba wai na yakin neman zabe bane, amma za a yi amfani da blueprint din wajen gaya wa mutanen Kano cewa ga abin da za a yi musu idan an sake cin zabe.
0: Kazalika dawakin tofa ya ce an taba kafa irin wannan kwamiti gabanin zabukan 2023.
1: Kuma asalin kwamitin ya samo asali tun shekara ta 2023, wanda mutanen da suke cikin kwamiti wasu daga cikinsu sune suka tsara blueprint din mai girma gwamna, wato kundin alƙawuransa da ya yi amfani da su a lokacin yakin neman zabe. Shine wannan yan kwamiti za su duba abubuwan da ya cimma a tsohon kundi na shekara ta 2023 da waɗanda suka rage ragowar da ba a iya cimma su duka ba, za a ɗauko su a sake yin wani sabon kundin a karo na biyu wanda ake kira 2.0. An yi irin wannan kundi mai suna My Commitment for Kano, mai shafi kusan 73. So irin wannan aikin ne a yakin neman zabe da kwamitin yakin neman zabe da yadda za a tsara wannan, kuma aiki ne na yawancin mutane musamman 'yan siyasa gogaggu da kuma jami'an gwamnati da jam'iyya da sauransu, wanda shi ba a zo gaba sa ba tukunna.
0: Sunusi Bature dawakin tofa kenan, mai magana da yawun gwamnan jihar Kano. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa NAFDA ta gargaɗi 'yan Najeriya da su guji saye ko sayarwa ko shigo da wasu nau'ikan abubuwa guda biyu da ake amfani da su barasa da wani sinadari na ƙara kuzari a fakaice, saboda irin haɗarin da suke tattare da shi ko suke haifarwa ga lafiyar masu amfani da su. Hukumar ta fitar da wannan gargaɗi ne cikin sanarwar da ta fitar da yammacin jiya Juma'a, bayan ta samu bayanai daga hukumar kula da abinci da magunguna ta ƙasar Ghana cewar jami'anta sun kwace akwatuna kusan 140 na waɗannan kayayyaki a wani samame da suka gudanar a yankin Upper East da ke ƙasar. Kayayyakin da abin ya shafa sun haɗa da Bel Ice Bolka Energy Drink da kuma Cody Body Energy Mix. A cewar NAFDA, an haramta sayarwa da rarraba waɗannan abubuwa na sha ne saboda nuna haɗa barasa da wasu na da na ƙara kuzari a ciki abu guda biyun. Haɗuwar da masana suka ce na iya jefa masu amfani da su cikin babbar barazana ta lafiya, hukumar ta bayyana cewa sinadaran na ƙara kuzari da ke cikin irin waɗannan abubuwa na sha kan sa mutum ya kasa gane irin maye da barasa ta yi masa, irin wato mayan da barasa take yi masa. Hakan kan iya sa wasu ci gaba da shan barasa fiye da kima ba tare da sun fahimci irin haɗarin da suke ciki ba. Nagwar ta ce matasa, yara da masu tasowa ne suka fi fuskanta haɗarin amfani da irin waɗannan kayayyaki. Ta ce hakan na iya haddasa yawan shan barasa a fakaice, kuma zai iya haddasa tangarɗar tunani da yanke hukunci na rashin daidaito na motsi, matsalolin zuciya, ƙarancin ruwa a jiki, matsalolin barci da kuma ƙara haɗarin afkawa, haɗari ko wasu raunuka da ke da alaƙa da maye. Saboda haka hukumar ta umarci masu shigo da kayan da masu rarrabawa da dillalai da masu sayar da abubuwan sha su tabbatar cewa ba shigo da waɗannan kayayyaki Najeriya ba, kuma ba a rarraba ko a sayar da su a kasuwannin ƙasar nan ba. Kazalika NAFDA ta buƙaci duk masu sana'ar sayar da abubuwan sha su tabbatar cewa duk wani samfuri da suke sayarwa yana da rijistar hukumar, kuma ya cika ƙa'idoji da aka gindaya. A ƙarshe hukumar ta roƙi duk wanda ya ga waɗannan kayayyaki a kasuwannin ƙasar nan ko ya samu wata matsala ta lafiya bayan amfani da su, to ya gaggauta kai rahoto ga ofishin NAFDA mafi kusa domin ɗaukar matakan da suka dace. Shirin gwamnatin tarayya na sake fasalin shirin yi wa ƙasa hidima na ci gaba da ɗaukar hankali a ƙasar nan. Guda daga cikin manyan sauye-sauye da gwamnati ke shirin aiwatarwa shine ƙara tsawon lokacin atisaye a sansanonin 'yan hidimar ƙasar daga makonni 3 zuwa 6. Gwamnatin tarayya ta ce manufar wannan sauyi ita ce baiwa matasan damar samun ƙarin horo akan sana'o'i da fasahohin zamani, bunƙasa ƙwarewarsu a fannuka daban-daban na aiki, da kuma sake daidaita shirin da buƙatun ci gaban Najeriya a wannan zamani. An kafa shirin a shekarar 1973 ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soja Janar Yakubu Gowon mai ritaya bayan yakin basasar ƙasar nan. Babban manufarsa ita ce ƙarfafa haɗin kai, fahimtar juna da haɗewar al'ummar ƙasar nan bayan rikicin yakin da yake bayyana ra'ayinsa kan shirin wani matashi da ke shirin shiga bautar ƙasa Charles ya ce lokacin yayi da ya kamata a sake fasalin shirin domin ya dace da sauye-sauyen da ake samu a ƙasar nan. Ya ce matasan Najeriya na fuskantar ƙalubale da dama, ciki har da rashin aikin yi, tsadar rayuwa, tsarin ilimi da bai cika biyan bukatu na 'yan ƙasa ba, da tsarin kasuwanci da tsarin aiki, da kuma ƙarancin ƙwarewa a fannonin fasahar zamani. A cewar sa, wasu daga cikin sauye-sauyen da aka gabatar suna da matukar amfani, musamman koyar da fasahar zamani ga masu yi wa ƙasa hidima, tsawaita lokacin horo, da kuma tura matasa wuraren da suka dace a fannin karatunsu. Ya bayyana cewa a halin yanzu ana tura su masu yi wa ƙasar hidimar da dama zuwa makarantu domin koyarwa, ko da kuwa ba su yi karatun ilimin koyarwa ba. Ya ce hakan na hana su samun ƙwarewar aiki a fannukan da suka yi karatu, lamarin da ke rage musu damar samun aiki bayan kammala hidimar ƙasar. Kafafen sada zumunta irin su Facebook da Instagram da X, wato Twitter da kuma WhatsApp da sauransu da dama, sun wuce wato kasancewa wuraren sada zumunta kawai a yanzu. A yau irin waɗannan kafafen sada zumunta, idan har ka iya amfani da su, suna zama muhimman dandamali da dubban mutane ke amfani da su wajen gudanar da kasuwanci, tallata hajoji, da kuma samar da hanyoyin samun kudaden shiga. Ko da yake har yanzu akwai wasu masu amfani da waɗannan kafafe wajen yaɗa saƙonnin da basu dace ba, dama sun rungumi sana'a a matsayin hanyoyin bunƙasa sana'o'insu, inda suke haɗa masu saye da sayarwa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Sai dai ta yaya kafafen sada zumunta suka sauya fasalin kasuwanci a wannan zamani, kuma wani tasiri suke da shi a tattalin arzikin al'umma? Ga wasu daga cikin amsoshin tambayoyin da muka yi muku.
2: Ku da ra'ayin Isa Liba Ayuba, bayyana ra'ayinsa yake kamar haka: saboda matsin da suka sha a wajen 'yan ƙasa da kuma jam'iyyun hamayya shi ne abin da ya sa suka dage sai da suka kore su, amma da sauran zuna a kaba muna jiran akwati na jihar Bauchi.
0: Da fatan za a yi mana afuwa bisa tangardar na'ura da muka samu. Me ya sa hukumomin ƙasar nan suka ƙi haƙura sai da aka kubutar da ɗaliban Oyo bayan shafa sama da kwanaki 50 suna hannun masu garkuwa da mutane? Jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar kubutar da ɗalibai da malaman da aka sace a jihar Oyo, tare da tafke wasu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a wannan ta'asar. Wannan nasara ta janyo tambayoyi daga jami'ai ko daga jama'a akan irin dabarun da aka yi amfani da su, ko kuma wani irin ƙoƙari aka yi da ya kasance an samu damar kubutar da su. Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka aiko a dandalinmu na sada zumunta.
2: Za mu fara karantar saƙonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Isa Liba Ayuba, bayyana ra'ayinsa yake kamar haka: saboda matsin da suka sha a wajen 'yan ƙasa da kuma jam'iyyun hamayya shi ne abin da ya sa suka dage sai da suka kore su, amma da sauran zuna a kaba muna jiran akwati na jihar Borno. A ra'ayin Alkasim Isaac duka kuwa cewa yake dalilin tashi tsaye akan kubutar da wannan yaro, ni dai a ganina shine gwamnatin tarayya ta fuskanci matsin lamba daga al'ummar ciki da wajen ƙasar mu Najeriya, har ma da fuskantar zanga-zangar lumana, mahukunta daga kan kansila har izuwa shuwagabannin ƙasa. Ku sani Allah baya bacci, kuma duk wanda ya yi sakaci da amanar Allah kwai ranar gobe kiyama, ita ce ranar da babu wanda zai iya kubuta sai adalci da ya yi wa al'ummarsa. A don haka duk wanda ka yi wa adalci a matsayinka na shugaba, kanka ka yi wa adalci. Abubakar Sale kuwa cewa yake Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko dai muna nuna jinjinawa ga jami'an tsaro bisa wannan kokari tare da kafafan yada labarai irin Drama Radio da Drama TV. Sai dai kuma kira ga gwamnati bisa wannan nasara da aka samu. Ya kamata a dubi kananan jami'an tsaro wajen dauke musu bukatun su tare da ingancin albashi. Kira ga yan Najeriya da mu fito mu bada gudunmawa wajen magance matsalolin tsaro musamman yankin Arewa wanda ke da matsalolin tsaro mafi muni tare da kira ga hukumomi da mu ji tsoron Allah. Sakon siyasa Aminu Farawa cewa yake ya kamata a ci a ƙara dubaran yaki ta yadda za a samu nasara a lokacin da aka je ceto saboda muna da kayan aiki a ƙasar nan amma ba a yin amfani da su yadda ya kamata. Zamu gargari sakonnin ra'ayoyin naku da ra'ayin Abdulmajid Lawan Aisami. Salamu Rama Radio, congratulations al'ummar jihar Oyo amma ba cinya ba kafar baya. Muna ƙara yabawa kokarin jami'an tsaro na kubutar da yara da malaman su amma fa akwai sauran runa a kaba. Kawai ragowar yaran mu na jihar Borno wanda suna hannun yan bindiga har zuwa yanzu. To ya kamata jami'an tsaron mu dan Allah su ƙara azama domin ganin su ma yaran jihar Borno da malaman su sun shaki iskar yanci. Zarau Abdulrahman Inda Bawa a labaran Rahma.
0: Da misalin karfe 9 na daren yau kasar Norway za ta hadu da Ingila a zagayen quarter final a gasashen kofin duniya da ake fafatawa a kasashen Mexico, America da kuma Canada. Gobe kuma Argentina ne za su hadu da kasar Switzerland. Yanzu za mu je ga labarin wasu daga cikin ababen tarihi da suka faru a rana irin ta yau.
3: Yau 11 ga watan Yulin shekara ta 1405 shahararren matukin jirgin ruwa na kasar Sin Zanhi ya fara balaguran farko na manyan jiragen ruwansa wanda ya kai zuwa yankuna da dama na Asiya da gabashin Afirka kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan balaguran teku a tarihi. Makamancin rana irin ta yau amma shekara ta 1960 lardin Katanga ya ayyana ballewa daga jamhuriyar demokradiyyar Congo karkashin jagorancin Mosi Tshombe. Wannan ya haddasa rikicin da aka fi sani da Congo crisis wanda ya jawo sa hannun majalisar ɗinkin duniya. Kuma a shekara ta 1960 gwamnatin Faransa ta minti da dokar da ta bawa kasashen Benin, Burkina Faso da Niger da musamman 'yancin kai. A yin wannan rana tauriya tarihi a shekara ta 1991 wani jirgin Nigeria Airways da ke ɗauke da lazan Nigeria ya hatsari a filin jirgin sama na Jidda ƙasar Saudiya wanda dukkanin fasinjoji da ma'aikatan jirgin kimanin 261 suka rasa ransu. A shekara ta 1995 garin Srebrenica ya fada hannun sojojin Bosnian Serb lamarin da ya kai ga kisan kiyashin sama da musulmi 8,000 wanda ake dauka a matsayin ɗaya daga cikin munanan laifukan yaƙi a Turai bayan yaƙin duniya na biyu. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2010 wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan jarida huɗu a kudancin Najeriya. Masu garkuwar dai sun nemi kuɗin fansa amma daga baya an saki 'yan jaridar ba tare da an biya kuɗin fansa ba. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir ya bringa ka sai a labarin Rahma.
0: Kuma madalla tukur es tukur shine editor labaran Usman Aidat ya sada ni da ku Husaini Amba Inda ba ke fatan mu kwana lafiya bi salam.
4: Ya ba za ka fita bane ba?
5: Yau da kan bana cin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni. Ni ne turi ga hayaƙi tun da ke idan ma al'umma ga wata ƙara da babur ɗin yake. Kuma kuɗin da samu ce gaba ɗaya gareji da kai su da alama dai man da nake juye shi ne matsalar.
4: Lallai kam wannan ba ƙaramar matsala ba ce. To amma ya kamata ka canza man juyar.
5: Wannan ya zama dole bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
6: Ai da man Sahal Lubricant nake yi.
5: Sahal Lubricant tun na zuwa. lallai na samu tabbacin kyawawan sahal lubricant shi ne sirrin aiki cikin nutsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji sahal SAE 40 yana da lita 1 da lita 25 suna ne a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center dawa da Bristol Palace Hotel koko lamba 9 Abdulmimi Close rukunin masana'antu da ke tokarawa ko kuma ta lambar waya 0811-462-678 ko 0811-273-3366 Sahal Lubricant
6: man juye ne ƙara lafiyar inji
7: a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zamanku ku yi shiri tare
8: tsala tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
9: tattaunawa na da matukar muhimmanci tsala tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki daya
10: addini ya koyar da kulawa tausayi hakuri da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji nagari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa bane wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha

0: Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana li nabiyyin an yaqul, bai dace da wani annabi ba yayi ha'inci wato ya saci dukiyar al'umma ko ya saci dukiyar ganima kafin araba. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama, wanda duk yayi ha'inci to zai zo da abin nan da yayi ha'inci shi zai zo da wannan abin da ya ha'inta ranar gobe kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan kowane rai a cika masa sakamakon abin da ya aikata. Wa hum la yuzlamuna, kuma su ba za a zalunce su ba. Kamar yadda muka yi tafsirin wannan aya a makonni biyu ko uku da suka gabata, daga cikin annabawan Allah ya yi ha'inci, saboda annabawan Allah annabawa ne, mutane ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake musu zukata, ya yi su da kyawawan ɗabi'u, kyawawan al'adu, ba za su saba wa Allah suna sanar ba. Shi kuma sha'anin satar dukiyar al'umma wannan laifi ne babba, don haka ba zai yiwu ba a danganta wani annabi wannan laifin. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda aka samu da wannan laifin ya yi wannan laifin bai tuba ba, to ranar gobe kiyama zai zo yana ɗauke da wannan abin da ya ha'inta, yana ɗauke da shi niki-niki a farfajiyar ranar alkiyama, lokacin da kowa yake ta kansa. Allah subhanahu wa ta'ala zai hallasa shi da tona masa asiri. To mu yi magana akan abin da ya shafi gululu da irin hatsarin da yake tattare da shi da girman laifin da yake tare da wannan ta'ada ko wannan aiki, cewa abu ne wanda yana da hatsarin gaske, saboda haƙƙi ne da bai taƙaita tsakanin bawa da ubangijinsa kaɗai ba, haƙƙi ne da yake da alaƙa da dukkan wasu masu haƙƙi a cikin wannan dukiyar. Idan aka taɓa dukiyar al'umma, to ba magana ce ta an yi wa Allah laifi shi kaɗai a nemi tubansa ya yafe mutum ba, a'a, wani abu ne da ka shiga haƙƙin mutane, akwai buƙatar ka mayar da wannan haƙƙin da ka taɓa na mutane ko ka nemi yafiyarsu, sun ce sun yafe maka, wanda kuma wannan abu ne mai wahalar gaske. Yana da wahala al'umma miliyoyi a ce kana ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka nemi yafiyarsu, wani abu ne da ba zai yiwu ba a hankalce, saboda haka kaga abin yana da haɗari. Kuma in wani ya yafe, wani ba zai yafe ba, ko iya layinku kawai aka ce sai ka nemi yafiyar mutanen layinku, to kana iya gamuwa da matsala, za ka iya samun wani taurari ya ce shi ba zai yafe ba, ballantana unguwarku, ballantana ainihin local government ɗinku gaba ɗaya, balle jiha balle ƙasa. Sauraka al'amarin yana da girman haɗarin gaske, shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta tsawatarwa a kansa, ya yi ta jan kunne, ya yi ta gaya wa mutane irin girman haɗarin da yake tattare da shi. Kuma babu kaɗan, babu da yawa, da wanda ya iba kaɗan da wanda ya iba da yawa, duk sunansu ɗaya, sunansu gululu. Kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya ce ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama, abin nan da ya sata zai zo da shi yana ɗauke da shi niki-niki a filin farfajiyar hisabi tana da gobe kiyama. Kaga wannan shi ne iyaka tonan asiri, babu wani wanda ba zai ga irin laifin da ya yi ba, idan a nan asirinsa a rufe, to a can ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bankaɗa asirinsa ne, duk al'ummar duniya su gan shi daga irin laifin da ya yi. Kuma ga shi dubu-dubu da laifinsa, kaga babu maganar cewa ko ya ce ƙazafi aka yi masa ko sharri aka yi masa ko yarfan siyasa ne, duk wannan ba zai yiwu ba, saboda ga shi ɗauke da abin da ya sata duk duniya tana gani. Saboda haka ubangiji ya ce ya'ti bima ghalla yawm al-qiyama. Mun yi magana akan hadayal umara ko al-ummal, waɗanda suke ma'aikata da aka ɗauke su ake ba su albashi, sai ya zanto bayan sun hau wata kujera wadda take da alaƙa da ayyukan al'umma ko ayyuka na sa ido ko ayyuka na tsaro, sai ya zanto kuma ana kawo musu kyaututtuka ana ba su, wanda waɗannan kyaututtukan za su yi musu tasiri akan aikinsu, zai zanto suna kau da kai akan abin da bai kamata su kau da kai a kansa ba, ko ya zanto sun ba wani haƙƙin da ba nashi ba, ko sun kwace wani haƙƙin da yake nashi ne sun ba ma wani, saboda irin abin da wannan kyaututtukan suka yi musu na tasiri, ko sun fifita wani a haƙƙinsa sama da abin da ya cancanta su ba shi. To shi ya sa musulunci ya toshe wannan ƙofar, duk da cewa ai maka kyauta ka karba ba wani laifi bane shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana ba shi kyaututtuka yana karba har gida ake ka masa kyaututtuka daga nesa da na kusa duk suna ka masa kyaututtuka yana kuma karba kuma yana yin wato sakayya akan abin da aka ba shi na kyauta haka kaga ita kyauta ba laifi bace to amma a irin wannan muhalli saboda abin da za ta haifar da mummunan tasirin da za ta yi ga wanda yake karbar kyautar bayan yana rike da wani da wani mukami yana kan wani madafin iko to wannan zai iya sa shi ya yi abin da bai kamata ba zai iya hana wani haƙƙinsa saboda bai bashi ba wani kuma ya bashi haƙƙin da ba nashi ba saboda ya bashi wani kuma ya wahal da shi saboda bai bashi ba kafin ya samu haƙƙinsa sai ya sha wahala saboda ana karɓa shi bai bayar ba to shi yasa sai musulunci ya toshe wannan annabi ya ce duk wanda muka bashi aiki ko muka yanka masa albashi ba daga hannun mutane akan aikinsa zuwa akan wannan al'amari da yake kai annabi ya ce to bululu ne kuma ko mun kankantar abin da ya karɓa wanda wannan ta sa wasu daga cikin sahabbai ma suka aje aikin da aka ba su ta ce su ba za su iya ba to duk wannan yana nuna maka hadarin da yake ciki a Abu Dawud da Imam Ahmad Imam Ahmad da Abu Dawud sun rawaito hadisi daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu da Allah subhanahu wa ta'ala to sai nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk mutumin da ya yi ma wani dan uwansa wato alfarma ya nema masa wata alfarma akai kamun kafa da shi saboda sanayya wani ya samu biyan bukatarsa ta hannunsa sannan a dalilin wannan aka bashi wata kyauta ya karba annabi ya ce to ya karbo ta wata wani bangare na riba mai girma faqad ata baban azima min ar-riba to kaga shi irin waɗannan amma da zimmar zai baka wani abu wanda kuma wannan ya zama ruwan dare a wajenmu wasu basu da masana'a sai wannan suna da sanayya da wasu mutane masu rike da madafan iko saboda in ana neman wani abu to za a bi ta hannunsu su kuma za a yanka wani abu da za a ba su idan an samu biyan bukata za a biya su ko wani percentage ko wani kaso da suka iyakanta suka shata to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda yake wannan to ya zo da wani babban wato ya aikata wani babban al'amari wanda yake da alaka da riba Ibrahim al-Harbi ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi dan Mas'ud yace cewa as-suhtu an yatluba al-hajata lir-rajuli fatughda lahu fayuhdi ilayhi hadiyatan fayaqbaluha Abdullahi dan Mas'ud yace as-suhtu shine rashawa ko cin hanci yace shine mutun ya nema ma wani bukatar sa a gurin wani wato ya shige gaba dan bukatar wani tabiya a biya masa bukatar shi kuma ya dauki wani abu ya bashi shi kuma ya karba yace to wannan shine as-suhd shine abinda yake rashawa ce kuma haramun ne haka na arwaito cewa Masruq ibn al-Ajda tabi'i ne daga cikin tabi'ai daga cikin almajiran na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Abdullahi dan Mas'ud yayi wa Ibn Ziyad, Ubaydillah ibn Ziyad, ɗaya daga cikin masu mulki a wancan lokacin, ya yi masa magana a kan wani da aka zalinta, aka danne masa haƙƙinsa. Sai ya yi wa Ubaydillah ibn Ziyad magana sai aka dawo da mutumin nan haƙƙinsa. Don haka shi kuma wanda aka dawo haƙƙinsa sai ji daɗi sai ɗau bawa ko baiwa. Sai ya kai wa shi wato Masruq, ya kai masa kyauta cewa ga shi abinda ka nema mun na kamun kafa kuma na samu biyan bukata abinda aka zalunce ni dinnan an dawo mun da shi don haka na baka kyautar wannan bawa sai shi Masruq ibn al-Ajda sai ce ba zai karba ba ya mayar masa da wannan abun ya ce naji ibn mas'ud yana cewa naji Abdullahi dan Mas'ud yana cewa man radda an muslimin mazlamatan faraza'ahu alaiha qalilan aw kathiran fa huwa suhd yace naji Abdullahi dan Mas'ud yana cewa duk wani wanda ya sa aka dawo da wani wanda aka zalunta abinda aka zalunce shi faraza'ahu alaiha qalilan aw kathiran akan wannan ya bashi wani abu na kyauta kadan ko mai yawa فهو سحت وانا الرشوات وانا حرام مني. فقلت يا أبا عبد الرحمن المسروق ابن الأجدع سيدي يا أبا عبد الرحمن الكنية تيتا عبد الله إلى المسعود يتنبيش ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم أمو أبن مكي أوكا سحت رشوة شيني رشوة وجن واتوقع الكالي الكالي أباش كل إليني هي أبن دبا وكنت دبا بعد سكيابا سيد عبد الله المسؤول يتي ذاك كفر أيوة ناشياء فكرهم ما حرام شو نكافر تيني ينا نفين يعين دا الكالي يهلت ونم يميد شيكو انهلن يهلت حرمتو كاقا يهلت حرم يا كافرتا سمر حكا كمر ونم أي ببن أبني ونن شي شيكو ما باب سا باب حرام مني ونن نينا نونا مكا يدى مكا باتاسو كي تنونا والأمة حسر اندي يكي چكين واتو abaka wani abu na shugabanci kamar da wannan abin ya zanto ma ya zanto wani kamfaninka wata ma'aikatarka da zaka rika kwasar dukiyar al'umma ido rufe ba ji ba gani tun ya sani cewa abin da yake kwasa yana kwasarwa kansa azabar Allah ce don haka in ya koma ga Allah subhanahu wataala da hisabi yana da yana jiransa kuma duka al'ummar da ya cuta waɗanda suke da haƙƙi cikin wannan dukiyar ya cuce su to za su tsaya gaban Allah su yi shari'a da shi wanda al'umma irin wannan za ta tsaya gaban Allah da shi sai shari'a ka gaya mata yadda zai kubutar da kansa ta ina zai kubuta sannan Allah ce thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika wa kowane rai sakamakon abin da ya aikata kuma ba za a zalunce su ba anan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ga mai hukuncin gaba daya idan ya nuna cewa al'amarin cika hisabi bai takaita akan wanda ya gununu ba Allah subhanahu wataala bai takaita abin akan wanda ya gununu ba a ce sai a cika masa sakamakon sa sai aka ce kullu nafsin dan a nuna maka da shi da sauran duk wani mai laifi da ba wanda ba mai laifi ba kowa za a cika masa sakamakon sa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha lace ayyukan ku ne nake kididdiga kuke kididdige muku su sannan kuma zan cika muku sakamakonsu saboda haka duk abinda mutum ya aikata mai kyau ne mare kyau ne ubangiji yana nan yana lissafa masa su kuma zai bashi sakamakonsa cikakke ba tare da ya tauye masa komai ba don haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗi hukuncin gabanmi a nan bai ce sun mai waffa ma ka saba ba tare da cewa maganar bululu ake da wanda ya saci dukiya cewa ya bululu ya ci bi ma zalla yawmal qiyama watakila idan da irin zubin maganar mu ce mu mutane to da sai mu ce sun mai waffa ma kasaba wa huwa la yuzlam da sai a faɗa haka amma sai aka mayar da maganar ta koma ga kowa da kowa sai ce sun mai waffa kullu nafsi dan kowa ya san cewa a cikin harkar hisabi ba wai ya takaita ne akan mai gululu ba shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda Allah zai wa hisabi ranar gobe kiyama kuma ba shi sakamakon aikinsa cikakke ba tare da tawaya ba duk wanda zai yi aiki mai kyau ko mara kyau to zai samu sakamakonsa ba tare da an tauye masa sakamakonsa ba ba za a tauye masa wani lada da ya aikata a hana masa ladansa ba ba kuma za a kara masa wani laifi da bai aikata ba a cikin laifuffukansa duk abinda za a yi masa sakayya da shi to daga aikinsa ne man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma duk wanda zai yi aiki kyawawa daga yana mu'mini to ba zai ji tsoron a zalunce shi ba zai tsoron wani zalunci ba wato ta hanyar a hana masa wani haƙƙinsa wato ta hanyar a ƙara masa wani laifin da bai yi ba wala hazban ko kuma a yi masa ƙwange a rage masa wani abin da yake haƙƙinsa ne duk ba zai ga wannan ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah shin yanzu wanda ya bi yardar Allah zai zama daidai da wanda ya komo da fushin Allah wa ma'uwahu jahannama kuma makomarsa jahannama ce wa bi'sal masir kuma tir da wannan makoma idan ta zanto jahannama hum darajatun indallah su darajoji ne a wurin Allah wallahu basirun bima ya'malun kuma Allah mai ganin abinda suke aikatawa ne wato wannan ƙarin bayani ne da Ubangiji subhanahu wataala ya yi akan fadarsa thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat Allah ya ce kowane rai za a saka masa abin da ya aikata to ƙarin bayani akan wannan
1: shine anan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bayyana sakamakon waɗanda suka kyautata da waɗanda suka munana sakamakon waɗanda suka yi biyayya ga Allah da dokokinsa da kuma sakamakon waɗanda suka saba wa Allah da dokokinsa ya bayyana musu cewa a lahira babu zalunci kwata-kwata wanda duk ya zaci cewa mutumin da ya yi abin kirki da wanda bai yi abin kirki ba za su zo daidai wa daidai a ranar gobe kiyama da waɗanda ba na kirki ba zai daidaita munafukai da waɗanda suke masu ikhlasi cikin ayyukansu ba zai daidaita kafirai da waɗanda suke mu'minai ba zai daidaita masu adalci da azzalumai ba ubangiji ba zai yi wannan ba don haka wanda zai zaci cewa kowa da kowa a gaban ubangiji daidai yake a sakamako to babu shakka wannan yana yaudarar kansa ne bai san wane ne ubangiji ba Allah ce afa man ittaba'a ridwanallahi yanzu ashe wanda ya bi yardar Allah ya guje wa satar dukiyar al'umma ya zanto ya samu shugabanci amma ya yi taka tsantsan ya kiyaye bai kutsa kan shi ba cikin wawasan dukiyar al'umma da rubda ciki akan dukiyar al'umma bai yi wannan ba sannan ya kauce wa sauran laifuffuka sauran ayyukan saɓon Allah duk ya nesanta kansa da gare su ya tsaya ya yi aiki da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi don ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala to abu shakka wannan zai zama daidai da wanda ba shi ba wanda ya yi akasin abin da ya aikata Allah yana cewa allazina qala lahum annas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwan Allah wallahu dhul fadlil 'azim ubangiji yace su ne waɗanda mutane suka ce da su inna an-nasa qad jama'u lakum mutane lalle mutane wato kafirai sun hada muku taron dangi fakhshawhum don haka ku ji tsoron su fazadahum imanan sai wanda ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu Allah ya wadace mu kuma madalla da abin dogaro idan ya zanto shine Allah Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da sakamakon wata ni'ima daga Allah wa fadlin da wata falala daga Allah lam yamsasuhum su wani mummunan abu bai shafe su ba bai same su ba wattaba'u ridwanallah kuma suka bi yardar Allah Allah ce wallahu dhul fadlil 'azim Allah ba abocin falala ce mai girma Allah ce wanda ya kasance haka ya koma da falala da samun wato yardar Allah da falala mai girma daga Allah zai zama daidai kaman ba'a bi sakhatin min Allah zai zama daidai da wanda ya dawo da fushi daga Allah to babu ta yadda za a yi su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba wannan ya samo yardar Allah wannan kuma ya dawo da fushin Allah ba za su haɗu ba yardar Allah shi ne ƙororuwar sakamako da bawa yake so ya samu sannan mafi munin sakamako a ce Allah ya yi fushi da kai da aka ce Allah ya yi fushi da mutum to kuma ko menene ma na azaba ya jira kowace irin azaba

haka mai saban Allah yake, haka wanda zai saci dukiyar al'umma yake, kamar ya tafi neman abin da zai amfane shi ne ta hanyar satar dukiyar al'umma, karshe zai dawo da abin da zai cutar da shi, domin zai dawo ne da fushin Allah, shi ne kamar ba a bisa khatun min Allah, sun haka ba za su taba zama daidai ba. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, kuma makomarsa matattararsa da ce jahannama, kuma wa bi'sal masir, tir da wannan makoma idan ta zanto ita ce jahannama, wato ya cancanci zama a cikin jahannama, kuma babu makomar da take da muni kamar jahannama a ce ita ce makomar mutum. Allah ke kamar yadda Allah ce tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الله يجي ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا ذاك قد داما لك تكزوا سنة جبنتر وأن دسك كافرتا. الله يجي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ترجع بند زكاة سكو كاونا سسك قدمر مسو أن سخط الله عليهم ومن أبنج جيائي فشيد سو sun jawo wa kansu fushin Allah, sannan wa fil azabihim khalidun, suna madawwama a cikin azabar Allah. Don haka waɗannan buyi ba za su taɓa zama daidai ba. Allah ya ƙara bayani akan rashin daidaitan mutanen kirki da na banza a gurinsa. Za su zama daidai ba, sai ce hum darajatun indallah, su darajoji ne a gurin Allah, wato su kansu waɗanda suke bin yardar Allah, suke ƙoƙarin aiki da abin da Allah ya umarni da shi, su kaucewa abin da Allah ya hana. Ba mataki ɗaya ne ba, matakai ne, wani saman wani, wani ya wuce wani, wani ya wuce wani, gwargwadon yadda aikin mutum yake, gwargwadon yadda zai zanto ya samu ɗaukakar sa a gurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda masu komawa da fushin Allah ta hanyar laifuffuka da suka aikata a nan duniya, da aikan da suka yi, su ma za su zanto mataki-mataki a ƙasa da suke yi, ƙasƙancin da suke samu a cikin fushin Allah Subhanahu wa ta'ala, ko a cikin azabar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda aka sani, sakamakon muminai sama yake yi, sakamakon kuma kafirai ko masu saɓan Allah ƙasa yake yi, waɗannan fi uluwin, waɗannan kuma fi sufuwin, waɗannan ƙasa suke ƙara yi. To Allah ya ce waɗannan ba za su taɓa zama ɗaya ba. Wannan ya da kufa akan neman yardar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sa neman yardar Allah a gaba duka ayyukan da yake yi kokarinsa, ya zai samu yardar Allah. Wancan kuma ya da kufa akan saban Allah, ya da kufa akan abinda zai jawo masa fushin Allah. To ta yaya za su yi daidai a hukuncin Allah, ta yaya za su yi daidai a cikin hikimar Allah, ta yaya za su daidai a gurin bayin Allah na kware? Ba su taba zama daidai ba. To haka za su zanto mabambanta ne a gurin Allah Subhanahu wa ta'ala da gurin muminai, kamar yadda Allah yake cewa a faman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawu. Allah ce yanzu wanda yake mumini zai zama daidai da wanda yake fasiki? Allah ce ba za su taba zama daidai ba. Shi yasa anan Ubangiji ce hum darajatun indallah, wato mataki-mataki ne, daraja-daraja suke da ita a gurin Allah. Don haka waɗanda suke bin Allah Subhanahu wa ta'ala, suke masa biyayya, suke neman yardarsa, to waɗannan suna ƙoƙarin samun mataki na ƙoruruwa ne a gurin Allah, suna ƙoƙarin samun mataki na ƙoruruwa a gurin Allah. Waɗanda su kuma suke sabawa Allah Subhanahu wa ta'ala, suke kai kansu ga fushin Allah Subhanahu wa ta'ala, to su kuma wannan ƙasa suke ta yi, ƙasa suke ta yi cikin fushin Allah Subhanahu wa ta'ala, har a waye gari sun zama fi asfalis safilin, a can ƙasan ƙasa, a can ƙarƙashin ƙasa, kowa yana kasancewa da matsayinsa a gurin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kowane aiki mutum ya yi, Allah Subhanahu wa ta'ala ya sa an rubuta wannan aikin, kuma an tabbatar da shi, kuma mala'iku waɗanda suke marubuta masu daraja, masu karamci, suna nan tare da kowane mutum, suna rubuta aikinsa. Allah ce wallahu basirun bima ya'malun, Allah masanin abin da suke aikatawa ne, wato Ubangiji yana kallon abin da bayinsa suke aikatawa, yana tsinkaye akan aikin bayinsa. Babu wani abin da yake boyewa ga Allah Subhanahu wa ta'ala na aikin da'a ne, ko kuma aikin saban Allah ne, Allah yana sane da shi. Babu abin da yake la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama, ba wani abu da yake buya ga Allah Subhanahu wa ta'ala, a sama yake ko

fadakar da waɗanda suke harkar social media. Don Allah, in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai wani ya je ya jero hotunan mutane. Wannan abin wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu to ka tsoke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne. Wannan kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV ɗin a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba za su daina wannan abu. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi fiki. Amma mutumin da yake ilmantarwa, ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce yayi aikin ka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba ruwan ba ma so ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za ba ma sha'awa, mu ba neman subscribers muke. Muna fatan Allah ya bamu lada a kan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ku ba ruwan in mutum ɗaya ne ba mu faɗa. In muka samu ladan mu alhamdulillah. Za ka ba mu buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa. Ya haɗa da yawa. Wannan abin haramun ne. Haramun ne, haramun ne. Allah ya tsare.

0: labari. Shirin da ke zuwa muku a kowane ranakun aiki daga Litinin zuwa Juma'a da misalin karfe 8 na dare, akwai kuma maimaici washe gari da misalin karfe 8 da rabi na safen kowace rana. A bangare na kamun nudin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyya mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke kai kawo wajen fada wa gwamnatin yin adawa mai tsafta, sai kuma tallata 'yan takarkaru duk a cikin shirin. Harshenka alƙalinka. Harshenka alƙalinka shiri ne da ke tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar 'yan kasan nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na kasan nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa. Maza kasance da Rahma Radio Kano da Rahma Radio Abuja. Ina maza. Mahaɗa shirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki, kura da misaki sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu haɗari. Tunga-tunga wajen yin farauta da yadda aka yi da yadda aka fito, ka saurari shirin maza gumbar dutse na Rahma Radio Kano da Abuja. Maza gumbar dutse shiri ne da ke zo muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman 'yan murna.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

wasn't anything in here. There wasn't anything for me in your program. And also, about you soon, she put an ambassador and lay a sabo and Anna and a sabo to us. So in the inside, can you be so answered? The other way, I think we will be a good one. Sunday, I think another one will be at the end of the night. Who will be a member of this family at the end? Who will be a member of this family? To say, we can go to the end of the night. I can't do a racial matter, sir. Not an interesting one. Yet, that one nation is you. To show energy. Yagoran kafiyar ya ce kowace mazaɓa mutum goma goma. To na san kamar yadda ya faɗa a nan cikin gari ya wuce goma goma. To bari mu ce yanzu aka fara kuma goma goma nan kowannen su zai tafi shi ma ya kayo sai kun zama mutum 20-20 a kowace mazaɓa. Sannan 20 ɗin nan su kuma za a ba su damar su ma kowa inemo membobin da zai sa kamar yadda manya suka yi shi ma a ce muna da akalla ba a kasara ba ya zama shi ma kamar haka. Saboda haka in kai lissafi nan ga kamar yadda muka yi 10,000 nan ma ga 10,000 na matasa. To ka ɗauka an samu 'yan kurakurai ma ba mu iya kaiwa ba, ka ɗauka duk gaba ɗaya 10,000 muka iya haɗawa. Misali, to tsakani da Allah ga mai girma ciyaman in an yi zaɓe na ƙasa da nawa ake cin zaɓe a ƙaramar hukumar, za ka ga cewar mafi rinjaye wataƙila ya samu 5,000, 6,000, 10,000 ma. To kai ga ka a matsayinka na ƙungiya kana da mutane 10,000 ka ɗauka ma 10,000. To da Allah da annabi yaya wani zai yi wasa da ƙuri'a 10,000 a dubbe. To in ka haɗa ka samu 500,000 a jihar Kano, to ai babu shakka wani ƙungiya ita ce za ta zama sila. Allah shi yake ba da mulki, shi yake sa mutum ya ci zaɓe, amma akwai sila. Sunan ku shi ne yawan ƙuri'u da aka jefa. To wannan shi ne dabara, kuma wasu ba za su iya ba. Saboda mai girma ciyaman ya ɗan ci ya ƙoshi in ya fito ya ce ku yi min wannan aiki, sai a ce ya ciyaman a nawa. To amma nan ku ka ga balantiya sa kai ne. To shi ya sa waɗansu ba za su iya ba. Mu ne za mu iya, mu da muke yi don kishin kai, domin son ci gaban ƙasarmu, domin son ci gaban bayanmu. Ku matasan nan ku muke ginawa gobe, duk abin da muka gina yau ku za ku zo ku shirba, ku za ku amfana. Idan muka bar muku gurɓataccen yanayi haka za ku zo ku hau kai, wataƙila ku yi ta mana Allah ya isa. To yanzu gashi mun ce ku zo mu haɗu da ku mu gina gobanku don gobanku ta yi kyau, domin mu fita daga matsaloli na rayuwa. Waye zai ce yana jin daɗi? Zai ce ba shi da gudunmuwar da zai bayar, sai dai ka naɗa hannunka ka yi mata. Waye zai zo daga Lagos ko Enugu? Waye zai zo daga ko'ina? Kai za ka gyara, in ba ka yi ba kuma fatani da Allah kar ka zaci wani zai gyara ba. Wato sassan yana cewa Allah bai zai gyara mu lamarin ku ba sai kun kyautata naku lamarin, sai kun gyara dukiyarku. Allah yana cewa zai ba ku shugabanni irin ku. In kun zama jama'a na gari masu kishi, masu son cigaban ƙasa, masu son kawo arziki, Allah zai ba ku shugabanni na gari. Amma in kuka tsaya kullum maganar ana ta yin ta taro da sisi naira 1,000, 1,500 duk tsimin mularka, in aka baka 5,000 wallahi ba za ta yi maka kwana 7 ba. Ka ɓatar kuma ka sa kanka a hukuma ta shekara 4
ina ina za ka yi ka riga yadda kai kullum sai dai a yi amfani da kai ku zauna mu haɗa kai mu tunkure mu yadda cewar wani ya tace wani zai mana abin da muke so wani ya cancanta mu zaɓe shi kai kaɗai ya za ka iya gyara ba za ka iya kai kaɗai ba sai kun haɗu sai an haɗu sai an yi ƙarfi in ma muka zaɓi mutum yanzu ga wakilin mai girma ɗan takarar majalisar tarayya akwai nan da za mu zauna za mu gayyace shi da wakilcinku da wakilcin manyanmu mu zo mu zauna to mai girma ɗan majalisa ga mu da ƙuri'a kaza za mu kaɗa maka ƙuri'a 10,000 mu kuma muna so a yi mana kaza yayin nan ta ci gaba ya zama cewar a kowace mazaɓa an so mu asasa wani abu jin daɗin rayuwar mutane ba yadda za a yi a ce kowa a ba shi silai a ba shi naira 10,000 naira 1,000 ba zai yiwu ba amma in aka gina maka makaranta a mazaɓarka ‘ya’yanka suka shiga ɗannanka suka amfana ai kai alhamdulillah dimokuraɗiyya ta yi rana in aka gina maka hanya aka yi maka asibiti ba abin da ba za ta amfana ba ‘ya’yanka ma su zo su amfana don kwana in kuna sauraro na ita ƙungiyar faɗantiya manufofin ta uku a karkaɗa ƙungiya da manufofi guda uku manufa ta ɗaya shi ne a kafa gwamnati ingantacciya mai kishin al'umma mai san jama'a wanda za ta kawo ci gaba a ƙasar shi ne abu na farko abu na biyu shi ne mu wayar da kai mu samu 'yan ƙasa na gari kamar hudun nan yadda muke magana mu zama 'yan ƙasa na gari mu yi wa kanmu gata don ba mu yi mana kuma wata ƙilwaninku yana tunani ha ba a yi ƙara dai a ba ni naira 10,000 wallahi tallahi ka cuci kanka ka cuci ɗanka ka cuci ƙaninka ka cuci iyayenka saboda wannan ita ce wato abin da ake cewa guba ka ci ka yi zaɓen tunan dare kuma ka sa hannu a ta kana kuka dole sai mun canja halayya sai mun canja yadda muke ganin siyasa sai mun soma tunanin al'ummarmu shi ya sa nake cewa yau za ka yanke hukunci ko kai ɗan balantiya ne ko kai ba ɗan balantiya ba ne in ka yarda da waɗannan manufofi da inda muka sa a gaban nan to ka zama ɗan balantiya in ba ka yarda ba to dan Allah da yau ma kar ka sake zuwa saboda ita ce balantiya kuma ba za mu bari da dankali muna yi don ‘ya’yanmu don bayanmu don ƙasarmu don a ci gaba duk duniya haka ake ci gaba ba wanda wani abu yake kawo ci gaba don da al’umma bari ba ku wani labari a takaice daga sauran ƙarasa da babu wanda kuma labarin gaskiya ne ba wai ƙirƙirarsa aka yi ba labari na farko shi ne shugaban China na yanzu kamar shekara 20-30 da aka sa shi shugabanci ya yanke hukunci cewa bari ya naɗa sakatarori ya tura su ƙananan hukumomi a lokacin China ta fi Najeriya talauci saboda babu abin more rayuwa ya tura su kowace local government aka dubo mai suke bukata meye zai sa su ci gaba wani ma'adanai suke da shi wani irin arziki suke da shi na ƙasa aka tattara bayani aka zo aka fara aiki ya zo ya sa duk wanda aka kama da cin hanci da rashawa wallahi kashe shi ake saboda haka yau a cikin shekara 20-30 China ta kowa ci gaba a duniya har America duk ita ce magana ba za ka zo ka ce kai ba za ka yi ba na je China har sau biyu wurare za ka ga garuruwa an kwashe jama'ar an kai su wani guri an kafa musu sabon gari don su haɗu a sama musu abubuwan morewar rayuwa nan da nan China amma sai da jama'a
sai da haɗin kai, sai da yarda, sai da kishi, sai da son kai, da wasu da kai inda suka kai. Kokarin babu kuma labarin gana jarewa ne, kuma ya san shi soja ne, da ya yi canjin mulki ya ɗauki gwamnati, ya zama shugaban ƙasa, da yamma sai ya fito zai yi ɗan jogin zai ɗan yawo zai hau keke. Sai ya ga ƴan security, soja da police duk suna bin sa. Sai ya ce wanda ya sa kuke dina, da ba ku wani lalata ya yi ta ɗaya a garin mu. Aka ja ran kai da ɗaya a wannan garin ba ciccen gari ne. Akwai ƴan daba, akwai ƴan jagariya, akwai ƴan iska, akwai wani ne. Wallahi sai su iya illatar da kai. Mun ce a wannan garin ya ta ce ne. Ya koma ofis sai ya kira yansu babban ɗan sanda na shawara. Ya ce kai ne shugaban sanda ya ce yake to an ce ba zan iya fita da yawo ba ni ma ke nan. Sun mutane na suna cikin matsala. An ce da ƴan iska. To an ji ta san su na ba ta awa 76 ka tattaro min su duka ina so na mu yace. Shugaban polis na ƙasa ya koma ofis. Ya kirawo kwamishinoni ɗan sanda na jiha-jiha ya ce tattun ji shugaban ƙasa na so zai yi da duka fata gari kowa a jiharsa ya san su ka tattaro su aka tattaro su ya je ya koma ya gaya wa shugaban ƙasa an gama kun tattaro ne ka tabbata duka su ne suke mana ɓarna suke hana ƙasarmu ci gaba ya ce ya tabbata shi ne. Yake tun da samun ƙarfin 6 ina so na haɗu da su a beach beach shi ne kusa da ruwa bakin ruwa aka zo da su da motoci da waye aka zube su kawai fitowa ya yi haka yake da ku yaya ba ku da sana'ar yi kuna ta ɓata mana ƙasa can sai ga mota ta zo da sojoji wallahi gaba ɗaya ya sa aka haɗu da su gaba ɗaya ya kashe su kuma labari ne na gaskiya ba wai kai kiro wa aka da ya faru daga nan nan wallahi sai ka ajiye ko me kake so a kan titin garin ku ba wanda zai taba to muna da zaki ko mu yi shi ta wannan ta kashe kashe ko mu yi shi ta ƙuri'a to mu kuma ta ƙuri'a mu ka sani ƙuri'ar mu ita ce da ita za mu yi amfani mu kawo canji mu kawo ci gaba mu tabbata cewa ƙasar mu ta gyaru wallahi duk wanda nan na tashin da yake zaton wani zai zo ya yi masa da gaban wanda na farki kake sai dai kai ta sake matsaya kamar mai haɗa da ce kokarin na yau kiya kungiya ce kuna da ƴan uwa a kowace ƙaramar hukuma kuma in ya koma gida da ƙulla a ransa shi wani ne kuma zai iya ba da gudun kuma shi ba kasar shi ne shi ya iya kuma zai iya

Yeah.

labarin da muke samu su daga sassan duniya kasa Najeriya jihohi kananan hukumomi munguna da sakunan da keke waye mu labaran karfe 7 dirbi na safi da kuma labaran karfe 12 na kowace rana sannan labaran karfe 7 dirbi na dare idan kuma muka waiwayo an amuran ban ta'ajibi ban haushi takeici ban dariya har da mamaki karkada kullunku ku sha labari shirin da ke zuwa muku a kowane ranakun aiki daga litinin zuwa juma'a da misalin karfe 8 na dare akwai kuma maimaici washe gari da misalin karfe 8 da rabi na safan kowace rana a bangare na kamun nudayin siyasar kasan nan yadda take kasancewa ga jam'iyyar mai mulkin kasa da kuma jam'iyyun adawa da suke kai kawo wajen fada wa gwamnatin yin adawa mai tsafta sai kuma tallata 'yan takarkaru duk a cikin shirin harshenka alƙalinka harshenka alƙalinka shiri ne da ke tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar 'yan kasan nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na kasan nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa

0: barkan mu da dawowa. To da haka kuma shirin fada da cikawa zai leka fadar gwamnatin jihar Kano.
1: Muna ba kowace mace da ta samu gajiyar wannan abu naira 50,000.
0: Daruruwan mata kenan daga kananan hukumomin jihar Kano 44 suke ci gaba da jinjinawa gwamnatin jihar Kano da tafa masa sakamakon yadda shirin nan na tallafawa mata da jari na naira 50,000 ke ci gaba da haskaka fuskokin mata a jihar Kano da kuma inganta tattalin arzikin su, inda a wannan karan gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya sake fitar da mata sama da 5,200 daga cikin halin kakanakayi sakamakon ba su jarin naira 50,000 su ja jari don tallafawa magidanta da 'ya'yansu har ma da makota. A yayin jawabin sa, gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya ce tallafawa matan na daga cikin abin da yake yi na saka musu da zazzaga masa ƙuri'a da matan suka yi a shekarar 2023, wanda hakan ya kawo nasarar gwamnatin Abba gida-gida a jihar Kano.
2: Allah ya sake haɗa mu wannan lokaci domin mu kaddamar da wannan tallafi wanda tunda muka shigo gwamnati muke yi domin taimakawa matan mu, mata 'yan amana, mata 'yan bahaumiyar Abba gida-gida, mata 'yan bahaumiyar jam'iyyar APC a Kano, mata waɗanda suka jajirce suka fito ƙwansu da kwarkwata suka kaɗawa Abba gida-gida ƙuri'a. Wani abin da mata suka yi mana yana nan a zuciyarmu, kuma kullum abubuwan da muke tunani shi ne yadda za mu kyautata wannan irin tallafi na ba ku 50,000 ga mata 5,200 daga kananan hukumomi 44 daga mazaku 484. Tallafi ne wanda muna yin sa duk wata tun da muka shigo. Sanda muka fara, mun gode Allah subhanahu wataala, mun yi iya kokari mu toshe duk hanyar zalunci, mu toshe karkatar muku da wannan tallafi, mu toshe hanyoyi da ake kwashe muku ana hana ku. A wancan lokaci kamar yadda yau muke yi, gwamna yana ɗebo mata 20-20 daga ƙananan hukumomi na kewaye, daga cikin mata 100-100 kamar yadda aka yi muku bayani, sannan yana ɗebo mata 40-40 daga cikin mata 200 na ƙananan hukumomin birni da kewaye.
0: Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kuma buƙaci matan da su kyakkyawan amfani da wannan jari na naira 50,000 da gwamnatinsa take ba su a duk wata, tare da tabbatarwa da matan cewa gwamnatinsa a shirye take wajen ci gaba da bujiro ayyukan raya ƙasa da kuma sana'o'in da za su tallafi 'ya'ya mata a Kano.
2: Ku yi abin da ya kamata, kuma muna kira gare ku kada wanda ya zo wajen ku ya ce ku ba shi kwandala. Mu a wajenmu in kuka yi wannan ba ku taimake mu ba. Mazaje kamar yadda na gaya muku cewa mazajenku hanyar da za ku taimaka musu shine ku rage musu wahalar tattasai da tumatur ko sayin gishiri da sauransu. Amma in suka zo suka ce ku ba su wani abu da ciki, to ku gaya musu su je su ga gwamna. An yi abubuwa da yawa wanda na faɗe su, na tallafawa mata, na tallafawa tsofaffi, na kuma taimakon yara wanda ta hannun ma'aikatar mata da kuma wato masu bukata ta musamman.
0: To ko yaya matan da suka amfana da jarin naira 50,000 din su 5,200 daga kananan hukumomin jihar Kano 44 suka ji da wannan tallafi da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, Abba gida-gida, Abba gatan matan Kano, Abba gatan kananan yara, Abba gatan ilimi yayi musu. Ga wasu daga cikin su a yayin da suke zantawa da shirin fada da cikawa.
3: Kama hukumar kwaje a yanzu zan gasa bunƙasa sana'ata fiye da kayan kwalliya.
4: Da farko sunana Najati Sale Umar, mazauniyar Kwaje, a inda nake koye ɗinki layin Hassan ɗan Aut, naira 50,000.
5: Muna godiya da wannan mun samu naira 50,000 domin jari mu tallafa wa kanmu da 'yan uwanmu da 'ya'ya da abokai da makota. Muna ƙara godiya insha Allah za mu yi sana'a. Da ma ni ina sai da robobi zan ƙara jari ya ƙara kwari. Ubangiji Allah ya saka da alƙawari. alheri ko plus ko da ikon Allah.
3: Yau muna farin ciki da wannan kuɗi ta na tallafi da gwamnati ta ba. Muna godiya Allah ya saka da alheri, yanda ya faranta mana shi ma Allah ya faranta.

fadakarwa nishadantarwa tare da tarihi ilmantarwa sai gangaren giredin gidan radio Rahama Radio FM anan birnin Dabo kai tabbas Rahama Radio ta tabbata murucin kan dutse bata fito ba sai da ta shirya domin su kadai ne suka zarra wadan casaruwan shirye-shirye sahihai babu karin gishiri babu walagigin rufar farboye gaskiya ina aiki kawai don haka kai jama'ar kanawan Dabo can ta kirga baki daya kwata ku kasance da Rahama Radio a kullum domin ku ci gaba da kwankwadar shirye-shirye masu dankaran dadi har wa yau kofa bude ga yan siyasa tattaunawa da miliyoyin kanawan Dabo kai tsaye da kafanoni cigiya ko sanarwa kai ku miko su ga Rahama Radio a bayan dogon banki take yake za su zan hadewa kanawan Dabo sai ku zo.

0: Ahmad Television ta fito muku da sabon tsari da zai saukakawa masu tsara shirye-shiryen su musamman ma masu aikawa da shirye-shiryen su na kafafen yada labarai dake wajen Kano har ma da kasashen ƙetare.
1: Ila masu ɗorawa YouTube channel da masu sawa tsara musu shirye fitaccen da kuma masu so a yi musu gyaran hoto na wasan kwaikwayo wato film editing da masu harkar wasan ƙwallon ƙafa. Za mu iya tsara maka ɗakin shirye sayar da sayarwar ƴan wasa. Ɗakin na tsara shirye-shiryen na ɗauke da shimfiɗar koren labule wanda za ka iya sarrafa shi yadda kake so kamar a ƙasashen waje. Mun yi muku tanadin tracaster wacce za ka iya gabatar da shirin ka kai tsaye da zarar ka gama a samu abin ka ka tafi da shi. Kada a manta muna amfani da kyamarori masu fidda hoto mai nauyin 4K. Za mu iya baka hire studio kama daga awa ɗaya awa biyu zuwa sama da haka domin gabatar da shirye-shiryen ku. Wannan babbar dama ce gare ku ma abota kafafen yaɗa labarai. Kai dai Garzaya Rahma Radio da Talabijin dake bayan dogon banki a kanan Dabo ko kuma ka kira lambar waya kamar haka 0800 333 790 da kuma 0801 659 2600. Shirye-shiryen Rahma

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da jama'an kasance da mu ta cikin wannan shirin da kuma zai yi gudu raka. Shin da bisa al'ada ke zuwa ku da tsagirin sai su ta sanya a cikin kansu ne ulfar. Satan da ke kanta al'ura kudin cin kan a zuwa su da tauri na shirin ta kuma. Da al'ada wannan shirin ɗaukan ne da kullum ayyukan alkhairi da shirye-shirye na taruka ko kuma na gabatar da wasu ayyuka kamar empowerment game da harkokin ilimi raya ƙasa da satin ke aiwatarwa a kudancin Kano lokaci zuwa lokaci. Wani lokaci kuma yakan ɗauko jagoran siyasa da suka shafi al'amuran siyasar girman warakar a kudancin Kano jihar Kano da mayoyin jam'iyyar APC daga sassa daban-daban domin tattauna batutuwan da suka shafi al'amuran siyasa da kuma al'amuran cigaban demokradiyya. Ai shirin namu ya canja akala inda za mu kalli ko za mu rinka duba al'amuran da ke wakana irin yadda ake toyawa ta wakilci a kudancin Kano a lokacin gano ko mace ƙarin hanyoyi 16 da ke kudancin Kano farawa da biyu da kuma karɓar kowar babici. Idan ka ɗi baƙuncin Oliver Abdullahi Garba gidan kara wanda shi ne shugaban 19 na gidan waraka a karɓar kowar babici. Sai kuma zan rufe nura da waki ɗin wanda shi kuma shi ne babban koordinator na waraka a ƙaramar hukumar Edo. Dukkaninsu dai ba su mutane ke buƙatar dogon shimfiɗa ko gabatarwa ba ga duk mai bi da al'amuran siyasar waraka kudancin Kano da ma siyasar jam'iyyar APC da suke ciki a yanzu. Za mu shuka sanarwa irin ta ajiyar musulunci ne suna Abbas Aram Abbas. Bismillah.
1: Suna na Abdullahi Garba gidan kara da ƙaramar hukumar Bebeji.
0: To, fara da wani guru.
2: Assalamu alaikum, suna na Alhaji Nura da waki Edo.
0: In fara da kai Malam Abdullahi Garba gidan kara, da me za a buɗe mana wannan bada koren haja ko mace bada koren ayyukan sanata kawo sai da mu fara a wannan mako.
1: Ta'awuzu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Jama'a na ƙaramar hukumar Bebeji da kuma kudancin Kano, Kano Sounds, muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Mun zo wannan gidan rediyo mai albarka domin mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma yaba da manzansa iya da mace Allah su tabbata a gare shi. Mu godewa al'ummar Kano ta Kudu musamman ya karɓi hukuma ta na Bebeji domin kowanne hudu ina jin kukan gidansu ne. Na gode wa mutanen Kano ta Kudu amma musamman karɓi hukuma ta Bebeji. Ni mu wannan godiya, muna godiya irin rufa mana banki da aka yi na ƙuri'u da goyon baya da adu'o'inku matsalolin da muka dinga fama da su na shekara 16

0: cikin garin bebeji wacce za ta tsallaka da ka bebeji ka buta iru ka buta karaye ka buta gwarzo hannu ka tsina hannu jar na kai mana wani gara za ta fita da kai ta sai mun sha talitali mun dawo mun zagayo ta gwarzo mun tafi ta kona dan gora sannan ko sai zaga ka zago ka to ta madubi amma yanzu shekwar za ka yi ka tsallaka ya ko kiru haka har ka tsina har ne jar za ka buta so kaga iya wannan wani akalla an yi estimate din akalla wannan gada za ta shi kuri akalla miliyan 500 ko 100 to kaga a ce iya wannan tunuwar iya wannan aka yi mutanen karamin hukumar biji sai mu gode wa Allah mu gode wa wannan sanata sannan bayan wannan wallahi abin barin ya maka kawo bai ma fara komai ba ina gaya maka ina jin an je rantsar da shi amma kyautarsa ta farko haka ikirawo local gamman ba local gamman har da bibiji ta mutum shida a dunkula abin da nake son gaya maka da kaɗan fara wannan zuwa yanzu wannan period da nake gaya maka yau juma'a kawo ya ba mu babur ko dai 22 ko 23 da kaɗan wannan shekarun wani abin na yi fira a gidan rediyon nan na sake yin fira har yanzu na zagaye mazaƙunmu kuma har yanzu na kan wannan na ma gaya sanata na ce Allah ya taimake ka na sa wata kyauta inda mai rabu zai ci cewa a wannan shekara 16 a kawo mutum 16 a karamar hukumar bimeji wanda duk shekara mani a wannan abokari da gaya ba su babur kwaya daya duk shekara kwaya daya tak har yanzu kuma na tafiya na ce ranka ne zan sa kyauta na ce ranka ne na sa naira 200,000 na ce 500,000 za ka sa tsara ka mutanen bimeji suna jina shekara 16 ni dan bimeji ne ban san mutum 16 a karamar hukumar bimeji ko ba wata maza ba da za ka ce abin da ga magidan gara ba su ba siyasa ko ba san gudu wanda yake bayawa ba inda dan siyasa ya fita ya san da na sai to a kawo mutum 16 a shekara 16 wanda suka amfana ga babur kuma babur wannan ni kuma na ce a shekara hudu kawo ya ba mu babur a akalla guda 20 ko da biyu ko 23
1: a karamar hukumar bebe shi kuma kuritin kama gaba daya
0: ya karamar hukumar bebe jan bebe suna jina na farkon kiran da imana ya kira mu ya ba mu babura guda 6
1: ya NBBG
0: ko wata karamin kuma kirawo amma dai mu NBBG mu ma mun je wannan taron ba wata karamin kuma da wato nan da farkon da nake magana ba a local gamon 16 ha wannan na farko ma ina jin aran tsanta shi bai wuce wata ɗaya ko ta bai bai kira mu ya ba mutum 6 babur akwai shugaban NBBG lokacin muna da option A din akwai kuma shugaban option A da shugaban NBBG shugaban da sakatare an ba su babur kowane irin gadon su suna jina NBBG ne sannan akwai ni da sakatare na Abdullahi Gambo gidan kara da Alhassan Hamisu Baguda kuma an ba mu guda ɗaya kawo guda 6 kenan sannan duk da wannan isa ta kawo kekunan ɗinki da injinan ban ruwa guda 15 ko 13 wannan da su kwanta mu ko da 12 ko 13 a wannan ranar yace a je kuma ƴan ƙasa na jami'a mu ga babura jagororin ya ba mu sannan su kuma na ƙasa a ɗan jaji ba kafin wani lokaci
1: haka kuma gidan kara zuwa yanzu bisa ƙididdiga da muka wuce sanatan sai yawon abdullahi kawo su mai haifar ya yi employment of planet wani mace kenan ba da tallafi ko har guda 10 a kudancin kano kamar mutum nawa za ka iya hasashen sun amfana a karamar hukumar ka kaɗai
0: to shi ne aika mayan ga shi na gaya maka na farko ga shi mun amfana
1: ka tattara bayanan su gaba ɗaya misali
0: adadi to adadin su gaskiya suna da yawa empowerment kun ga gani wannan magana babura ma nake so wancan abin da na faɗa dan a cikin tar nake so in tabbatar da shi ya sake kira mu ya ce mu kawo aron mu ne a kawo aron ma shugaba da sakatare wanda su rika menshin ina kama suna amma akwai almal umar da kaɗan ne akwai sakataren su a tiga su an kawo su gwazo sannan sai ku sake kawo limamai wani ba na gaya maka ina faɗa yanar gizo ne duk da ka faɗa yanar gizo ka ɗauka kowace ƙaramar hukuma sai da hankali an bani irin wannan similar irin wannan ya bayar
1: na'am
0: isa ki ta kawo limamai na masallacin izana da masallacin ɗariƙa ko kuma ɗaya gonsu akwai marabi ne ma akwai marasa alas aramma imamun kara kenan shi ma yana jina maka sake kawo wannan
1: to duka yan jami'ar ku ne
0: duka yan wani jami'ar ne da yana bibi
1: a lokacin kuna jami'ar
0: kaji mana yana bibi har ma gangar wannan APC din don muka sake dawowa duk kuma cewa to a kawo kiristoci shi ma kiristan kuke yana jina shugaban su sun ba su ne sannan bayan wannan duk kuma cewa kowace karbi kuma ta sake kawo mutum uku shi ma akwai akofa akwai atiga akwai adiminji duk suna jina ba su rika kama sunaye ne sannan bayan wannan akwai Abdullahi Rabi sun adiminji shi ma kodi ba sa ki dauka an bashi sannan bayan wannan akwai wani aranka shi ma ya sani an dauka mai sunaye ta su ranka an dauka an bashi

0: akwai sarki ba zan kama sufa amma dai a gargadi ta mu alkhairi ne ba wani abun nan bane shi ma mun dauka mun bashi to in ka biyo kididdigar wala mai din nan ko dai 22 ko 23 haka aka dauka aka faru a wannan lokacin sai haka kaga zamu gode Allah zamu gode Ubangiji sannan bayan wannan isake cewa aje a sake kawo mata mun muka sake kawo mata aka ba su keke na gonan dariya babban keke da gonan dariya kawo shi shi ma dai na manta ko mata uku ko biyar ina kansu domin wakilin kawo na karamin kowa bai ce ko ka dai wannan mutane mun kai su bayan wannan ku sake da sake kawo kafuntoci mun za su koyi wanda mun za su koyi dinki mun za su koyi aikin takalma da aikin takalma ma su duk mutum daya bayan an koya musu training din abinda aka ba duk mutum daya naira 1500 cash haka aka dauka aka ba su sannan bayan wannan abas empowerment din da yake wannan cikin guda goma ai wannan ne fare bayan neman wannan na babura din aka sake cewa to aje a kawo dalibai wani ya dauki nauyin su a private school kuma hence wani kuma sun tsara shi ne din ko hanyar abin da shafi barisa mai ake cewa legal ko waye bai kai tsadar abin da shafi bangaren lafiya ba ilimin wato shari'a da kuma ilimin lafiya kake gani nan wato ilimin lafiya din shi aka dauka private idan mun makarantu guda uku a jihar Kano ita mu kawo dalibai shi ma mun muka hadu da KSMT da sauran koyon tu da waye muka tattara wayannan mutanen maza da mata su ma suna jina aka dauki nauyin su shekara uku nan za a biya musu gaba ɗaya su kona shirin su naira ɗaya ba bukata ta iyayen su private ba mutane su jini sannan baya ga wannan duk ƙarshen wata ma kai ɗalibi na sake baka allowance naira 10,000 shi kuma zuwa tallafin karatu ko kudin kudin makaranta kudin makaranta wannan ba mu ganin su ya yi kumburin an yi total nawa makaranta duk ɗalibi ɗaya nawa zai ci a shekara uku aka mai tota ne biya sun tuta tuta haka ɗalibi baya rasa ɗansa yadda tattafai da sauransu a sake taimakawa iyayen da aka sake ɗaukar naira 10,000 da allowance duk wata duniya ta ɗauki allowance naira 10,000 a ba su to wani faɗi na gaya maka a kaso 10 ne na gaya maka so uku za mu ci gaba da kai nan ci gaba da gaya maka sauran wuraren to ka ga isa na ce mun gode wa mutanen bbg mun gode wa allah subhanahu wataala mun gode wa mutanen bbg mun gode wa abraham kawo sumaila bai ba mu kunya ba in ka da ƙididdigar ka mutu kuma wurin ɗalibai wajen mutum 500 ai ya kira wa dalan zauna an je wa dalan zauna da su to mun mun ga wannan zaton da muke masa mutane ne suke kosa kuma wallahi ina ga maka da an saki abubuwan da kawo ya zuba wanda za su amfani talakan Kano ta gudu na rantse maka da Allah ba zuwa dan an samu matsala ta budget na 2025 ma 2026 na rantse maka da Allah yanzu ba saki budget din ba
1: kana da financial aiwatar da kasafin kuɗin shekarar bara da na watan bara da shi ko
0: ne ina ɗaya daga cikin mutane su ganin kamar ga wannan abu amma tunda mun riga an fada da musu abun to za a nuna musu ga abin da zai misali a bibin jin mu da Allah sai an saki wannan akwai aiki da za a yi a mazaɓar gargai ko saki ba a bayayi man mun yi mana magana mun kai mana ziyara yi mana magana abinda aka bada aikin miliyan wajen 200 da wani abu ya gargai akwai masallacin juma'a wani muke tana hadda islamiyya ma za a hada shi a nan mazaɓar ba gure ne sakatare na aiki sannan akwai titi da ya tashi daga daka tsalle titi in sama da shekara da shekaru ake son wannan titin da ita da kada ka zalle ita fi damu ita fi baguda ya wuce ya tabu bebeji ya hada hadda ne linkin din ka da madobi wani ne cikin majalin da sanata Abdulrahman kawo ya zuba sannan bayan haka mu a bebeji isake zuwa muka zo muka masa complaint din dalibai irin makarantun allo me ake cewa da irin makarantun tsangaya kacin kare ne malaman tsangaya da suka dinga yi maka addu'o'in nan to bai mu guraren da suke karatu akwai duhu a gurin ba wuta sannan wani in ma da wuta ba zai iya biyan wannan kuɗin na wata ba kacin kare ya ce ya kuke so mai shawara mai kuke gina musu a gina musu wannan tsangayar a gyara musu ita sannan kuma a sa musu haske to zagayen da muka yi aka zagaye duk ina cikin wannan na baya bibiji yayin da ku odun ne tuna sai da aka zagaya gaba da aka estimate din abin da sai da katibu amma da ba taɓa yi a jihar Kano ba mun ga maka kaji katiba ka gane
1: a makarantar
0: da ka zo a makarantar zan ga mu ga wannan an yi komai tun malamin addini musulunci ya san me ake nufi da toka bodin ka gani makaranta kwana ta alluki nan muna kiran toka bodin to mun je an zaga da an yi tulmi akwai makarantar da baya babban da babban malami ne ina cikin malamin da muke gara da riya a karamar kuma BBG Allah ya salisu mai almajiri an je an auna daukun za a zuba gadaje daga jiba ina ga an yi wa makarantun boko haka za a yi wa wannan tsangayi to dina cikin wannan budget din
1: ne idan an fara aiwatarwa za a ga aikin nan ba da jimawa
0: za a gani amma mutanen mu gaggawa aikin shedanci ta abin da ka ba a hankali in Allah ya da Allah nasara ma sabai haka annabi bada in dai gara da yin nasara to hakuri amma gaggawa aikin shedanci sun haka me
1: har ga gidan kara Allah bai shi bar mu dan tsayar ta gare ka mu je gashi ko ne ta karamar hukumar kirwa to halin nura da waki kirwa to halin nura da waki kirwa ka je da muka dauko tarin wato ko mu ce jerin ayyuka da shi sanata Sulaiman Abdulhamid Kawusar Rafi yake a karamar hukumar BBG kamar da shi Abu Abdullahi kan gidan kara ki ta zai mu da zamu koma kansa ya ce dan daktar da shi muka to bari mu dawo gare ka idan muka je kai karamar hukumar ka ta kiro ya zan kalli waɗannan ayyuka da ake yi ba karamar hukumar ta kuma da su sanata Sulaiman Abdulhamid Kawusar Rafi
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله زفرد يو الله سبحانه وتعالى غوديا إراد أمين شيء استبعت جاء حليفة أن محمد صلى الله عليه وسلم باين نو الله سبحانه وتعالى غوديا ذن سنا يأفاني دوانا لوكشي نيو لوكشي الأمة كروه كمر كرو godiya musamman duba ga irin kyautata mana zato da suka yi kuma suka ba mu gudunmuwa ƙwarai da gaske Allah ya sani nakan ji wani iri bayan cin zaɓe kenan saboda ina tuna yanayin yadda shi mai girman sanata muka raka shi lunguna da saƙo na ƙaramar hukumar kiru lokacin yaƙin neman zaɓe mun kalli irin soyayya da ƙauna da al'umma suka nuna mana wannan ya sa nake ta firgicin ko za mu iya fita kunyar al'umma ko kuwa yaya dai za mu tsinci kanmu cikin hukuncin ubangiji sai ga shi tun ba a ɗau tsawon lokaci da shiga ofis ɗin distinguished senator ba kwanniya ta fara biyan kudin sabulu alhamdulillah
1: to dukkanin yanzu da zaɓe ke ƙara tunkarowa ɗan siyasa kamar ta wasu da wasu tarin ayyuka da suke ganin sun kai abin da jirgin da su domin komawa zaɓe fata kawo bai sha wahalar samun tikitin takara ba musan alaƙanta hakan da irin kyakkyawan yaƙin nasara kuma kyautu za ta masar su da ake yi kamar daga kan su sha jagoran jam'iyya mai girman gwamnati da sauran al'umma da ke da ruwa da tsaki wani ayyuka za ka ce ga su za ku bi duka jirin su domin gani kuna ta wasu sanyi da su al'umma ta wurin kuma da su ƙara zaɓar sanata kawo su mai wafar da ma dukkanin ɗayan jam'iyyar APC tun daga kan shi shugaban ƙasa dan ta kanku jam'iyyar APC ke nan gudu amma tun gwamnan kawo sanata kawo da dukkanin ɗin takarar kuma jam'iyyar APC.
2: To alhamdulillahi Malam Abbas idan kana magana an magana ta wasanni da ayyukan da distinguished senator yayi a garin hukumar kiru wanda har za mu iya kallon su kuma mu samu ƙwarin gwiwa na shigar zaɓe da kuma kyautata zaton samun nasara a daidai wannan gaɓar sai iya cewa a madadin al'ummar garin hukumar kiru ina kallon ba ma sai distinguished ya shigo garin hukumar kiru ba campaign musamman duba ga tarin ayyukan da yayi
1: kana gani kun ma ɗauke nasa zuwa yadda ne mun zaɓe.
2: Malam Abbas ni haifafen kiru ne na karamar hukumar kiru na san al'ummar karamar hukumar kiru yan halak ne sun san halacci kuma suna rama halacci da halacci ban sani ba ta ina zan fara idan na ce zan lissafa ma ayyukan alkhairai na distinguished senator da yayi a karamar hukumar kiru cikin shekaru uku kacal ina baka tabbacin cewa awa girma da za ta ɗauki
1: ganin su zan yi kuma da zan iya cikin sa a gudanar da ita duka da gudanar da hukumomi a
2: cikin su saboda sauƙaƙawa masu sauraron na a daidai wannan lokacin ina ga zan fara da ɓangaren ilimi kuma yi ƙoƙari na raba ayyukan alkhairan ɓangarori daban-daban na ɗauki ɓangaren ilimi kowa ya sani dai yanayin da tasirin ilimi yake wajen gina al'umma. So a ɓangaren ilimi zan fara da abin da ya shafi scholarship. A
1: ƙaramin karatun ɗalibai.
2: Yawa ɗaukar nauyin karatun ɗalibai. A ƙaramin kuma ƙirin mai girma sanata ya ɗauki nauyin ɗalibai 17 'yan asalin ƙaramin hukumar ƙiru.
1: Iya ƙaramin hukumar fita ƙiru.
2: Iya ƙaramin hukumar ƙiru. Akwai wanda suka fito mutum 6 wanda su mai zama sanata ya ɗauki nauyin karatunsa a ɓangaren karatun lafiya a makarantu masu zaman kansu. Akwai wanda suke karatun digiri a jami'ar kimiyya da fasaha a garin Udin su masu 9. Sannan akwai ɗalibai da suke karatun digiri su ma mutane 2 wanda kuma a jami'a mai zaman kanta ta Al-Istiqama da ke garin Sumaila. Wannan kenan. Kankamanta ba iya ɗaukar nauyi kawai sanata ya yi ba. Akwai maganar monthly allowance tallafi naira 10,000 duk wata wanda su ɗaliban suna jina abokanansu da 'yan uwansu suna jina babu watan da ya taɓa zuwa ya huta 1 or 2 ga wata ba tare da an biya su wannan tallafi ba. Sai mu tafi ɓangaren da ya shafi gina blocks na
1: ajujuwan
2: karatu. Akwai a ƙaramin faɗin ƙaramin hukumar ƙiru mai girma sanata cikin shekaru 3 kacal ya samar da blocks duk da cewa wani dalili ya sa ba mu ƙarasa kammalawa ba amma dai akwai blocks guda 5 da ya samar a ƙaramin
1: hukumar ƙiru.
2: Suna ɗauke da kowane block ajujuwa guda 2 da office guda 1. Kuma wani babban abin sha'awa shi ne duk wurin da ake wannan block ɗin akwai borehole da za a yi hand pump to burtsatse kenan ko yawa na tuka-tuka wanda tuni shi distinguished senator ya turo surveyors sun zo sun auna wajen muna sa rai nan ba da jimawa ba za a zo a haka
1: insha Allah
2: ta'ala. Bayan ginin blocks akwai benchina na zaman ɗalibai wanda ba su yi ƙasa da guda 400 ba.

0: hukuncin Ubangiji a yanzu nan maganar da nake maka in kammala wannan aikin illa kawai dan gyare-gyare da za a dawo a yi amma babu abin da ba a kammala
1: ba. Mutane zai zai kasa a wannan
0: takau mutane sun ci gaba da al'amuransu na yau da kullum.
1: Tun da nuna sun da kuke da gina waɗannan al'amura wannan aiki akalla kai mafi sun kuɗi bisa kiyasa nawa ko kuma a kashe nisa.
0: Eh to aiki ne da bai kasa da naira miliyan 600 ba.
1: Aikin magance
0: wannan matsalar ta zaizayar ƙasa ɗin darajar shi ba ta yi ƙasa da naira miliyan 600 ba. Sannan wani abin sha'awa ba wai shi kenan ba fa a ƙaramar hukumar ƙirɓe misali maganar miliyan 600 aiki to amma ba shi kenan ba akwai irin wannan matsalar mazaɓar yalwa. Ita ma ta zaizayar ƙasa ce wanda duk da dai ba ta kai waccan zurfi ba amma dai kowa ya sani cewa ita zaizayar ƙasa tana fara ne da kaɗan da kaɗan ƙarshe sai ta tsinci kanta a gaɓar da ba za a iya magancewa ɗin ba. Allah cikin ikon shi sanata nan ma ya haɓa sa ya tura injiniyoyi ba tare da ɓata lokaci ba suka je suka yi tsagar drainage na ruwa na zamani. Ina ce na zamani ina nufin drainage na zibi. Duka ga irin ruwa dukan da ake sawa standard aiki ake yi. Standard aiki
1: wanda ke doron doka da ka'ida.
0: Yawwa shi ne ba aikin doron ake cewa ko mene ne ba. Wai haka aka tsaga shi dama da hagu. Bayan an yi aka fitar da gadoji domin mutane su samu sauƙin crossing sannan kuma aka yi filin aka ɗago titin. Idan ka kalli wajen ba lallai ma ka iya tuna cewa nan wajen ba ne. So alhamdulillah wannan nasara ce har ila yau akwai makamancin wannan aikin a kan titin Kadauji shi ma gada ce hanya ce wacce duk ƙirzon ba hanyar da ta kai ta zama busy. Ka fahimce ni ma'ana zirga-zirgar da ake yi a kan wannan hanyar ya fi koyaushe sakamakon komai dare za ka ji mutane suna wucewa hanya ce da ta tashi daga ƙiru ta tafi Kadauji ta tafi Ba'awa har zuwa ƙaramar hukumar Rogo. So sai kasance cewa ruwa yana ta zaizaye gadar yana ta zaizaye gadar.
1: Ita ma?
0: Ita ma. Allah cikin ikon shi muka magana da mai girma sanata cikin lokaci ƙanƙani na Maituro injiniyoyi suka zo suka duba wannan aikin kuma suka gyara duk abin da ya kamata a wannan gadar ta Kadauji. Aka tsaga mata ita ma drainage hannu biyu domin magance wannan matsalar ta zaizayar ƙasa ita ma.
1: Tura da wani irin wanda kalmaya da tarin ayyuka kuma shi ne ga takardun shafi-shafi da yawa. Wanda Allah in lokacin za mu ci gaba to kai sai ka iya lashe wannan lokacin baki ɗaya. Mun ba wa horon shi gaba gidan kara dama ya ɗan tsayar ta ya shi wani lafi ne da mun dawo zuwa gani shi ana da shi kai ma sai mu maimaita ka kafin gamsa shirin. Abu da magidan kara kaji shi ne wasu tarin ayyuka da su kuma ban ji su a naka yankin ba wani irin na magance zuwa ƙasa to kuma kuka iya amfana a madadin waɗannan ayyuka da
2: in ka bar sa ya ce su ƴan ma su ne ƴan lelan sanata. To da abin da ya faɗa ta abin da ka ji wani safa na ƙaramin hukumar Ibo muna da irin sa'ani ne wannan ya gada kawai nace maka da za ka je gada ka ga yadda erosion ɗin ya to tun daga cikin gari wajen gidan chairman mai ci yanzu
1: kuma
2: drainage side by side bangare da bangaren can bangaren bangaren yamma da bangaren gabas drainage to har wannan sai da kuɗin ya wara miliyan 100
1: kuɗin aikin da ake
2: kuɗin aikin da ake yanzu saraka duk abin da ka ji ya faɗa a ƙaramar hukumar Ibo wanda in ba mu inda ka ji ya faɗa mu muna da kuɗin kuɗin irin wani abu ba lokaci ne kamar yana ga maka sannan ai dai maka maganar aron momi da tsangayu muka magana wannan hasken wallahi tana abin da sanata yake to bayan wannan tsangayen a kawo sunonin nan har majalisar matasa bayan an sa su aron momi ta dinga tura musu addu'o'i da aron momi suke musu Allah ya sa ya gama kai mu karan kanmu da muka zama hanya baka ta addu'o'in da bayan Allah suke mana ba wannan aini ne domin da mu hanyar koyar da ake mutuwa al'umma kan tudu ai duk babu duk karamin kuma bai rinji ina son wani abu daya in ma da shi ba bana son yi kariya cikin magana ta wani kasafin da baka ba wallahi a yi kara 16 nan in ma da wani guri in ji a karbar kuma bai ji ba da ni akwai guri na sun kwaya daya na rinci an sa irin wani sun kwaya daya mutane farko ce da kamar 300 wani abu to mu samu 300 gaba da mu samu 270 da wani abu har mu na bin cikin kuma ya ce mu yi mal kawai za ka kawo wannan cikon sannan ne muka gane iya babura na wajen guda 23 ko 22 to sannan sake zuwa jagororin mu sake dauka a daidai da sau kowace karamar hukumar har da mai mijita ya dauki mutum 5-5 akalla a daidai da sau na miliyan 2,500 minimum abin da za ka iya sayar shi kenan isa ka raba wannan ranar wajen involvement ɗaya kenan sannan bayan wannan aka zuwa sake maganar ruwan sha kowace karamar hukuma a lokal gamar 16 ɗin nan isa ka raba bawon tuka-tuka hand pump kowace karamar hukuma ne wata guda 15 in kuma don adadin daidai a ciki haka babu wata mazaɓa a daidai ji don yi mutu mutum don bawon ɗin ba sau haka in dai magana ce ta taɓa na ƙasa isan iya abin da aka masa alƙawarin gwagwaran hali an tona irinsa sai dai inda ya haƙuri ba mun taɓa wannan ɓangarorin na gaya maka Malam Abbas kuma sannan daga baya da bayan wannan na ga akwai blog da muke nema mu a mazaɓar mu ta gwarmai aƙalla mun kai wani shekara 10 ko 15 blog ɗaya muke nema na sakandare yaran mu sun gama jinya amma ga fili muna da shi har wannan kwamishinan sun sai sai wani abu sun sai sai ni kiro an yi motoci daga gwarmai ruwan same shi a kwanan abin da nan gwarmai blog ɗin kwaya ɗaya muke nema saboda ya kara hanyar bana ni kaɗai na kira kawo ba wannan isani ya ce Allah ta muke ka gashin yaran mu sun gama jinya amma ko ga fili muna da shi babu da za mu haka musu ba ana nuna mana kai da ya taimaka mana ko blog ɗaya a ba mu
1: an musu makarantar sakandare
2: an musu makarantar sakandare wanda sun gama ofisin naira ma suna gama nan juna su tsalla kunan ga fili mun su sakandare ko blog ɗaya ka tunga gaba mun ce ga mai kafa karin blog ɗaya wala na take ce blog biyan ba yana nan yanzu an yi rabta an yi komai abin da ya rage wannan budget din ne dan kwangina ake musu wasa da hankali kasan kuma dan kwangina ba zai daɗe kuɗin sa yanzu ba ba kamar irin wannan mobilization din da ne dan ya abubuwa ba amma an yi rabta an yi komai in ka ji mutane suke mana addu'a haka sha mamaki sai duka mun da ya fada wannan injinin ko ya fenti da waye na wannan din nan da kafin duk gyaran takalma to su gyaran takalma duk wannan ko ci karman kuma addabe da yake mun dauka mun je mun kai masa an yi mutane bangaren kekin dinkin nan kai wannan ma masu wannan bayan ma an baka aikin da zaka je kai wala ya dauki wani abu an baka wannan zaka dauki kayan to wanda suka rakuka sai kai kai gida sai ka samu abin da zaka shi ma to mu ji tsoron Allah inna hinna jina ila inna hu garma ranse ina garbin wannan abu ka ji daga yin shi a karamar kuma da yin ji rabi ka kasa du ko kasa uku wannan hidin guda daya ba
1: a shekara 16
2: a shekara 16 ka gani
1: ko da yake ka ce ba ku da iya gudanar da tare da shi
2: ko da a da kan yin muka zabe shi mai gajiya muka yi muka canjin ai amma muka zabe shi ai ina ga muka tsaka ina da Allah ne mutane mun karmu kuma bibin sanaji mutane kan da kuma sanaji sai suke Allah sannan abin da zai baka mamaki sanata kuma ku bai da yaudara duk abin da ka wuce ne maka ila ne bila ne nan sunan kawo musu abin ka bai garaje inda ya zama ka to kai ku dai baka wannan abin
1: na'am
2: gaggawa ce baya su amma inda yake zan yi bana sai dai maka bishi hankali bane baya yaudara daga yace ai mai alƙawarin irin yan siyasa nan ko kuma alƙawarin nan kuma ban bara duk irin wannan abin na drama shine yin sa ka gane yayi sannan na ka sha mamaki duk watan duniya
1: na
2: kai duk satin duniya kan su ya shigo kan ko da ta aziya ko babu ko wai sai ya zo kanan nan kuma na yanke maka da Allah ya zo wannan ya shigo wannan fita kuma duk matsala ne na mazaɓo matsala ce ta mara lafiya matsala ce ta kaza
1: to mu take zuwa irin wicket din na yan siyasa a gobe
2: har ba mun ga hutu aiki yake zuwa tunda yawa mutane alƙawari ta kuma ne jima ta biyar shekara yi ba ganki ba akwai sanatan akwai yan mutanen da muke zaba din shekara guda ma ba gani ba
1: yanzu akwai mutanen da suke tafiya a Abuja sai shekara da su zo
2: an kan tabo a Nigeria ai ai ga sunan dewa duk masu yan Nigeria suna jinai ina bane da kowa zai ji amma kawo duk satin duniya yanzu wannan jumare da muke wannan jira da kai yau ana gari ina kaduna kuma da kaduna zai karasu suna kawo ba abun da zamu ce da mutanen kano ta kudu ba mu zamu ce da sunan Abdulrahman Kawu Sumaila duk abin da muke nema kwalliya ta biya kudin sabulu ina ma abin akwai abin da ya fi sabulu kai hada turare ma
1: ta sai muku
2: wana ta sai mana in ka ji mutum yana zaki ko ina waye ai ya faɗi a jiran sa ki je da mutum ya ce ba ka bashi ba kuma ga mu kowa da kyauta a Kano ta kudu ce kowa ya kaje ka bai 100 ka bai 50 ka bai 10 a Kano ta kudu kowa ya kare yake bane iya ba Allah ne ya iya wannan shi kuma dan Allah ba ya iya masa
1: kuma gidan ka ta yadda shi mun ne kike mun idan suna ma fatan shi sanata ba sai ya yi ne ba ne ayyukan sa kawai sun ishe su tsare domin karin roƙa masa wato gurin al'umma kuma ga take gurin kuma daidai
2: eh to mu ba haka take abin da yasa mu za mu ce izo daidai gurin akwai abin da aka yi alƙawari ba daidai ba kamar ka gani mu ba mu ce izo namu za ga yi confidence da karfin gwiwa namu za ga ita mazaba a faɗa abin da aka yi alƙawari za a yi ba a yi ba
1: a dai manyan jigajiga da kaurin
2: a manyan jigajigan wanda wa a taɓa iraya mu dan dangwana na ƙasa kai ne kawai taɓa ba shi ya mafi ƙarfi a ɓangaren yan dangwani mun ba mu imfana din har za ka bari ba wanda samu mai kuɗi a ciki talakawan da muke ƙiba mu je mu kai talakawan ke ƙiba in ba mu bin zo kanka ba wannan kuma Allah ne bai kawo ba muke yanka in dai da rabanka a gunsa wallahi ba sai ya ɗauka ya baka saboda ka idan mutane suka yi haƙuri yanzu kuma ta goma shin da kawo yake shirin yi ya mafi na bayan shirye-shiryen da ake da maganin mu ba muke da shi lokacin da yi
1: a yanzu haka
2: mun kama nan za ka san mamaki abin da ya gaya mana to mai gina sanata kayan abin nan mafi ƙari na jisu da ya diga fajar mana abubuwan sai ka sha mamaki in dai gaba sun yi haƙuri wallahi za su amfana yanzu ba abubuwa a wannan 2025 ɗin nan
1: a kasafin kuɗi
2: a kasafin kuɗi shi kuma mai girma sanata a wannan gwara ta yi ya musu alƙawarin sakin wannan ayyukan in Allah ya da a wannan tsakanin mun suna za a daɗa tabbatar da mutane cewa abin da aka yi musu alƙawari domin kana so hukuma ko mutane kai kamfen to yi musu abin da ya musu alƙawari a kansa wallahi abin ba ruwan ina tare da kawo ina ne gina yana hin nawo idan ka ji mun kuka a kano ta gudun kukan daɗi nake yi kuma gudun matsala kamar matsala mai yasa kan da yasa yawanci kukan da mutane mun yan siyasa ka gani saboda mu ne muke bugun ne a abin da zaki ka gani saboda haka ko me za a yi in dai baka samu kai ka samu ba ka gani samu ba wani so da ba a ka samu ba baka sake samu an duma yayin mu yan siyasa amma mutum da yake gashi in dai dan Allah kake mu yan siyasa na ga babu yake da bukatar kai mana duk dan siyasa duniya bin da ya fara su ka fara yin aiki
1: wanda zai koma ya
2: tsoro wanda ya hannu ya kuma ne kai kare kansa ga abin da wani sanata na yi ga abin da raɗi na yi ga abin da ta majalisa da ta yi ka gane suka kare shi ka kare kanka sannan bayan wannan kuma sai ka zo ka taimake mu domin muke tsayawa a bakin dagar a zage mu mazaga tun kafin zaɓe tun ana kamfen har zuwa ran da za a yi zaɓe
1: wanda ya ramin aiki daga shi sanata yana rubin ɗauki da shi shi ne aikin noman rani da kuma faɗi da wadannan kudin sun karu wanda ta ɗauka a cikin wannan aika
2: to aikin noman rani kisa ne cikin kamar bangaren da bai taɓa ba ka san abubuwan da yawa mun mutuwa ta je kasuwa ka ce wannan ɗauka ne na rantsi maka da Allah ayyukan nan inda lokaci ana kwarin yin waɗe su ba
1: a yanzu haka
2: na gaya maka misali ga noman rani ka kawo wallahi a kwanta mu wanda ya kamata a ce na manta da shi
1: to kuma ganin aiki da
2: wannan noman ranin wannan noman ranin in ya noman ranin nan na rantsi maka da Allah in dai mutane please ki akan magana aiki wallahi biya noman ranin da kawo ki kawo kafin cire garko ta gari gaji local government ƙara yi ku san me yake ku san la yake cewa ku iya wa'annan kananan hukumomin guda uku na rantsi maka da Allah da Allah ne adalci sai mu ce dukkan ta kuma kawai Allah saka masa da alkai domin babu wata karamar kuma da za ta amfani wannan aikin ba iya wannan kawai wajen biliyan 95 ya samu sabon shugaban kasa sannan bayan za a fara da wannan aikin yayin nisa yanzu bayan wannan ba suka kira ya suka ce bai girma sanata yan gwangunan contract da nan suka ce bai gida a kudin nan ba akwai rara wallahi mutumin nan saboda kyakkyawan zato da kyauta ta niyya sai ya ce to a so injinan nan rayu injinan nan haka aka zo aka raba ka ta gare ka ta gare mu karma ko mu musa mu 330 ko wata karma ko akwai 600 akwai 400 akwai 500 haka ba kasa da 200 na nan jira cikin injinan da karba kace to kananan manoma kuma a bishu yau na baka haka musu rijiya haka musu rijiya su gabar noman ranin su to yanzu dan Allah dan annabi dan banda kukan daji nake kamar yadda nake wadin kan mutane na rage ba ka ya kina magana baka bashi bane da samu kudi bane to ko kishin da yake mata mu rike yi kamar inda aka rika bade a baya aka bin ka rika bade mu kuma mutane ba su da aiki ne sai rika fita ana kaje su a gudu ana musu kisa na wulakanci ana ta mutuntun su a abu da azo ai wannan abin dan Allah kishi kake ka san wanda yake maka na ta bade a jira mun ce ka wani noma ne na zaka ji sami ne da gudu ai dan siyasa ne to sun ji ne ya manoma na Kano ta kudu kani ba za mu gode Allah mu gode masa ba saboda kamar muna jawo hankalin mutanen karamar hukumar BBG su yi haƙuri su yi wa kawo addu'a musamman mutanen mu 'yan siyasa muna gode muku kuma halacci wani na yin gida na duwane tsakanin ta kawo ba zai rana ba sai ya ce Allah ya saka da
1: ka a wadannan kamarin koma ga hobin wato hobin kuma shi ne gurgurje kafin zo kai salama da masarun shi mai salama da masarun bari mu dawo zuwa garin karin jin shi ma karin aiki ne da farin da ya ƙara zaɓi wurin su wala Allah kai mama ce kana da irin wadannan kutukutun yanka da zaka zaɓi wurin su
0: so gaskiya ne ina da su kamar yadda na faɗa a farko cewa ayyukan suna da yawa lokaci ba zai ba da damar gama baje kolin su ba akwai maganar ruwan sha samar da ruwan sha a ƙaramar hukumar ƙiro kamar yadda nake faɗa cewa ƙaramar hukumar ƙiro yar lela ce a wajen distinguished senator yana kallon ƙaramar hukumar ƙiro so mu a ƙaramar hukumar ƙiro mun amfana da bohol fentanyl burtsatse ke na tuka-tuka na hannu guda 16 a yankuna daban-daban na ƙaramar hukumar ƙiro wanda kuma kamar yadda kake ganin wannan takardar a gabana duka tabbaci ne nake da su sannan ina ta'ammali da social media duk wanda yake so ya samu tabbacin ire-iren ayyukan da nake yi da ya bibi shafi na nura da yake ƙiro zai ga ire-iren hotunan da nake sa na hujjojin ayyukan da ake yawa da ake zayyanowa kuma sannan ba ma sa hoto kara zuba bari a tunanin hoton wani waje ne muna amfani ina amfani da GPS camera domin tabbatar da wurin da aka yi aiki rana lokacin shekara
1: nana lokaci
0: da kuma inda aka yanzu misali ga wannan takardar a gabana na ce guda 16 ce idan ka jira hama rawar na zaben ba dafi akwai bohol din ne girma sanata gajala akwai kafin mai yaƙi akwai kwanan ɗangora akwai ɗan karba akwai sabon sara yako bakin kasuwa ƙiru jajirawa bangoni kenan sabon garin yako gidan mahauta mazaɓar tsaudawa nan tsaudawa bakin asibiti dashi da sauransu dai
1: dukkanin ayyukan gasar ayyukan za a je a gani
0: haka kwarai da gaske bugu da ƙari ma akwai sola mai amfani da hasken rana wacce shi distinguished senator ya samu a mazaɓar Yalwa cikin garin Kwana Ɗangura saman layi ko yanzu ka je ka gani za ga rundunar senator ya samar da sola wanda aka sa tanki aka fito da kawunan famfo waje domin amfanin al'ummar wannan yanki sannan kuma a lokaci guda aka shigar da wasu kan famfunan cikin makarantar special primary school unguwar Nadabu ita ma domin amfanin ɗaliban 'yan makaranta da malamansu idan muka tafi ɓangaren abin da ya shafi neman rani wato alhamdulillah mu a ƙaramar hukumar ƙiro babu abin da za mu ce sai dai Allah ya saka wa mai girman sanata da alkhairi kuma muna fatan Allah ya maimaita ya maimaita ya maimaita game da rijiyoyin neman rani da raba injina a ƙaramar hukumar ƙiro kafin wannan gaɓar da aka yi na kowa da kowa
1: kenan
0: to mu tun a farkon mulkin mai girma wakilcin mai girma sanata ƙaramar hukumar ƙiro ta amfana da injinan ban ruwa guda 31 ina ga a lokacin bai wuce wata 6 haka da shiga ofis ba yana cikin impairment ɗin shi na farko lokacin da ya raba mashina da keken ɗinki da su injinan ban ruwa so banda wannan aka zo wannan na gama garin inda ƙaramar hukumar ƙiro ta amfana da rijiyoyin neman rani guda 315 wanda dukkanin waɗannan mutane da suka amfana mutum 315 ɗin kowanne daga cikinsu an haƙa musu rijiya sannan kuma an ba su inji domin gudanar da harkokin neman raninsu na yau da kullum wato babban abin da zai baka sha'awa shine yanayin yadda su manoman ranin suka gamsu kuma suke murna da wannan rijiyoyi da aka haƙa musu lokacin da nake yawo da su injiniyoyin wajen haƙa rijiyoyin rani wato sai kai tunanin idan za mu dawo kasuwa za mu dawo haka za ga binciko kurkura da irin kayayyakin ta goma shi wannan bebo wani albasa wancan dankali wannan zabo wancan kwai wai irin kaji wannan duka yana
3: nuna sakon gudiya ne
0: ke sakon gudiya ne kai hadda masu tunanin babu kudi bici a mu ai tsarin waraka ba magana bace ta a karbi kudi ko menene magana ce ta ya za a yi a taimake ka ka taimake kanka so akwai abubuwa da dama yanzu a kwanan nan duk wanda yake karamar hukumar kiru da yankin Kano ta kudu musamman wanda suka raga mai girma sanata karamar hukumar kiru cikin yankin ba'awa campaign a 2023 ya ga yaya yanayin irin rayuwar da su yankin ba'awa din suke kuma kamar yadda shi honorable Gambe ya faɗa wallahi mai girma sanata duk yankin da ya shiga yana kallon su kuma ko da yaushe ba shi da tunani illa ne zai kawo wannan yankin domin ne sauƙaƙa musu rayuwa to Allah cikin ikon shi kwatsam sai distinguished senator ya yi magana cewa wancan yankin ba'awan da muka shiga lokacin yakin neman zaɓe ga solar plants nan ban sanya zan kira solar plants ba girka solar ake cewa ko menene sola dai ta wuta ta yawa wuta ta na zamani ne karfin 100 kilowatt da za a yi a al'ummar yankin ba'awa din wanda station ne mini station ne za a samar da wutar lantarki mai amfani da sola wanda kawai sai dai magidanci ya ja daga gidan shi daga pole kenan zuwa cikin gidan shi
3: wuta ce kuma ta hasken rana
0: wuta ce ta hasken rana 247 ko da yaushe ba magana gaggautawa yawa wannan kenan wanda tunanin yi magana da su stakeholders na wannan yankin sun ba mu fili kuma cikin hukuncin ubangiji nan ba da jimawa ba za mu kawo kayan aiki domin fara gudanar da wannan aikin so akwai abubuwa da yawa da yawa wanda lokaci ba zai ba da dama ba
3: duba da yanayin lokacin gashi ruwa ya fara harama to za ku kuma ga gamba gidan karashi na gurguje ya sallama da masu ran mu kuma da me zai rufe mana to kai ma da me zaka rufe mana kafin mu je gare shi
0: to kamar yadda na faɗa a farko al'ummar karamar hukumar kiru yan halak ne sun san halacci kuma suna rama halacci da halacci don haka ina da yakini adadin ƙuri'un da mai girma sanata ya samu a kakar zaɓe ta 2023 za mu ninka su cikin hukuncin ubangiji sakamakon al'umma sun ga irin rawar gani da shi mai girma sanata ya taka a cikin shekaru uku kacal sannan kuma ina da yakini cewa al'ummar ƙaramar hukumar kiru za su zaɓi jam'iyyarmu mai albarka ta APC a kowane mataki ma'ana daga sama har ƙasa shugaban ƙasa mai girma Bola Ahmed Tinubu Asuwaju gwamnan Kano engineer His Excellency engineer Abubakar Yusuf senator Kano ta Kudu distinguished senator Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila kiru Bebeji constituency honorable Abdulmumin Jibril Kofa kiru constituency honorable Kabiru Hassan Dashi
3: shin ne ba dai ne da mura da alaba shi tun da daga tarin mutumin da kafa a tare kai mun da kai a wurin shi ne zuwa gaba da mun kare ne mun da shi bari mu je ga shi ne gaban gidan kara cikin mintuna da ne za a aika sako na karshe gani da rufe shiru
2: to sako na karshe kuma yanda muke magana da kai Mallam Abbas sai dai wani lokaci mu dora amma ayyuka na alkhairi yanzu kuna fira da shi wa da waki na ta kurin gobe kana tana mu wasu abubuwa wanda babu lokacin da za ka iya faɗansu yanzu misali kwanan nan wani tsari da ya ɗauko wani da yake cewa su yan iru yan lilimu na yan lili kwanan nan bebeji da ita ya fara kowace ƙaramin kwana lokal gama shahiri ya ce sai ya zagaye ta haka iri ke zagaye mutum 27 ɗin nan yan jam'iyya wannan da dukkan mu in dai watakila in ba baro ba kai ko baro mai wannan abin farar takala ya zagaya gaba ɗaya dukkan gama sha shida kace sai ya ga yan jam'iyya grassroots na kaza
3: ga kuma za ka kunga daga shugabancin karamar hukuma
2: tun daga shugabancin da zaba ko kuma a kwato mun wayan nan yan sun a kwagin da a kwato sai
3: akalla ana ganin kamar mutum
2: a kallon mu je ga an gwada mutum 100 da wani ha kawo idan sai ido da ido da ne rage fara yi kuma duk mutum daya sai ya dauki kudin mota bayan mota da za ta kawo ka sai sai ka dauki kudi kuma mai nayan dauka an baka
1: mu duba Allah dukkan takunu ko kuma duk jakan Allah ba san tunda yake wani abu shi shi cikin jama'a Allah ma cewa ya bada gudunmawa baya jin kunyan mutanansa haka in ya je in ga inda jama'a suke manna suke farin ciki tun mutum ne mai farin ciki ne mutum ne mai kwarjini mutum ne wanda na ga maka inda ya dauki alƙawari da kuma yake sai ya cika maka sannan idan dai jama'a suka yi hakuri suka yi addu'a zan kai mu zabu da ilmu ya ba mu umarni tun da abin da yake tunan mu zuwa rai zuwa shi sanata zuwa ɗan jaja tiga zan yi jam'iyyar tun da ka zama har ƙasa duk mutumin da yake tare da kawo ya kira mu ba su ɗaya ba su biyu ba wannan umarni ya gaya mana dalili a nan shi ne akwai ayyuka na alkhairi waɗanda waɗannan mutanen ka zaɓe su ci gaba da ƙarasa ayyukansu na alkhairi idan ba su kuskure ko an ɓata wa wani dan adam tana yake bai cika kuma ba shi kuma dan adam ma nan abin cika dan adam idan banta shi ba Allah bane shi ba manzo Allah bane shi ne kuskure idan goma akan kuskure shi ne ba su saboda idan ma da wanda yake ganin ko tunan bai bata masa ko Abraham kawai ya bata masa ko Abba ya bata masa ne girman gwamnan Kano in Allah da shi ne gwamnan gobe da kashi hakan dan majalisa wanda yake ganin an bata masa ya yi hakuri kai ma ka bata wani ni ban gidan kara na bata wani ni ma bata mu saboda tunda na bata wa mata ne to wajibi ne in yi hakuri in yafe ni Allah zai yafe mu to me hakuri mu zabi jami'in mutun da ka sama a ƙasa Abdulrahman Kawu su ne yayi mana rantsuwa ya ce duk wanda yayi harkar nan bana yi dai ga hakuri amma ba zai na dawa ba kowanne dan adam ko ya san ko bai san ka mu dai ya san wakilin sa na karanan kuma to sai dai iri ya ta bada ruwa wanda kuma cikin mutanen wakilin Kawu ba ma wannan duk abin da ya bayar wannan ne mun dauka mu ba wanda yace a ba dan dangwalan mu tun daga abin da ya kai akwatu haka muke dauka mu danka musu aikin nan sai ka take wani Allah bane baka ba mutane su shago mai su zabe ka baka hakin su ka danne Allah bane baka ba sai ka duk gidan kawo ba wannan muke zargi da ni ja ta ba da rogo ga yara idan ya bayar mu mika wa muke sai ka muna godiya ga Allah subhanahu wataala muna godiya ga mutanen Kano tudu muna godiya ga mutanen Karno kuma DDG ni Abdullahi ga murin gidan kara muna nan muna bibiyar kawo da duk abin da kuka san yayi alƙawari da wanda ake tunanin yayi din da wanda ake tunanin zai zo a yi kuma nan gaba irin kamar ga sakatare na kusa da ni alƙawarin masallacinsu sanata ya saki mai ta yi kwanan nan wani hadisi islamiyya wani kira haɗa musu alƙawarin titi da kada kaɗan ne abin da zai kai a cikin garin DDG kawo ya ɗauki wani alƙawarin alƙawarin mazaɓar gargai na aiki da annabi na ɗari biyu da wani abu duk kawo ya yi wannan magana fatan mu ta yashi da addu'a mu kuma yi haƙuri mu ne in dai za mu duba Allah billahi la ilaha illa huwa wannan mutum iya wannan abin da yi ni ba zan yi kafara ba iya wannan abin da ya shekara huru wannan da gani da gani yi shi ba ba dan ba na san kabi da gaba ba dan mu haka zabe shi duk wani ya saba wata ba nan ba kabi da gaba amma shekara mu ne yin kwa dai ce wannan wace kwace mana kan mu ce zabe mu ce mani ba zan zabe shi ba ina san mene mana mana da tunai kamata imana ba amma da wannan kawai ba zabe ba duk zaben da aka yi ni ya san da masanjina shi na zaba amma wallahi dai aikin da kawai ya wani a wani shekarun ba amma mun dinka mana godiya kai daga cikin gaske sai mun fata Allah mai da firafiya da kai da mun da wasu in wato mun ko mutum rika da gani mun yi mun dinka mun inda suka dafa wajen ganin wannan shirin yanzu gare ku sai duka mun wanda suka yi wani wannan mai ɗan zuwa wannan shirin wato ta irin sanar da bakin sani SLP Mubarak Ismail Ismaila Alhassan Hamisu Bahuda Idris Algaita Zaɗe Khalifa Abdullahi Ugugu Alhaji Umar Majamuna Alhaji Saliru SSA Abutuwa Isa Manajan Tayar Gidan Kano Halima Woman Leader Biyu Alhaji Abubakar Umar Kofa Abdullahi Rabi Ubebeji da mara dukkan tarin ɗan da sunayen suke wannan takarda da bugu iya an batun su ba amma da lokacin an yi aka gidan sa ya samu sanata sai Abdul Rahman Kawu su ne ku aka gidan ya raka da karo raka da dukkan wani kan shi ne shi ne kun da zama ne raka ne Abbas Adam Abbas ne aka yi kici an fara da dukkan al-Qur'an sai an shi ne

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.